0: Luwasan ka mga bronze medals o siyam kabok ng ilang mga medalya nga nakuha. Samtang atong lakbitan ang Region 7 na siya sa ika-8 nga lugar. Pero pipila ka adlaw pa lang niha sukad nga gisugdan ang mga games sa palarong pabansa dito sa Agusan del Sur. Dito pa ni kagahapon na paipipila ka mga adlaw nga magpadayon ang mga games dito. Ang Region 7 nakaroon or Central Visayas nakaroon ay kanahimutang sa ika-8 dapit na doon ay duha ka mga gold medals, 5 ka silver o 4 ka bronze medals. O doon ay 11 ka mga medalya sa kinatibukan. Hindi naman nagtapos sa ato mga balita ni mga orasa. Yung standby ha, karong tautad, humalang sa itong pagpadang at mga pahinomdom, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Uban po dako din sa control, kasamang Kay Susmenia, Nems Quinones, o Gerald Albius. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:03 na.
2: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang Daghang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof herbal capsule di Wonderfood supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule D Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaeng nga pa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Andin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna, mga kaigsunan, alas 8:16 na sa ato baban-uban karoning atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay, mga kaigsunan, atong tagag-pagtagad kay karong adlawa mahigala Idil Fitir manon, Idil Adha, no? Atong kuhaanog report una ni mga higala. Unya, karong tawad, itong isgutan mga sugintig paminaw kining pag-walk out sa mga senators dito sa Senado kagahapong adlawa. Ang pangutanan dako, unsa man di ay ning motion, unsa man dai ning matawag nato mahigalag gusto ni Maya Marcolita nga iyang paaprubahan mga sukid di paminaw, no? Unya ngano man nga kining maong gusto ni Marcolita nga dunay i-change sa rule sa Senate, nganong babagan man sa minority? Unsa man dai ni? Nya nganong nahitabo man hinuon nga naundang ang sesyon kay nang lakaw sila ni walk out unya mi tindog si Senator Vicente Soto og ni move to adjourn the session. Sumubalik sila inday kin kanong Lunes pa inday. Murag magtan-aw ka mahigala sa Senado medyo grabe ka tensionado. Karong adlaw pahoy-pahoy sa tagamay kay regular kawan man kinini ang Lunes tensionado, Martes tensionado. Karong di pa lang holiday. Sa pahuay gamay kay holiday man. Balik mahigala sa Lunes po ng ilang sesyon. O niya, padung na gini, ngadto sa impeachment ni Sara. Pero kinintanan ba, kay galaan, konektado ni sa impeachment ni Sara Duterte. Atong isgutan ha, di ba itang palikoy-likoy din mahigala, hatag og opinion. Kanang klaro-klaro, rin ba? Kaya isod gaya na yung puyo-puyo ko ni mo. Kanang mga tao, parang ako, ang listeners, DYHP o gaya FM, mga bright ni. Di ni pwede ni mong tuyo-tuyo ko ni, kasabot niyang unsay but pasabot. Nganong ninaani man ni, paagi ginana muna, mura kunuhay ko, pero on sa may tuyo yun. Adto gihapon ni mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Muna eh. Gasumpay-sumpay ra ni mga sukit ni Paminaw. Muna ang ato ni nga klarohon ron. Pero sa dili pa mga kagalaan, atong tagag pagtagad una mga sukit ni Paminaw, niya kanipong kang Amy Marcos nga video presentation, balikan na to na. Unya, ang kang Marcos mahigalang BBM nga iyang satisfaction rating, pwerte man pagka tibugsuka. Base na sa report sa SWS, no? Adili na ako. Ako lang basahon ka ng report sa SWS o niya atong hatagag pag-analisar. Factual man na. Dili man kita may nag-research. Ang social media station man may nag-ingon mahigala. Ngagikan sa negative 3 karon na negative 15. Ha? Asinsos numero kasamang ke. Huwag na positive pa ni asinsos. So negative man. Pero kini mga kaya itong tanaw ni kay SWS ni nga survey. No? Dili ni ako. Kay huwag ko mag-survey mahigala. Kini ato opinion ni mga kaigalaan base sa facts nga itong makuha. Kanya ato lang na yung isgutan. Kini ako lang i-quote mahigala ang SWS survey base sa report mahigala sa Philippine Daily Inquirer o inuman sa Philippine The Philippine Star. Ako masahon ng article sa The Philippine Star o niyan tataon. Pas dili pa si kasamang Jane Gallardo mga kaigalaan das itong linya ron. Kaya ito sa kuhanog update ang mga kalihukan karong adlaw sa ato mga kaigsunan ng mga Muslim. Kining Idil Adha dito sa Plaza Independencia, mga sukit ng Paminaw. Yes, sa kasamang Jane, kumusta dek karon?
2: DYHP. Aha! RMN Report.
4: Yes, Radyo Man, ato ni Rufila, di palang yudugaya na human ang morning prayer sa ato ang mga kaigsunang Muslim subay sa pagsilibrar sa usa sa pinakadako sa ilang kapistahan, sa ilang reliyon, mamao ang Idil Adha, ato ni Rufil. Nagtapok sila karon din hi sa may Plaza Independencia, Dakbayan sa Subo, diin matud pa sa ato ang nakahinabi na kaigsunan po nato din hi, ato ni Rufil, ang ilahang Executive Director sa Office of the Muslim Affairs nga si Ma'am Janet Ali Cortez, mamuabot yun daog kapin 5,000 ka mga kaigsuunan nato sa Muslim ang nitambong karon nga nitahigayon sila sa ilahang selebrasyon na Tony Rufila. So karon nagtapok na ni sila din kay naaman po da ni ani man po da nga to ang Cebu City Mayor og Vice Mayor sila nga Tommy Osmania og si Nestor Archival Attorney Rufila. Aron po da sa pagpakita din sa atong mga kaigsuunan nga matod nila po dati ni Rufil, ngatag po sila sa ilahang suporta, ngatag po sila sa ilahang pag-atiman sa ato ang mga kaigsuunan din ni ato sa ilahang selebrasyon na mao ang Idil Adha ato ni Rufil. Sa pagkakaroon, ubay-ubay tag nakita na karon din ni ato ni Rufil kaya karong mga higayon na kaya mao naman ang ilahang singkaon po ato ni Rufil kaya human naman ang ilahang morning prayer which is kuha nila, gisugda nila kaganihang alas 7 sa bunta. So, bagubay na puno yun din sa Maya Plaza Independencia gani. Naras na lagi pambutang diri ng mga tent. Kaya kung ugaling namang yung mga bata din ni Daghan at ni Rufila. So,
3: unsa mang orasa sa'yo na kayo kasaman Jane? Unsa mang orasa sila na sugod o pag-ampo?
4: Sete sa buntag kasama ng Atty. Rufila. Dali ra po, nanghuman ra po kayo. Di palang didugay po na human. Muna nga nga to ang nakita sa video karon ni Atty. Rufila. Kaya nagkuan na niya ato ang mga kaigsunang Muslim. Nag-iya-iya na po silang tapong. Doon ay mga bata din hi. Kaya namay nag-sponsor nila og ice cream. So mao ang ilang gilinyahan po sa mga bata. Doon ay uban po din Atty. Rufila na nagtapok na ang isig pamilya. Kaya nangaon po Atty. Rufila. Kaya after aning ilahang morning prayer Atty. Rufila, kay ipahigayon na nila ang pag-ihaw o baka-baka or kanang kanding at Tony Rufila isip po da subay po sa ilang pag-celebrar na ining maong kapistahan. So maunang ang ubang pamilya at Tony Rufila kay ang uban ni uli sa ilang balay tungod kay doon na po nagpaabot na pamilya at ang natod pa sa ilang executive director na until 11 p.m. ni sila din ni Atty. Rufila. Napa po ni sila kahilukan ugma hangtod sa Biyernes po. So magtapok-tapok po ni sila din ni. Ipahigayon gihapon nila ang ilang panag-iusa o pag-ampo po ni Atty. Rufila. So far, malinaon kayo ang ilahang ipahigayon ng Idil Adha Atty. Rufila. Dahil doon na tayo mga kapulisan din ni nga naglibot po sa maong lugar para po napabilin ang kahapsay. But matod sa ilahang executive director nga atong nakahinabi kaganihan ito ni Rufila, wala ra sila'y mga challenges nga naagian tungod kay malinaon ra kayo ang pagpahigayon po nila sa maong kalihukan. So sa pagkakaroon, dili na kayo dagan ang ato ang makita din hi. Ang uban kay mga nagpa-picture na lang po dati ni Rufila. Kaganiha, atong nabdan dari kay mao pang ilahang pag-ampo, mao nang napuno og dito sa atong mga video sa ganiha nga gipang send ato ni Rufila. Bakar na human naman, nag-iya-iya naman po da. O galakaw ang ato ang mga kaigsuunang Muslim, mao nang medyo nahawan-hawan na po dito da kita. Gawas sa ato ang Cebu City Mayor or Vice Mayor, na po din niya nga ito ang Cebu City Councilor na silang Paula Brato ni Rufila o silang Harold Go na po din ni pakita po sila o suporta sa ato ang mga kaigsunang Muslim na ana karon din niya sa may Plaza Independencia. So, bisan pa man ato ni Rufila nung alingiing ang atong panahon, dili man inaanagyod niya kana ganing mix gawas gid yaring adlaw pero alingiing gyapon kaayo ang ato na sinabi din ni padayon gyapon ug malampuson gyapon nila nga gitahayon ang kining ilahang kalihukan nga mao ang Idil Adha Atty. Rufila. But so far wala ra sa tay nakita nga mga kasikas or mga baki nga nahitabo dinhi sa ato ang palibot. Mao na overall sa ilahang kalihukan Atty. Rufila no, nga malinaon o website na pasalamat po da ang ilahang executive director nga ni cooperate ra po ang ilahang mga kaigsunan, ang ilahang mga sakop at ni Rufil nga mapahigayon ni nga malampuso na. So, kutog pa ni sa Biyernes ang ilahang selebrasyon po na ito ni Rufil. Dagan pa ka silang kalihukan. Kay gawas din ni sa Plaza Independencia, dirigira pinakadako nga area na ilahang tapukanan na ito ni Rufil. Around 80% sa ilahang community, dirigid sila mag-abot sa may Plaza Independencia. Though na may mga laing lugar nga nagpahigayon po or nag-celebrate po ni ining maong kalibukan na Tenerfield. Doon na po din na sa Kapitolyo na to. But so far, mao din yung pinakada po din niya. Kasagaran, ang ato ang mga Muslim nga kaibsuunan, kaya tagadiri na po din sa Cebu City ang naakaroon din hi. Pero, nangutahan nga po dahil if naabakahay outside Cebu, doon ay mga pitila at Tenerfield nga nigayo po din hi outside Cebu nga naapod karoon din hi. But so far, ang pinakadaghanan, mga Cebuano Cebuana nga mga kaigsuunan natong Muslim at Tenerfield. But mauna ang ato ang nakuha diri nga update subay nining pagselebrar sa Eid al-Adha sa atong mga kaigsuunang Muslim dinhi mismo sa may Plaza Independencia ning Dakbayan sa Cebu. Kauban ako sa atong Waterman Patrol at Speed Pilot Rajman George si Kuya. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo DYHP sa Top Waterman.
3: Salamat Jane Galliardo sa imong report.
2: Straight to the point.
3: Sa ato pabalik, may galitong isguta na ang mga panghitabo sa Senado human lamang sa pipila ka mga pahinundong. Alas 8.26 na.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
6: Tag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Isip usa ka magsisibya, dili natakutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ang gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit Kargado!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
16: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
18: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
20: Unilab yan.
21: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Balik-balik na lang ang sudan.
23: Pongshi!
24: Angeline!
23: Sulayi!
24: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutrimeats o lang na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, naugdud ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:21 na sa atong pagbat-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion mga kaisulat o gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagbalikon sa atong immune system dipin sa sab sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa maayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors sa building o sa Consolacion Branch sa may ADM building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
2: Okay, og unya sa pikas nga bahin sa Maygala kini nga portion aton sa kanato Maygala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa aton tinai o kolon, kinalo malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa aton tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon, labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mo makahatag din kini og kahupay sa kolon, tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Pag is pag-inom, maghunag kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong i-shake umayo og unya imong kutawon umayo og unyang imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
2: Okay, mga kahigalaan. Balikan na to ang hitabo sa sinit gahapon. Sumpay ning hitabo kagahapon, adlaw Martes man, sa mga panghitabo na itong adlaw Lunes. Ugunya, doon na mga higalay gi-introduce si Senator Rodante Marcoleta nga iya mga higalang buot paaprubahan dito sa plenary ang pag-usab mga higala sa Senate Rules mga sukit ng Paminaw. O kini nga pag-usab, gibabagan sa minority black. Hibawa naman ta karon. Kini mga senador karon mahigala mo ra ba og grabe ang ka-faction nila ron? Klaro yung kaing ka-faction, diba? Dahil majority, dahil minority mga higala. So ang majority, katong 13 ka mga senador, ilang grupo mahigala ni Senator Alan Peter Cayetano, o ang minority, ang grupo mahigala ni Tito Soto. So, unsi sila kabuok sa minority. Matod pa sa report sa Inquirer.net, ang minority black senators, on Tuesday condemned what they called an attempt to rush a major change in Senate rules as the majority moved to suddenly amend session rules to allow absent lawmakers to participate through teleconference. Ako lang nang ibasa mahigala ng first paragraph sa Inquirer para mahibaw ang ato mga kaigsuunan tanan nga kinini ang nanggawas ni sa tanan nga mga media outlets. Dili lang kami sa DYHP, dili lang kami sa IFM, RMN, kundi tanan nga mga media outlets nanggawas ning maong report og live ni kagahapon. Nga kini si Senator Rodante Marcoleta, doon na siya mga higalay gi-introduce nga amendment sa session rules. Unsa man iyang amendment? Pasabot ba doon ay pag-usab sa session rules? Nga as a rule man God, kining mga senador mo tambong gani sa session, kinahanglan physically present sila. Diha gyud sa plenary. Diha gyud sa hawanan sa Senado.
3: Straight to the point.
2: Mao gina mga kagala ay kinini ang nahitabo. But doon ay mga exceptions ani. In fact, ang mga senators na kasuway ani, atol mga higala sa national emergency or force majeure. But pasabot, kinin doon na ba mga katalagman? pwede nga teleconference, pwede nga online session. Mabay nahitabo na sa hapitanan ni apply ana mahigala katotoang mga local government units. Atul sa COVID mo na nahitabo nga mag-session ang Senado dahi, mag-session ang Kongreso, mag-session ang kinini ang bisan karon bitaw kana mag-session ang City Hall, ang province, even ang korte ni adapt mga higala, especially during COVID times, ug hangtod gani karon ni adapt ana kada iyang mga private companies ni ining online mga higala nga mga meetings, online nga mga sessions. So ang Senado naka-adapt sila niini ni adtong panahon sa COVID. So doon na lay exception panahon mahigala sa emergency o doon ay force majeure. So katong COVID justifiable to. Nga usbon mahigala ang rules nga pwede ang usa ka senador o dili makatambong physically pwede gyapon siya makaparticipate sa session pinaagi og teleconferencing.
3: Straight to the point.
2: Kining teleconferencing may nauso ni atong COVID. Daghan may nauso atong COVID makagilaan katugan ng mga grab-grab dai itong mga padala mga kanam nauso gyud. So, ang uban hangtod karon nagpadayon kana in fact dunay mga call center agents ako ni relate ha. Ang tanan makarelate ani. In fact, kani adto mahigala naka-teach man ta mga kagilaan sa Cebu Normal University gani nga online ang atong klase dai. Online. Gumikan sa COVID. So, og dunay mga emergency, mga force majeure, pwede na siya. Pero, paghuman itong COVID, kabantay mo, paghuman sa COVID, ang uban mga higala ng mga companies, although akong klaroho na even before COVID, doon na naman may gamit ang teleconferencing. Wa pa lang kayo mo sikat, ang nakapasikat ang nagyod mga higala. Panahon sa COVID. Nanawa nag-i-adapt naman ay kanadto mag-meeting mga higala, pinaagi sa Zoom, pinaagi sa Messenger, pero dili pa inana kasikat didto gyud ta napugos pag-apil mga higala o mga Zoom meetings, mga nagkadaiya mga seminars, mga sessions. In fact sa mga abogado no na MCLA nga online lang mga kagalaan. Ngari sa mga estudyante dunay online class. In fact hangtod kalon mga higala ang Cebu Normal University padayon pa mangani gihapon sa online class idekin. Dunay mga portions anak nga dunay mga subjects nga padayon sila. Nga naman, kinigun online, makatabang kini, nagpasabot nga, pwede mga higalang magtrabaho, bisan og dili ka physically nga tuad dito sa area. Sa korte karon na ay times may galang mag-virtual hearing. Gi-adapt na yun eh. Human sa COVID, ako balikon, before COVID na anana, but ni sikat siya pag-maayo, pag COVID, niya after COVID, daghan na yun ang ni-adapt in daikin. Plangka-plangka pag-istorya. In fact, ako ugma kanin, nami-meeting sa Zoom meeting. Nakoy meeting sa Manila, may gala nga Zoom. Inanak na mong style kay kami sa RMN, sa usa ka tuig, mag-managers conference may kausa. But from time to time, mga kagalaan, doon naman tayo mga meetings, tanan mga managers meeting, pinaagi og Zoom. Inanak na, buhay kaya, sweet ones, buhay kaya na. So, kining ato ba, ang pag-adapt mga higalas, kinabag-o karon. Muni ang gi-introduce ni Senator Marcolita actually kagahapon.
3: Straight to the point.
2: Ato lang yung i-discuss nga, kuan ha, klaro-klaro lang gini. Mauni ang gusto mahitabo ni Senator Marcolita nga pwede bisan o dili maka-physically attend ang usa ka senator, pwede siyang maka-appeal sa sesyon. Og mao kanay uso na karon, kana mga call center companies indikin, doon ay mga call center agents sila sa unangan, work from home na day. Until now. Work from home until now. Because moving forward, mao naman gini manghigala ang mga mahitabo. So daghan ang mga call center agents gani until now work from home sila. Duna po iban nga giganahan na sa gidog work from home, na po iban nga kung ang imong trabaho man lang mahimong trabahoon nga remote ra ka, pwede. Pwede nganu di man. In fact bag-o lang ta mahigala nga didto ta sa Negros Oriental nakaprograma man ko og online. So magamit nato kanang online. Ha? Kay adto kung pagadtos Negros kasal ni kasamang binji tanghian unya didto mi magala Sabado pa man so absent ako dag Sabado atong gipadani kasamang buin alguno ang program pagka Lunes mahigala mo tay kasal ni kasamang binji so absenta si kasamang buin may nagdas atong program pagka Martes mahigala ni ihangyo mas kasamang buin nga 6 to 7 ra sa makada kay doon na sa hearing. Di na pugos kita. Unsa may itong gamit? Online. Pwede. Nga naman, in fact, ang mga tao rin, okay naman sila yung dekin. Hay labig, wag yun. So sa tupa, pwede kang magkatrabaho, bisag online, until now, makarelate ang mga call center agents, ana. Daghan ang mga work from home hangtod sa pagkakaroon.
3: Straight to the point.
2: Ang atong nagkadaiya mga meetings, pwede. Ang atong mga estudyante, nakarelate sila. Nga bisan tuod mga higala o guan, pwede na dahil magklase online. Pero atong gina-encourage po niya kung ma-okay na, kanang linawas yun, physical yun. Doon lang po'y kalainan ng physical yun. Dekin. Pero na may uban, panalitan, mag-session ron, na ay butantas konsiho panalitan, pwede ba o physical nga meeting, ang uban dahil nga di mag-attend, ato lang ikuan sa online. Inanap ba? Kinabag, umo naman ay kinabag o karon. Moving forward, muna ang gustong mahitabo ni Senator Rodante Marcolita nga ang usa ka senador bisag wa diha pwede ba siyang pwede sa atong amend atong rules nga kalaan mo itong rules nga maka-attend sa maka-join ra gyud sa discussion kini ra gyud mahigalang senador nga present. So kung senador ka nga dili ka physically present, di ka ka-join. Pero kung ang imong trabaho more on inutok nga trabaho, more on mapwede nga work from home, walay problema. So ito kay si kasamang Idol Mikey, ani? Work from home. Muraga, ubay-ubay ni sitor sa Idol Mikey ng work from home. Sa mga call center agents. Asa sa Idol Buiki. Work from home. So nga naman, kanang trabaho nga, pwedeng trabahoon sa balay, mas productive mahinugong ganing uban dahil kung work from home in the kin. Mas productive silang uban. Unya labi na mga higala kinikaron, gibalik sa mga kumpanya po niya, work from home ang gi-encourage silang work from home pagmahal sa gasolina in the manis.
3: Straight to the point.
2: Katong kaya mag-work from home pagmahal sa gasolina, work from home lang. Nga naman, kung work from home, dunay akong kampaniha nga akong kaila. Pagmahal kasi gasolina, inikabirnis, wak na sila, di na sa mo report sa office. Nga naman, number one, ang ilang empleyado makadaginot sa gasolina. Number two, ang ilang empleyado mas epektibo og nara sa balay. Number three, makaginansa sa aircon. Government offices day, nag full hour work week man day. So dunay mga kinabag-o nga kada bang pwede maka work from home. Kay mayo man mahigalag kana hinuong dili pwede mag work from home, depende sa trabaho, ibutang ta karon og ang imong trabaho mahigalag security guard panalitan ka, na mo report gyud ka dito sa imong aduan. Lisod sa kay maingon ka security guard kanya work from home na sa ka. Kanang trabaho may gala sama ng embalmer, di pwede nang work from home. Pero kana mahigala ang trabaho nga pwede lang work from home, pwede. Muni actually ang unod sa motion ni Marcolita, nganong gisupak man sa minority? Nganong ninggawas man sila? Ni-walk out man sila? Kaya dali ko noon ni Marcolita, muna muna, nanggawas ang minority. Nga naman. Ang underlying ani nga rason mo ni. Kaya si Marcolita, doon na po sa katuyuan. Nalikatuyuan si Marcolita. Pulos mo ni advancing mga utok sila po. Puli ako na ba? Doon na ituyo po si Marcolita. Nga nung iya tong ipapasar yun. Kini po minority, doon na po sila ituyo. Pero kung wala tama higalay, ato ba, objective lang ba, Indaykin? Objective lang. O kita na. Nga, but pasabot, bisang ang senador, as arol, ang senador mo tunga, gyon. Ba't panalitan doon na sa'y lakaw, doon na sa'y trabaho, na di sa kabalik, magka-appear sa session. Sa tupan, trabaho ang senador, bisagwa niya physically. Kaya importante yun mahigala ang imo mang participation sa discussion. Dili man importante nga physically yun. Sa ako naging yun, na'y trabaho nga pwede na maka-work from home. Na'y trabaho nga dili pwede. Sama mahigala ang embalmer na di na pwede. Mauni ang kinini ang buot ipasabot ni Marcolita nga iyang gi change. Doon na siya nag-introduce ang amendment sa rules. Nga nung musupak man ang minority. Niya po yung mga rason, ano yung mahigala. Ginisumpay gihapon eh sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yung isgutag tiwa sa human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:45 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
11: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan, maunang

0: magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi na magsigit ang paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the
0: Point. Now, atong balikan mga kagalaan ha. Kini, klaro-klaro lang yun ato. Kay lisod man kayo na atong puyo-puyo ko ng mga tao. Kaya klaro yun. Atong diskusyon dos kahanginan mahigala para makasabot ang tanan, matinawan ang tanan mahigala og kinini ang duna mahigalay aware tantanan ng mga Pilipino nga naminaw sa atong program karon pinagi sa radio, sa Facebook og sa atong YouTube channel. Naminaw sa DYHP og IFM. Naibaw mo aning tanan. Moni ang measures, moni ang resolution nga gustong paaprubahan ni Marcolita to amend the Senate rules nga karaan nga kinalan ang senador mo tunga gyud didto mga higala. Karon gusto ni Marcolita mga kagalaan na suwaya naman ni pag-COVID, gusto niya nga bisan ang senador dili makatunga physically, pwede gyapon siya maka-appeal sa sesyon pinaagi sa online. Kana ragod mao ra gina mahigalay ko ano nya ngano man nga ni supak man ang minority ngani abot man mahigala nga mo walk out sila. Naay mga rason anak pod do na mga higalay mga hinungdan ba? Ha? Kini ato, plangka-plangka lang niyo, nang lakaw sila, eh. Nang lakaw mga kagalan, wala natiwasa ang sesyon. Ah, sige, ato nang isgutan, may gala, kini nga portion sa mga kagalan, mga pisa, tagadali. Atod ka na to, may gala sa EXL Coffee Mix 17-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip, ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa walang libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga makatab, nagbutyag, mahigala, nga nag

0: makita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa losip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay, now atong balikan mahigala ng atong isgutanan. So kining measures ni Marcolita actually, para nako, mo naman ni uso karon. Makarelate ang tanan ani ron. Ang mga trabahante makarelate, si Idol Boyke, si Idol Mikey, I'm sure Idol Mikey karelate yung kaan Idol Mikey. Nga doon ay mga trabahante na work from home. Labi na kato mga call center agents mahigala kaniadto. Nga muadto yun personally kadugayan pag COVID na katunsaw eh. Okay man yung work from home na eh. Hantod ka ron. Doon ay mga, hantod doon na ay mga nag-work from home ng mga call center agents kay para nila mas epektibo sila o mag-work from home. Unya, maligin na, maka daginot ka sa gasolina, malikay ka sa traffic, malikay ka mga higala sa kuyaw, maglakaw-lakaw gabiing dako. Unya, ang company pod, makaginansya sa aircon, makaginansya may higala sa electricity. So doon ay mga inana na karon, gagipang himo. So doon ay mga empleyado, labi na katong mga technical support, ibutang ta call center, di, gano'n mo pwedeng mag-work from home. Tingali, from time to time lang. So doon ay mga trabaho nga dili pwede work from home, apan doon ay mga trabaho nga pwede. Unya, gawas anak mahigala kanang daghan ka kwarta ba ning online indekin. Doon tay mga kaila, daghan ta kaila nga nakakwarta pinaagi sa mga tutorial, English tutorial gamit ang online indekin. No need nga ang imong tutor muadto gyud ka sa lugar asa imong tutor, magpa-tutor kag English. Magpa-tutor ka og math. Magpa-tutor ka bisag unsang subjects. Pwede na karon ang tutorial, online tutorial. So dunay mga nakakwarta ana. So nanarbaho na ni kay sikay pinaagi sa online. Mao na ni ang uso karon actually. Ni adapt na mahigala ang nagadaiyang mga government offices moving forward mao na gina because ni ana man ang internet. Ni ana man ang internet. So ang kaning kang Marcolita para nako mga kagilaan. Kuan niya kana na ang moving forward ba nga ato din dawato na ano man eh unya og mag-advantage nato mas mayo no in fact kani mahigala sa si kasamang Jean Gallardo kaniadto sa si kasamang Rimar Pugoy appeal po kanini igdo na mga tutorials dai ha tutor kag mga English mga bata mahigala nga labi na mga bata sa China mga kagilaan Japan na at tutura na mag English di man complicated ng ilang mag-tutor kag English sabi na pa mga bata pa mga sukit di paminaw. Ha? Nakakwarta sila kay per hour good ang bayad inakin. Ha? Naghang ko kaila ana nga mga English tutor, mga mathematics tutor, mga nagkadaiyang subjects nga mudawat og online tutorials. Advantage ba noon para nila kay di na kaministel mo adto sa magkita pa mo maka ang gasto good sa oras karon tinuray lang kanang traffic. Kanang traffic migala usahay mas dako pa ang imong oras ngay gastos kalsada kung nasa oras nga dito kani appeal kas meeting in the kin. Kana prangka-prangka pag-istorya ha? Kaya to real talk lang yun ba? So, muna ang i-introduce ni Senator Marcolita nga ug dunay senador nga dili makatambong physically pwede gapon siya maka-appeal sa diskasyon. Mauna mag ini, padung naman ta dito. Even ang mga estudyante may gala, kaya ng Cebu Normal University, daghan man na. Nga, inaanak mga kaila, kung nagtundo mo ko sa una og online. Labi pa dahon sa COVID. Ughantod ka ron. Doon na may mga online class. Nga nahitabo. So everybody can relate. Niini mga higalang. Niining resolution introduced by Senator Rodante Marcolita. Pero ganon ni Babag man minority. Yan eh. Prangkan lang yun pag-istorya ha. Di lang tayo mag-tabon-tabunan pa na to eh. Ganon tabon-tabon pamunta. Pawitanan doon na bitay nagkumpo sa kukanta mga kagilaan niya. Ingon niya. Why liko-liko ning atong komentaryo okay? Ha? At tinuon, sige na, kay kinini ang ato mga isultig yung sit kamatuuran, naagoy mga interest ang pikas o pikas. Prangka lang ha, muna salamat kay kan Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Ha, nga mo'y nag-compose ano yung mahigalang atong jingle. Nga why liko-liko ning ato, kapoy ka na naghang kana na ang maghisgot-hisgot og kuan niya kunuha ituyok-tuyok pa ni mo ayaw na. Malibog sa mo't mga tao ang kalikiyan. Salamat kay ha. Sir Jade Paghubasan og Ma'am Jamaica Marie Paghubasan, indot kani atong jingle mga sukit ni paminaw. Mura si Idol Boyke o si Idol Mikey, murag nakahimo sa mga stepping ani ha, kay danceable kayo ning maong tukar. Salamat kayo. Mag-live taon niya pohon og basig mo ingos Boyke ready na sa sang stepping atong i-live dire kuan kay murag naghay mo sundog anang kalakiha siguro. Atan niya agi katawa-katawa mga sugid ting paminaw. Atan niya ato klaklaro na yun. Simple kayo ni, para dili kay lisod sabton ba? Kining gi-introduce ni Marcolita nga resolution, mahimo ning i-adapt sa pagkakaroon kay mauna ni ang in karon in the kin. In fact ako, ikaw Boyke mo nagkita may, dili maglahi na mong meeting ni Boyke ugma. Zoom meeting. Ano, ipatawag ko sa Manila kay mag-meeting mi dito. Mabiyaan na itong programa dahil kayo mabiyaan rin sa Cebu. Kaya nag-adto na ko may gala. Sa kayo kag-aeroplano o kabuntag, balik kayo kahapon, ka-absent ko sa kong program. So, naka-idea ang tag-iya sa DYHP nga pwede ta mag-meeting me nga online lang. Ugma, na ko yung meeting online. Ha? Wala ka na yung uso ron. Kaya nga no day, meeting tag online. Lima ka nang madto kag Manila. Kawas doon naging importante nga ito, Mimboykis, Manila. Pero wala gani ka ng meeting lang ako. Online meeting, okay ra. Ginagamit na ka na karun. So, kining motion ni Marcolita, kining iya mga higalang resolution nga gi-introduce ni Senator Rodante Marcolita with all due fairness, okay ni. Nga ang senador, bisag dili makatunga physically, mahimo sa gihapong mo participate. Pinaagi sa online nga participation. So magka-discuss siya gihapon diha mga higala online. Sa to pa kining senador, labi na mahigala at ko nang sulduan sila indekin. Sildado ko na sila. Di, mo trabaho gi sila. Ikaduha kinigong senator may kigilaan, public servant magka. So bisa pagtuwa ka sa ni bakasyon kag asa ka dapit nang adto kag Boracay panalitan. Atol sa session pwede ka nga ay sa ha, sige pagdingaw-lingaw sa muriha. Pagay maapil ko sa session sa. Pwede ra. Ha? Nang ano man nga ang minority mo babag man. Unsa may naa sa likod yun aning tanan sa minority. Namo ni, ako mo sultihan ha. Akin klaro-klaro lang yun. Ang tagu-taguan tama na. Ang minority mo babag mahigala, silang tanan yun. Walk out silang tanan mahigala. Di sa musugot nga kini ni ang motion ni, o kini resolution ni Rodante Marcolita ang pasar ni. Nga pwede mag-appeal ang senador. O session, discussion, bisagwa mahigala sa plenary. Nga naman, ang ilang gikabalak-an mga sukin tigpaminaw. Number one, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ah, usag na. Dilito, kanon ha? Para kaplangka ni pag-istorya, may gala. Kay kung mupasar kining resolusyon ni Rodante Marcolita, di si Bato, pwede isang, may ngunay, paagi lang ko sa internet, maapil ko session, makadiscuss ko diha kapil. Maalanganin sa number, ang naas minority. Kinisumpay gihapon ni sa impeachment ni Sarah. Di lang tayo magtago-tago. God. Kunuhay ko an. Ayaw, klaro ning akong istorya. Mawapod gihapon dito sa part ni Marcolita. Nga nung iya po ning pasar giyod, which is mauna na ang kinabag-ulon unta, mauna ginig i-adapt na mas tanan, sakto ni ka Marcolita. Pero si Marcolita sad, gusto sa giyod ani mga kagilaan kay, of course, number one, si Bato ilang ang kauban sa ilang grupo. Ha? So ang sa Picas mod, ilang pugnan alon di mag-appeals discussion si Bato. Ha? Ikaduha, gisulting Erwin Tulfo kagahapon, nanggawa sa mga balita mga higala, ang ombudsman karon daghay nagduda nga giweaponize ang ombudsman mga higala sa administration. Tanan nga senador, kabantay mo? Wagi senador sa minority nga natandog ron. Ang di as majority, pasaka ag kaso sa ombudsman. In fact, migawas na mga higala ang balita, ugma, pasakaan ag bribery mahigala, plunder mga kagilaan si Senator Jinggoy Estrada. Inigpasaka og kaso ni Jinggoy, unya maapil si Joel Villanueva pagpasaka kaso, mga priso ni sila. Kay mura mag-inas na mo, mura man mahigala og ligo na sila sa baruganan nga, o sige, bahalag mga priso na eh. Murag mo pa priso naman na sila. Medyo dunay mga meaning tong mga mga speeches kanya to nga, mga priso mo, pero doon na ipamaagi, unsaon nga maka, say, pamaagi nga makabinta-binta mo, maka na way out ani. Abot pasabot anak nga pwede, gudu tagdi sa mga priso kung mutuman na mo sa unsa dikta. Utanaw na ko, murag nagkabrasuhay na magmayo. Murag ready na lang mahigala, giready na ni Jingo iyang kagulingon nga musood sa prisuhan. O balik. Hasta ni Joel Villanueva, murag para niya, dili na ko, og maahone, barugan na na ko akong prinsipyo. Willing musood sa prisuhan. Tanaw ko, murag willing musood sa prisuhan, mahigala kini si Jingoy og si Joel. Maoni among baruganan, kontra sa ufiran ka mahigala og di mo mapriso, basta ari mo spikas. Medyo mauna ni Dagana ron. Nan ko mapriso si Jingoy o mapriso si Jewel. Maibanan mahigala ang majority. Ah, kini mahigala ang mga kasuko ni God. Yan pantang pag-presence ni Bato. Kining kang ilang Jingoy mahigala ilang kakuan. Tungod ni mga kagalaan sa nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nga maibanan mga higala ang majority kay daghan man ang majority, labaw man sila, inig voting ana may gala dunay mga rulings nga himuon, mapildi sa rulings mga kagala ng minority. Munang ilang ibanan yun eh, gigamit ang ombudsman, aron ipapriso ni pampadlak ni mga senador, nga kinini ang naas majority.
1: Straight to the point. Ha?
0: Pinaagi ni Buying Remulla sa ombudsman. Kini mga higala, kuan lang yun eh ha, prangka-prangka lang yung pagka-istorya, mga sukit di Paminaw, karon nagduda ang mga tao, nga ang ombudsman gi-weaponize. With due respect sa ombudsman, mahigala, maayog record ka ng ombudsman. Maayog nag-record ang ombudsman. Para na ko, mahigala, saludo ko ng record sa ombudsman. But karon panahon ni Buying Remulla, medyo dili malikayan doon ay mga questions because, mali gina, kanalang pagkatudlo dan ni Buying Remulla pagka-ombudsman, di, medyo pinugos mo yung napagkatudlo, aday. E karon ni lihok ko si Buying Remulla, sad, nagigamit ang ombudsman pagpanggukod sa kinsay, dili mo sugot o kinsay among gusto. Sa administrasyon. Nang karon si Jingoy Mahigala o si Joel, murag, okay mas na, bahala na, basta di na mo, di mo, kwan, mabiya sa majority, bahala mga priso mi. So, mga priso sila, gusto sa minority, maibanan sila, ibanan ni Bato, ibanan ni Jingoy, ibanan ni Joel, ali, sato pa kung doon ay mga rulings ito, sila na yung mudaog. Kay kung, mapasan ang resolusyon ni Marcolita, mga priso sila, unya, muwidi sila mag-online dito dahi. Sabi sa damis prisuhan, pero okay. Priso me, pero online me. Maapil may session. Online. Delikado sa pag-voting. Unya. Muna yung plangkang pag-istorya. Nga nung ato pa mang i-puyo-puyo ko eh. Voting! Maumang higalay bottom line ining tanan. Kay makabuto man, makadiscuss man si Jewel o si Jingoy bisag to sa prisuhan. O makabuto sila. Muna ang pugan sa minority nga dili mapasar ang resolusyon ni Marcolita. At ipadayon ka rin tuntun lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9 size na.
1: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Palit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat

0: pa, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na sa 9:11 na sa ato uban karon mahigalan ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Okay, nga portion sa mga kahigalaan tod ganato sa Sid Liniment Oil, mga kahigalaan, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa panuhot, pamaol, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, mga pinakas, gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Sid Liniment Oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil, ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak, magaling.
10: Straight to the point.
11: Okay, atong balikan, mahigalan itong discussion, mga sukit ng paminaw. Money, ang pikas o pikas, dunay mga interest. Pero kung objective lang tayong mutanaw, objective lang ba? Mauna man ay uso rin dekin. Objective lang tayong kamukuan. Mauna na ay uso karon hasta ganun yung mga estudyante, mahigala, nag-naanay online class. Ang mga call center agent dunay work from home. Ang mga kaigsuunan na to, dunay mga trabaho pinagi sa online tutorials. Ano na himo man? So ang sinet na to, gusto mga higalang mo backward na hinoon, inay mo adapt na tamo na ni kinabag-uron. Ngano nina naman? Because dunay interest ang minority. Di sa gusto mga higalang paapilon sa discussion kato mga senador, gumikan kay ang voting, ang discussion ug ang voting concern sila nga mga tangtang na ni si Bato de la Rosa di nakapil, si Jinggo ipapriso nila, si Jewel ipapriso, so alkansi na sa numero. Numbers game kini. Numbers game. Mo ni plangka-plangka pag-istorya para ang atong yano nga mga kaigsuunan, makasabot sila. Even mga higala sa side sa majority, doon po sila ikuan. Although, mingon tayo higala, objective nga pagkasulti sa mayon ng Kamarkulita nga resolution. Mo naman yung uso nun. Pero, maligin ako yun, si Marcolita, doon po siya tuyo nga ang ilang mahigala mga senators, kikibaw man sila nga, ipampriso naman tatanan ani. Ha? Ipampriso naman sila mahigala kay katong mga Diaz majority, muraog, dili mahigala mo sunod ni Marcos, ipampriso mo. So ang ilang nga, bahala mga priso ta, puy ano tong prisuhan, pero magka-appeal ta sa diskasyon. Di po gusto ang minority. Mauna yung plangka ang pag-istorya. Ato bang tiwasog, Radio 1 Paul?
0: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
12: Radyo man na Tony Rupil, live taron diri sa crime scene. Nining mga orasa, unya, doon natin mga video kagabi. Tadi ang gipil ni siya sa wa mailing gunman po. Kining ex-convict niya si Dennis Umasdang, 33 anyos ni siya. Doon na siya live-in na partner, Radyo man na Tony Rupil. Diri sa lugar niya, doon na sila ay anak na 8 anyos niya, batang babae. Ini nga lugar, giabunuhan na ni Ron diri sa area ini orasa, o niya gibutangan lang sa Nisya o cross diri attorney Rupil. O niya ang asawa, hinabi na to kaganiya sa ato mga sakop sa kapulisan para makakuha sila o dugang ang gulo o update ini maong kaso. No? Ang mga silingan diri, at agungog na lag buto-buto, doon ka buto-buto. Maliw ko sukmid, be. Video na.
11: Oh, nana. Money siya.
12: Oh.
11: Nani sounds dong? Nani audio? Wala. Sige ko no. Nani audio ni dong names? Akane-kane.
13: Ang atong sintalan dabo. Kay, dahapon, nag-convene naman yun. Ang impeachment court. So, nag-subok na sila sa ilang mga tuga. Isip mga senator.
11: Sa manonong. Ang sama nun niya, sabak man atong programa, Paul?
12: Inyo na diha itong nirepel.
11: Okay, o sige, sige. Sige, go ahead, kuno dong, katong kuan dong. Sige, katong audio lang, audio. Okay.
14: May ito dirigig ka na, lakas na ta, muna.
11: Sige, muna yung pagsusi sa kapulisan sa CCTV.
15: Pag-block?
11: Okay, yes Paul, go ahead Paul.
12: Mauna Turner Pil, ang CCTV kuha na there is area pag daig exit sa gunman o niya ang biktima nga si Dennis, gidali ni siya pagda kagabi sa CCMC, then on arrival na ni siya Turner Pil tungod sa igo sa iyang lawas ni Andre ang kapuyo na si Arlene. Nag-imistigar mi ron ining kamatayon sa imong living partner ba, Dennis. Confirmis, pag-confirmar lang, tinuod na prison na ni Dennis?
16: Oh, sir.
12: So, okay. May kaso ani niya?
16: Taon na kay sa Talisay, tip na siya niya.
12: Kawat? Talisay? Sa iba ko na niya.
16: Taon na, sa Talisay, tip na siya niya. Pag ikaduha, 2024, kaykoan siya ka ng 5-11.
12: In man to niya na commit ang 5-11?
16: Sa Barili.
12: Barili? Dugay to siya na ditin?
16: Mga 1 year na kapin.
12: 1 year. Anong sa amin siya nakagawas lang?
16: Pag last year man siguro.
12: Last year?
16: Oo, pag 2025 man siguro. Oo.
12: Gabi eh, tinuodin mo na siya pakatulgon? O liyon ang tanin mo siya?
16: Dili, ako isuon to ni Ingon.
12: Ah, imo isuon?
16: Kaya ano?
12: Gignan siya ka uli.
16: Oo, kaipon dyan na ako siya sa una sir niya. Nagbuwag man ni anak niya.
12: Pagka-preso na?
16: Pagkagawas na niya, anak.
12: Pero pagka-preso niya, kuan ba mo ato?
16: Oo, niya. Pagkagawas niya, wala namin nagbuwag.
12: So, pagkitabuang, nagkagawas na unta siya. Ang kamingaw mo'y naghari, nagbuwag na noon.
16: Namugay istorya na ako, answer ka lang.
12: Ah, di istorya nga. Pagkapriso niya, di ako kay ipuli dayo niya.
16: Dili, na ako naibawaan eh, niya. Tinuod na sa niya, ang konsal sila, anak niya.
12: Isa may na ay blind.
16: Siya.
12: Siya. Mm. Din man. Napriso man ka siya.
16: So wala pa siya napriso. Sa ah. Pagpaka-priso na niya, di na ako nakaibaw.
12: Ah, so sa wala pa siya mapriso, kamo pa, doon na pag-iuday siya ilaing, gawas na mo.
16: Oo, naa.
12: Hmm, kahibaw na lang ka.

0: sa dia na priso na siya.
1: Oh.
0: Matong pagguwa niya, imo si Gipagan.
1: Oh.
0: Nga, wa siya mahangyo. Kasi lang ito magbuwaglin, naamtay anak.
1: Ihangyo man siya, pero wala naman na, mukhang kaipon na sa lain.
0: Hili ka mo yung nagpusil ang imong kaipon sa una?
1: Hili kay kanang tayma gabi eh, naara dyan sa balay.
0: Mm.
1: Oh, namay na nga bang sa amu niya, sige may pangatawa ba? Ibu may naay ni buto niya, naay ni taho na mo nga, igagaw na ko. Ako na ikuan, ipusil.
0: Pagunta mo ito siya, diri, kiniskina dyan pasod sa inyo ah. Diba naman niya sa inyo no?
1: Oh.
0: So, gawin sa mga siya din napita, di rin man siya ipusil gabi.
1: Ano din siya, sir? Kanang, kadalayas anak niya sa... Nam na siya po sa kabirus niya. Kadalayas anak niya, aray din na siya dangot niya, amigo.
0: Anong layas mo siya dito sa ila?
1: Ano si kanang... Kuan, masala, ano?
0: Ah, makasahan dito siya sa ilas, kabirus. Sa kabirus, siya din is din eh.
1: Oh.
0: O niya, aray ni mo dangot, aray dagan.
1: Oh, sa iyang amigo, sa iyang amigo.
0: Kato gabi yung saman, gikan to sa inyong balay. Sari.
1: Wala. Dili ra jud to siya.
0: Dili ra to siya, kinalik standby.
1: Oh.
0: Wala siya kontra diri sa palibot, agama kay mga tao diri oh.
1: Wala man sir, pero na siya.
0: Oh,
1: na, pero na siya nakuan sa una katong pagkapiso niya atong 5-11, doon na siya gituro ba ano?
0: Ah, na siya gitudlo.
1: Mm.
0: Oh, dugay na to.
1: Oh, dugay na to.
0: Mm. Nga, pagkahibaw nga nakagawas na siya, posible. Ha?
1: Murag dili sa king ano, nadaghan mo sana siya sa lalo.
0: Walang kawat-kawat lagi. Mm. O sige, kawatan rong bago.
1: Buo na iyang ikyasan sa ila, ha?
0: Oo, oh, nasa iyang nakawatan dito. So, ako ni mo pagtuo, kining iyang mga atras, umaw ni ang posible iyang
1: hinabas. Oo, yun, oo, pero wala, may kaila sa kapira, gul. Wami kita man.
0: Wami kita.
1: Kailayo
0: ba? Ang bayon, purma. Naman ko na nakikita pagsibat dito man sa, dito man sud, anong mga balay-balay niya.
1: Wala ko kita, wala sir, kaya balitaan naman.
0: So, ang imong bugatron, nga nung ipatay si Dinis, imong libin, tungod din niya mga kawat-kawat.
1: Masala, masala.
0: Dili ka kaduda nga, ipatay ba ka sa imong latest ron nga,
1: uyab? Dili, jud, kaya naran dyan sa sun sa balay, anong time, ma. May buong gani, may nainibuto.
0: Dudagan, dahil ka, dili?
1: Wala, dyan ko ni Dagan. Ang ako lang, ikaga mo ni, kuan, dili niya.
0: Dudagan pa ni Madras Dinis, nagsayang Madras Dinis.
1: Wala, wala ko ni Ari, sir. Wala, dyan ko ni Ari. Ang akong anak, may akong siguro gakos. Makita niya sa iyang papa, mag-ilanak mo.
0: Papasboy man kuno ni imong
1: boy jud mapasboy jud
0: siya. Sa amo ni mo pagpasabot si imong anak
1: kakuha na amo naman siyang istorya ang sir oh
0: wala na iya papa
1: oh gida siya sa iyang iyan kay gipakaon pa
0: oh yan no pila edad ani inyong anak din
1: 8 so pag 25 pag siya oh
0: nagutso kung imong bagko nga uy wala mo
1: wala kay 1 year pa man
0: so totally wala na gid mo atong dinis.
1: Kaya kung ari na siya, ari din mo, tawag mo na niya.
0: Hindi nila siya masood sa palay.
1: Dili na.
0: Hindi na. Ay mong bagong libin na kuyog din mo rin sa palay.
1: Oo.
0: Kung hindi na siya masood, mo ari siya, ari na mo sige na magkabot.
1: Oo, sa bata lang.
0: Oo, na sa bata. Oo. May ang ihato din rin, mo ari siya.
1: O sa'yo, matunong lang siya kaon. Isag wala na may mukuha, nahatag siya kaon na mo. Yan, narago niya akong anak mo.
0: So, dako dyan yung mong tuo, kining pagpatay niya ron, kining iyang litis ka traso-traso dito sa Elas Cabrero.
1: Wala sa ko kabalo kay daghan man gulo siya ko ansi. Mm. Wala ko mabiltan daghan na siya kanang na atras mo man ba nga sa asal lang.
0: Isip na mo anak ni Dennis kay may paintaon bata. Dan auron gan unsa may mo ikasulti yung sa may mo isulti niya. Dan auron gan man ma. Sa may mo ikasulti niya.
1: Wala sa ko ikasulti niya sila. Madlo ko.
0: Madlo ka? Di ka may yun. Pagguha na lang doon. Surrender na lang ulit daw.
1: Konsensya na lang iya, ha?
0: Konsensya na lang. Kailan na edad mo,
1: Arlene?
0: 43. Attorney Rupel, wakay pangutahan ng Arlene?
2: Yeah, okay na, Paul. Okay na, Paul. Pangutahan na yung tanan, Paul.
0: Okay, Attorney Rupel. So, mauna ato pag-imbestigaran niya. Ato kapulisan, nag-imbestigar pa manggod. So, kita sa DYHP, himo sa tag-ato nilain nga investigasyon, diregyot sa Kapuyo o dire sa ibisita na to ang lugar din na hayang katong biktima nga si Dennis umasdang no ang biktima nga dead on arrival jud ato kapulisan kagabi nakakuha mga kapsula sa balagikan sa kalibre 45 pistola. So man ato ni Rupel ang update ni ini nga atong gibistigaran kapag pusil patay so sa ka ex-convict dire sa sitio sentro Alaska barangay Mambaling ning atong dakbayan sa Subo live dire sa area ako inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radio Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Atong balikan, may ganitong discussion labot ini mga panghitabo sa Senado. Ini nga portion na ito, ganito, may gala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes, kao niya wara ka mahibaw. Ang taas nga levels blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason, nga nung nag-hypertension ka o itawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tihil, ubi sa pagani at pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay chalanteng gigan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balikan mahigalan ng sa Senado. Nganong gusto ni Senador Marcolita, sa ako nagingon nga ipasar yun na. Nganong ang minority gusto yun mahigala nga dili ipasar. Unya, nganong nga gusto nga dalion mahigala sa majority. Kaya mauni ang reklamo upos minority nga, nganong inyo man dalion, hawa sila, walk out sila mahigala, nang lakaw. Na, atong balikan mahigala ng portion nga, samtang nagsulti pa pero nang lakaw nang way pananghid. Ha? Kining maong mga taga-minority. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.24 na.
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumitan.
10: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
13: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante. Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
12: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
13: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo pretty? Ay, galimti!
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 3 times faster. Maong di pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Bye!

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong takna makaigsunan la sa 9:30 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Now, atong balikan mahigala ning Senado. Kini ato, wailikoy-likoy na itong istorya eh. Mabitaw na mahigalang pasalamat kung dako makaigalaan ining atong nagkumpos na itong kanta mahigala kay siya lagi nagkumpos ani. Salamat kaayo sa nagkumpos ani mahigala o naghimo gistong jingle si Jade Paghubasan o si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner, no? Sila mo'y naghimo ani. Ilalagay na yung mahigalang mga gihimong lyrics. Giunsan lang pag-describe. Ako nag-appreciate sa kung giunsan lang pag-describe ang atong program na eh. No? Nindot kayong pagkakuha nila, no? Ilalagay mo na. Mamanin atong tuyo, yun, no? Kini atong mahigalang straight to the point ni Wailiko-Liko, ni Wailiko-Likoy. Parihas nga grupo, pikas o pikas, doon ay interest. Pero mo na gina, asa ko nang giingon, kining kang Marcolita, naasa sa right track. Why? Mo naman yung uso ron. Ni-adapt naman tanan, hasta ang kurti, ni-adapt na, hasta mahiga lang. O mo na kong giingon, hasta ang klase, bisag estudyante, maka-relate sila, nga ka ng online class mo na nagi. From time to time, mag-online class ta. Doon ay nagha mga tutorials niya, nakakwarta biragi sa online tutorials. Di na kinahalan niya ang tutor, personal yung mga to mahiga na, mag-tutorial dahil nga kanang personal yun na sa imong kilid ang tutor. No need. Karoon gani may gala na anam gani mga tutor sa astang AI dahil na mga tutorial sa AI dahil. So muna na kinabago. So we have to move forward. But our Senate, pinagis minority muna sa gumove backward. Pero malagi na, doon ay interest sila. Doon ay interest sila. But frankly speaking, ang majority doon na po interest. Aside may galas, tinarong ba? Para ako tinarong ba, angay ng kamarkulita, oy. Pero ang ilang interest, balikon ko, ang sa majority, ang ilang interest, makabutal si Bato, makabutal si Jinggoy, makabutal si Jewel, makadiskas sila, bisag to us, last prisuhan kay, niya na may mga plano ang administration, kining mga senador nga mulaban sa mga Duterte pang balhugin sa prisuhan.
14: Straight to the point.
13: So ang unsay katong for conviction ni Sarah, wa gyud sila labti sa gamay kadungog bagun mo wa itatsa ang tatsa mahigala di adiri sa kadtong 30 ka mga senador ang gahi mo ha. So kinis bato delikado ning madakpan ni ICC ni do di naka-appeal sa impeachment si Bunggo delikado ma ICC ni plus ang tulo Jewel Cheese og si Jinggoy unahon si Jinggoy balhog sa presuhan maanga namanam gyud ni mahitabo ini impeachment ani mahigala mahabilin ini kini na lang unsay ka mga senador. Malagmit si Amy Marcos di sa na appeal. Pero sila na mo'y mag-control unya. Asas Marcolita gani, plunder sa ipasaka Marcolita rekin. Appeal pa Ruben Padilla mahigalab. Appealan sa ipasaka kaso silang tanan, hapit silang tanan na karon ha. prangka ang pakistorya ni. So, gawas nga dun ay mga interest, si Marcolita mahigala iyan na nina tanaw daan o mga priso ta, magpapriso ta, kontra sa guyuron ta dito spikas. Tag-ubwar man eh. Kay mahimo guna mahigala o in-negotiate, ay nalaming hilab din ha. O sige, for conviction nalaming Sara.
14: Straight to the point.
13: O buta namin nga itong konviktuhon na Sara. Di, wala na yung problema. Pero nung may ibang magbagahe yun. O guwag yun sa ilang konsensya. O gibutang ta mahigala, sama yun yung bunggo o nibato. Di man yung mahitabo o kay prangka-prangka ang pag-istorya kanang mga senador na adiha, akong himadlan daan ha, forecast ako daan, si Batog, si Bunggo, sigurado naman ang daan niya, dili, yun mo, convict ni Sara, day, daykin. Sigurado, ato himadlan ang daan ha, si Bato, si Bunggo, Robin Padilla, Marcolita, kana, sigurado man nila mo convict ni Sara, pero ang mo convict ni Sara, sigurado po, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lacson, Suto, kana, for conviction na, kanang uban anap, puyok-puyok pa na. Bisa ganyan si Subiri o si JB Hirsito, naniid pa na. So, muna binirahay mga kagalaan. Kung panalitan mapasar ning resolusyon ni Marcolita, bisag mapriso si Jinggoy, maka-appeal sa discussion o makabutar, counted gihapon. Muna tinulay yung eleksyon kini, kuhan kini, sama sa eleksyon ba? Kay doon na may impeachment, and impeachment 16 votes ang gikinalan sa pag-convict. But, while the impeachment is going on, there are rulings that need for the house to be divided. Doon ay mga rulings din ha, nga ang presiding officer muhatag immediately unsa iyang ruling in a certain motion, but there are rulings that they need to divide the house. Unsa pag divide sa house, ukansi ang majority dito na priso na sila. Di ba na? Pero kung mga priso ang majority, unya, pwede mo pasal ang kang Marcolita nga resolution na pwedeng maka-discuss bisag tuas presuhan, willing man mo online sila sa Jinggoy day. May Jinggoy, sige. Nga, delikado, anak. Duha ka sitwasyon, anak. Duha ang mahitabo, anak. Mapriso Jinggoy, mapriso Joel, mapriso Chase. Duha ang mahitabo. Adil ang mga tao, minda, merisi, nangapriso. Ta, merisi, napriso lagi. Ato, nag-online tuas presuhan. Ito, gigabaan. Anak, may anak. Napuyuban, mingon nga. Datanawa, ha? Kaluoy taon lang Joel Villanueva. Ay, lang Jinggoy. Chase. Nga priso taon sila nga tungod sa ilang paglaban Duterte. Wa gyud sila sa nga priso gyud. Tanawang minority di ba wa gitatsa. May tabo inani naman ni day. Mura naman ning nagbrasuhay nga dili na tungod unsay sa unsay dili sa kung Duterte ka priso ka o di ka Duterte okay ka. Mao na ni tabo ron. Kay medyo ang mga tao nagtan-aw mahigala daw weaponize na ang tanan. Mayon tawag si Buying Remulla de Mingon, okay. Ati pa preso Jinggoy, pero napote pa preso sa minority. Makaya okay na, patas. Pero kini, si Bato, ang buto man mahigalang vote ani, mo'y gikuha. Si Bunggo o si Bato, minus ni Landuha. Kung saan naman na ron. Minus mahigala ni tirahan si Bunggo, si Bato. So, minus 2 sila. Tirahan si Joel o si Kuali, pa preso si Joel, si Cheese o si Jinggoy. Minus 5 na. Birahan ang mga si Marcolita, pasakag plunder. So, si Marcolita, apil pa Ruben Padilla, tirahan ang mga Villas. Why mahabilin ni majority na? Matirang matibay ni karugayan. Pero ang mga tao, nagtanaw man ang mga tao. Nagtanaw ang mga tao. Nga di man yung mga bugo ang mga tao niya. Wala na yun. So, mauna yung mga higala nga si Marcolita iyang gipush nga mapasar ng maong resolusyon. Babagpod ang minority. Ngano nga ang minority, ang ilang statement, o sa mga statement, in fairness to the minority, ingon sila, wak pamangod kay nganong daldalion man na, dili ang ngayon daldalion. Dili ang ngayon daldalion na, kay major, kuhaan ka na, major changes sa atong Senate rules. Kay kagahapon, mangod mahigala, lagi, post ni Marcolita, ingon sa Marcolita, okay, kung mauna ang mahitabo, nga dili mo muuyon, ang uban muuyon, then let's divide the house. So voting, aron nga way voting, ni walk out ang minority.
14: Straight to the point.
13: Kay kahibaw naman, anticipated naman ni tanan, pulos bang guni. Adi, tawag istorya o kanabang, morabi tawag atong atikon, di naman ta mga bata din eh. Straight to the point ting ato. Why liko-liko, okay? Tinulay lang, kanas na sa Marcolita ang majority, kahibaw na sila nag-anticipate na sila dahan, so ay sunod may tabo. Ang sunod may tabo, inis bato, wak nang pakita. Dakpon dito sa bato, kaso to dupit. Kay grabe ang ilang pagpangita ni bato, gimanduan mahigalang PNP, NBI, tanan. Nga pangitaon si Bato, mas grabe pa ang pagpangita ni Bato sa order sa Foreign Court, ICC, kaysa pagpangita ni Saldi ko nila ni Atong Ang sa korte nga order gikan sa atong korte mismo.
14: Straight to the point.
13: Ano man na? Wa may immaterial man si Atong Ang total di man to kabutan sa impeachment. Pangitaon yung mayos ba to? Kay material man kasiya. Sumpay ni tanan sa impeachment ni Sara.
14: Straight to the point.
13: So may tabuan ni mga sukid di paminaw. Gustong dalion ni Marcolita. Divide the house dayon aron mapasar kining maong resolusyon. Gusto po sa minority nga dili mapasar dayon kining maong resolusyon. Si Marcolita nag-anticipate na daan nga ipasar kay duna na yung mga preso sa ilang mga kaubanan, at least bisag tuwa sa prisuhan, barugan nila ng mga prinsipyo, bisag mga preso, mubata, maka-discuss lang makabutal. Ang minority po, kaya bawa na sa daan day, ang minority nga, nanay mga preso, nanay mga preso. So gusto nang langan-langanon sa dila para nga inig-abot, mapriso na sila, di ma-approve din maong resolusyon, mga preso na sila, labaw na sila ang minority, inig-booting, daog sila nga dili to aprobahan na kanang kamarkulita. Kay bawo na sila aning tanan. In fact, mauni ni gawas sa baba ni Erwin Tulfo gahapon sa iyang speech. Kay bawo na sa daan. Nang gawas na karon sa report, in fact, ang ombudsman ugma, ilan ang ipasaka mo na ni gawas ng report, nga ugma, pasakaan ang kaso si Jinggoy. So kung pasakaan ang kaso si Jinggoy Plunder, anytime within 10 days, pag-abot sa kurtya na mga kagalaag, ilang paspasan. Kasi magbuot sa ombudsman, ilang paspasan under the leadership of Buying Rebulya. Inig-abot sa kurtya, inigawa sa warrant, umalis dakop ni Jinggoy. Non-billable. So, preso. Even if the case is pending, but Jinggoy will spend his time in prison. Why? Because the case, ang plunder nga iyang atubangon, is non-billable. So, ang ilang gusto, while preso Jinggoy, wala ilabot Jinggoy, di nakabutaw. Muna gustos minority. Muna, tanaw na voting na kagahapon, walk out. Nigawas mo na sa baba ni Erwin Tulfo gyud kagahapon. Ato paminawon si Erwin Tulfo sa adong names. Be, asa man to? Nigawas baba ni Erwin.
0: Yes, nga, we recognize Erwin Tulfo.
1: But President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convening hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure, or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
15: Madam Chair.
1: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa ng
13: ombudsman. Post dong. Okay, kaya bawa na sila, anak. Pause, ha? Pause, ha? Pause si Erwin. Pause si Erwin. Kaya bawa na sila, anak. Nga si Erwin Tulfo Mahigala na mention niya, naanay mga preso noong weekend. So, kinahanglan, ipasar ka noong si Manaha, idali pagpasar Mahigala sa majority, aron niya kumapriso na si Jinggoy ka noong Birnes, Sabado, Domingo, mga preso na sila, maka-appeal gyapon sila sa discussion. O muna'y nahadlukan sa majority. Kaya, di man musibog ang majority, bahala mga preso may okay lang, ipriso lang mi. Masang padayon mi sa among baruganan. Muna yung naitabok, no, ni gawa sa ba yun ni Erwin Tulfo. Nga no nga, magdali man, why is it in a hurry? Ang tubag, siya rin ang tubag. In a hurry ang majority, aron nga inigawas, kaya in a hurry ang ombudsman, ugma, ilang ipasakang kaso ni Jinggoy. Inigbir ni Sabado, mapriso na si Jinggoy, at least siniglunis ka-attend gapon sa session, bahala ito sa prisuhan. Si Jewel mag-appel gapon sa session. Muna ang majority, nagdali. Ang minority po dili sa magdali, langan-langan-langan noon na. Kay kung wa na si Jinggoy o si Jewel, niya wa ma-approve daan ng maong resolusyon, ado na, wa na tayo ma-approve. Kay wa na, di masama ka-appeal sa voting. Di naman sa kapil buting. Mao ni ang tinuod nga dagan ani. Ato man puyo-puyo kon. Mao gani ang kwan. Atong tiwasog taod-taod may gilapagisgot tuman lamang sa pipila ka pahinomdom. Takna alas 9:44 na.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
15: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
16: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Hindi yun naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan og mga loka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagonoy, Davao del Sur. 40.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
17: One time kasi nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
11: Mami, makahilom-dom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
19: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
18: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
19: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
18: Oh, ani mo, Plinty? Ay, Galimti!
13: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra.

0: 10FR, New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka o bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato magkontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong atak na mga kaigsunan, lasan 9:50 na sa atong pabanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
0: Kini nga portion may gratod kanato sa Sugar Troll. Daghan na kalon ang dunay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, adunay herbal food supplement nga para nimo kana mahigala ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa naglisod pagtulog o insomnia, constipation o bakapugong, pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan ining diabetes. Mausama ka na to, nagainom kanunay sa Sugar Troll.
7: Straight to the point.
0: Alas 9:51 na sa atong pagbanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
0: Na atong balik-balikan mahigala gamay. Anay tabo sa Senado kagahapon mga kagilan. Mone, ingawa sa sulti ni Erwin Tulfo, nga na, ipapriso na sila. Ha? Muna nga, pag ingon ni Erwin Tulfo nga ipapriso na, ang mga priso na ni sila mga kagilan, dili na makabuto. Mone ilang gusto may tabo sa minority. Ang gusto sa majority, bihalag mga priso, makabuto. Ang gusto sa minority, once mapriso na, di na kabuto. Mabutang mga dindekin, ogway, mabutang oga... Kini ni ang why gamit kung di mga hadlok ni mga senador, may mga senador nga sige lang bahala mga priso mi okay lang. Katubitan sa Ninoy Aquino kanadto dai panahong Marcos Senior nga priso man to sila. Ah, gipampriso man to Marcosan nga senior, ha? Ah, pero napapriso man sila mga kaigalaan. Sumalagmit kini mga senador karon, mingo sa sige lang bahala inyo ming pampriso. Ang importante nga dili maka-appeal sa diskusyon. Mo na ang gusto sa mga taga minority. Ang gusto sa majority nga bahalag mapriso magkapis diskusyon. Mao ni. Kay bawo naman sila ani anticipated naman ni tanan. Hay bawo ana may tanan nga mao ni ang sulod mahitabo dunay mga priso. Atong balikan ha ang session sa Senado hantod nga nag-hook out sila. Akin names, go ahead names.
8: Madam President. That is my question, Madam President.
9: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali bakit can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone.
0: Okay, pause,
9: that
0: pause.
9: Rule, hindi minadali.
0: Pause. Correct si Kaitano day. Correct si Kaitano, no? Nga, unsa man, basin na nga hadloksan mo, nga magsugdan na ang flood control investigation, manang inyong dalion, nga mo na yung mahitabo. No? So, dili na ni mo

0: buhian nga mga statements niya. Pero gibuhian man Robin Padilla mo nang gisulti ni Alan Peter Caetano, no? Atong ipadayon mahigala. Prosidong.
1: May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
0: Divide the House, oh?
2: Voting will be done via viva voce.
3: Madam President.
2: Minority Leader.
3: I move to adjourn or a quorum call.
0: Ay, pa-adjourn ni Tito Soto. Nang lakaw ng mga senador. Asa mo itong papanlakaw na doon? Natay video, no?
3: That is a higher precedence, Madam President.
2: So, I only see the minority leader representing the minority. The others had left.
1: And, Madam Chair, we will not object, but for the record,
2: yes,
1: they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m.
3: Madam President,
1: Monday.
3: Before that, Madam President,
4: motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
1: We're not debating.
4: It's not debatable.
1: We're not debating.
2: I'm not debating, and we will indeed adjourn.
3: Parliamentary inquiry.
2: Yes, Senator Marcolino.
3: Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
2: We had a quorum, yes.
3: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
4: Yes,
3: I think we still have the quorum.
4: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina, o there was a motion to dispense, whatever that is.
3: Not a funny situation, Madam President,
4: when they readily
3: and willingly walk out.
4: Takes precedence.
3: Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President.
4: Madam President,
2: as reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides.
1: 5 p.m. Monday.
2: And we will adjourn session.
1: Until
2: 5 p.m. on Monday. June 1st, 2026.
1: June 2nd? First ba? June 1.
2: June 1 ba yun?
1: The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads.
0: Okay. So mo na yung hitabok, mga higala. Gipa, John. Undang ta. Ah, matupang Tito Soto, mga higala. Magaling agi ka to katawa, mga higala. So mo ito na hitabok sa Senado kagahapon. Ah, John. Nang walk out sila mga sukidig paminaw. O niya, kini, tanahon na to ang sunod mga higala nga mga incidents. Unsa pa mga higala'y sunod nga kabanata ani? Gumikan kay Ugmang Adlawa, ang ombudsman mupasakan og kaso si Buing Remulla Batok ni Senator Jinggo Estrada. Moto nga si Erwin Tulfo mi sulti ng daan mga sukidig paminaw. O muna nga pag sulti ni Erwin Tulfo na mga priso, gihag ni Ruben Padilla si Jinggo Estrada. Kaya kibaw na sa Jinggo may unahon dahi. Si Jinggo may unahon mga sukintig paminaw. Paghatag ni og chilling effect, lang uban, sama mo, sunod mo Jinggo. Balikir ko gamay dong ang pagsulti ni Erwin Tulfo niya ni tindog si Kwan. Ruben Padilla, iyang gi comfort mahigala si Jinggo. Kay si Jing...
5: Section 41C para makaboto ko kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
1: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali
0: ay, si Jinggoy, mahigala,
1: can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion.
0: So, Subiri, mahigala. Let's go. So, si Subiri, di ay. Ingon.
1: Bibigyan niya ng ganyang
6: kulay.
1: It's just like
0: walk out.
1: Him. Are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control and mababanggit ka rin?
0: So kini subiri mahigala tanawan niyo unsay kalaki ani.
6: Because you assume good faith from everyone. That rule hindi mo na delay. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the house.
0: Ah, walk out mahigala ang mga senador sa minority. Niining puntuha mga sukitig paminaw, no? So kasabot na sila ang minority. Dili na sila mga kuan ani. Dili na ingon nga blind mga sukitig paminaw. Kasabot ng minority nga ipapriso ang koto mahigala sa mulaban sa mga Duterte dunay inyo madangatan nga pait nga madangatan. Oh. So kini oh. So kani mga higala pag walk out nila ni unani si Subiri mga kahigalaan. So kato mga taga Mindanao, kamon lay mo hukom ini Subiri, okay ba ni ang gihimo og di ba? Inyo na nga kalaki sa diha. Kay kining iya mga kahigalaan, siya may nag-lead sa ning usa nga tra, ha? Let's go, ha? So isa iyahay mga higala og kinini ang strategize. Ang majority, gusto nila mga kaigalaan nga mapasar na ang maong resolution, amendment resolution ni Senator Marcolita. Ang minority, gusto nga ilang babagan o mahinundan nga ni walk out sila. So pag walk out, adto na po ni sa Lunes pohon, mabalik mahigala sa ilang sesyon. Kanang Lunes, unsa man na day? June 1 na day, no? June 1. Mao na po na ang last day sa gihatag ni Sara Duterte nga time sa iyang pag-answer sa impeachment complaint. So mabutang din ay mahigala nga grabe ang brasuhay, sumpay ni tanan sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte.
7: Straight to the point.
0: Muna nga kining tanan nga mga gihimo aron mapugngan si Vice President Sara Duterte nga makadagan sa 2028. Aron mapugngan mahigala nga mahimo sa presidente. So himuon tanan sa administration. Sa atong pagtan-aw, wa naman tayo makuha na, no? Naman na tanan nga home, so himuon yun na tanan. Atong tanawon, may gatong obserbaran, kung himuon tanan sa administrasyon, kaya ba nila giyod niya mapunggan si Sara Duterte nga dili na. Kay once man, ma-impeach, ma-convicted sa impeachment, dili naman makadagan. Ang question ani ron, kining unsi kabukday, kaya ba nila makabira o glan? Kaya bisa pag ilang ipapriso ng uban, o dili yun, mahugot yun ng uban. Bisa ipapriso pa na tanan na diha. Nya unsi ra sila kabuk di makabot og 16.
7: Straight to the point.
0: Kay mahimo man nga kini mga senators uban na hinayak na sila mahigala, okay na lami, sige, papriso man kami ninyo. Ha? Total di man po na mga kaigalaan unang higayon during the Marcos Senior do na may mga nangapriso. Ug mo papriso ni sila nya dili gyud mahigala mo convict ni Sara. Delikado kayo. Delikado kayo makabaw Sara ini mahigala by 2028. Unya karon di padayag naman ni Amy Marcos tong ilang mga plano nga dunay kunas mga sukit di paminaw. Unsa may sunod nga mahitabo? O mo ni mahigala ang atong mga gisundan karon. Now, by Monday, sige man ni mahigala ang kwan. Kining maong mga tension diha sa Senate, gisugdan man ni pagsugod lang mahigala murag dili tensionado kay mula man itong kilig-kilig unta itong nga portion itong ang Lito Lapid o kang Pia Cayetano. Unsa ba ang twist? Ang twist sa salida, mahigalang lain man dahil ni kasabang kay. Pero nagkuyog si Loren Ligarda o si Subiri pa usaman human session. Human sa sesyon, ayato ko nung, kanina, kuyog ni minority. Ikuan ko nung, iandam ko nung itong kang Lorin o kang kwan, Subiri. Ha? Kini ko sila mahigala, mulag something ko na ni, brasuhay ni mga kagilan. So, muna ang pag-walk out sa mga minority, o nasakto nilang gihimo, ang katawang Pilipinhon, maoy mo hukom, sakto ba nilang gihimo, or dili ba? Amo lagi na, bahay lagi na. O di ka gusto mahigala, gusto ka mapriso sila si Jinggoy, pagkapriso, wala na, di na makabutar, di okay ka ining unsi. O gusto ka mahigala nga mabalog sila, bahalag mga priso, makadiscuss gapon sila, okay ka sa move mahigala sa majority. Moni ang nahitabo mga sugid ng paminaw. Pero atong tanawon ang resolution ni Marcolita, mao na in karon. Kanang online mahigala, in na karon. Ah? Hasta mga estudyante kasabot na na. ang mga trabaho karon anak na. So, kining kamarkulita nga motion, on point ning iyang motion. Kanang mga senador, bisag mga priso na, para na ko ha, walwa pa'y conviction dahil okay na sa papilon unta. Ano mo pa may conviction? Nya, magdawat pa ng sildos katawang Pilipinon. Hindi kin? Padayon sila nga senador, bisag mga priso sila, nya magdawat sila ng sildo gikan sa mga Pilipino. So, kay magdawat pa sa sildo, ano naman ito patrabahoon? Di ba, Kika? Magtay ka, Kika? Bisan pa mga priso sila, wala pa'y conviction, mapriso sila kay mugawas ang warrant of arrest, wala'y conviction pa. Tuwas sa prisuhan. Padayon sila nga magdawat og sildo. Bisan mapriso sila kay wala may conviction pa. So, ato sa patrabahoon kay nagdawat pa sa sildo. Pero gusto sa minority nga dili, kay delikado o maka-appeal sa impeachment, ang buto may pinakimportante ni. Pahala lang mo dawat mo silo, basta di mo magkabutal. So, ato ng tagad-pagtagad na higala, ha? Unsa may mahitabo? Nang-hookout ni sila, pero pagpanggawas na, pagsugod na sa sesyon o pagpanggawas na? Pagpanggawas na. Medyo nag-holding hands pa ni si Lorin Ligarda o si Mig Subiri pagpanggawas, be. Unsa may ibot-pasabot, ano, be? Akin yun. Nanay sa ikaw dong, nai-audio ni, kaya itong binaon.
8: Tapos po yung pag-walkout po ninyo kanina.
9: Holding hands. Holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda.
8: Sen, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walkout po ninyo kanina.
9: Holding hands po kami. Holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita ganda.
0: Walang personalan lang ha, walang personalan lang, oh. Unitay lang sa kamot. Nga naman, kinigong uban mga senador, mga kagilang kabantay mo, dili kayo inana ang ilang, kanigong hugot yung kayo na nga, tanaw ni mo ang kanang grabing hugot kayo, kinis bunggo, bato, sa pikas nga habig ba? Bunggo, bato, Marcolita, Duterte, kini kayo. Robin Padilla, apil pa dito. Dito po sa pikas, ang hugot sige kayo, Bam, Aquino, Kiko, Risa, Hontiviros, hugot sige na kayo, nga pang, kumbikto gusto rin sa si Corani, Sara, Tito Sutog Lakson. Muna yung mga hugot kaya sa pikas. So, ba't kaning uban mga kagilaan, okay lang. Sama ni Lito Lapid Bitaw, bahalang magka-line-line sa partido ni Pia Cayetano sa 2004 pag-usar sugod eh. Sa ito pa more than 20 years, gauban sila diya sa Senate. Bahalang magka-line-line o partido, padayon mga Japon sa muhatag sa Mahablangka. So, pasalamat po si Pia kay Tano niya nga bisan pa man o magkalahilahi may borugana ni Lito Lapid, magkalain among mga partido, mga minority, man o majority, pero buwan-buwan dahil ko nung padadaan siya may galag Mahablangka. Si Lito Lapid, mga kaigsulan nga di yun makatingog, pero sa kilig-kilig porsyon, maayong mudag tingog. Hasta sa buting yun pagkalunis, wagon sa katingog, manayos Marcolita, may galas, sanay mo, tingog para kang, kwan, para kang Lito Lapid. Kanya sa Lito Lapid, eh, kuno mo suporta sa motion, may galang subiri, ha? Pero sa kilig-kilig porsyon, maayong pagkatingog Lito Lapid. Eh. Pinaanak, pamingan mo labag naas, pelikula ba nga, gusto ko lang malaman na mahal kita. Ataliagi kita katawa mga sukitig paminaw, pero sa pikas bahin, bida, ang rating mahigalang presidente Bongbong Marcos, base sa report sa SWS ni Tibugsok, kini, mga sukitig paminaw. Pero ito yung pagkatibugsok kayo, kinidili niya ako ha, sa social weather station ni, nga maong report mga sukitig paminaw, kining pagtibugsok sa rating mga kagalaan. Ha? Okay, morning hitabu ang mga sukitig paminaw. Ato ng isgutan mga kagalaan, kining maong report may gala sa SWS. Pero na pa'y, di pa tamo isgot sa SWS, ato sa i-check si Idol Tweety kadil day, di pa tamo isgot ining report sa SWS. Dako ni pagkatibugsok sa rating ni Marcos. Gikan sa negative 3, karon niya sinso yun, kaya na negative 15. Ay! Dili ni ako ha sa SWS ni, na? SWS ato lang hisgutan. Kay social radio station man eh. Ang uban may gala mo rabog mo kuan nga kanang kuan ba. Kini ako igo lang ako ni report niya atong hisgutan kay niyaman ako ning gipaandam na nang dekin. Kus dili pa to sa checklist idol Twitter kay do na pay dugang report lon. Dili mahigala sa Mambaling Police Station. Kamong mga naa di ha. Ato mga sugarol di ay mga nadakpan kay nagpabugno og kaka. Nangadakpan ni sila mga higala. Ala, pabugno pa mo kaka pa mo. Ilang ipabugno, may ilang pulahan o gang putian. Nasulin niya lang mga higala si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. Kumusta di ha, Idol Tweety?
7: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
10: Attorney Rofil, perting kurata ng lima kabo ka mga individual kay wala naman nila mauwang ang kining ilahang mga kaka nga nagsabong sa kining improvise nga kaka court.
0: Uy!
10: Muna ilahang tawag.
0: Kaka court!
10: Nanay tawag atay ni Rofil, kaka court. Human nga naaktuhan mang ginisilas mga kapulisan atay ni Rofil kiniha, ni pahigayon may nag-operasyon. Dinis may sityo to gas barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo. Kini mga dinakpan atay ni Rofil na ilahan nga silang alias Davi, 19 anyos, si Dexter, 35 anyos. Ni si Buddy Money ang ilahang kanang papapapas grupo, 53 anyos na ni si Atty. Rofil. Napod si Roy nga 30 anyos, o si Rodel nga 37 anyos. Pulos na po, nagpuyo sa naasoy nga dapit. Niya sa kahinumduman na Atty. Rofil, pagkabata na to, kaya kana bang ang atong gamit ani kay stick raman ang atong kaning pasabong sa mga kaka. Kanin sila Atty. Rofil, perti ng sosyala. Kaya naanay court ang ilahang pagpaduwa aning kaka. Niya, ay nadakpan lang ginisila ito ni Rofil. Kaya pahigayon man o kanang operasyon na itong mga kapulisan. Niya, dahil ni buhat na ni silang ilegal nga pagpasagbong sa mga kaka nga na ilha namang gininatoonta nga kalingawan na apay na wak mong po nigiipili nga edad. Pero lagi, sa pagkakaroon na ito ni Rofil, doon na namang gipustaan na. Sa una mong gudat ni Rofil, wala ra, duwa ra ito ni Rofil ang kining pagpasabong nga sa kining kaka. Nasakmit gyud sa ilang posisyon na atol sa kining mga operasyon na tinirofin mo ang improvised nga lamisa nga gibutangan nilag pisi. Nga dito nila pakamangkamangon ang kining nga mga kaka at tinirofila. Sosyala na lagi kaayos tanan kay dili naman stick ang ilahang gigamit. Mabasto na gyud sila nga murabag ang kining mga kaka nga murar may basketball ra gyud. Mosa at tinirofila na kaya sakmit po ang kining sudlanan na sa 20 kabok ng mga kaka, lakit na ang kining ilahang mga kwarta nga gipang pusta po datong higayuna. Karon na ito ni Rofil, perte na noon nilang mahaya. Kay lagi nagpakita man sila sa gatago-tago noon. Hinay man po mang dagan. Ya, di man po nila mabit-bit niya ang kining improvise nga kining kaka court at ni Rofil. Kay tungod perte man pong bugata kaka court. Basi masukamod na noon po ni sila ito ni Rofil, lumudagan sila. Motong posible na noon sila nga mag-atubang o kasong may kalapasan sa Presidential Decree 1602 o kasong may kalambigitan sa illegal nga sugala. Mahay lang sa una, wala lang sa sila. Kaya lingaw-lingaw rin na ito ni Rofil. Pareha sa una, kay nagkinustaan na iman.
0: Kanya ilang mga, usaman ni mga trabaho, ano nila Idol Tweety?
10: Kani sila ito ni Rofil, mga jobless.
0: Uy.
10: Manang wagyad sila yung mga lingaw.
0: Nga usama asama sa gipusta nang kalakihan mga jobless man ba nga wa nang atong kaldero sa ato panguhaon ni baligya.
10: Murag ang ilaharag yung pangpusta ni Atty. Rofil ATM ay tama. Mangay na sa silang mama Atty. Rofil tag 20-20 50 kay para maka pusta po sila ni nga waong pagpasabong sa kaka lahi po.
0: Mayo og ay tama og wa manguha dito kwan sa silinga.
10: Kana po gyud may problema Atty. Ni Rofil kaning manguha na gyud kay tungod walay ikapusta ilabi na perturbang lisura ron sa panahon na. Pero mao na si Atty. Ni Rofil hilak lang sa gyud sila dinhi sa prisuhan na. Nga imbis nga magpuyo sila sa ilahang mga panimalay lahi nga pinuy-anan sa ang ilahang nga ulian karon Atty. Ni
0: Rofil. Oh nya holiday para bakalon kumusta man gibisita sa sila mga mahal sa kinabuhi pila man pang edad nila Idol Tweety mga pangidaron.
10: Busy. Oh, 19. Pero nasli papapapa ito ni Rofil. Doon na may 53 anyos.
0: Uy!
10: Nga na ay 30 anyos. Na ay 37 anyos. Na ay 32 anyos. muna nga, ang kanirang 19 years sa Tenero Film, may bata-bata po nila, kinamang huran, kumbaga, walang sila inahan at gayon na. Na nagbahay-mahay na ni sila Tenero Film, pero na, mag-inasawahi ang pagmahay kay lagi. Ang ilahang gipusta, perting gamaya, pero ang ilahang piansa, perti pong nga. Medyo dako-dako, girang ilang mapiansa, kisa ang ilahang napusta, Tenero Film. Nakapangout ulo na noon sila kung asa sila makapangita o kwarta para makapiansa sila. Ihataga na nung problema ang pamilya. Karon na Tenero Film, kay gihuwat na lang po nga mapatay.
0: Ang ilang mga asawa ining 32, 37, 30, 53, tinga na, nabisita niya.
10: Ning bisita na po, Tenero Film. Mo lagi na kay lingaw-lingaw ra man pud gud ang nasuna-huna mo Attorney Rufila ang usa pud ani nila nakaingon og na nagaba na gyud daw Attorney Rufila kay dili mo patuo di mo tabang sa pamilya mo pud ta gina kay ang kwarta baka nang iwaldas ra pud og mga ingon ani pero maskin pag ginagmay kwarta man gud Attorney Rufila sud na pangitaon ang kwarta mo nang maglabad pud gyud ang ulo sa mga pamilya nga nahabilin pud intawon diri sa gawas.
0: Okay.
10: Ito yung Rufila, muna nga to ang nakuha dinhi sa may Mambalinga Police Station. Kininyong Idol TV Saya sa 93.9 of DYHP, Arman, Cebu Tatak R. Amen.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report kini nga portion natong ganato may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalig-on sa panglawas o sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
0: Okay, mga kaigalaan, daghantag mga dugang hisgutanan ni kini kang Marcos siguro dahil nga nitibugsok niyang rating o maalang siguro na eh, maulaman o ka na na ang pupos matong oras. Lapas na matagmaayo mga sukitig paminaw. Yeah!

0: Okay. Sugod na ang aksyon, radyo mo ang ato lang sang ako sang sabuton sa Idol Boy kay ganos asya maka ko ana na paspas kay Idol Boy kay nakahimog stripping ani. Budlibod kumuha tagog ko. Atong pa i-demonstrate ni Idol Boy kay dire og ba siguro dai kanus abaka dai. Unya lang ato sang sabuton sa Idol Boy kay murag daghan ay manundog ini na. Murag kasayaw na tan-aw na ko si Kisos Minya maayong dag sayaw sa tanan. Kining a portion to kato may kita sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduda dihang mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kamahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory rosanus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, alo maangkon ang maing panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Pero klaro ang barugana
1: ng kataman makasawa. Unya, oga, o ato lang nang ipost po ng sayaw ni Idol Boy K. Pero mayo, dato, story ako sa Idol Boy K. Basig okay sa niya pohon. Atong i-live mga higala. Pero mabutang po ta, salamat kay kasamang names ha. Kini ni ang ato mahigalang kuan dere. Kini niya jingle mahigala. Gihimuan sa kasamang names o mga kuan. Nahimo siyang doon na video support. O ga, doon na po yung sayaw ano nga version siguro names. Ato butangan. O di ka na, ato insert sa names, no? Ang sayaw nga version. Nindot kay mahigala nga pagka kumpos ng maong jingle sa atong listener. Nga iya gud mahigalang gi gastuhan sa iyang panahon. Salamat kay sa makausap pa Jade Paghubasan o Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Tingog.

0: Labot may galas pagkatibugsok ining rating ni BBA mga sukit ti Pamino. So may mga factors kanon ni tibugsok man yang rating. Kini dili ni ako ha, sa SWS kini nga balita mga kaigsuna ako lang i-quote ang SWS kay ilan ni. Ilan ni mao material. So akong i-quote ni mga higala no. Dayon mo tawa walay. Ito i-discuss kay negative 3 pa man ta to pagka November 2025. Nagkaroon may gala sa March 2026 na negative 15 man. Mi asinso mahinoon ng kalaki ha.
1: Para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan.
0: Mas idaghan mahinoon wa makauyon aning kalakihan ang negative 50 na mahinoon.
1: Balita klaro walay libog-libog. Sugbo paminaw ayaw na paglangay kay si Atty. Rufil Banyok na nagbantay.
0: Okay, mahigala atangi ang sunod gitulumanon kung ako pasultino manay kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. Atangi sa buong niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Matang last 9 at last 10 ang taknas kagabion. O last 10 at last 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition manay kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas. Tata RMN.
2: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man niyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadang ko di ay, Marie. Tudlong iko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tastas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong i-try. Diyan nito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
12: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
13: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bag!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Ay, hello mga kasama. Kinigap po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaiksuran mga kasama, awhagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadasa sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Martina. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan nga tumutampo si Martina.

0: Kini akong problema bahin sa akong ban na nga sobra ragid ka maayong tao ba? O kung nga nang na problema ko no, ingon magod ini ang mga paghitabo. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing, kung talikdan mo, ako magpabilin. Saad ko nga wala'y makababag, sa atong pagminahalay, ako pinangga.
1: Martina, ay, ano gutaw naman ka nga rin, oy.
0: Ha?
1: Imo mala tong gipasagdan imong tindahan.
0: Ay nay, naligo pa man ko nya si Miyot, may akong gipabantay. Ngano di ay nay?
1: Na. Na bankrupt gyud ang inyong tindahan ug sayo.
0: Ha? Ngano man?
1: Ato mga silingan ay. Mura gyud pared gikan dito sa inyong tindahan.
0: Ngano nagpared man? Na day fiesta? Di man nagapil ang among tindahan nay.
1: Ang ato mga silingan nagpanon nga nagatang dito sa inyong kuan tindahan. Unya ambot ugon sa nasul sa utok ng bana nimo nga gipautang mang tanan.
0: Ha?
1: Lipay gud kay mga silingan nato nga murag nag grocery. Ambot ug na baka toy na bilis yung tindahan.
0: Ha?
1: Tuwa toy. Basit tindiro na lang nahabilin display dito sa inyong tindahan.
0: Kahanggagod anong tawhana, oy. Bantay lang ginin ako. Kadiyo tayo kayo mag-ilis ako, nay.

0: Hoy, day.
1: Unsa naman ni atong tindahan? Uy, mura naman ni ikaw na upaw naman ni.
0: Ay,
1: ngano lagi ni? Unsa man ni kalakiha, ha? Tatawa ragod, ha? Pila may kwarta sunos? Pila ra? Mura ni halin? Huwag magandang kaabot sa gatos? Unya nahawad ang tinda? Ngano man ni?
2: Nahalin agun?
1: Ha? Huwag nahalin. Asa mang halin?
2: Karoon pang tapos.
1: Sir, karoon pang tapos, uy.
2: Karoon lang silang tapos mong bayad.
0: Huh?
1: Ala, uy. Puti may pasabot gigipautang ni mo nila.
2: Unya, tanawa, di ba hurot?
1: Huh? Ano kung nangyuta ka? Kalamig yun mo kulatahog na pukuras, uy!
2: Ay, huh? Ay, mas maayos sa gingunani. Kaya at least makapahuan nito. Awa o, tinabukabawa itong tayo. Kay halos hurot ang matinda na to.
1: Unya, o sabi atong itindain ni Ron. Ngawa na may sud, hapit ang atong tindahan. Nay, o, tanawa ko sa'yo nahabilin. Suka na lang nagpatis.
2: Huh? Ipukran lang niya tagbali kung mamayad na to sila.
1: Unya, di mamayad!
2: Sibliha sa nyo. Mayad, oy, nung
1: sa miyut, miyut. Ako na ba itong puhunan hanggawa ka, ha? Wa na ba dyan nagkatampong ang puhunan ato? Ako na ba itong tanan?
2: Oh, ano mag-uol ba ka? Dahurutin o galit niya, mag-uol ka. Ang kung maglagot ka, kanangway halin, pero halin matanan, tanawa.
1: Halin lagi, pero pulos lagi niya mag ipautang.
2: Inunsa, luoy mo sa taon, taday. Ipariyatong sa lumiyo. Wala sila yung pamahaw taon, wala sila yung bugasong-sundan. Eh, nagkatabang kay tato, kay. Ato ipautang, di ba? Wapato na ito ipautang, ha? Ang matay tao, tos kagutom. Kusinsya na.
1: Unya, o kita mo yung mga matay is gutom. Kay wa naman tay makaon, kay pulos man imo gipautang, ha? O kun kitay mga matay ani, kay napas mo ta, makonsensya dai sila, hayot!
2: Martina.
1: Mo kayo kung ingaon na, ha? Basta di gani sila mamayad doon, ikaw mo'y akong larutang upawa ka.
2: Ha? Huh? Ang larutang pagyan. Sagot!
1: Hingam lang!
2: Day.
1: Siguro o hango, mayad sila, ha? Siguro agyon. Kay kung dili, ikaw mo'y akong in-space tindahan, bahalag wa na kay prol!
2: Ah! Huh?

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Dayandak, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins sa yun gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
10: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
12: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: hapit ko nakahilak sa kalagot eh. Kay nahurutuod ang amon tinda pero pulos gi utang. Kay unsaon man akong bana? Sobra kay kabuutan ba? Unya.
1: Pre.
2: Tribute.
1: O pre.
2: Haya ko ni mo pre. Ah. Ay. Nambed mo mura magpensyonado.
1: Naunsaon taon. Relax tak padang sa pre. Ano mo yun na?
2: Uy, sirado lagi yung grocery store, pre. Wadi mo tindaron, pre.
1: Awa na, huruto. Huruto man ang tinda taon. Nya, awa pa may kapangumpra, di hurut na.
2: Uy, kursog di kayong halin, pre.
1: Kursog, uy. Utang lang.
2: Bunga, huh? Ito eh.
1: Pero ba tapos mo yung umpra, pre? Tapos mo silang bayad?
2: Uy, maunsa. Ayaw mo pa utang, pre. Kaya wala na ikabalian na. Ano mong umpram? Kuya, ulili, mamayag sa ako naman lang.
1: Ah, sige lang. Sa mga ka, ginuray mo ng ilan na nila. Ay, nasuray mo lagi ka.
2: Mutang tak ko, pre.
1: Mutang ka nga. Sirado mo gali. Unsa taon ka.
2: Ay, dili mo utang, pre. Mutang na ang taba.
1: Kani ka mutang. Ha? Ha, unsa ba yung pagkutan doon?
2: Kwan, pre. Mutana ang takunin mo ba nga? Umian hibas binok sa imo tindahan. Pero kasirado man di ay mo. So, wag yun tumuan eh.
1: Ano ba, pre? Anong itaw ka binok?
2: Kawat ako baboy, pre. May nakakita ka siya kung ang nagkawat.
1: Ha? Mau ba? Kasi sa iyo, pre, siguro, pre.
2: Adele, pre. Siya yun ko, no? Sige lang, may bawaan man yung naturon ba?
1: Oh, nas binok ay! Ah, tawag ko nito. Nok!
3: Pre!
1: Ah, nare! Pre, aragod! Aray sa kanyot! Ali!
3: What's the matter? Primiot! Inukit siya mo ng kaubani mo! Uy! Pre, pikto mo nila!
1: Aking tawag!
2: Ay, tawag ang pre, ha? Kaya di itakong pare!
3: Ay, sorry, Mari.
1: Mari? Pida! Pre, pikto! Gingol kag Mari, oh!
2: Pida! Nakaminol ka na ako, ha? Ay, kaminol ka!
1: Pre, kalma na. Sada yun. Mag-away taon. Relax lang. Istorya.
3: Sa may atraso na ko ni Mo. Nganong sukom ka na ko, ha?
2: Ay, napapabuang-buang niya, pre. Naibaw na ko, pre.
3: Time para. Good. Nganong isang pit nga ka na ko, pre. Nga di mag-arata kong pare, ha?
2: Kwan. Sorry, pre. Sorry. Sorry, Mare.
3: Baos po, day. Okay lang, Mare. O sa may atraso na ko ni Mo, Mare.
2: Mangutan na pa ka? Imong ikawat akong baboy!
3: Ha? Huh? Nangil! Masangil mo
2: ako! Masangil! Nakakoy sakse, ha? Nakakita sa ni mong amayon nagdasa akong baboy. Ay kung ingin ang maingon sa kang pisira imong nakuha, ha? May sunod laman ang baboy, maingon ka? Huh? Karaan na ng distrela, Mari!
3: Bida sa ni mo, Mari! Ako may pasangin lang! Huwa man lang ako ikawat yung baboy!
1: Aya, kadang-kadang pre, kadang-kuan ba? Arong may samok ba? Bayarin lang na, pre. So, go to the perfect to bayaran rin mo. Di ba, pre?
2: Basta bayaran lang ko niya.
1: Unsa ba? Okay na ka, ha? Pila may bayad niya ni mo, pre?
2: Bayarin lang to 5 mil.
3: Ha?
2: Maguwang mo to back 10.
3: Pila?
2: 5 mil.
3: Ah! Kamahal, sir, bro. Kaniwang atong babuya?
2: Awa lagi. Ha? Siya ginagkuha. May angkon ng tabaghak eh.
3: Si angkon.
1: Pre tabaghak. Bayri lang taong doon. Si Pia tabaghang sulti. So klaro, kaya nga, ikaw ginagkawat sa baboy. Naibawang kang niwaking baboy. Unsa man ko eh.
3: Kuan man good friend.
1: Unsa man?
3: Namgoy bisyon ba? Mulog na damguhan to na ako.
2: Damguhan sa mong mata. Bayre!
3: Tawag ko yung kwarta, pre. Wako 5 mil, re.
2: Sige. 3 mil na lang.
3: Wangani yung kwarta, gani.
2: Sige, last. 2 mil.
3: Wama gani ko yung 500, re. 2 mil na noon.
1: Pre. Sige lang, pre. Prefecto, ako lay bayad taon. Ako yung muhatag itong 2 mil. Ako lay bayad na. Nya ikaw pre binok, ayaw na panghawa taon pre, di na maayo taon. Magguba nga itong panag-amigo, ana. Sama ka ron, Mawa na. Magyahay na itong mga kumpari-kumpari, pikto, kumpari-kumpari, mari. Ha, porbida. Magkumari lang mong duha, di lang mong kumpari.
3: Sorry pre, nadamay nun ka ni pre.
1: Ako na bayad. Basta yun na nag-usba, ha? Kaya di

0: Sorry, Marie.
1: Okay, Marie. Basta kay dili na ta kumpare, ha? Magkumari na lang.
2: Dubai, na mo? Ah, otor jakot sa mga

0: sa naman na mayad atong nangutang ni mo.
1: Aday, wag pa may tapos. Wag to nito na itong tapos eh.
0: Bidal, good me yut. Eh, ako kikulbaan ining kalakihag
1: yun. Ano matahong kulbaan? Tahong ka, uy.
0: Basig mo niya yung mamayad pa. Unsa ako na lang ang puhunan.
1: Ay, mabalik. Ito puhunan ni mo. Mabalik na ito. Unsa ikaw la ka na?
0: Pantay, bitaw ka. Ang dinuod na balaka gid ko nga dili mabayaran ang giutang nila sa among tindahan kay nakailabay ako ang mga tawhana nga mga silingan namo. Mayra gid nas utang. Unya kay buutan man kay ni akong bana. Sobra man kay kamay yung tao mo ni resulta. Unya. Unsa naman ni Miyot? Tapos naman ron. Murag mingaw pa masira na. Murag wa may kisa o ang mga nangutang nimo.
1: Ay hulat lang gid ta day.
0: Hulat bitaw.
1: Aton lang gud ato no sa kay. Wari lang gito. Bida. Ay, dili karon alam eh, siguro, ugma na to.
0: Ayate na gid ni. Bida gid, eh. Tingalig na limot ka sa kong giingon, ha? Nga, og di gani mamayad ang mga tawhana, ikaw mo'y i-display na kustindahan. Ah. I-display takang way purol.
1: Huh? Ay, Martina.

0: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Awan nga, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bis ka.
2: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love.

0: Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
5: So, ingon na. Paragis bila-bila.
4: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.

0: premiot. Naginuktok ka man ngon. Usay problema nimo.
1: Awa, pre, okay ra. Pre, okay ra. May problema. Nalo ko'y gihuwat.
0: O ma, o ba? Kisa may gihuwat nimo?
1: Ang utangan, pre.
0: Agoy, what na? Akso na takabalaka na, pre. Akaw gana, pre. Naku kay kong problema. May nangimuha kong problema ka. Kay wa, mami. Kwan, wa may namat. Namayad sa ilang utang nimo. Ako kay, ang problema na ko kay, wa ko'y kautangan.
1: Ay, sus, mabida. Kablaka na, pre. Blaka man kautangan. Kabayan na to sila. Kumpra din, me. O ino man mo pangumpra. Pangutang din na rundi ka po na, suban.
0: Oh, tinuod ka, pre. Pautangon ko rin mo, pre.
1: Oo, lagi na. Unsam taon. Abi ko niyo, pre. Dali na kumaluwayan yung mga utang taon, pre. Kailaliman ka. Na hindi palit og hipon-hapon. Giutang pa.
0: Ha? Huh? Grabe.
1: Nangayo pa yung pakapin. Ipautang pag yun ang kong pakapin.
0: O sa may ipagayon.
1: Pakapin, ipautang na ko.
0: Sa may ipagayon yung pangapin, pakapin. Kaya
1: Noy, pakapin yung ginamos.
0: Ha?
1: Alis na, bota ko kaluoy, kaluoy. Utang hipon niya, pakapin yung ginamos. Bota ko ako lang yung tigaan. Tagaan akong pakapin, akong gingnan. Day, palitan lang una. Kay pakapin natin ka ginamos.
0: Ha? Huh? Uy, nabali na yun noon. Ang una, noon mo'y gabaligya, o niya ang unod nga ginamos, muna yun o'y pagkapin.
1: Habit ako medyar na ito, pre. Ako lang ito kakasudaan, pre. Yan looy man taon ko. Ang taon isudaan tao sila ha taon mo, naluoy ito. Naluoy ko. Karoon na problema na ko kay wak pa may magkita taon sa mga utangan ng kustindahan. Murag paminaw na ko. Murag ibalik ko pinumingaw kayo.
0: Gano man, pre.
1: Wak manggawas mga tao, pre, sa ila ha. Murag kurintain.
0: Huh?
1: Kuritin pa, kuritin.
0: Sige lang, pre. Gilang, sige lang. Tabangan ka paningil nila, pre, ha? Kay ugdi sila mamayad. Limsad ko kautang nimo. Mao nang para makautang ko sa inyong tindahan, tabangan ka paningil.
1: Ha?
0: Dadaan tanong shotgun.
2: Ha? Huh?

Saam na ako ang binabayad. O ipikita sa mga tangan. Pulos, nago mga kanahan. Patay ko niya akong asawa. O ba may bayad? Ako ba i-display sa tindahan taon nga maghubo? Iahak na niya. Abala na. At tuon ako ang ilang tagsa-tagsa kapalibay.

0: Asa naman is niyot? May namayad ba kaha? Laing gid akong kuba gid. Animal gid is niyot eh. Mao gid maka bankrupt sa akong tinda tungod gid niya. Ay, wa palipak. Nanang kanahan ay siya nang nagdungan ni huwaton ako. Unsa naman? Nakapaningil na ka. Namayad na sila sa ilang mga utang. Oy, nakunsa ka, oy. Usa mo lang ipuhati mo. Kaya nag-ubo bang ka?
1: Ah, day. I-display lang ko sila, day. Ha?
0: Huh? Sa ibuti mong ipasabot.
1: Uy, nabayad, day.
0: Huh? Ayan pa ko. Daan pa ko. Huwag!

0: Jijijin,
1: good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayon o permig yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagu palit sa muoy. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa busa ng Yemon Yema o BM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fresh Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kay Jijijin niya. Mga bata, inom yung mga Don Pepe Tablia kay the best kaya na padoong na to sa mga dua-dua o sa padaniya. Singot kita kay kondisyon sa kita. Abtik pa tuotok anong mainom ka o Don Pepe Tablia. O diyan, kita mga dago, ang ato asang buhaton, kung mag-inom-inom, ta atong sumsuman ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch o Ugum-ugum sa buong ubi yung may espesyal o diamond yung may espesyal. Ati Pris!
2: Oy, my God, Gulyan! My God, love sa tanan!
0: Nagtimpla ka sa kaping matapang kaya kang ipaglaban. Money the best kay imnon na to. Kita yung trabaho, Ati Pris. Ang atong imnon, kanang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Ipaglaban. Ang sin, Panyawan, Kofibex. The best kay na natong imnon. Labi na yun sa trabaho. Sige, Ati Pris, nakaigrit niya.
2: Ay, ako nang i-greet ang usbon ako, ang among kuan barangay kapitan sa Inayawan.
0: Oh, si usbon do, no?
2: Si Kirk Inayawan.
0: Oh, sa Inayawan.
2: Kirk Brian Repulio, ang batanaw ng abogado ng among barangay kapitan. Nga buutan, siya kainis yung bataa.
0: Nga, di ba? Nga, ako yung amigo ng kapitan.
2: Na. Ha? Hapsay na ang
0: hapsay na Inayawan.
2: Inayawan.
0: Oh, nindota kayo. Mm-hmm. Nabukoy na amigo dito sa kapitan sa Libaong Ati Pres, Libaong Panglao. Dito

0: ako rin i-greet ang usbunako, ang among ko ang barangay kapitan sa Inayawan.
1: Oh, si Usbundo, no?
0: Si Kirk Inayawan.
1: Oh, sa Inayawan.
0: Kirk Brian Repulio, ang batanaw ng abogado ng among barangay kapitan. Uh-huh. Nga buutan, siya kainis siya bataa.
1: Nga, ade, bataa. Nga, napukoy na, amigo ng kapitan.
0: Ha? Hapsay na ang
1: hapsay na Inayawan.
0: Inayawan.
1: Oh, nindot na kayo. Mm-hmm. Nabukoy na amigo dito sa kapitan sa Libaong, Ate Pres, Libaong mm-hmm. Panglao. Dito,

0: ako rin i-greet ang usbunako, ang among ko ang barangay kapitan sa Inayawan.
1: Oh, si Usbundo, no?
0: Si Kirk Inayawan.
1: Oh, sa Inayawan.
0: Kirk Brian Repulio, ang batanaw ng abogado ng among barangay kapitan. Uh-huh. Nga buutan, siya kainis siya bataa.
1: Nga, ade, bataa. Nga, napukoy na, amigo ng kapitan.
0: Ha? Hapsay na ang
1: hapsay na Inayawan.
0: Inayawan.
1: Oh, nindot na kayo. Mm-hmm. Nabukoy na amigo dito sa kapitan sa Libaong Ate Pres, Libaong mm-hmm. Panglao. Dito.
0: Kadlaw inom. Sa bunag, wala ka mukhaon sa imong pamahaw. Inom daan ano sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Iring pa rin ni mo maugyapon. Sa gyapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Mausan sa gabi, sa di ka pa makaon sa imong panihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang ito ng problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lagi sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alain sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Oh, pasalamatan sa nako. At tanan na itong mga kaigsunan nga. May gamit sa itong number one haplas ang Sed Liniment Oil. The best kaya na ito yung haplas sa itong pabunot. Pabahol pa ng kitsa kalawasan, barikos, benzi, katol-katol. Kuto sa kabataan, ilikay, pagyod ka sa dingi. Kung mga haplas ka sa Sed Liniment Oil, nga anara mapalit sa butika.
2: Tinuna, sa butika rin kita mapalit. Pero lagi, Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalagay tayo pa ang Panyawan Herbal. Inyo makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Ah, Shopee lang, kaya para ihatod pagyot sa inyong panimay, bam?
3: Good morning! Alibin na kami na brother Aljon o ma'am Safar, Safar, Saf, mahingan sa asawa, diya sa Servant of the Lord o mga Couples for Christ, diri sa San Bagdos, no? San Vicente Paris. Reverend Father Mark Sarate, Mark Anthony Sarate, Reverend Father Alan R.C. Botsi, good morning. Ilibinaw sa mimodiha ka ng Sister Virgie Asnar sa Holy Face of Jesus. Ang tumakaw ba na niya? Ayaw ka mo kalimot sa dilipi kita mo. Hapit naman piyesta or niagay na ba ka ang piyesta sa Senyor San Vicente? Hapit sa 25 man at sa sumang lugar. Ayaw ka mo kalimot ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. With glutathione and papaya extract. Una doon na sa kini mga sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Magpabili din kitang batanon. Kutis artista, kutis porcelana. Mautahan na lamang sa butika para original ang mapalit, ha? Mas maayo nga doon ay magkita ni Mulya nga Silyo siyang sudlanan, Sed Marketing, S-C-E-D. Sed Marketing. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako ang amigo nga kapitan, si Kapitan Fabian Aranaido o si Ma'am Anisa Aranaido diya sa bugtong kining sa Libaong Panglao. Thank you kayo og di board member Joan Initay, Sir Alex Initay. Thank you kayo ninyong tanan. Unya mga igsuunan kini toxin.

0: Marketing, S-C-E-D. Sid Marketing. Sid Celebrity Coaching Beauty Shop. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako ang ako ang amigo ng kapitan, si Kapitan Fabian Arnaido o si Ma'am Anisa Arnaido diya sa Bugtong kining sa Libaong Panglao. Thank you kayo og di board member Joan Initay, Sir Alex Initay. Thank you kayo ninyong tanan. Unya mga igsuunan kini toksin.

0: Marketing, S-C-E-D. Sid Marketing. Sid Celebrity Coaching Beauty Shop. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako ang ako ang amigo ng kapitan, si Kapitan Fabian Arnaido o si Ma'am Anisa Arnaido diya sa Bugtong kining sa Libaong Panglao. Thank you kayo og di board member Joanne Initay, Sir Alex Initay. Thank you kayo ninyong tanan. Unya mga igsuunan, kini tuksin.
0: Maghuwat ba sa nato? Lucas 6 verse 38. Panghatag kamo sa inyong isikatao o kamo hatagan. Madawat ninyong hustong takus o sobra pa gani nga mag-awas kini. Ang sulanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Ma'am Martina man to, no? Muli akong gibasa, ma'am, kay di mo hibayran, nahuog naman lang naghatag.
1: Bitaw.
0: Di man sa kakingon nga.
1: Lain sa naghatag, ma'am.
0: Di man sa kakingon nga kikawat. Mahug na naghatag. Kung di gud mo hibayran, dili po kakingon nga kawat. Kaya gihatag mas mayong kabubuton. Mahug na lang siya hatag. Apan, kinilaging gulyat nga na may panultihon at depressed. Ang ila negosyo mang God. So, dili mo siya tawag utag hatag. Kinigosyo mang ila niya. Kung negosyo kuno ka, kanang every centavo counts. Kung arep ko kas tubig, every drop counts. Ang kanay ko nung negosyo, bisag piso na ginuton, kundi din mo na eksaktong 1,000 o kuwag piso.
1: Mauna eksaktong.
0: Maubitaw nga, kanang maninda pa ng litan, kami si Kwan Palitan, kami si Priscilla, magtiayon may, niya namin tindahan. Muinom kong supring.
1: Supring?
0: Mubayad! Mubayad ko! Bisang ako'y naninda!
2: Diba? Nandito,
0: ano? Madlaot mong kwintada!
2: Nay, ano?
1: Okay, hindi malutaw ang punan.
0: Madlaot mong kwintada! Panalitan, kwintada, 1,000. Muinom kong suprings. Di na ko bayaran, di na ko ilinsan. Inigyapa to, kuwang!
1: Ah, kuwang?
0: Mao na, naiuban sa gulyat nga ng negosyo pagkaon. Mga dugo-dugo, mga pinalagto, mga chapsoy, mga kuwan, mga spaghetti. Nga nun na negosyo man mo, ayun ko sa, may mininegosyo, kaya mukumpra kong balik 700, luto na kong itanan. Iguman na, kaginan siya may gamay, nalibri pa may kaon. Mukha ning inyo, ha, kaya negosyo mo lagi, Mama Martina, muna maglisod ka, huwag imong ibutang si mong galamhan, nga hatag na lang to. Hatag na lang to. Maglisod ka, dawat si mong kagalingkod, kaya negosyo mo kuning inyo, ha. Kapan mo lagi, huwag dilidyod mo, hibayran, imong i-display, imong bana, pahubuon, na yung tanaw. Nga, kulog mo lingiwag. Nangihi. Ang tiguang dagat, ito dito sa sinak kay nagdigamo. Hay. Dali mo. Kuan mo ka ng iskandalo. Kung manay termino sa bukit. Iskandalo mo, ha? Dali. Nay, naman ko'y hubog mga nangihi. Aw ka ng lula. Iskandalo, dali mo. Huwag mo gipin ko mga bata. Mga iskandalo mo, ha? Dali, karun, pag siya nga, oo, no? Dako lagi.
2: Go na ko, I'm Basil Tihan.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: si Angel kay nakalimot.
1: Okay. Pamina, Rona. Kadaghan na ganyan ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganyan ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gud ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung gud ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Eh, makaugtas. Maungan nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Usa di imong iampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
1: Unsa?
2: Angel, duke na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
1: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pareha sa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This Time Check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
16: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
15: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
17: Ang malbi ini, uy. Di sa kong kasunod nila, kaya wakoy kasakyan.
18: Motor ka,
17: ma'am? Sige dong. Sundan na to katong motor nga bago pala yung digikan. Sundan na to dong. Pakos gilang sa pagpanagan dong, ha? Aron maabsan to na to sila. Pas dong.
18: Ulit pag-ayo, ma'am. Sabagal na, ma'am, eh. Higilkaroon kayo sa hawa.
17: Ha? Sige. Sabagal lang ko mugunit mo.
18: Ayaw lang doon sa kong liob, ma'am. Gilukan diyan kong kuliha. Sa abagal ako.
17: Okay, sige na. Kana, okay na na?
18: Okay na, ma'am.
17: Pakusgin ang pagpadagan ni mo.
18: dire ra sad, ma'am?
17: Oh.
18: Ah. 100 lang, ma'am.
17: Akin indong. Pakyawon ko lang ning imong motor ha. Standby ra kay dinhi sa go sa restaurant. Ako ra musud.
18: Ilang may pakyaw na mo, ma'am?
17: Apay lang ang sabday o sud. Mga una lang sarta, aron nga. Dili dayon ko nila mabantayan.
18: Ah, okay, ma'am.
17: Tiha, dahil sila mag-abot si Ryan, ha? Huh?

0: Nindo tagi des pamati kanang wa na tagi dadasa atong dugan sa.
1: Oy. Karon pa ka makasuway?
0: Nakasuway na tingali kani adto. Nakalimot lang ko ini nga feeling kay naanad na nga sige lang bugat may akong gibati tungod sa mga problema.
2: Congrats pag-usab ha.
0: Di pa uli na ka si Ryan?
2: Oh.
0: Di pa uli na tingali to eh. Gabi na good.
2: Nagunaw na ra malagay gihapon kaniya.
0: Dili oy. Ako lang gi-imagine nga nagpahaba niya si Rona. O niya kumprontahon ko niya.
2: Kon mahitabo na sa may imong buhaton.
0: Aw. Apilo na ko sa tamparos.
2: Yes! Yes! Kanda gyud ay rin.
0: Mura ganado kung mukhaon ronda.
2: Human na tong pangaon. Magkaraoke kita.
0: Okay.
3: Naman, sila rin maghihapon doon, ha? O, may Ryan yung nagpakita.
4: Ma'am, kamay ka na ganyan mo na kaon.
0: Ha, huwag ko'y gana.
4: Ay, ma'am, kung natiwasan mo pagkaon, ha?
0: Ah,

Uy, set ba ya, uy? Dako pa kong gastos driver nga dakong kaon. Unya, wara na ko'y nakuha. Asa man dito animal nga Ryan? Tinuod yun ay ka, nga pa sila magbalik? Digyo'y ko mahimutang ani. Og dili gid na ko ni undangan. Sa una, abin akong kairan akong ilisan sa siyaw lain. Pero dili man di ay. In love naman di kaay ko atong animal. Og dili ko masugot na magbalik sila ni Irene. Chili!

0: Lingawan ako gabi sa tong laag, uy.
1: Manginarto ta, Permi, ha? Bisa once a week lang, good?
0: Bitaw, no? Pampawa sa stress ba?
1: Mau, good. Every Friday na lang, good. May kay Sabado, ikaw, ma, wait pa ako. Pwede rin gidugay mo, Marta.
0: Oh.
1: Mm. Ano?
0: Wa na lagi mo balik si attorney.
1: Nalimot ka. Naniingon man to siya nga dugay pa siya mo balik.
0: Oh. Oh, di ay no.
1: Oh.
0: Si attorney?
1: Nagisgot man ko ka.
0: Ambasada yun. Tingali kung siya isugo.
1: Isugo?
0: Ay. Oo, di ay sa. Nalimot man ko, uy.
1: Okay, Roy, nalimot ka.
0: Basahan na lang ko nun si Tuyo.
1: Oh. Oh.
0: Unsa man?
1: Makikita?
0: Oh!
1: Unsa kay ang Tuyo?

0: mo iligigay ka. Kada kang lugar nga pwede ta magkita, minom din himang yun.
1: May ikumpisal ko nimo.
0: Nya, kaya di makupari. Kukul man is Mervyn. Sa di yan tuyo? Ganun kumpisal man. Eh, kulpaan sa tagamayda.
1: Angel.
0: Oh, haloy. Hiyabag man is Mervyn. Unsa gyud ni iyang isulti na po. Unsa gyud ka ha?
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
5: Forte. Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
15: same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
16: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
18: Protection?
17: Yako!
18: With 8 billion live LCS?
17: Yako!
18: That may reach the intestines alive!
17: Yako!
18: Helps improve digestion and boost immunity.
17: Yakult!
18: With proper diet and exercise.
17: Yakult!
18: Kaya panalo ka dyan!
19: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
1: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
19: Ay, malabo!
1: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
19: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
0: EO, love your eyes.
16: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Chawi, patriling man ka?
1: Ayaw ka sukuha.
0: Sharo,
19: huwag yung ka makasabot sa mga tinanawa ni attorney ni mo.
1: Kuya Juan, magkumasuko ka.
0: Ay, atubangon ko na lang yun ni. Mahala na.
1: Pero hinaot nga, magkasabot ka na ako.
0: Atay, mao naman yun ka, tingali ni.
1: Pwede mo saad ka, nga dili ka masuko. Please?
0: Kaklaro, anak, na in love kayo sa karinini mo?
1: Pwede?
0: Unsay pwede?
1: Pwede, di lang ka masuko.
0: Okay.
1: Salamat.
0: Hello, we. Puro man siya nakadaog sa lutos kalipay.
1: Oh,
0: Saban, salty na.
1: Kikulbaan man ko.
0: Bisit ba yan ini, oy? Makulbaan na walang ganoon kumayo.
1: Okay, musulti na ko.
0: Oo, sige, sige na, salty na.
1: About ni Ryan.
0: Oh?
1: May promise ba yan ka, ha? Na dili ka masuko.
0: Sigurado ka, Marvin? Sigurado kang bahay ni Ryan na imutuyon ako?
1: Oo.
0: Oh.
1: Bahay ni Ryan?
0: Sato pa. Imo gyud kong gipabiyahe pa ingon dinhi para lang atong siripin ti nga Ryan?
1: Oh.
0: My goodness!
1: Angel, ni promise na ka?
0: Oh, sige. Ni promise na ko. Sige, sulti na. Usa ba ng bahay na itong kanahan, ha? Unsa? Sulti na yun!
1: Oh.
0: Sulti na!
1: Nasuko bang ka?
0: Wa ko masuko!
1: Oh.
0: Wa ko masuko.
1: Okay.
0: Sulti na!
1: Ako siyang kitabangan.
0: Imo siyang kitabangan? Iyon sa kutahan mo pag-una-una! O sa kutahan na sa imong utok! Na-amnesya ka? Ha? Nalimot ka sa mga gibuhat at tapalasang dako? Sige, pasabda ko. Pasabda ko kung ano. Kung unsang pagkaitabo ang nahitabo ni. Pasabda ko. Pasabda ko. Pasabda ko. Pasabda ko.
1: Okay. Paminaw. Maunay nahitabo.
0: Og nituod na yung kaniya.
1: Wa. Mamagani nga ako siya nga gidadid to kay wako butoon niya.
0: Nga no? May bawaan ba ditong dapita kung nagsulti sa kinood ang tao, ha?
1: Oo.
0: We.
1: Kay sulti ko sa tinuon. Mga professionals nga psychologist o mga spiritual advisors and counselors ang naadito.
0: Mao ba? O sa man nga institution? Government?
1: Private. O ikaw ang tag-iya.
0: Unsa?
10: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
22: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
23: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, marato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Tonight, we're younger than we'll ever be again.
12: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis-Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor,

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siya glaag? Labihan na kasaksi.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: Sa Bingo Plus, official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Lagot niya kita. Hey! Ganong naitabu ba ni? Ha? Ganong?
2: Gabinog tong manggol siya kakibot. Gisulo ba niya?
1: Abuang siya! Buang siya! May kapamtay mo na! Hanggaw siya!
2: Ang kuyaw o ang pait kakibot kung mag-video kito siya.
1: O sa?
2: Tingalig mag-video kay siya o i-shout out ka.
1: Oh! No! Tili! Bada! Tili!
2: Kakibot.
1: Kailangan mo tuman siya sa atong house rules! Ang atong number one nga house rules! Karaan, pero epektibo! Kaya it must die! Number two! Kung dili makaya, harakiri!
2: Oh, kakibot.
1: Kung nasud ka na sa bunuan, ugway kagawasan, kill yourself!
2: Oh, kakibot.
1: Kinahangan, nga iyak ka ng buha!

0: Salamat nga atong naging nahatag sa asawa ang salapi alang sa pagtabang kaniya og nakaam-am kaniya kadiyot sa iyang mga kasakit nga gibati tungod silang kahimtang barga, darling.
1: Maugyot, Rafael.
0: Bueno, dali, sakay na.
1: Salamat.
0: Oh, okay.
2: Salamat, kanya naman, sir. Oy, Miss Marga, thank you.
1: Nga no, hola.
2: Luwas ta! Sa tulis!
1: Ha? Huh? Unsay?
2: May gitulis na sa doy!
1: Ha? May gitulis na sa? Kaysa mga gitulis?
2: Usa ka gasoline station!
1: Unsa?
2: Ay, gipusilin tao ng cashier, oy! May nalangani, kaywa mamatay!
1: O gang tulisan?
0: Milampos ba ang tulisan, ha? Bao ba? Hula?
2: Milampos sa pagtulis, pero wa mo lampos sa pag-ikyas!
1: Unsa?
2: Oo! Oh,
1: hindi pasabot nga!
2: Nadakpan!
0: O, oh, unsa ka to? Nadakpan ang tulisan, ha?
2: Huh? Yes, sir! Nadakpan ang tulisan!
0: Ang ipahalipayan ang kapulisan sa ilang

0: sa makausap, ha? Congrats.
1: Oh, salamat, Charity.
0: Gi-premyuhan di ay ka?
1: Wa na ko pabuta, pero gihatag man, sir.
0: Oh, adios. Ug akong iampo nga dili ka mamatay.
1: Ah, Charity.
0: Labi siguro, muresbak nimo ang mga kauban at tumuong tulisan. Ug patyon ka.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, degenerating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilab.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
16: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
17: Puyawang ganoy.
16: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
18: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
19: Welcome to our reunion.
20: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
17: Tungod na sa Super Fiber.
20: Unsa?
17: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Wala si Mom!
23: Don't worry. Dad's got this.
22: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
24: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
26: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
28: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Kung may ito, man ka lang yung mag-ingon. Kung itugot sa kaitarsan, nga mamatay ko, wako'y may mo.
0: Mao ba? Pero mas maayo nga muhatod kog paan sa prisuhan kaysa mudagkot ko og kandila sa imong lubganan, Abel.
1: Charity.

0: Inting, anto na ko.
1: Oo, anto. Ay, isa, paglakaw.
0: Ha, nga naman?
1: Ay, gusto mo kikita. Si Mr. Mangkaw ba?
0: Nga namang puno?
1: Makigtae, ay, makigtae.
0: Tarong diya, uy, ikaw ba bugal-bugal?
1: Tabi, sa nimo, no? So, dalili, so, dalili.
0: Nga no, di ay, usa may tuyo. Mula pa na ko. Musambit sa kunin akong PDS, kung personal data sheet.
1: Ay, kadiyot, kadiyot.
0: May applyan kong trabaho, nagdali ko.
1: Uy, kadiyot, lang kayo nangita, manager na mo, niya tag-iya sa gasolinahan.

0: Μισό σε τσαριτή, σα όφησα την κία. Καμίστερ, μακάου. Γιντάνε μπαίντι. Γάνω κα.
1: Ahora va a ir a hacer charity.
2: Yes, sir.
1: ¿Qué trabajo?
2: Nang-apply pa, sir.
1: Hard on the spot. ¿Cuánto kang cashier? Starting salary, 20,000.
2: G.O.
1: lang ora ka.
2: Sir.
1: Ayaw ka, look. Tungon ka, magbuta na kukarog secretary guard. O naapon si Abel nga may manalipod kaninyo din eh.
2: Sir.
1: Onsa man dawaton mo ang akong offer?
2: Una-una on pala na ako, sir.
1: Okay, sulti ko kay nakinanglan ko sa labing madaling panahon. Immediate hiring kiningakong. Kiningakong panginahanglan toon kay napo sila ng akong cashier.

0: Oh, what's the resulting problem, ha?
1: Iya kong gi-offeran og trabaho, cashier.
0: Oh, ayun ni kayo, daughter! Pilis nito!
1: 20,000.
0: Oh, sus! Ito, oh, katako, bitawar na! Ang sabi, pangbangitawar pa ni mo, daughter lang na!
1: Pero ting...
0: Ay, sus, ay pirupiro di ha? Karon, ang tuyo ni mo, masabit ka personal data sheet sa imo ang i-applyan, di ba?
1: Oh, tinuod na.
0: Oh, nya, wapay siguro, dawato baka to, di ba? Pero karon na siguro na. Okay. Ha, imo ba yun yung mga kaupan?
1: Inting.
2: Oh, may balik man sila pagsuod sa office ni Sir Mangkaw. Nisuod si Charity. Uban ka ba, Inting? Ngano ka?

0: Laking sulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang drama kada gluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espanes. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tolotolo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, pasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, pasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangita akong dasag ko ni mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Marika kay magtigit sa ato. Tana! Paulit!
1: Bugiro kayo. Unya, ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag niyo may ayo eh. Kaskas mo lang ko sa akong pakao ni mo. Huwag mong kinahimo ni Piyulo. Gain na kang kulataha. Ikaw niyong kulata noon.
2: Kaya nga, huwag pagkulata nga. May umang kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Hey, baby, bayad na kumi. Ingon mo ka.
1: Ingon bitaw ko. Unya, nakakulata rin ka. Unya, nakubayad ko mga kita na ako nga nakulatahan na ni Mas Piyulo. Dumli mo pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong mabugiro.
2: Unya, unya. Usay bot mo ipasabot ha. Kadi ko ni mo bayran sa atong sabot. Usam kawi.
1: Dili. Laro na.
2: Ah, pita na yan, no. Bitag nga, no. Ngita, ang tingalag ka kita'y magkagubot noon ng istorya, ha?
1: Unsa? Ay, gibangan ka na ako? Sa mano, gigamya ka sa kumo, no?
2: Oh, kini. Ah? Kini. Huwag naman din ni Spiolo. Kita nalang mag-unay. Painit pa man to sudunggan ganina, karong maninood ako. Imong naong na akong lubkong sa kong kumo.
1: Unsa? Aya! Onyala, sunod na lang, gawa ko sa mood. Malawin ko sa mong naong.
2: Way sunod? Bugtong taninin
1: eh. Oh! Subagong ko ni mo? Ha? Dili ka maikog sa kong lulo nga kapitan din sa ato? Palagkong ta ka? Gusto ka?

0: gusto na lang. Buhay na nagkutong ka, nai. Aking kamay na lagi kayo, malaksin na nagkutong ka. Buhay na, nai.
1: Sod!
0: Buhay sa nagkutong ka, nai. Maghuotas pultahan. Ay, grabe ha. Kibuhiyan na nagkutong ka, pero kisikaran pagigunoy mo. Iyon ka, dilimayo ng manikad kay makagaba. Huwag malagi ka gabay na ako, nang sige naman kunin mong sikad.
1: Huwag ka mangani gabay nga, sige ka lang makakitag-away sa iskina.
0: Anay, paminaw ha. Let me explain, ay.
1: Let me explain.
0: Dili ko magkakitag... Oh, ha, paminaw sa ha. Dili ko magkakitag-away, nay, kung dili ko nila tuyuan. Friendly ba ako? Ha? Lahat ba sa kayong muatras ko gaway? Abi pala bayot ko.
1: Ay, dili na makapabayot ni mo kung mulihay ka.
0: Nya, gokdon man ko.
1: Di ba dagan ka?
0: Gokod gani.
2: Nanay
0: sa
2: doon. Pamamin si Palay, nai.
1: Jesus, Ginoo ko panabangi. Diin ka man in taong gikan, uy.
2: Ako din niya. Nag-init asudan nga akong da. Ingami lang akong manghod nga dili ni mo paton si Piola sa amo. Mga ako na lang may ani din niya. Di mag-ool. Hi, my loves.
0: Oops. Angin mong kamot. Angin mong kamot.
1: Kanang kamutan na. Ha? Makasasagin ang dako.
2: Ay, si nanay.
1: Ay, pagdanay nanay na ko, kay dili ti ka apo.
2: Ay, dili palagi, pero hapit naman ko sugto ni Piolo. Dili pa, my loves.
0: Ha? Di ay? Tarong ba?
2: Tarong anak? Hagbay na ko nang uyap ni Mugod. Sugtan ako ba? Isaan na ko sa imong apunay nga kun maminyo na mi, dili na siya maghago o pangita o kwarta. Magpuyo ra siya sa amo. Magpaabot na ko nga mauli gikang nangita o kwarta.
1: O unsa man ko na imong trabaho o na nang higayon na aber?
2: Maulog niya po yun. Pukpuk.
1: Santisima!
2: Ma'am ni field of expertise na ko, ingon pa ni Mama Sang, nga mamuk pok, mga kun maminyo na si Piolo na ako. Dila na siya mahago pa upang ita o kwarta, nay. Kay maayo mang kayo ko sa kong trabaho. Dili ba, my loves? Kaungot yun niya, oy. Bisan di paningot.
0: Clover, mangumot mang kagsampot.
1: Oy, onsa to? Mangumot kag... Oy, babay. Oy, babay. Pauli na sa langog nga imong gigikanan, be. Nga imong gipuyan. Samtang sampot pa imong nakumot diha. Basig unsay sunod di mong kumoto bayhana ka.
2: Ang iyan.
1: Ay na gayon na, ayaw na.
2: Ayaw, ganahan ko makupot siya.
1: Ayaw na lagi. Sige na. Gawas na. Dali na, gawas na.
2: Ayaw ko. Kuya sa gawas na. Ano sa ko ba? Unya pa mo ko gabi mo duty sa bar. Ano lang sa ako?
1: Ah, dili. Kay BI ka sa akong apo.
0: Ay. Lisura gini makapo guwapo na ino.
1: Unsaon man ani mong kagwapo kun wa kay natapos Piolo.
0: Ay diskarte man na diskarte may importante nay. Di na kinahanglan nga human og eskwela.
1: Kun makatapos kas pagtuon og may diskarte ka pang baon, mas magmalampuson ka apo. Mao nga gusto nako nga sa dili pa ko mamatay. Makatapos ka gyud Piolo.
3: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko.
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo,
6: smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm, Zap, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Ako eh, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: Happy Fiesta!
18: Kinanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka direkta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
22: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Nyag mamatay na kanay. Unya, wapagyapon ko magkahuman sa pag-eskwila.
1: Ay, mabangon yun ko kay Lucion ko gihapon ang dunggan mo.
0: Eh, kalusi pa di kanay.
1: Asa ato pa, patyon yun ko ni mo, ha?
0: Oh, bihan, sige di ko ni mo.
1: Ay, mamatay man yun ang tao, Piolo.
0: Na, magpapatay-patay, ganay-ganay. Magkapatuyang nagiko sa kong gibati. Na, magpabadlong kong bayo. Kay wala may mulusi na ko.
1: Unsa?
0: Oh, mauna nga. Ayaw, ayaw, anong patay-patay, nay. Kay... magkundinal ginang kaagni mo.
1: Unsa?

0: nanay ni Pio Luoy. Gamay naman ang ginuntak to kuwang, makuha na nako ang pagkalalaki siyang apo. Pero kontrabida kayo sinasidis, uy! Biay ko nuko. Ngano ka? Bad influence de ko? Nga kugihan ako mga customer ay nagkagabi iya. Miko! Hoy! Miko! Hoy!
1: Usante.
0: Ikaw ba duol dayon ko tawgon ka?
1: Usante.
0: Ansa man ko? Biay ko o dili?
1: Ha? Usa na biay te? Makao na?
0: Ay, dili, oy.
1: Someday.
0: Ikaw ba kao na sa'yo nasunsi mo, oo?
1: Ay, ang aking gutom naman kay ko. Ang atong sudan, imo manggihatod sa ilan ni Kuya Piulo.
0: Ay, sus! Para sudan! May patis manihag mantika, oo, kanan na lang sa...
1: Ah! Gahapon, asin ang mantika. Niya karon, asin surga may patis o mantika. Niya ang gihatag ni Kuya Piulo, linat ang baboy. Ah, layina taon.
0: O niya, kisa may nagpalit.
1: Ikaw?
0: Aw, oh, ako man di ay. Mung ay nagpalag-palag diha. Ha? Ay nagpagpalag. Tubagan na ako panghutana. Ang sabang ko, biay ko o dili. Pagtanong, tubag ha?
1: Huwagan na ito kayo unsay biay. Unsa man na?
0: Biay good! Kasi yun, ano?
1: Saman?
0: Bad influence ba? Nandiyo ko nakatunan sa unang sa eskwelahan ba? Ang buti pa sa but, dili maayong ihimplo.
1: Unsa man na ihimplo?
0: Kanabang!
1: Saman?
0: Hey, kapuyasad ni mo, oy! Magsige pa matag-explain ni mo kung mangutan na ta. Oo, dili na lang, anak na lang.
1: Ah, sige. Dili.
0: Asa? Ngayon naman?
1: Ay, kapuyasad ni mo, tiyoy! Magsige pa magkapangutan na, bisan may tubag na ko.
0: Unsa?

0: Nay, halik na, Nay. Mga una ta, Nay.
1: Oy, sa iyo hagod ni mong nagdigamo ron. Nakahika pag itis manok?
0: What, Nay, oy. Grabe sa snaan, Nay, oy. Mukhaong ko daan, Nay, kay mo part-time kong pangundok karong gabi, eh. May bagong sakyan mangun si Kapitan nga doa kabuok. Unya apply ko pagka-conductor sa usaya kasakyanan.
1: Nganong gabi, eh, magyad ka mahimo magsa-adlawan lang ka?
0: Oh, naaba ko'y rakit sa adlawan, Nay. Mao nga gabi ilang kumangunduktor. O diba? Yung bitaw ko nimo, diskarte ra ang importante, mo'y puhunan, o di na kinalang pa nga makahumas pag-eskwila, buhi lang yapon tanay.
1: Ah, buhi lagi, pero naglisod ka.
0: Lisod good, asa dapita?
1: Kung makahuman kag profesyon dong, mahimong dili ka na mo trabaho adlaw o gabi eh. Bright ka, baka mao kang mo diskarte. Gamit ka ayo na. Dili ba ganahan man kang mag-engineer ka ni Adto? Mas ko ilag balik tong. Ako na'y mangitag paaging nga makabayad na sa eskwilahan. Bahalag magkabuktot-buktot kong panarbaho basta makahuman ka lang.
0: Makahuman lagi ko, Nay. Pero mabuktot masaga. Ay, pag di na lang.
1: Unsa ba'y akong buhaton aron mo balik ka lang sa pag-eskwila, ha, Apo? Sultihi ko. Unsa'y akong buhaton?
0: Pagmaestra, Nay, aron mo balik kong eskwila.
2: Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by Joel.

0: bitbitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa-extra pa

0: up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
0: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: mahal. Kaigalan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigiba. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Chival, gibabot nga mo instalar sa sulod Sibara sa bagong officer in charge sa Office of the Building Official dini sa syudad. Samtay patay nga lawas sa sagababay, napalgan kini nga gilabay sa kasagbutan sa usakabahin dito sa lungsod sa Alcoy sa Habagatan nga Sugbo. Samtang nga hepis kapulisan dini sa lalawigan sa Sugbo ni Saul Gusab sa Idil Adha. Uban sa mga nagsaulog din sa may Kapitolyo kaganina nga buntag. Samtang dito sa kauluhan mga otoridad, may search sa Kapinoy Anan, sa Osaka Subdivision sa Angeles City sa Pampanga. Diin gituan nga nagtago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kapulisan usab more refer nga to sa kunang Philippine National Police, ingon man ang CIDG, mo refer sa reklamo labot sa giingon nga obstruction ni Senador Robin Padilla tungod sa iyang pagtabang nga makabiya sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihit.

0: Panginoon, at today na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, ilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Gipasalig sa DSWD Central Visayas nga ilang paligunon ang pag-apod-apod og assistance sa individuals in crisis situation kon AX sa program pinaagi sa pagbatuman sa Hapsay Initiative tumong niini nga masulbad ang kalangay sa proseso sa paghatag sa maong ayuda. Lakip na ang pagpasayon sa mga proseso ug malikayan ang kalangay nga ilahang nasinati kaniadto. Gisiguro ni DSWD 7 Regional Director Shalin Marie Lucero nga mohatag sila og dekalidad nga serbisyo sa katawhan ug transparensiya sa pagpatuman sa maong programa.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamit lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
5: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kaayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
9: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
11: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
12: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargato!
19: MaxVit Kargato!
20: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Lumbi, pwedeng San Miguel True. Share taning litro ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
23: Carl, palihog gani sa litron?
24: Carl, palihog po ng bupis, please.
22: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miguel True. Uy, ishare po, bi?
25: Kung barkadahay, parehas tanan. Share sa San Miguel True. Kananay, o katawanan. San Miguel True, share sa kalami.
22: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
24: Carl? Asa man si Carl?
25: Drink responsibly. San Miguel Nitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: na huwag Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato nga oras karon, alas 12:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas barbisyon si Wandugoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes kayo, ara kabay baw. Ang taas ng level sa blood sugar, makapagay ka ni sa arterial wall, sumapalapot si Mundugo ang sarakarason, nganong magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney, o daghan pa mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabuta ka maggrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ka ni quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mobo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni simong katulog. Makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa bang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni Mahimutang, dito sa Media Consulum Street, sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Atong oras karon alas 12:48 na. O niya, medyo relax ang atong mga nanay o tatay karong adlaw kay holiday. Regular holiday. Holiday tibok nasod, no? Tungod aning pagtimaan sa itong mga kaigsuunan o sa mga Muslims. Nga Eid al-Adha, kiniinglang Festival of Sacrifice. Mao na nga karon kisukad kaganinang buntag, doon ay mga gipaygayon nga mga pag-ampo, alas sa itong mga kaigsuunan nga mga Muslim, no? Nya, na ay mga lugar nga asa sila nagtapok-tapok. Doon ay diripod sa mosque sa Al-Khairiya Mosque, diri sa May Mambaling. Oh, diha po ito kaganina. Yeah, diha po rin sa may Plaza Independencia. Iguman diri sa may Kapitolyo o sab. Diri sa atong atbang. Ang nanarbaho o sab karong adlaw, parehas. Parehas ni kasamang Nestor. Parehas nako. Karon kay regular nga holiday man, under sa atong balaod sa pamuo. Kini nga itong labor law, basta gani holiday. Double pay ang madawat. Pananglita, nagsweldo ka og 500 ang adlaw. Sample ra na ha, kaya na may uban ana, mas dako pa, mas taas, no? Okay, dako-dako na ra bang ato minimum karon? Mauna nga.

0: or 600, gana lang. times to kung nitrabaho ka. Sa unang 8 ka oras sa imong regular nga pagtrabaho. Kaya kini nga itong trabaho, regular hours, 8 hours man gina. Mudawat kag 200% sa imong sweldo, so na doble. Unya kung beyond sa 8 hours imong regular ga duty, yagi pa trabaho pag yung kag pila ka oras, butang talang duha. 30% sa imong sweldo kada oras nga imong gi overtime. So mauna, kasamang ni store, ha? Basta na ay overtime pag yung karon gawas nga ni duty paldo-paldo. Tagsara po ni. Pero kagtong, kung dili ni mo dutyhan, kay regular holiday man siya, nagihapon kay inadlaw ni mo nga sweldo nga madawat. Pero makadawat gihapon kay sweldo, o saka per day ni mo nga sweldo madawat kung dili ka mo trabaho karon kay regular holiday. Lahi man to special, non-working holiday kay kuan adto sa balaon na to, no work, no pay man to. Except kung naandan na sinyohang kompanya nga bisan og no work, no pay kay special holiday, pero gitagaan gihapon mo adlaw, inadlaw nga sweldo. O, depende po na. Okay, so ang uban, mga nakapahuway ra sila hantag sa tag sa kabanga panimalay, no? Kay wala gi duty. Kay lahi maning atong nature sa trabaho, bisan pag holiday, man trabaho man gyud ta. Muraranig ospital ba? Ospital, polis, bombero. Unsa pa na nga nag-deal o mga emergency nga mga sitwasyon nga matrabaho rin gihapon. Mga nanabahog ospital. Mag-ari ka sa mga offices na mag-holiday, ginagawas lang kung pang-overtime mo po kadiha sa inyohang management. Muna nga, ngubad tingali ninyo din ha, no? Nakalugar yun o ga. Usually, minaw sa radyo niya, manuki-duki ragi hapon, padayon siyong tagsatag sa dina kamaging baton sa balay. Pero kadyo medyo relax man, naka-view gihapon sa itong Facebook Live. Pareha ni Anton June Manait, diri sa may Bohol. Asa man ni Dapita, sagbayan Bohol. O kanira bang Bohol pod karon, basta buwan sa Mayo, pagta mahuman, kanadlaw nag-ipiesta din ha, either lungsod, ang syudad din nun, o sa ramay syudad, at ang Bilaran City, atong Mayo 1. Pero sa mga lungsod, barangay, sityo, na yung mga kapilya, mag-birthday naman, nag-piesta, usab. So sa mga nag-piesta karon, happy fiesta ha. Uy, ang kwandi ay ang Bugos City. Mama na sila, Mayo 27, San Vicente Ferrer. Happy fiesta sa mga taga Bugos City. Sa mga kaila po, nga naa sa Bugos. May malipayo, nagmayang piesta ninyo din ha. Naminaw sa dato karon si Miss Renee Dolero. Karong pagyug ko nakatanaw live sa DYHP. Di ay. Makadungog ra ko no siya sa radio. Pero karon kay nakalili na gid siya. Dili kayo visiting guys, Ma'am Renee, karon kay naka-view man sa to Facebook Live. Naminaw ra man ni siya sa radio pod. Salamat kaayo. Asa man kadapita, Ma'am Renee o Miss Renee Dolero nga namati karon. Chacha Boyles, mugrit sa ni Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boyles, Ula Ogminik Boyles sa Ubay Bohol, Marlon Mercado, suki kay nato ati paminawan diya sa Maria Luisa Baniland, greet ko ni Mama Luincia Mercado, diri sa Tahaw, Pinamungahan. Alas 12:54 na, magbalita o nataha. Sige, padangat lang na inyo ha din ang mga comments sa itong Facebook Live. Huwag inyo mga pa-shoutout. Kaya ito na ng tagaan, huwag igayon po karon taon-taon. Ariyo na tas detalye sa itong mga balita. Sibon si ni Mayor Nestor Chival. Ipaabot kami instalar na karon sunod sibana sa bagong officer in charge sa Office of the Building Official dito sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak! RMN Report.
2: Kini maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3 gipaabot ka iinstalar na ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sonosimara ang bagong officer in charge sa Office of the Building Official sa syudad. Kini man itudlo sa kalihim sa Department of Public Works and Highways kundi PWH Architect Ann Ruby King alang sa maong katungdanan. Huli pa nun niya ni King ang kasamtangang building official sa Dakbayan nga si Architect Florante Catalan. Matod ni Archival nga siya nagpaabot pa sa rekomendasyon sa team kung asa i-reassign si Catalan sa paihuli ito si King ni ini. Una na nung ipalayag ni Catalan, ngayang kwestiyonon ang bisan unsang kamanduan pagpahuli ka niya sa pwesto. Sa kasamtangan, nakabilin pa sa katundanan ang building officials Dakbayan samtang nagpaabot pa sa kamanduan sa mayor. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo,

0: function sa umayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inong kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa life extension vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinics sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula kadaadlaw sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas na level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
10: At oras karon, alauna uno nas kahaponon. Ang mosunod nga balitaton kanato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin sa balawas mong dili ka regular nga magpagawas imong hugaw. Duy ka may lisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia, karon ay magsakit ang imong ulo, para kit sa kalawasan ng dutahan. Gilipagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Sigma na pagkaluya sa imong lawas. Busa, untanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkor ng maayo nga panlawas. Pagin na matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule. Sa nilain nga mga butika diri sa Subo, ingong manusam, sa so, banpag mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita kay ni Aing patay nga lawas sa kababae kini, napalgan kini, gilabay diri sa usakabahin nga kasagbutan sa lungsod sa Alcoy, sa Habagatan nga Subo. Identify na ba kataon ni kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Usa ka patay lawas sa gituang babae, aga na palgandaran nga wa may kinabuhi sa kasagbutang pangin sa sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon, sa lungsod sa Alcoy, Probinsya Subo, alas 8 ng buntag. Usa ka Michael Karulasan Naraha. 45 anos, tanod sa barangay poblasyon, ang report sa kapulisan sa Alcoy na doon na palgan ang patayang lawas sa mga lugar nga panunay kinimadugta. Dali ka na-responde ang mga pulis o ilang nga pagsusi at tinuod yun. Ngayon na yung saka patayang lawas ang napalgan nga pitinang bahua o ganawag usap sila sa mga personel sa Cyber Crime Operation kung soko ara masusi kung sa makinig ka babae o usa ka lalaki. Ngayon nga doon ang mga pagduda kasamang ken ng usa ka 19 years ka babae nga taga-barangay Tapon Dalaget ang kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Ataba ay Lungsod sa Alcoy ang namising ang gituan nga mo'y napalgan nga patayang lawas apan wala pati may makumpirmar ang mga nga babae namising sukat pa na itong Sabado Mayo by G3 nga mahinungdan nga nilakinig ipablatter sa Alcoy Municipal Police Station. Ang kapulisan sa Lungsod sa Alcoy, nagparenta sa ilang investigasyon o mitusisan kung mao ba kini ang katong nanising na babae kini sinibi anyos na doon ay kaipon na usak ka langyaw. Kasama mo sa Alcoy Municipal Police Station, inyong Rajman, or Musaman Tiriway HP, Tapa Karamen.
11: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
7: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
11: Said Health Report. Health Report.
16: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawala ko kag uskabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: At oras karon, alauna, otso na. Ang musunod nga balita tug karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Magapi ka gani ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas ka matagbaw ka sa kalamig nining maong kape. Matagbaw sab sa kahumot sa aroma ni ini plus makakuha pag ikaw dugang mga health benefits gumikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix mo kining pinakaunang kape. Kadiri sa gol ga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kadiri mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga poli sa karides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig o mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress at kinidali ka pagkadaos sa itong mga selula. Gumika na sab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag giyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain na mga butika, din sa Sugbo, apil ang sabdi na sa uban pag mga lugar, ha? Unya, pwede sa ninyo mapalit ni sa Life Extension Clinic. Naminaw na tukaro si Pio Cotiamco, din sa taga Bye Bye City sa Leyte. Pio Verano Cotiamco. Jake Andro Altirado, mo shoutout ni Lola Ellie o Tatay Lorenzo sa Kamotis. Nasigil dyan ang paminaw din na. Mano sab si... Luming Birame sa Paho Lapu-Lapu City na Minaw Sabgaron. Si Alex Zamora Senior. Padayon ta sa ato mga balita. Miduyog ang Hepis Kapulisan din sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa pagsaulog o pagtibaan karong adlawa sa Idil Adha. Atul sa kalihukang ipaygayon din sa Cebu Provincial Capital Grounds. Kaganina nga buntag. Si Police Colonel Abubakar Udang Manggilin Jr. Nihatag og importansya alang sa panag-iusa, mutual respect, kini pagtaho sa matag usa, igubaro sa pagkalinaw dinha sa komunidad, samtang ang mga Muslim faithful o mga kaigsuonan nato nga mga Muslim nagsaulog karong adlaw sa usa sa ilang mga sagrado nga okasyon nga mao kining Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice. Ang Cebu Provincial Cebu Police Provincial Office nagpabilin usab nga committed alang sa pagpatuman o galig-on nga relasyon tali din sa mga komunidad. Ingoman usab ang pagsuporta sa mga aktibidad nga more promote og kalinaw. Paghatag og igong proteksyon sa publiko ingon man ang pagsabot sa nagkalain-lain nga mga kultura. Samtang atulusab sa mga kalihukan, doon ay ipanghatag nga tag 5 kakilo nga bugas alang sa mga kaigsoonan nga mga Muslim din sa Kapitolyo. Inaagi kani sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan. Nga rakig partner usab nga to sa Cebu Provincial Police Office. Niining celebration karon sa Eid al-Adha atul sa kalihukan sa Cebu Provincial Capital kaganina nga buntag. Alauna, 11 na, samtang balita usab dito sa kauluhan. Ang mga otoridad sa iyo kaganina nga buntag ni himo og pag-search sa Sakapinoy-anan nga nahimutang sa subdivision sa Angeles City, Pampanga. Diin gituoan nga dito magtago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa report ang Criminal Investigation og Detection Group, CIDG. Ingon man, ang National Bureau of Investigation, NBI, mo'y nangu sa search operation nga gipaygayon alas 6 pa kaganina nga buntag. Si Barangay Balibago at Sherman Joseph Ponce, muli kapital nito. o kapitan sa maong lugar diin na nahimutang kining sa ka subdivision diin dito ang balay nga ilang gi-search sa kapulisan. Ibutiyag ang operasyon gipaygayon alas 6 pa kaganinang buntag unya ang property gi-search nga gipanag-iya da kini sa uyuan ni Senator Robin Padilla. Si Padilla gikuano sa bug reaction labot ni ini apan wa pa kini makapadayag sa iyang pamahayag. Samtang sa pikas nga bahin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNPCIDG nibutiag nga mo refer kini sa reklamo sa giingon nga obstruction of justice batok ni Senador Robin Hood Padilla o pipila ka mga individual nga gipasanginlan nga nitabang para si Senador Ronald Bato de la Rosa padayon nga makalikay gikan sa mga awtoridad. Sa saka statement ang CIDG nibutiag nga sa ilang investigasyon na sayran nga ang pagbiya ni De La Rosa gikan sa Senate premises ni adto nga kadlawon sa Mayo 14 dili lang usa ka hitch ride sa sakyanan nga gipanag-iyan ni Senator Robin Padilla apan giingon nga kini highly coordinated o giplano gyud ang paghimo ni ini aron ang tinguha nga makagawa si De La Rosa gikan sa Senate premises nga dili kini masita sa mga awtoridad. Ang mga investigador ni Butiag nga lain nga sakinan nagsunod sa vehicle nga iya ni Padilla o nga nagsilbi kini nga usa ka security escort o backup vehicle atol sa operasyon. Ang CIDG ni Butiag nga ang reklamo ilang i-refer nga to sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Tapos ang balita gikan sa kauluhan, ang acting labor secretary nga si Francis Tolentino ni Butiag nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dunay instruction ngadto kaniya nga ipatigbabaw ang dignidad sa mga trabahante apil ang paghatag og igo nila nga proteksyon sa ilang katungod, mga benepisyo nga angayan o mga privileges nga angayan nila nga madawat ubos sa balaod sa pamuod dinhi sa nasod. Si Tolentino ni Butiag nga si Marcos ni insister nga to kaniya sa pagsiguro alang sa kaayuhan sa mga Filipino workers. Iyang miasumer kini sa Department of Labor and Employment kon Dole, isip acting secretary. Yantog Lunes sa Balacanang ni Paybao nga gisudlo ni ini si ang kanhi senador isip acting labor secretary. Siya may nihulip ni labor secretary Laguasma nga mikanaog usab sa iyang puwesto gumikan sa kondisyon sa iyang panlawas.
4: Radyo mo nationwide.
3: Atong oras karon alauna 15 na.
4: TYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad na usab og strikes ang Israel nga mikalasog 7 ka mga Palestinian sa Gaza Strip nga nalakip og 5 gikan sa usa ka refugee camp ug laing 2 gikan sa usa ka sakyanan. Sigon sa mga medic ug residente nga ka Israeli drone ang nitira og missile ngadto sa mga tawo nga nanggawa sa ilang mga panimay. Dihang nisuway ang Palestinian militia nga gipaluyuhan sa Israel ang ipauwan og atake sa silakang bahin sa Maghazi camp. Gawa sa mga nakalas adunay pipila usab ka mga individual ang nangaangol. Kinumduman nga ang usa ka October ceasefire nga gihimo ni US President Donald Trump napakyas kini pagpugong sa mga pagpangatake sa Israel ngadto sa Gaza. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadto maong balita hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin ibiktibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong ipiktibo ng liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Piktibo sa mga Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule o ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ato oras karon alauna 17 now, nyalaminaw na to karon si Jess Borja dina sa Buabog Pilar, Camotes Island. Naminaw sa nato karon si Karin Joy, Amaka Impasses. Dina sa Manatad, si Bunga Cebu. O niya, naminaw karon ang Impasses sa family. Ayaw kalimot paginom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya makatabang kaayo ni para mahimo nga functional. O ga, ligon ang atong immune system. Kaya mora ba niya itong depensa sa atong lawas? Muna ang kanunay, ginato nga himuon, nga kini functional. O ga maayo kayo ang pag-function sa atong immune system. Kaya kutas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kini og maayo, maka-produce kini og mga paragang. Mupatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kanilawag kini paginom sa Life Extension Vitamin D3. Kay recommended na kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation. Number one kini atataka vitamin D3 din hi sa Pilipinas. So, yung kumakilanglan sa kaga magpakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mahatagin ng libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nari may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock at Cebu Gospel Church. Desconsolasyon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nari may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas inugang pang mga pangutana o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3. Dinas yung tagsatag sa mga panimalay. 4161655 ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay din ko ba kanunay nga makonstipated? Paginuman ng Super Fiber. Kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kayang andaman ng Super Fiber. Kaya usama ni siya ka sa Shrey, Powder Sud, Ani. Wala nang i-mix sa kabasong tubig. Pwede kag mo-inom, ani. Kunaris buntag before ka nga mag-breakfast. Kunaris sa gabi, eh. Karang before po sa imong oras nga tingtulog. O niya, kalimot ha, butangig yod o idungan. Ang paranindot ang resultas pag-take nimo sa Super Fiber, mas maayo kunin mo idungan sa Life Extension Vitamin D3 sa pag-inom. Kini nga Super Fiber, mapalit ni sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Namina po nato karo si Eduardo Asombrado, dina sa chairman sa Lupon, Vener, Cosari, Dodo, Nistubigon. Ingaman na sabi si Milda Cabalquinto o si Jocelyn Basubas Linga sa pagsabungan, Mandawe. Uy, kumusta din ha? Nga kaning uban, murag di na ito mabasa ha, kaya wala po tayo igong nga panahon. Sige lang, puli-puli lang yun tan, no, sa atong greetings, basta napatay gamay nga oras. Motoy naglangkob sad sa atong mga balita nini mga orasa. O ba ko diri sa control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones ug Gerald Albius. Ako sa bagini Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw. O nya tagi kay karon taw tuod mosunod na pud ang atong drama kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 20 na.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami magkaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: sa atong pagkaimugson ng kalibutan, gikalahuan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
16: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
17: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh, ani mo, Blippi? Ay, kalimti!
18: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
18: Yun sa maninyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadang ko di ay, Marie. Tudlong ko.
19: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
23: Nila Intinado, Oro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyon. Dangot-dang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung nindota.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
26: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw yung biing maigmata sa bumitan.
27: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
28: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
29: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
30: Ayo, good guy, you are recommended ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na ako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Mus-mus siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung mugamit ka ni. Barato rin gid kayo ni siya.
29: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
31: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
32: The Wonderful Supplement.
33: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
34: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
35: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
36: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
37: Biotrof Herbal Capsules.
38: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
39: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
40: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
33: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
34: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
35: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
36: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
37: Biotrof Herbal Capsules.
38: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
39: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
40: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
41: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
42: Bugas-bugas, ug katul-katul,
43: i-DTX 500 na!
42: DTX 500!
43: Aduna kini antimicrobial properties
42: nga makatabang sa pagkuha
43: ug pag-ayo sa bugas-bugas
42: ug katul-katul.
43: DTX 500!
42: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
43: DTX 500!
44: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat ka.
43: DTX 500.
42: Pumali sa mga butika.
45: Mensahe alang sa maayong panglawas.
46: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
45: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
29: Said Health Report.
30: Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
2: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
2: Oh! Ani mo, Pliti?

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nene, taga Manila, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagtrabaho, isip usa ka katabang. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ikaw di ang girecommend nga puli ni Daday?
0: Oh, sir.
1: So, klaruhon lang na to, ha? Ang imong sweldo kay 5,000 ang buwan. O karon din lang kumaghug sa imong SSS. O unsa pa na di, ha? Himo na kung 6,000 ang buwan. Okay na ni mo?
0: 6,000, sir?
1: 6,000. Kay kung dili ka okay, ana, mangita na lang kong lain.
0: Sige na lang, sir. Nagkinahanglan kay kong trabaho ron, sir, oy.
1: Oh, sige. Pirmahin lang ng kontrata nga kinahanglan yun. Nga at least, usa ka tuig ka nga magserbisyo na mo.
0: Sige, sir Roger.

0: Okay na. Nakahumanangkit ko sa tanang trabahoon.
1: Nene.
0: Sir.
1: Kailan na yung huwibisan to ba? Manglakaw ming tanan. Mabakasyon mi.
0: Oh, sige sir. Pero kining sir, pwede ko mo uli sa amo?
1: Ha? Sige. Basta make sure nga mabalik ka ni Domingo.
0: Oh, salamat kay sir.

0: Ay, ganit eh, kay tugtan kasi mong among ang pauli, no?
1: Oh, kay wa man sad sila sabay. Ay, ko patugtarong dong, ha?
0: Ay, pagpakusog pa dagat, yoy.
1: Hmm, hawan bitawang dan?
0: Te, naiiraw ka nila ba niyo?
1: Ha!
2: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kanindo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalifikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior your high school sa siyudad.
4: Oh, sige pa. Di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa opisina, kini ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo ha.
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifeeds?
13: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
15: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
18: Makabuhay. Mahalagang pa paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
21: Pwede na. Makasakit.
20: Ano ka? 90 na ka.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
12: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
11: Og libre pa gyud ang Senior High School sa ACT.
12: Gawas ka advance ug pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
13: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Imo adto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo play

0: Na disgrasya gid me ato pagkaulia. Na admit ning duha sa akong igsoon og mihangi ko sa akong amo nga mangutang ko niya. Unya.
1: Kamay ra gid ang ako mapadani ni kay di ko kung nagasto diri sa among bakasyon.
0: Okay ra og bisag pila sir.
1: Sige. Padan-an ti kag 7,000.
0: Salamat sir.

0: May nalanggani kay wa rain taon magrabihing imong manghod. Makagawas ra siya ron.
1: Salamat taon. Unya ako ma. Kanus amang ko makagawas.
0: Wa pa gisulti ang doktor day. Paabot lang ta.

0: Ay, salamat taon ka na uli na yun ta.
1: Ma, muadto na ko sa bahay sa akong amo. Martes na ron. Domingo ra ba ang iyang gusto nga mabalik ko?
0: Ha? Unya kay na disgrasya baya ka?
1: Sagdi lang. Muadto lang gid ko ma.

0: Dana ko'y gipuli nimo.
1: Unsa, sir? Pero sir, usa man ka tuig ang naa sa atong kontrata?
0: Og Domingo sa lang atong sabot kung mabalik ka. Ha? Pero wagi ka mo tuman.
1: Sige, sir. Magkuha na lang ko sa akong mga butang.
0: Dili pwede.
1: Ha? Nga naman, sir.
0: Nalimot ka? Utangan ka pa na ako. Unya na ninyo makuha kung makabayad na ka.
1: Mahimo din na, sir. Pwede ba itagang ireklamo, anak, sir?
0: Ano siya? Ireklamo ko nimo? Ikiha ko nimo? Sige, buhat ta. Magkinihaay ta.
1: Sir Roger...

0: Nakatumong gid kog amo nga way konsiderasyon. Bisag unsaon na kog pasabot, dili na gid siya mudawat og katarungan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Nakautang ko og 7 mil sa akong amo tungod kay na disgrasya ko. Ug wa pa ni nako mabayre. Mahimo ba di ay nga dili niya ihatag ang akong mga gamit kun dili pa ko makabayad? Ikaduhang pangutana. Naa may pinirmahan nga kontrata nga usa ka tuig nga magtrabaho ko sa ilaha. Mahimo ba di ay nga taktakon ra ko nilag ingon ana kasayon? Kay nakakuha na kuno sila og laing katabang? Ikatulong pangutana. Apil sa among kontrata nga niuyon ko nga mudawat og 6 mil nga sweldo. 5 mil ra unta, unya kay dili man sila gusto nga mulihok sa akong mga benefits, ilang gihimo nga 6 mil. Og ako na lang ning gidawat kay nakinahanglan kay kong trabaho. Mahimo ba na akong i-apil sa akong kaso batok nila? Ikaw pa tug katapusang pangutana. Gihagit ko sa akong amo og kinihaay. Mahimo ba kun matabangan ko sa public attorney ning akong sitwasyon karon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nini.
1: Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batanen. It's my voice, it's me today. Ako'y muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawad sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa mga pangutana na to nga medical nas Dr. Rene Obra. Inyong mga pangutana, problemang emosyonal, ay, rano mang yun ni, ato ang mga pangutana, kabahin sa mga atong mga butang, ato ang mga legal ng mga dokumento, ug naalang yun, nag-bother ninyo din ha. Hoy, ipadana inyong suwat, ato ng suyaan, atong suwayag sulbad, atong paghahisgutan para mugaan-gaan ang inyong pamatig paminaw. Please guys, ipadang inyong suwat sa suliran _ 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon niyo pagpadala ang inyong mga suwat.

anywhere, anytime, na ay mail, na ay email, na ay Facebook, sharo pa mo din ha. And shout out sa mga naminaw na to, no, pinagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Keep it coming, keep liking, keep following. More than 1 million followers. Timailhan sa inyuhang pagsalig sa ato ang stasyon ug sa kredibilidad sa ato ang mga anchor ug sa ato ang mga programa nga nakahatag og dili lang og impormasyon but also kalipay og entertainment, no? Over the years, ang kiniyang akong suliran is one of the longest running radio program diri sa nasod, no? Mapaminaw na ta sa una lang diri ras Bisayas, kahuman ani gawas-gawas taga may Mindanao, and then Luzon, Visayas, Mindanao, but right now because of Facebook og YouTube all over the world na ta, guys, world class ta. Shout out sa mga naminaw nato, sa mga naminaw sa gawas sa nasod. Salamat for being one of the Filipino, modern Filipino heroes na to. Ang ato ang mga OFW. Di yud lali magtrabaho sa gawas, guys. Sus, ang kanang ilahang mga gisinati, giagian din ha. Wag mo kabaw. Kamong naadirin na padadaan sa mga dulyares, nagpahayahay. Huy, tabang mo tigong. Tingig ka nang inyong gipada sa inyuhang mga papa, tiyo, tiya, igsoon, giskatera na ninyo, o rinyo rin ang gigasto sa inyong mga laki, mga kikirog, unsa pa din ha, mauwaw mo. Dili, yud lalim. Katong mga, unsa man itong mga sinihang, akong gitanaw, katong mga hello, love, goodbye, sa akong tamang naminaw, nananaw man ta ato. Pero that's really true, no? Dili, ito sayon ilang mga giagian nga, discarded rin, trabaho dito, ngitag part-time dito, para lang mapunong balikbayan ba unya kita, di lang mahatag ang cellphone nga atong gusto, kaya ato ang gusto kanigyod nga model, no? Kaya abi iPhone 17 na niya, ang gihatag 14, di tang lipay. Baga mugnaw, ayaw mo pag-ingon ana, kay dili sayo ng ilahang giagian, no? So kudos, mabuhi mo din ha. Letter sender na to karong adlawa, si Nene. Punto legal ni ang iyahang pangutana, gipadala taga Banilad, Cebu City, si Nene. Naani siya'y gisudlan nga trabaho, no? Isip helper, katabang, pero murag pag-uli niya, no? Murang na-disgrasya, manggunto siya. Unya, nad-admit siya o sa iyahang igsuo, no? Niya murang dako po gasto. So, murang gahi-gahi po itong iyang amo. Sigun sa itong napaminaw, drama, kaganina. So, mauni iyang mga pangutana. Nakautang manggunto siya ng city mail sa iyahang amo tungod kay na-disgrasya siya. Niya, wa pa niya na bayran. Mahimo ba di ay nga dili nila ihatag sa ang akong mga gamit kung dili pa ko nila mabayran? Di gud unta na pwede, no? Kay, wa man mo nagsabot nga mo'y garantiya. Utang lahi na siya. Ang imong mga butang is yours. Unless ningingon ka nga, arisa nini mo, mauni, mahugprinda ba, mahuguglukat, dili na pwede niya nga, dihaara na niya ang mga butang. Hadlok sa tiyan di mabayran. Pero kagamay raan ng city mail in town. Uy, no? Para lang yuta makakuantas ato ang mga katabang. I agree with you, Nene. Bati ug batasan ng imuhang agaw. Agaw, batawa ka na. Basta imong amo, no? Grabe naman sad. May mag-gituyo to ni mo. Ang imuhang pag-utang kay parang nag-shopping ka. Na-aksidente, baya ka. You know? Kung maayo pa siyag batasan ang kanang 7,000, wa na lang gituntalan niya pa bayre. Kay kani ba yang mga katabang nato mga sukintig paminaw kanang kasagaran, and let's admit it, ang kani ilang mga gidawat nga sweldo di baya gyud na commensurate sa kahayahay nga ato ang gibati gisinati kay naa sila sus in town. Ultimo pagkuhag tubig, dinagod ta kabarog, kay naa sila, no? Ako grateful kay kunya mo bitaw nang katabang, kasambahay, kauban sa balay. Di ginamingon kag maid, hilas kay mo anak yun. Kauban, you treat them. We are supposed to treat them as family, no? Ayaw gyud na sila i-look down. We should be very grateful to them and they deserve to be treated better. Okay? Ikaduhang pangutana, naami pinirmahan nga kontrata nga usak kuno siya katuig magtrabaho nila. Mahimo ba di ay nga taktakon ra ko nilag ingon anak kasayon ug nakakuha na sila og laing katabang. Kung naamoy kontrata, naamoy kasambahaylo, pwede na nimo i-assert nga di kaniya basta-basta pwede taktakon kung unsa man po'y rason. I think, base sa imuhang gipirmahan nga kontrata, magamit na nimo, muadto ka dito sa Department of Labor and Employment para magkahusay mo, no? Dili ingon nga mukiha ka, dili. Kanang labor, ayaw na ninyo og laina og sabot, no? Even ang kanang mga agawan, mga tag-iya, mga kumpanya, mga employer, no? Di mo malain kung mo file sila ang empleyado sa dole. Kay ang level og stage ana, di pa

Kiha at the first level, no? Single entry level pamana, mediation pamana, suwayan paman mughusay ana, no? Di pamana siya kaso, unya ramana siya ma-convert into a labor case kung inigpatawag ninyo, magstorya mo, di mo magkahusay. Ayun mong kalain, ana. Itagaan pa mo gigayon magkahusay. Daw, ikatulong pangutana, appeal sa among kontrata, nga niuyon ko, nga mudawat, og 6 mil sweldo. 5 mil unta unya, dili man sila gustong mulihok sa akong mga benefits, ilang gihimong 6,000. Og, siya na lang ang, iya na lang kunong gidawat, kay naginahanglan kayo siyang trabaho. Mahimo ba? Kuno niyang i-appeal, ingon ana nga kaso batok nila. Well, legally speaking, entitled man ka to the benefits, pero timan isad nga gihimo baya niyang 6,000 kay disugot mampugga, no? Nga mo'n appeal na sa dya imuhang benefits nga pwede manggun unta to nga ang kato boy, ikaw na lay ni personal ug bayad pod ato on your own, no? So ayaw lang sad kay kabaw mampugka nga maotoy tumong ug maopod toy sabot ninyo nga instead of 5,000 kay wa may benefits 6,000 appeal na ang benefits, so supposed to be ang 1,000 ana gibayad unta to nimo. Okay, ayaw sad, no? Ikaw pa to katapusang pangutana, gihagit ko sa akong amo og kinihaay, oy isug si ate, mahimo ko bang matabangan og public attorney ang kaning iyang sitwasyon karon? Of course, yes. Kung maglisod ka, naay mga avenues, naay mga agencies nga mahimong motabang nimo, no, sama sa public attorney's office, no, para makamalamdagan ka. Pero sa SENA, no, kung maadto kag labor, katong first level akong giingon nimo, di man na magkinahanglan og abogado, gani gidili ang abogado. Di pwede. Dapat ang maghusay, kamura gyud ang imuhang amo og ikaw. Kay para why mo influence ninyon duha. So, pwede ra gyud nga wala pa at that level, and hopefully mahusay mo diha at that level, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atun kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilusad na sa PAGCOR ang 24/7 helpline ini nga tinguhan mutabang sa mga individual nga nagatubang mga gambling-related concerns o problema sama sa pagka-addict na sa duha pinagi sa counseling. Sigun sa PAGCOR, ang 24/7 National Problem Gambling Helpline, gilusad kagapong adlawa uban ang partnership sa Seagulls Flock Organization Incorporated kon SFO. Ang helpline nga 02-8248-9568 direktang mo connect sa mga trained counselors alang sa confidential support and counseling ngadto sa mga naksinati o gaming related issues. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: BFN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo na dasingan nga Chikay.
1: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DJX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DJX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
3: DJX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension vitamin D3. Linodia,
13: sorry, 45 years old. Nag-start ako ng life extension. D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
12: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
14: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Maani aong.
1: Oy, 5,000 para unsa man inak?
0: Ipalit na para sa kinahanglan ng dinis bahay, ma. Mangumpra ba ron ka?
1: At tinood ka. At diin bang kaani.
0: O lagi, ma. Ay, nakadaog magus akong giapilan nga pageant gabi.
1: Uy, maumbanak. Oo niya ikaw na apay sobra ni mo.
0: Ay, kabalakan ako, ma. Napaki sobra.
1: Sure ka? Hmm. Basin biya gihurot ni mo hatag tanan, ha?
0: Ma, ay, lagi kabalaka. Ako pa.
1: Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo.
0: Welcome mo. Welcome.
2: Swerte yun taon. Kung wapaunta na siya magbinayot, kung nagpulis punta na siya, mas dakunta na siya mahatag na to.
0: Pa.
1: Naunsaman in taon ka, oy Samuel. Angay gihapunta magpasalamat sa imong anak. Pinaghuna-huna siya na to.

0: O, pili ka ba daw at yung papangabayot ko?
1: Wa pang yun.
0: Oh. Ay, paitan no ah. Mas may pala ko kayo nadawat ako sa kong magilikanan.
1: Wa man yun o problema sa kong mama dahi. Akong papa lang yun.
0: O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, sige ba yung mata niya? Excited kayo siya daw sa... Kuan, sinitext niya.
1: Siyempre, ay, si Robert ba yun ni...
0: Robert? Pangwartahan naman ka na.
1: Ah, huwag ka naman sa kuday. Dawat naman ako kay... Mamang inirule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya mga uyab ula yung bayot.
0: Nagbabay ang uyab, Bon?
1: Ha? Ay, dahi ka dito, ha? Ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakay naibgan nga sapatos? Ah, maubat. Tagpila man sad. Ah, nasige, sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Oh, lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later.
0: Tana sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba.
1: Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko. Dahil, kalipay maninako.
0: Nahala, mamantang ha.

0: Oh, thank you for your support, babe, ha?
1: You're welcome, babe.
0: Oh, today, nami outing sa kong pamilya. Mm. Kailangan kam ko yung saman.
1: Ha? Dimpa, tinotong ako na dumunk. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family.
0: O lagi. Andam na kong ipalailag kanila.
1: Sure ka, babe?
0: O lagi. Yasman, di ka ganahan?
1: Kaysa magbayutang ni ganohan nga ipailila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohan ko, babe. Kanatay, gusto kang ipailila ko ni Lobo. Buti pa sa buot na seryoso gagana ako. O dili ko kay kwarta na yapos ni mo na ako.
0: Ah, grabe sa ni mo eh. Nagduda rin ka na ko?
1: Ah, sorry, babe. Pero, di lang yun ako mali kayo nga mag-unauna o ingun-anak. Kaya siyempre, wapo ba yung kao niya ako? Libre ko tinood ka, babae.
0: Babe, ayaw ipakaubos ang imong kagalingon. Bisa nung bayot ka, pero mayam mga tao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko ni mo.
1: Oh, Robert!

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
18: Zen Health Testimony. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na biska.

0: Tuwas ka!
1: Ikaw ba? Nga hindi naman ako na mapasag ng malipay, Day.
0: Dahil ako gusto nga mula, ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, hmm? Nga, pala may alaga istorya, madasa na yung ka. Nga, ang ending, wala na bilin para si imong kaugalingon. Ito ah, hmm? Yurot na ni mo si imong laki. O, di ba?
1: Day.
0: Dapat ito, eh, dahabala ko, eh. Nalani mong tanan, eh, yung lang life.
1: Na-feel ako, Day, nga. Lais Robert. Ah, Lais Robert sa tanan akong nauyam.

0: Oh, maode ay ding uyab ni Modong.
1: Hi, tita.
0: Hello. Ikaw di ay maoy sigik istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya ni mo.
1: Oh, mao ba, tita? ikaw gid, babe. Lawa ka mauaw. Nanabay ka kasi mo, mama.
2: Oh, siyempre, proud ko ni mo.
0: Nak, ang akong cellphone ba nga naguba? Kanang di nagidmada, natagak mong guli pagkagabi eh. Bisag unsaon akong on, di namang yun mo siga.
2: Mawa ba ma? Uwa pa rin kikwarta nga ikapalit ni mo bago mada.
1: Ako nalang ipalit ni mo bago dito.
0: Ha? Tinood?
1: Lagi. na may daghang brand new nga. Di na kabot ng 10K.
0: Hala ka din doon kung matinood. Kung tinood on yun ni mo. Salamat ka ayo kung mauna ha.
1: You're welcome, tita.

0: Babe, thank you kay Ani, ha? Mali pa gitos mama, Ani. Ani yung bag mo cellphone nga ipalitin mo.
1: Wa isa pa yan, babe. Uy, deserves na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako po pasalamat niya, babe, no? Ipanganak ka niyo.
0: Ikaw, yud. So, babe, unan ko limo, ha? Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko ni mama ni kaning mong dipalit ng cellphone.
1: Ha? Di lang ko din mo ihatod, babe.
0: Babe, trapi kayo. Nya, si mama, nahibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expecto siya nga karong adlaw gani mo siya palitan, di ba?
1: Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha?
0: Sure, babe. Ang pinis pag-uli, ha?
1: Oh, babe. Ikaw po na.
0: Babe, kining pwede kong makahuha mo ni mong kwarta?
1: Pinaman, babe.
0: Isag 5K lang, good. Ako ang tangihatag ni Papa. Namarayag magulog bagong sapatos para basketball niya. Niya, huwa pa mong kuy ikahatag kay... Huwa pa mong kuy trabaho.
1: Mau ba? Sige, babe. Walang problema.
0: Yes. Thank you, kay babe, ha? Sure, tidyo kay kunin mo.
2: Hala no, saon na? Sa iyong mga ex, sila yung mga ayo. Nga karoon, bagon mong uyab, ang tibog pamilya, may hinumong hatagan, we. So, okay na kala.
1: Dahi, dawat ko nila. Imagine, bayot ko, pero welcome kay ko silang family. O, ginawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang niyo, we.
2: O, yan mo, tibot si kayo, we. Pamilya, lagod. Isang bayot na ba? Pagbili si gamay para sa imong kaulingon, oy, ayaw ihurot.
1: Dahil.

0: Nak, pwede mamaraig. Aywa naman ko'y pang maintenance good, basi naakad eh ha.
1: Alam mo, kuan, wala naman ko'y kwarta gano'n eh. Layo pa kong sunod sweldo.
2: Ay na pagsaligan ng anak ni mo. Iklaro kayo. Mao nga, wana sa ikahatag na ni mo kay iyan ang gigasto si Lucky. Hey, sugod ka ron ha. Ayaw na paglaom ang anak ni mo kay mas importante niya ang Lucky kay nato ngayang pamilya.

0: sa kita ni kay God istorya ni Papa. Karunugan ni ko ni baliban ni Mama. Mura man og wala din ko'y natabang sa bahay. Init ko ang iyang dugo na ako bisan nun saon. Namang si Robert din si Ilan, no? Gusto lang ko na ika istorya ron. Sakit kayo kung dugan. Ita? Na si Robert?
1: Chikay, ikaw? Niya ka?
0: Tita. Wako ka thanks ni Robert nga mga niya ko. Kay nagdali mong good ko.
2: Gamay na lang itong paabotan ang mga anak na ko. Mama, hanikit ka.
3: Excited na kay ko.
0: Robert? Unsay pasabot ini?
4: Chikay?
0: Kinsa ni Bayana? Ganong mablos na siya?
4: Chikay, ganong mianhimang ka nga huwag ka magpahibaw na ko?
0: Aron unsa? Ganong kinahalam mo kung magpahibaw ni mo? Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ko?
1: Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Ni atas abo, mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan.
0: Sa tabanit ha? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Fes, ang layon mong mauwaw? Humansa akong mga nahatag ninyo? Mas giuna pa tamo kaysa mismo sa akong pamilya? Unya karon mahibawan na ako nga naka'y kabit, Robert?
2: Excuse me? Dili ko kabit? Uyagyo ko ni Robert og dugay na mi? Og kini akong gibabdos kang Robert ni? Asa may gitahom ni mo? Tinutuon gyud ka ni Robert? Dili ka makahatag ng tinuod na kalipay, oy! Ako rin makahatag niya, ana! Mung mahimo ba ayaw pag-asum?
0: Buset ka!
4: Sige, sige! Suway og dapat kay ako may kontra ni mo.
0: Robert!
4: Pahawa na rin, pahawa na din mintras makapugong pa ko! Hawa na!

Nagtuo ko nga nakita na nakong lalaki nga. Tinuuray nga mahigugman ako. Pero wapa di ay. Sakit lang kahayo kay sasama na mo. Bisan paghihatag na nimo ang tanan. Pero di pa na gihapon enough. Di good mahimong enough. Karon nakatun ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sad kong balik. Dini na lang kutob. Nagkasalamat, RMM.

Among kagi gibuhatan ni Dua Saraju ni Jelihaka, gubus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaga ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
5: 841. Said Health Report. Health Report.
6: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay. Said Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Said Panyawan with Garlic o Said Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Said Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Said Panyawan with Garlic. Ugusab ang Said Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Said Panyawan products sa Said Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Naibaw ko ni Ana, madam. Og akong ipasalig ni mo. Og sa triad, nga hapsay ang flow sa delivery sa mga kontrabando bangag sa ilo. Sa akong mga disipulo, madam, lisod kang makakita og mga palpak. Disiplinado ko silang tanan. Magkurog sila. Bisan sa tingog ko palang gani, Madam Jane.
2: ako ang Madam King. Sobla na bilib sa imo, haba.
1: Salamat, madam.
2: Ako kanalipay. Ako lipay na kausa sa mga politik tool sa ako gulupo. Malkadalagon. Ako wala mahal sa imo, haba.
1: Why kabutangan sab sa akong dakong kalipay, Madam Jane?

0: Kumusta ng pamatini mo si Musa, my daddy?
1: Medyo okay-okay naman, iha Aliha.
0: Maayo kun mo, dad. Salamat sa Diyos.
1: Kay giiway man ako sa Diyos, palayo sa kamatayon. Kana nagpasabot lang nga matuman kog yun uni ang gitinguha na kong krusada alang ning atong katilingban.
0: Daddy Mark ba? Naanasap ka ano?
1: Dili kinialang kay kanako lang na akong tuyog tumong. Kundi lialang sa inyong henerasyon o sa umaabot pa. Ngaunta luwas sa mga inosente batok sa mga daotan. Katilingban nga limpyo batok sa kriminalidad.
0: O sa unsang paagi, ha, Daddy? Extrajudicial killing na sab? EJK?
1: Sa bisan unsang paagi. Basta kay malimpyo lang og anam-anam ang naghitak na sab karon nga mga krimen. Mugna sa mga sugapa na nga mga durugista.
0: Dad?
1: Drug addiction nga gikaluhaan og kriminalidad. Sama na kana sa cancer nga way kayuhan nga mao'y sakit ni nga tugatilingban karon.
0: Karon pa lang dani, Daddy. Samtang drawing pa lang ng tanan. Nang limbaot ng akong balhibo, Dad.
1: Mas manglimbaot ang atong balhibo. Kay ang mga drug addict maunay mo patay o mga inosente. Lahi na itong panahon sa EJK. Nga ang mga durugista mo'y gipamatay og nakapagkurog nila pag-aayo.
0: Hustong proseso sa balaod mo'y angayan ng ipatigpapaw, Dad. Dili kay summer execution.
1: Huwag ka lang gimagkasabot sa kuntumong Aliha, iha.
0: Basta kay gikulbaan ko alang unya ni anangin kayo na, Daddy.
1: Aliha.
0: Kuyaw kun. Kun mo'y muhaw na unya ni anangin kayo ng mga vigilante.
1: Gusto na, iha. Igo na ni anak. Unsa, bisag unsa naman lay na so, niya nang imo huna-huna.

kuuhaa täällä jukea, Marsilu. Ne kuuhaa täällä jukea. Mai mung tagu-taguan ko ni muloy. Apandili yun ang mga bala ni nga kong pistula. Tarawa ko, Marsilu. Tarawa ko! Tarawa ko! Baya... Mag-agungoy yun sa tumang kasakit sama na inahitabo ni Bukarun. Sibisan kinsa ang mutiwalag sa akong mga kamot. Malas lang yun ni Muloy. Bangag ka sa ilong! Uway sa dayon, Marsilo. Huwag ka na yanay pangdaganan. Huwag ka na'y kahadlukan pa, kay patay ka na!

0: Pwesa na sa kagingan lang, Marcelo, ang ipatay. Uwagit ko naman sa i-reconsequence ang kriminalidad.
1: Oh. Kauban siya ka ni Antony Misael.
0: Hey, Daddy Mark?
1: Yeah. Maayag yun na una-una lang ko. Intahon sab sa maong tao. Kung sa kahay iyang atraso sa nihimo kaniya sa ingon.
0: So kung gitingalit kayong nagbuhat sa ingon, Dad, kay natusak-tusak man gid sa bala ang nagkadayang parte siyang lawas.
1: Nagkaila ko sa maong biktima, apan sangaan lang.
0: Mao ba, Daddy?
1: Ang ginganlan og Marcelo nga napalgang wanay kinabuhi. Kanhi badlungon sa katilingban, apan sa kunahibawan. Nagbag-o na kini sa iyang kinabuhi.
0: Ka, Daddy Mark? Tinuod yung taha nga nagbag-o na?

Inahinay nang nangawa ang mga kaubanan kanhi ni Misael. Sa agad kanila, buot na untag ang magbag-o sa ilang kinabuhi o magpuyo na untang malinahon. Di ko mahimo masayop. Doon na iusa ka opisyal nga kalit lang ni Santo sa kong nahuna. Namuhi siya og mga dragon, loyo sa iyang pagkabuaya. Hinay-hinay na di ay og lamoy sa buaya ang iyang binuhi nga mga dragon. Ambisyoso ra kayo ang maong buaya. Kay gusto man siyang ludhan o upuan sa mga dragon. Kaagkaw, kakyod, bisag unsaon, Major Gaspar.

0: makita ni mong sinitabo ni Marcelo, bay?
1: Bay Sarge.
0: Mabuti niyang panahon, bay, nga may tabo na nato susama sa inyong gidagansan, bay.
1: Bay Sarge.
0: Pat yun kita, bay.

0: na yung gipanghukman sa kamatayon.
1: Unya, di na lang daitaan ay maninda o mineral water by Sarge.
0: Uy, di na may mo bidam. Musa, kasi yun na na. Aturo na sa kinsakyan si Major Problem.
2: Safety kayo. Aga kong pagtipon niningi mong organisasyon, Madam Jane.
3: Oh, ikaw ay saktawi, masalte.
2: Kana tungod kay ipanghawanan ko na ang posibleng sagabal sa akong mga kalihukan.
3: Maayo, maayo. Ako na to o nga mas mulambo pag kayo na ako galopo pinaakin ni Momito Taspal.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3

0: D3 na mo. Recommendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule.

sa tong balita, tingong asa na sa dang pagpalapad sa agricultural exports ni ini, isi paagi pagpalambo sa market access sa locally grown products. Ang Bureau of Plant Industry sa DA na suta nga nagkisabot kini sa Australia, Uzbekistan, kung pipila ka mga nasod sa Middle East, aron mapalapdan pa ang market access alang sa locally produced farm goods nga naglakip sa prutas nga durian, mangga o saging. Nasairan nga ang kagamhanan sa nasod ug ang Australia, nag-finalize na sa talks ni ini pagbukas og export access alang sa mga saging sa Pilipinas. Katong mga malita, hatod ka nato sa set panyawon herbal capsule plus mang

0: Muram ako gikul ba, Anay?
1: Ay, sus! Sa sige na niya pangapi, Nay. Di lagi mo sige pangapi. Gatas sa pag may time.
2: Ay, ipahuway na sa'yo, anak. May mga higa yun, magyod ngayon, anak. Kulbaan ka, ngawa ka makasabot kung ano.
1: Ay, taparito si Inday ka, oh. Kinatog na.
0: Lain din ang kuba sa kundugan, ay. Ambot kung ano. Pero, kalit na misantob sa kuha nauna si Amy.
1: Bansa?
2: Dave.
0: Muadto ko sa syudad o panay. At doon ako si Amy.
2: Bansa? Pagpakilo ay kanasan niya mubalik ni mo? Anak, unsa ba? O kad ba ginahibiling garbo sa imong kaugalingon?
0: Nay, nabalaka lang ko ni Amy.
2: O nga no, siya. Mibati ba na ni mo? Sa inyong anak, nga sayo na niyang gibiyaan bugti sa mas nindot kakahimtang.
0: Nakasabot ko kung anong gibuhat ka to ni Amy, Nay. Nakasabot ko.
1: Nay, mauna ko ninyo sa suwit, Nay. Kaot sa kundukan. Nanabati ang gipanulti ni Dave. Kaswerte ni Amy. Nga siya lang ang gimahal ini.

0: Ay, nabala ka lang kun Amy.
1: Oo nga, no, siya. Ibati ba na ni mo? Sa inyong anak, nga sayo na niyang gibiyaan bugti sa mas nindot kakahimtang.
0: Nakasabot ko kung nga nung gibuhat ka to ni Amy, Nay. Nakasabot ko.
2: Nay, mauna ko ninyo sa suwit, Nay. Kaot sa kundukan. Nanabati ang gipanulti ni Dave. Kaswerte ni Amy, nga siya lang ang gimahal ini.

0: Bakalan ko ni Amy.
1: O nga no siya. Ibati ba na ni mo? Sa inyong anak, nga sayo na niyang gibiyaan bugti sa mas nindot kakahimtang.
0: Nakasabot ko kung nga nung gibuhat ka to ni Amy, Nay. Nakasabot ko.
2: Nay, mauna ko ninyo sa suwit, Nay. Kaot sa kundukan. Nanabati ang gipanulti ni Dave. Kaswerte ni Amy. Nga siya lang ang gimahal ini.
3: Your home with you. With them, it's three. Dito ako, believe.

0: This May Amazing with Lady's Choice.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with biogenic.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: No. Ay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
14: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
17: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Ubo!

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If simply...
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
8: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sir, angayang tinimaw ang boda, no? O, sabi akong buhatan ron. Imo kong picturan? Oh, sige. Mapasok ko sa mga tabangan, ha?
11: Pagpuyo.
10: Okay. Magpuyo, good. Sir? Anong may tutukan ako? Mahal, tanawan na niya sa magasin.
12: Uy, buta mas kasal, mahal.
10: Nindot kayo, no? Kung makaunawa na gani ka nga pakaslan ko, kini ang akong gusto nga buda, ha?
12: Unsa? Kasiksi, ana?
10: Oh, di pa ka, ana. Doon na kay sexy nga bride.
12: Pero, murag... Siksirigit ka na para ni mo eh.
10: Oh, okay. Ikaw nalang ipagbuot, mahal.
13: Dugans! Niya may kitiliber nga box dog para imo kunun eh.
12: Taguan na ng imang ha? Kay buda na ni Kara?
13: Unsa? Uyang ka dog taguan man.
12: Basta lang. Taguan na lang ha? Kay ako nang isurprise ni Kara.
13: Uy, hala. Magminyo na mo ni Kara, dong Hans?
12: Unang, nagplano na ganit ko nga mo-propose niya. Ug unya, human ako og propose. Ako daw ipakita niya kanang buda.
13: Uy, kalain! Imo siya pasulupon og buda nga wa siya mahibaw.
12: Nakasiguro gid ko, manang imanga, ganahan gid siya na maong buda. Muna iyang gipangandoy nga buda nang...
11: Namatay si Kara nga wa si may bawo bahira ng maong buda.
10: Ay, sugod sa kulpa ko ini. Mahis ko ito masanis kamatayo ni Kara. Maayo tingali nga ako naling kumbuon, Sir Hans.
11: Ayaw!
10: Ha? Oh, sige, dili. Dali naman sa kong hangyoon ba?
11: Naibaw ka ba?
10: Wa pa. Oh, sige, sige, padayon, Sir Hans. Sorry sa pagtubag dayon. Sorry.
11: Lingkod ha.
10: Okay, sir, malingkod ko. Unsa man ako paglingkod?
11: Hangtos paglingkod? Di ka makamao?
10: Kuan ba, kanang... unsa man ako sa paglingkod na mura ko og si Kara?
11: Nag-ingon bagod ko ni mo nga sundo ni mo ang lingkura ni Kara?
10: Okay. Ako na lang ang lingkuran.

0: Kabadoy ko ni maglinikuran ni.
1: Oh, unsa unta man kung badoy ko glinikuran? Ako may linikuran, dili man ni imo.
0: Tabi-ana gyud mo sa.
1: Oh, naa ko iba ba? Mo tabi gyud ko.

0: Ingin ini gede. Amang problem aku muda kota. Sampai aku buatan. Rem kesabut nami si Kuya Hans.
1: Hello.
2: Ken. Ano kiingon mo ko ni mo ini?
0: Claire. Wa bakit ka makasabot? Kapilanin ako gabalik-balik ni mo. Tanan na itong gusto, dilit na itong makuha. Ug mauna ang sakit na kabaturan.
2: Sa uwi na lagi, lili raman kang maulian ko in buwagan ta ka.
0: Lahi na ko sa una, Claire. Lahi na ang dagan sa panahon. Lahi na ang sitwasyon. Ugmayan ang mahibaw ka. Na kumakasa ka sa usa ka tao. Doon na yung kay pabuton nga baos.
2: Sobra naman ning imo pagbaos na ko, Kent.
0: Dili na ni baos ang ako, Claire. Mauna yun ang tinuod ng sitwasyon na itong duha. Mag-iahin at sulbad sa itong problema. Padayon sa unahan, ngawa na ko. Bye.
3: Hello? Hello, Kent? Hello?
4: Daw! Daw! Saan naman daw? Uy, maurot daw ni kabuha ka itong mga baso, mga kananana nun, at itong mga flower beast. Dili yung siya ng kalakihan mo ka?
3: James, dili naging si Kent na ako.
4: Taan ang gumiingon mo, anak. Gaw nga, wa naging kay paglaom ng Kent. Tunog nung inuin.
3: Dili ko! Dili ko! Si Kent ako!
4: Jocelyn!
5: Oh, Sir Hans, dali pa ka matug?
6: Ablihin ang kabinet sa ubos.
5: Unsa naman si buhato na to, Sir Hans?
6: May gibuhat ka ba?
5: Oh, wa di ay. Eh, hindi rin madibuhat yung maglingkod, no? Uy. Hala. Mga ilim nun man lagi ni.
6: Red wine na. Magpili ko sa. Ablihi.
5: Hello? Imo kong hubgun, Sir Hans? Uy, ayaw lang intawon ko pa imnas.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Dili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot.

0: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed. This newscast is brought to you by iBerry.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayo sa bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
7: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul ng butiki sa inyong lugar.
7: DTX 500!
9: Ah, si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika.
10: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bio-Draw Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Bio-Draw Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Bio-Draw Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Calus Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Bio-Draw Herbal Capsule.
17: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluhay manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
17: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
21: Oras sa DYHP RMN Cebu, makasama alas 5:08 na sa kahaponon.
20: Headlines.
21: Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Sa Balitang Nasyonal, trial chamber sa ICC nihimo na sa 11th status conference sa crimes against humanity batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands karong adlawa. Samtang balitang lokal, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mubalik na paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aloginsan. Samtang American National sikop sa operasyon sa NBI 7, human mi among-among sa mga minor de edad sulod sa iyang kondominium. Samtang 19 anyos nga babae nga tagalungsod sa Dalaget, nga unang gipablatter sa kaipon nga langyaw nga namising dito sa Alcoy Municipal Police Station. Sukad pa ni atong Sabado, giingong napalga na lang nga wa na'y kinabuhi sa lungsod sa Alcoy. Samtang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, niduyog sa Muslim community sa syudad alang sa selebrasyon sa Eid al-Adha karong adlawa. Kini ang headline sa itong mga balita.

0: Sugbo, Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Happy holiday mga kasama, ilabi na gyud sa atong mga kaigsuon ng mga Muslim kasamang nistora. Pitsa 27 na mga kasama ning buwan sa Mayo tuig 2026 adlawng Miyerkules. Mayong pagpaminaw sa atong mga kasama karon nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Ingon man sa nagtanaw sa atong Facebook Live ug sa atong DYHP app. Mayong hapon kaninyong tanan, kumusta man ang inyuhang holiday mga kasama? Holiday karong mga karong adlaw mga suking tigpaminaw. Tungod kay gisaulog sa atong mga kaigsuonang mga Muslim, ang usa sa pinakadakong parte sa ilang tradisyon o kultura, ang Idil Adha. O ganoon sa detalye na sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubalik na paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Mubalik na ang kagamhanan sa Sugbo paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kinito ko din gayong dili pa mahimong mulabay ang city government sa mga basura sa dakbayan diha sa Binaliw landfill. Kini bisan man kung gidugutan na ang maong landfill sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7 nga mubalik sa operasyon niini. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang technical working group kun TWG duna pa gisiguro alang sa subling paglabay sa mga basura diha sa nasigutang pasilidad.
3: Naa pa yung certain gitan-aw ang TWG ba? So ang among gitan aw padung siguro gida og kwangdani pa kanang
4: Aluginsan. Karos ata sugod labay sa Aluginsan Mayor.
3: Basin ng next week na siguro de.
2: Si Mayor Nestor Archival sa lansayran ang mga basura sa syudad nagpabilin pa sa Gimong Transfer Station diha sa South Road Properties kun SRP. Apan matalikod ng mayor kini mahawan ra sud sa pipila ka mga adlaw kung kini mahatud na ngadto sa final disposal site kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Balanos DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: At ang oras mga kasama, alas 5.12 na sa kahaponon. Samtang mga kasama, hingpit nang gisugdan ang first status conference sa Trial Chambers sa International Criminal Court kun ICC. May kalabutan sa kasong Crimes Against Humanity batok kang ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte karong hapon dito sa The Hague, Netherlands. Samtang kahinumduman usab mga kasama nga sa usa ka suwat niya itong Mayo 25, nihangyo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga subli kining dili mo tambong sa trial chamber alang sa first status conference sa kasong Crimes Against Humanity bato kaniya dito sa ICC. Samtang sa laing bahin, nito nga usab sa unang higayon si Peter Haynes, ang bagong legal defense counsel sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC sa unang status conference ni ini karong adlawa. Kahinumduman nga ninaog sa pwesto isip lead counsel si Nicholas Kaufman itong Mayo 8, humana sa iyang usa ka tuig nga kontrata kang Duterte nga nahuman itong Marso 31. Gipanguluhan sab ni Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang labing unang status conference sa kasong giatubang sa kanhi presidente dito sa ICC nga maoy timailhan sa formal nga pagsibog sa hearing ug mas lawom nga pagtuki sa maong kaso. Samtang mga kasama, alang sa dugang update sa gipahigayong status conference sa ICC karong adlawa o karong hapon. At ang ilang ang dugang nga mga balita ug updates kalabot niini dinhi sa DYHP RMN Cebu Facebook page. Samtang nagtanaw sa tong Facebook Live karon si Angie Albacete Damaulaw mayong hapon. Nagtanaw pud karon si Nazareth Borja. Always listening sa DYHP. Shout out ko sa akong mga parents Paulino, Paling Borja, Prince Borja, Muabog Pilar Camotes Island. Daghang salamat Boss Remark. Mayong pagpaminaw sir. Ikan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Babay dahil ni si kasamang Nazareth. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon si Jenjen Alsola, maayong hapon mga kasama. Oras mga kasama, alas 5.15 na sa kapunong dugang mga balita sa news update. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom, standby.
5: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup pa ko, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by iBerry.
9: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang uwa ko kalibang.
10: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kasama, pabag-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka naabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Chlorpheniramine Maltate, Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe.
0: Atong oras karon mga kasama, alas 5:21 na sa kahaponon.
16: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1.
17: Radyo mo nationwide.
0: O karon padayon ta sa atong mga balitang lokal. Usa ka American national sikop sa operasyon sa NBI 7. Human giingong miamong-among sa mga minor de edad sulod sa iyang kondominium. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Veloso.
18: DYHP Tatak RMN Report.
19: Sikop sa mga operatiba sa National Bureau Investigation kun NBI 7 ang usa ka American national sa kasong may kalapasan sa pagpangabusar sa mga minor de edad. Gipebaw sa buwatan nga ang gihimong imbestigasyon pinasubay kini sa impormasyon gikan sa tip helpline sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD7. Mirisulta kini sa operasyon diin nasakpan ang langyaw sulod sa iyang condominium unit na himutang sa dakbayan sa Sugbo. Kauban ang duha ka batang lalaki nga nag-edad og 10 ug 15. Atol sa dugang pagkisusi gikumpirmar nga ang maong langyaw dili kini pariente og unsa sa mga bata. Base sa pamahayag sa mga bata, gingong gitanyagan sila sa langyaw nga mukuyog gani og bayran niya kini og tagsa kalibo ka pesos. Bugti nga magdungan kini og kaligo. Ang maong langyaw magatubang kini og kaso nga may kalapasan sa Section 6 ug Section 10B sa Republic Act 7610. Lakip sa elemento sa paglapas sa maong balaod kun ang tawo nga kauban sa bata dili niya kaila o baka dili usa pariente, ilabi na kun kauban niya kini nga naginusara sulod sa usa ka balay, inn, hotel, pension house, apartel o susamang establishmento lakit usab ang sakyanan. Ingon man ang paggamit usab sa minor de edad sa mga adult-oriented services o pasaligan kini nga hatagan og kwarta nga moresulta sa pagkapriso o pagmulta. Sa kasamtangan, gitanggong na ang maong langyaw sa pasilidad sa NBI 7 alang sa pagpasaka o kaso. Samtang ipaubos usab sa pagsusi sa DSWD ang maong mga biktima. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP, Tatak RMN.
20: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
17: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5:24 na sa kahaponon. Sa dugang balita sa kauluhan, nipagawas og statement si Senador Risa Hontiveros kalabot sa remote versus virtual session. Matud pa ni Hontiveros, dili kini mahimong ikumpara ang kasamtangang video conferencing kon video conferencing push sa Senado sa gihimong panawagan kani atong tuig 2021 alang kang kanhi Senador Laila de Lima. Kahinong duman nga sa wala pa mahuman ang sesyon kagahapon sa Senado, ni walk out ang mga minority blocks sa kon ni walk out ang mga minority blocks senators. Samtang sa laing balita, gipaubos na sa yellow alert status ang Visayas grid karong adlaw, sugod alas 6 sa gabi hangtod sa alas 7 sa gabi. Kinitungod sa dili pa gihapon igo nga operating margin nga gikinahanglan sa transmission grid. Base sa advisory niini, ipahibaw ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga ang Visayas grid adunay available lamang nga 2682 megawatts. Batok sa peak demand nga 2,415 megawatts. Samtang sa laing balita, posibleng makadawat og hangtod sa 12,000 pesos nga annual cash assistance ang mga rehistradong senior citizens sa Dakbayan sa Mandawi kung maaprubahan ang proposal nga dugang 2,000 pesos nga ayuda sa City Council. Kinihuman gipahibaw ni Attorney Joel Seno, ang Chairman of Committee on Appropriations, Budget and Finance, nga giendorso na sa Office of the Mayor ang maong proposal ngadto sa Legislative Branch aron madugangan ang financial aid sa mga senior citizen nga mga residente sa naasoing syudad. Samtang mga kasama, halita sa dugang balita. Kung kay DI-19 Anyos nga babae nga taga lungsod sa Dalaget, matod pa nga ang maong babae unang gi-blatter sa kaipon nga langyaw nga namising dito sa Alcoy Municipal Police Station sugod pa niyatong Sabado. Apan napalga na lang mga kasama karong adlaw nga wa nay kinabuhi dito sa lungsod sa Alcoy. Alang sa dugang detalye ni ang report ni kasamang radyoman Arnold Bustamante.
18: DYHP Tatak RMN Report.
4: Usa ka babay ang napalgan na lang wala na kinabuhi sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya, barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy, probinsya Sugbo, alas 8 ang takna gana ng buntag. Usa ka Michael Carolasan Naraha, 45 anyos, tanod sa barangay Poblasyon, ang gabi report sa kapulisan sa Alcoy nga dunay napalgan nga pateng lawas sa mao nga lugar nga padung nga madugta. Dali nga miresponde ang mga pulis ug nanawag usab sila dayon ng mga personnel sa scene of the crime operation Consoco aron masusi ang biktima. Walay nakailang nga mga residente sa mga lugar ug halos di na kini maduol sa tao tungod sa kamahaw na nini. Gumikan kay padung na usab kini nga madugta ang lawas nini. Mihimo dayon nga imbestigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ug nasuta nga ang mao nga biktima mao kadtong 19 anyos nga namising nito ga Sabado, Mayo 23, 2026. Tuod man ang mga kabanay ug pamilya sa mga 19 anyos dali nga misusi sa repit ug ilang na kumpirmar subay sa tatlo sa likod nini. Gila ang biktima nga mao si Jean April Oropesa Bilardo, 19 anyos, dunay kaipon nga langyaw, residente sa lungsod sa Dalaget apan kasamtangan na nagpuyo sa barangay at tabay sa Alcoy. Mato ni Police Major Jose Nilo Abilio, ang hepe sa Alcoy Municipal Police Station nga human nila masairan ang detalye sa biktima. Mihimo rin sila o gadinalian ng investigasyon pinagi sa pagsubay sa giagian sa biktima. Lagip silang gipatawag ang live-in partner nini nga o sa kalangyaw nga una nang nagpa-blatter sila nga police station niyantong Martes, Mayo 26, 2026 nga namising ang biktima. Din hinahibawaan nga nagdala di ay og iPad ang biktima apan nawagtang nakini. Gisusi dayon sa langyaw ang GPS sa mga iPad ug nasubay nga naarak kini dito sa lungsod sa Dalaget. Girumbo dayon sa mga pulis ang dapit kung asa ni mutang ang maoga iPad ug marampuso nila kini nga natultulan. Gipahibaw ni Abilio nga ang maong iPad gibaligya matod pa kini sa usa ka alias Abat. Ilang gisubay kung kinsa ang maong alias Abat nga nagbarigya og nasuta nga si Abat mao day kini si Anthony Balugo Antiga, 42 anyos, taga barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, nga usa ka tricycle driver.
21: Dito sa lugar sa pagkuha na mo, ang nakapangalan dito, a certain Abat. So, ipangita na mo kinsa ni si Abat. Kaya wala may Abat diri sa mua, lahi magpangalan diri. So, mo ito, palauman na mong investigation. So, mo itong ni Gawas ang pangalan, aning suspect.
4: Giimbitar na yon sa mga investigador si Antig sa police station. Nga netong tungura, panung na nga musibat, dala ang iyang pamilya. Ug ipaubos na yon sa investigasyon hangtod nga iyang giangkon ang krimen. Nakuha usab sa mga pulis ang kutsilyo nga mo igigamit sa pagdunggab sa biktima. Giangkon usab sa suspitsado nga ang sapot sa biktima. Human niya ni mapatay, iya matod pa kining gisunog. Gidugang ni Police Major Abilio nga nailan na sa ilang lungsod ang suspitsado nadagpan na sa kaso sa Regal nga drugas ug duna sab ni reklamo sa ang mga pasahero nga magbinastos na ila sab kini nga tigamitan si Regal nga drugas. Makaduha na matod pagkahigayon nga gireklamo ang moang suspek nga gisuwayan ni lugos ang iyang pasahero samtang sakay sa iyang tricycle. Tungod ni gitinguha karon sa Alcoy Municipal Police Station nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masairan kung gilugos ba kini sa wala pa kutlo isa kinabuhi.
21: Wala pa tama sayon kung iya ba ni na paimuslan. Mao nang nisugot pa sa pamilya nga ila ipasok ay ipa autopsy, so nagpabot sa resulta sa autopsy.
4: Si Police Major Jose Nilo Abilio giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspek nga nana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Kasama mo sa Alcoy Municipal Police Station ay inyong Radyo Manormo sa Mantili YHP, Tata Carmen.
15: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 5:31 na, standby.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
24: The original Koi Herbal Capsule!
25: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
26: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matingin.
25: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
26: Aron ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama natin iba matingin aron.
25: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo yung nom og. Koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
24: The original Koy Herbal Capsule!
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte Siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras makasama, alas 5:36 na sa kahaponon.
16: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: Samtang mga kasama, ito ang siren, ang sitwasyon diha sa gawas. Subay sa adlawng holiday karon mga kasama. Doon nakahay mga traffic nga nasinati karon. Alas sa traffic update, itong paminaw na ang report ni kasamang radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon.
16: YHP Tatak RMN Report.
6: Yan sa labas sa magradyo ba na Riva Bes sa mga pagdari na ni sa Bes karong gabahi na karong puro ni Adlaw na Merkoles noon holiday noon waray kabalakan ang mga gadanan karong waray nakasin natin huwag traffic rin sa may South Gabahin ang inbakal sa tumalas ang mga isagat na mabaraan traffic patung sa South Gabahin waray kabalakan karong kasama na radyo ang Riva patung rin sa may mabaling tayo ba o busong di babaw gabahin o ang isa RP sa karamorasa both side waray traffic samtang ang inbakal sa Basag Pano Highway, padong sa Bulacaw, Cebu City o Bulacaw, Talisay, waray go down, no? Dagang-dagan, bulit ang dagang sa masakayang karumaurasa. Samtang ang mga kadalari sa Maikulon area, sa Bawai Kabakan, ang downtown area, Bawai Kabakan, Nagarabagang Rasa, ang north ng Abayan, Sinaktan, Sumbo, ang Bantal Road, no? Ang Balilat, Dalaban Road, wasan na kasari yung kaon sa dagang sa masakayang karumaurasa rasa sa kahapunan, ang Pumjan Polisikan, kiningdahan pero sa IT Park, Bawai Kabakan, Bukod sa dagat sa masakaran, dari sa may North Commission area sa habig sa Mandawe, o dari sa may Isisuminya, dari sa may Pier area, o MG Kimbo Avenue, dari sa may Plaza, dari sa may Hipodromo, o Gababulo, bukod sa dagat sa masakaran, kung para pag-arasa sa sangit halidi manon, way trabaho, karapaga panahon, karapaga andawang sa mag-aradyo ba na Uribas. Ang dagat sa masakaran karon, waray pagpara, waray nakasado ang traffic, o bukod sa no, absero ka doon ay isang porsyon nga madali sa nakasubo nga ingaw-ingaw karong marasa sa kahaponon. Unod sa Pantoya, lang sa traffic update, unyo Radyo Man, Joseph Fosgano, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo, nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Dagan salamat kasama ang JQ sa imong traffic update. At ang oras mga kasama, alas 5:38 na. Samtang nagtanaw sa itong Facebook Live karon si J.R. Amudia, mayong hapon, Radyoman Remart. Si Tristan Yath Gulay, mayong hapon, Radyoman Remart, mayong hapon, sab. Nagtanaw po sa itong Facebook Live si Jane Hardrock Abel. Thank you. Madyong hapon, Radyoman Remart, listening from Cabilao Island, Bohol. Mayong pagpamina o pagtanaw sa ito ang mga kasama diha sa Bohol. Good beam, Sir Remart Pugoy, na minaw mi o Facebook Live, sad. Dinhi sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Salamat sir, gikan ka na ni kasamang Robert Langido. Dugang greetings mga kasama, Windy Win, mayong hapon sir, from Banawa, Cebu City. Mayong pagpaminaw o pagtanaw. Mayong adlaw, kanatong tanan, DYHP, Armin Cebu mga kasama, o IFM mga idol. Gikan ni Johnny Rios Jr., taga Magsiko, San Fernando, Cebu. Daghang salamat. At ang oras mga kasama, alas 5:40 na sa kahaponon. samtang kining portion hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atoang panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayong atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ang ang Life Extension Vitamin D3 sa mga medical doctors. 100% po nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 dinhi sa atong nasod. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Hindi kita magpawaan eh. Sa Cebu City, mga kasama, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doc o Cebu Gospel Church o sa Consolacion, naani mahimutang sa ADM Building, Barangay Kansaga, at Bangsa Jollibee. Pwede sa bumukontak mga kasama ha sa numero nga 4161655 o di ba ka sa numero nga 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Samtang arita sa dugang mga balita mga kasama, lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, niduyog ni sa Muslim community sa syudad alang sa selebrasyon sa Idil Adha karong adlaw. Kasama mo sa balita Rajuman Ken Galenea.
16: TYHP Tatak RMN Report.
2: Gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Cha naging suporta sa lokal nga kagamhanan sa lakbayan gato sa Muslim community sa maong syudad. Nakihuusa ang LGU sa Muslim community subay sa mabulukong okasyon karong adlaw nga ni pasadungog sa pagtuo, pagsakripisyo ingon man ang pagkamanggihatagon og paraghiusa. Usa ka adlaw sa wala pag Idil Adha o Feast of Sacrifice sa mga leader sa Muslim community midoa sa botan ni Chan sa City Hall kagahapon aron ipadayon ang ilang suporta sa administrasyon nga ilang pagmintina sa kaapsay ug kalinaw sa komunidad. Agi pagpasalamat si Chan mitunol financial support ngadto kanila para magamit silang salo-salo karong adlaw nga gibrabanan salmutan sa 2,000 ka mga kaigsuonan nga mga Muslim sa maong dakbayan. Gipasalig usab sa LGU ang kanunay nga pagpromote sa panaghiusa o mutual nga pagtahod sa tang religious sector sa maong syudad. Ang mga miyembro sa Muslim community sa Lapu-Lapu nihimo silang kalihukan kaganinang buntag sa Hoops Dome nga gisugdan sa saka morning prayer o gisundan kini sa ilang salo-salo o guban pang mga kalihukan. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 5:43 na. Dugang mga balita, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
28: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.
29: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: ang mga taga Mindanao. Ang maong survey gihimo humani pagawas ang kon gipagawas ang taho nga nag-aligar nga ang presidente ni pahulay og pipila ka adlaw tungod sa sakit niini nga diverticulitis. Dugang mga balita mga kasama human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
1: Happy fiesta! Kinahanglan extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: X. Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, og hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras mga kasama, alas 5.55 na sa kahaponon. Samtang sa dugang mga balita mga kasama, gikumpirma na sa NBI nga gipanag-iya sa uyuan ni Senador Ruben Padilla ang giduaw sa mga sakop sa PNP-CIDG nga balay sa Angeles City, Pampanga diin gituuhang nagtago si Senador Bato de la Rosa. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, nasuta nga gipanag-iya sa kadugo ni Senador Ruben Padilla ang maong balay tungod sa mga sakyanan nga nakarehistro ni ini. Apan taliwa sa gihimong operasyon sa mga otoridad, wala nila makita si Senador Bato de la Rosa sud sa maong balay.
16: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Mga kasama, alas 5.56 na. Samtang sa laing bahin mga kasama, ito ang siren ang lakat sa panahon. Kumusta ka ha ang monitoring sa ito ang pag-asa? Hindi sa pag-asa magtan. Nasa itong pikas linya si kasamang Ana Dumdum, gikan sa pag-asa magtan. Ma'am Ana, mayong hapon.
17: Yes, may hapon sir. And may hapon sa tanang suking ting paminaw. And mga itong weather update karong adlaw. Update sa itong paging ginamonitor, si Jiangmi, ay ang international name, isa karong ka-tropical storm, ay naa sa may 1,250 kilometers silangan sa Isang Visayas, Rosat Par. Expected nga kini siya musulod sa itong area of responsibility sa Huibis sa gabi. And pangalan na siyang Domeng once musulod na siya sa area of responsibility. Itong adlawa, wala kini siya direct effect sa any parts sa itong nasod, ang hinungaw ni ini nag-apektar sa may eastern section sa Mindanao. Expected nga less likely sab nga mupaduol or mulanful kini sa any parts itong nasod in the coming days. Paday na pangat pag monitors updates alang aning bagyo nga itong ginamonitor. So, para sa karong gabi una, makasinatitag parang sa mga panganulong nga ito sa wadagungon kalangitan and nadalari mga chances aning localized thunderstorms. And sa hangin sa kadagatan, paday sa mga pasalabi, ang hinay ito sa kasarangan ng hangin at ang kadagatan malinawang ito sa kasarangan sab ang pangbalod. And dali subo ang kadagatan na ipagtaob alas 9:00 sa kagabhion and hunas inig alas 2:33 sa kamuntagon umma. And ang atong adlaw musalop po niya alas 6:01 sa kahapon. And makatang latest, mga kadigig si Ana Dumdum, maayong hapon na lang salamat.
16: TYHP, una sa lahat, weather update.

0: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, gawp! Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nawant ana makaugana sa kama?
6: Masinug!
5: May diabetes ka?
6: Ang TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Adlay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sampalaya,
6: ug the sugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga epektibo!
5: Matok sa sakit nga diabetes!
6: TTX 500!
5: Sa mga butika!
6: TTX 500!
5: Ang tubag!
6: Kontra sa sakit nga diabetes!
5: TTX 500!
6: Epektibo!
5: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
6: TTX 500!
5: Imo sa the sugared sugar cane extract,
6: ug anti-diabetic property,
5: gigan sampalaya!
6: TTX 500!
5: Garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

niño, sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayu Draw Herbal Capsule.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ano, mga bata, salamat kayo tara. Os muna ako magpasalamat at tara mga katauhan nato din sa siyudad sa Subo sa paghimo ninyo RMN number 1, overall number 1 sa RMN DYHP Subo. Salamat kayo ninyo. Salamat sa tanan, gayon nga kanunay yung anaa kami sa inyong kasing-kasing. Salamat kayo sa tanan itong mga programa sa RMN. Sundal yun ninyo ang kining tabang-tabang ni Atty. Rufel Banyok nga transparently, huwani, makita yun ninyo ug asa ug asa padung inyong korta eh gani iniga kanang subungan ni Mamayda anna dia usay ari sa street point ihatag ang mga tabang-tabang nato makita yun nato sa FB Facebook ug Facebook ug sa ato ang YouTube makita na nato sila din ha nga maghatag sa ato ang mga hinabang sa katauhan nga nihatag og tabang sa ato mga tawo nga nagkinahanglang panabang taon. Salamat kayo tanan ug salamat sa inyo ang pagpaminaw og inyong gipabilin nga overall number 1 sa inyong kasing-kasing sa Kabisayan og Mindanao. Thank you kayo ninyong tanan. Okay mga bata makatama. Ani kita sumpay sa kung asoy. Oy, paintinoybi ha? Paintinoybi. Oy, karon di gabi eh. Ana mi sa langkaan siguro to. Konsolasyon. Salamat kayo ninyong tanan din ha. Makita ta karong gabi eh sa atong drama nga Paraisong Buwak. Makita ta ninyo din ha. Salamat kayo sa nanay Bitarya. Wa mo ko taga-English na dire. Na kini pinaagi ni Sir Brent. Salamat kayo ni mo Sir Brent. Idol Boy Key, ang manager nato sa IFM. Nga salamat kayo ninyo tanan. Onya, pizza 29, anha sa ta. Sa tulo-tulo konsolasyon Cebu, pinaagi sa atong pinalanggang kapitan, Kapitan Earl Anthony Tapaya the second. Okay, mga bata, ani ang nasumpay sa kung aso ninyo ni si Manaw ng Aguluan. Si Magwis o ang gamhanang lapis.
1: Sorry mo, nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang o pamupo ni mo sa mga tanom na to.
2: Ay, okay ra anak ko, human naman.
1: Okay ra ka ma, o kakapuya. Lingkod sa diya ma, ako nalay maglungag. Mag-andam sa itong panihapon.
2: Ah, sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to?
1: Ha? Ma,
2: nak,
1: ngano?
2: Nak, doon ay kahayag ka ni Kawas. Gikan si mong bag.
1: Unsa? Kahayag gikan sa kong bag?
2: Oh, lagi. Tanawa o, tanawa. Mura o gikan sa sud ang kahayag. Misilaw kinang kahayag.
1: Ha? Ay, ma. Ala, ano sa mani?
2: Nga naman, anak.
1: Ha? Ambot mo.
2: Oh. Nawa na, anak. Nawa, anak.
1: Nawa na tuon.
2: Na kung sa ka, tusa.
1: Ambot mo.
2: Ablihi ko nun ang imong bagbi.
1: Oo. Oh. Ala, ang lapis. Kikan sa lapis ang kahayag. Kikan din niya kay apay gamay kahayag nga ako nakita sa layo
2: na
1: kawa.
2: Nga naman na. Nga nung ingon anang imong reaksyon, ha?
1: Ha? Wa man ma.
2: Say wa. Oh.
1: Ang ako na din ang flashlight ng gamay ma. Itong nakitaan ako ba? Siga.
2: Wow. Mauba di ay.
1: Oh ma. Ako sa nitiwasyon ang akong gibuhat ma. Ano nga magkapal niya po na ito?

0: Lapis, nga nung miyayag man ka ganina. Nandulog pa ako. Ansa digid ka? Di man di ka makasultin, no? Ansa matuloy mo pagtubag na ako nga? Lapis, man di ka? Pamang kay baba, di ka makatubag na ako. Oh. Ah! Ah!
1: Ala! Pagwit! Na! Nausak ka,
0: si mama. Ah! Oh, waman ma! Na, naitiki!
1: Aw, pinakugdaon sa kadiha na.
0: Okay na ako, ma.
1: Aw, nahala, sige. Iwas og tuon diha na.
0: Aw, ma. Oh, kuyawan ako eh. Ano naman to? Miliw, lapis? Oh. Ay, basing nalipong ako sa kainit sa panahon.
2: Huwag di malipong.
0: Ah! Ah!
2: Dom sa ta kay importante kini.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayo ko.
5: Makabuhay. Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
6: Basta Right Med, didto ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: so nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntun. Tugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: O karunereng sumpay sa kung aso'y kaninyo.
1: Masakit akong kugong-kugong.
2: Ikaw to, misulti? Ikaw to, mitingog? Ha? Lapis?
3: Oh. Nakaunsa ka, oy! Ah. Ano naglagubo mo ka din, eh? Ah. Sigit na saan ka, naunsa man ka.
2: Kining, nalagi tiki mo.
3: Tiki? Oh. Karoon na lang ka mahadlok og tiki. Ha? Ah. Ka mahadlok og tiki, good.
2: Ha? Kining, kuan ma ka nang, mitingog mangod ang tiki.
3: Unsa? Ayapag na. Nitingog na ang tiki. Nitingog lang. Saba di mo nabagbis. Uy, kahanggaw na bayas naong ni mo na. Uy.
2: Lagi ma. Di man ni siya mutuon noon.
3: Saba di ha, uy. Pagkasiaw na gini mo mataa ka.
2: Sige na ma. Katuog na. Kay sayo para bata ma. Manindaw ma.
3: Ikaw sad. Katuog na. Dalian na imo assignment ti haro. Matuog na ka ha. Sayo pa taog ma.
2: Oma. Sige. Oma. Kinsa gitay ka? Unsa gitay ka? Ayaw ko ilam ti ha.
1: Mangan kami. Agay. Sakita sa kong kugong-kugong. May gina akong pagkalagpot. Iwan mo akong gilabay bagwes.
2: Kailan ka na ko?
1: Siyempre, lantay kayong di. Misulti mi daw ka sa imungan. Pagpangutan na ni Pupo ni mo.
2: Pupo?
1: Oo, Pupo.
2: Kasi Pupo?
1: Ang nagatag ni mo na ko. Aw, ang nagatag na ko ni mo.
2: Libuga, oy.
1: Whatever.
2: Look. Kamu mo English?
1: Lain tagay di. I'm smart, intelligent, and witty. Kamu ko mo salti o bisan unsa nga sinultihan.
2: Ha? Titinuod?
1: Alagi.
2: Bright, ikay ka?
1: Siyempre. Naman ko sa tanyang subject. I know everything. Sigibig ako ng eskwela.
2: Pagkalingaw man ka, uy.
1: Oo, di ba? Lingaw na kanya ako. Nalimot na ka sa imong kadlok na ako. Ako si Lapis Bungis-Nges.
2: Laina Bungis-Nges, ha?
1: Oo, di ba? Naimot ka. Nagkatawa ka.
2: Mahimot man ko sa imong katawa. Pati ka kagtingog sa?
1: Mau gani. Gani. Daugon ko nila o bungis ni sa among kalibutan.
2: Ha? Inyong kalibutan?
1: Oo. Sa kalibutan sa mga engkanto.
2: Ha? Kalibutan sa mga engkanto? You mean, engkanto ka?
1: Nagtaday ang klase sa engkanto ang anya sa mong kalibutan. Ato na'y mga dautan, ato na sa'y matarong.
2: Ha? Ikaw, asa man ka na?
1: Isprikitek!
2: Isprikitek?
1: Siyempre! Sa matarong, maubitaw, nga di ako gihatag ni Popo Nemo. Kay buutan man ka. Nisalig si Popo, nga gamiton ko na mo siya matarong. Ang siyempre, tabangan ti ka. Nga.
2: No, pati asik ti ko, guy.
1: Angang, sigihan man kong tahal.
2: Nakadumog. Pero, tayo pa, nadiing kanto nga lapis.
1: What a question.
2: English.
1: Ako di ay. Ako ang buhing ebidensya na doon ay engkanto nga lapis.
2: Sayo pa. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
1: Nga naman.
2: Kanang, nganong nahimo man kang lapis?
4: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

0: mga batang supay sa kung aso ninyo ning siminaon ng regulohan. Si Bagwis, ugagamhan ang lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Tinitanan, dalit ka na to sa RNN Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang malitatod ka na to sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, may pasidaan ng Philippine Competition Commission kung PCC sa mga rice importer batok sa pag-share o sensitibo nga commercial information, gumikan sa mga risgo nga to sa patas ng market competition, taliwa sa pagpatu man o price cap sa bugas humay. Ang maong lakang kabahin kini sa dialogo sa PCC Competition Enforcement Office o ban sa Philippine Rice Importers Association na tumayo 20. Arumahan ay ang mga operasyon subay sa Executive Order 118 o maprotektahan ang market competition. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko ni Rima. Bayad ko kay Imperi.
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagis at mga bagong bayani. Ngagihimu anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
16: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud mali kaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So wayi pud ninyo.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These tips persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.

0: Maningkamot ko dito. O makatigaw na niya ta. Magdigosyon lang ta.
1: Ah, sige na, sige na. Sud na. Mabian niya kasi mong flight.
0: Okay. Ambing ka din eh, ha? Mag-message ako ni mo. I love you.
1: I love you too.
0: Bye, babe. Masood ako. Butsikin pa ko.
1: Bye.

Mao na ni Amerika. Nilanding ang eroplano. Wow. Walang damhan ni anak ko sa Amerika. Salamat, Lord, sa kahigayunan. Ugdagang salamat nga safer ko nga biyabot ni. Ako na ibisis, Mama.

0: Ja, nou kus ek sit. En kus mama.
1: Anton!
0: Oh, si mama, Dorothea. Ma! Ma! Aminko.
2: Kaloy ang kasa Diyos. Welcome to America.
0: Murag di po kumakato, mga naabot ako din eh.
2: Ni aka na yun, Anton. Ay, kumusta man ang biyahe, ha?
0: Murag sakit akong lumutin ng ikon, may. Sakit kay kumukumuko, hugawak.
2: Uy! Kabata pa di mo. Daghan na kang sakit nga gipamati, di ha?
0: Nabaguhan lang siguro ko sa biyahe, ma. Taas kayo ng oras sa biyahe, biya. Wag kumaanan.
2: Mausad. Kapoy gud hinuon ang biyahe. Sige na, dali na. Ato na ta sa parking area, aron na. Makapauli na ta, o baka pahuway ka.
0: Salamat kayo, ma.

0: Hi, babe. Nanak ko ba ni Mama? Nanamis ba ay?
1: Mayo hinoon, babe. Salamat sa Ginoo nga sa ifra ka ni Abot diha. Hain man si Mama.
0: Tuas ko sina. Giandaman kong snacks.
1: Ha? Pinanggaagod ni mo.
0: Basta butan nga umagad. Pinangga gina.
1: Filler ay. Bitaw, happy kayo kung anak ka diha, babe.
0: Babe, nakoy good news ni mo.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukol man.
3: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by iBerry.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.

Nabot ay ko sa Amerika, Priscilla. Nabot na ko ang bayis sa kong ugangan. Ako na yung itawagan ang akong asawa. Ug akong ibalitaan nga nagka-istorya na sadmi sa kong amiko. Ug ibalitaan ko nga makatrabaho ra dayon kuno ko.

0: sa man ang good news kay mong gingon, babe?
1: Nag-storya na mi sa kong amigo. Kwa, nag-video call me. Nya, ninod kayo ang yung gibalita na ako. Magkatrabaho rin kuno ko.
0: Tinood? Ingon na nakadali?
1: Oh, kung dili lang kuno ko magpili og trabaho.

0: unsa man dinang trabaho?
1: Wa pa man siya musulti kun unsa. Moare ra kun siya nako aron magistorya mi.
0: Mao ba? Kabuotan gud anak niya, babe. Matabang man gid siya nimo.
1: So do gay mi ani niya, babe. Nagkasigut bitaw ko nimo bahay niya, di ba? Nalimot ka?
0: Oo, lagi. Pero tao-tao to sa baya mo nga way communication, di ba?
1: Oo, kay nawa ka naman tong iyang account sa una. Pero sakad nga nagka-communicate magbalik, wala naman maputol ang among communication. Siya naman gani naghatag na akong idea ni.
0: Pero pagamping baya yun ha, ayaw kalimot. Illegal lang imong buhaton.
1: Oo, babe. Mu-update na niya ko nimo, ha? Human mi nga magkasturya. Ay, si Bibi, Herman.
0: Ay, di aay, natog.
1: Bibi, pakita ako, Bibi.
0: Di ara, oh. Nagubo, natog.
1: Uy, kakiyot na to, Bibi. Nagubo man. Gimingaw na ko ni mo, Bibi.
0: Kami sad. Gimingaw na sad kaayo mini mo, Bibi. Antos lang muna, taron.
1: Maugit. Ah, sige na, babe. Bye for now. Kay ni Sinyas na si Mama. Pagkanoon sa ko.
0: Dadala ng phone dito, aron magkasulti sa Miss Mama.
1: Oh, okay, sige.

0: Bro.
1: Long time no see, ha?
0: Maulig, eh. Kumusta?
1: Yeah. Nanim pads, Amerika.
0: Oh! Engineer nanim pads, Amerika?
1: Engineer toda, pero empleyado ro masada.
0: Oh, you know, sad. Libre man ang mangandoy og mas maayong income. Yeah, usan, eh, mga asawa. May kinisugot nga, maglagyo mo.
1: Ay, sinabutam sa nila mo, bro.
0: Oh, mayo kung mauna.
1: Yeah, bro, sa mga mong gingon nga magkatrabaho ra ko.
0: Oh, bro. Kung di lang ka magpili og trabaho, pwede ra dayon kang magkatrabaho. Di lang lagi ni pang-engineer nga trabaho, bro, ha?
1: Ikaw, good, bro. Bisa kung sa bro, basta nice will do. Unya, safe sa ko.
0: Oh, kaninoon. Sigurado kong safe ka. Labi na kay first time pa rin mo. Kung baka fragile pa kayo ba?
1: Oh, lagi, bro. Usap na, bro.
0: Ice cream man, imong trabaho on. Saman, okay ra ka?
1: Ice cream man?
0: Hmm.
1: Oh, okay ra kayo, bro. Asa man?
2: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Priscilla, ice cream man kuno akong trabahuan. Para na ko okay ra gud kayo. Una first time pa na kong manarbaho unya wa pag ko'y working visa. Ikaduha chance na kayo. Bisan sa kabag-o na ko, naadayin ko trabaho. Ikatulo, importante, safe ra ko. Mga kasama, at ang iyang sumpay ning suatan po ni Anton, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kung doon ay kami sigilanon sa OFW, suatan kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sagilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod di kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Og amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ni Dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DGX 500, dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ni na, paminawa ko. Kaayuhan ni numumoy ako gilantaw, anak.
1: Dili pa ko mabalik sa siyudad theater sila. Wa pa may magkasabot si Miss Grisha bahay na anak. Salamat sa imong concern. Pero anhi pa may dinis sa latsyera.
0: Rina.
1: Nga naman yun, ha? Theater sila.
0: Lahi na kayo latsyera kani Anto. Kung ikumparar ka ron sa matagtagdor sa buwan. Tako na kayong kausaban sa kani Anto karon kinindapita.
1: Aw, kung mauna tiya, gusto kong ako mismo mo ay makasaksi. Kung unsa ka nang giingon ni mo nga katingalahan nga panghitabo din eh, sa matagtagdor ang buwan.
0: Rena.
1: Kani Anto pa, sukad sa gamay pa kong bata. Dagan ako nakita nga dili kasarangan din sa karaambay sa mga Benavides.
0: Sagi kaingon ko na, nga lahi lagi ka ni Anto o lahi karun. Anong di ka magyaba kasabot?
1: Andam na ko sa bisan unsay may tabo, tiya Tarsila.
2: Hindi taong, magyunayin sa tuwing debre na, martirang mati.
3: Hello, boy!
2: Bay, nasuko ka lang, Tarsila.
4: Mauna yung kisulti ni mo, Prana?
1: O, Miss Grisha, nakabati man ganito si Maki. Kay ni Duol man samtang nagsulti ni si Tia Tarsila.
4: Pangandaman na itong bisan unsa nga mga panghitabuon niya din, hey, Prana?
1: O, Miss, dili kita magpadala sa itong kadlok.
4: Apil nga itong pangandaman. Mao ang gisulti ni Ashing. Nahinumdum ka pa, Bran?
1: Nahinumdum ako.
4: Hangtod karon, puwahon paghihapon ng kalangitan. Timaan ka na, nga naagi umaabot ng daotang katalakpan.
0: Nga nung gili magyukon niyo, Juan?
4: Oh.
0: Dahibaw ko. Pariho bungaway maayong buot na ko. Kasuko. Kalagot maka nagibati ninyo nga rin ako. Ambot lang. Basta kay gilantaw ko lang ang inyong kaayuhan. Ang inyong siguridad o karuwasan, Brenna. Miss Grisha.
1: Salamat na lang lagi, Tia Tarsila.
4: Bitaw ng Tarsila. Kami na si Brenna ang mahibaw sa mong kaugalingon ng...
0: Ayaw mo kabalaka. Kay naara ko sa inyo, Ruyo. Dili ko ka mupasagdan bisang unsa pa'y mahitabo. Brenna. Dili ka kapasagdan, anak.
4: Bran? Brenna?
1: Oh. Miss Grisha?
4: Hinay-hinay na kanadutlag kaluoy niya, no? Sa imong inahan nga sinang Tarsila.
1: Gusto siya mamawi sa iyong mga pagkuhang ako. Apanli sa dawaton. Bisan ug ako nang gipaningkamutan nga dawaton.
4: Brenna?

Dr. Bernilo. Ni atya na sa kinutuban sa imong mga pag-antos, Doktor. Simbergwensa. Pasultihon pa unta tika una bugtuan. Apan, naputos ka na mas bunog. Naputos lang naong mo. Naghuboy ang tibok ni mong naong. Larawan sa imong paghingutas o pagbangutan sa kabatayon. Iatengo kanimo ang bindisyon sa pagpanugyan. O ngulok uka! Arilok uka! Nungaob uyaak! Ragutin dasan! Kapmane! Satano de Lisivero Sulfatos! Itugyan ko na kanimo ang kinabuhi ni Neng Dr. Bernilo. Have mercy on him! Warap uka! Warap ima, kuyaak! Have mercy on him! Oh, yeah!

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Diyan din lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
7: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Zed Health Testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon.
13: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
14: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
15: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
17: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, bakadere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
21: Para sa problema ang kini, napaglukat sa kinabuhi ni Punyong. Kinsa tuwa na karoon uban sa mga antagonista. Naunyay mo sunod unya kaniya. Si Dr. Brehildo.

0: Unsay ibog ikasulti ding maong mga paghitabo, ha? Ingrasya.
1: Oh, unsa pa. Kundili nakalitan gid kaayo. Kinsabay magdako.
0: Ingrasya.
1: Bisan og sahuna-huna lang. Wagid ko magdahom nga dako papadaay siya buhi, Rolanda.
0: Ayaw anarang imong baba sa pagsangpit nako sa kumpangan. Kay tingalig mahibong unya sila. Ma'am Rolanda, Ingrasya. Ma'am Rolanda.
1: Wana ko'y angay pa nga kahadlukan. Mas maayong mabulgar ang tanan nga tinaguan. Tali kanimo og kanako.
0: Nabuang ka na ba, Ingrasya?
1: Karon nga nahibaw na kita nga dakong buhi di ay si Barcelo. Ipadayon pa ba di ay nato ang pagbago sa kamatuuran nga kitang duha?
0: Husto na, Ingrasya! Ayaw na ka na umisulti pa, Lichita!
1: Labihan imong nakapahimu sa bahandi ni Barcelo. Nalimot ka sa pagpanibaos.
0: Ako balandi ay ang imong nakita? Ikaw di ay, walang!
1: Mahimong mamatay ko nga ikapasigkarbo ang dakong kalampusan sa hilom na kong panimaw sa mga Benavides, Rolanda nga lampingasan.
0: Oh,
1: nilampus ko sa hilom na kong panimaw. Napadako na ko ang katapusang pinhi sa mga Benavides nga magtuman sa pagtulon ang Kristiyano o mahadlukon sa Dios. Ikaw mo'y waha!
0: Kaha! Huwag yun ka, ha? Siguro ka, ha? Ingrasya? Ingrasya nga biyata.
1: Oh.
0: Di na lang kunot na magpinuluso po, Heidi. Ni ako aron makiksulti ni mo bahin sa kulto nga sikretong gipangamahanan ni Barceno. Og nasuta usab ro nako nga siya mao ang nagpadagit nako.
1: Rolanda.
0: Tabangi ko. Usaon ni nako. Kang kinsa ko angay mo hatag sa kong pagdapig og loyalty.
1: Kun ako lang ang pagbuton, wa nilang duha.
0: Oh, Ingrasya.
1: Balik na sa Ginoo. Balik sa imong pag-alagad kaniya, Rolanda. Ubiyai ang giilan ni mong Diyos na si Satanas.

0: bisag sa unsa gid ay managkaribalod kamo sa Versino nga kanhisuod mo kay higala Señor Maynard Benavides.
1: Pero napamatud-an nga ang mga Benavides mao gyud ang nagmadaugon.
0: Tingali sa ubang aspeto. Sa papatang ni tianing Señor Benedicto Benavides nga iyang napatay ang supribuster sa karibal nga kultong sungayan nga si Bersamin. Ang abahan ni Barsino.
1: Tar sila.
0: Kapal ikaw. Pakyas ka. Kay buhi man dahil si Barsino nga makausan niya na imong gipatay kay nakigribal ni mo sa gugma ni Ma'am Rolaida.
1: Patyon. Kuragi hapon umiya siya. Tar sila. Oo. Oh, sa akong mga kamot matapo sa hingpit kinang robotik. Nagtingog ni Barsino. Ay hapit maputol ang obol-obol sa diyang akong gigol-gol ang liog.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Ubap!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dugan mong maliputo.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hindi lang ta! Dalin ako gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papalik ko ng baha! Paingon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Ako si Luz, kinaingon. Wa makauyon ako ang imong kinikanan. Apan na silimahin mo, kay kita may nagminahalay. Mawakinig na itabos ang kinapoy nga din ako mahimong. Mahika.

0: Fredo. Ay, naku, napagsigiog samok na ako, be. Buwag na ta. May lain akong uyab. Ikaw ang sadan nga nung nagkigbuwag ko ni mo. Kaya nang uyab kaglain, maong, may bawasad ko.
1: Aday, paminaw, ragat, paminaw.
0: Jaman?
1: Saliw, alagi ko. Buwag na minimila. Oh, wala. Milay, anang, buwagan ko na. Day, igor man kong mitilaw niya. Kabantay ka ng kape. Ha? Inang ilis yung kape. Free taste. Mauna siya. Lagi mitilaw ako.
0: Sabi ba niya, oy? Mao ba? Imo siya yung gitilawan? O niya, karoon ka nakatilaw naman ka?
1: Gilikayan ko na.
0: Ah, mauna din ha. Gilikayan dayon. Kay human na magtilaw. Mauna, human ang free taste. Ako sa Fredo, lahit sad ko.
1: O, sabi ka?
0: Human kusog ta si Pador, og iya kong hilaptan.
1: Oh.
0: May pilit na ko niya. Kay bakit nga no?
1: Yan naman.
0: Kay dako, kay ang iya. Layo ra kay ang imos iya ha.
1: Huh?
0: Busa, dili na mahitabo nga makigbalik pa ko ni mo.
1: Baya...
0: Kay nakatilaw na ko og mas dako pa sa imo.
1: Uy, yamiran ko, misirit higit palayo. Baya, no? Bang sa ilong. Nahilabta na din siya. Di Baybador. Bida na ba ni Baybador? Daku arbas. Hey, daku ngayong arbas ang buing. Ah, bala na. Ngayon talaga kong lain ay. Gusto. Gusto, gusto. Si Milay. Ako na lang balikan si Milay.
2: Mo?
3: Mao ka na. Wako'y gusto nga kanang lus ang imong mauyap. Kadagan sa mga babae niya, kanang yung babayhan na ang giuyab mo, ha?
2: Kaya nga naman dahil mo, gusto may problema ni Luz. Buutan siya. Unya, buwag din siya yung uyab.
3: Tungod kay anak o babae nga dili matagbaw o usa ka lalaki ng bayhana.
2: Mo?
3: Ha? Sumakot. Ang tanan din ni sa ato na sayon ng ang iyang inahan. Mikoyog og laing laki. Og mo'y hinungdan na giatake sa sakit sa kasing-kasing ang iyang amahan o niya namatay.
2: Lahi si Luzma. Buutan siya.
3: Kunon siya'y batasan sa inahan mo, siya'y batasan sa anak. Og kun siya ang imong madayon ay klaro na lang o'y nga mausad kining iyang buhaton ni Ma.
2: Oh, Ma!
4: Husto ang imong inahan, Bador. Ha? Husto siya.
2: Oh.
3: Awa, sakto ko!
4: Pero diyong gabos kumpit ako. Mauwaw ka, ha?
3: Ah, anong mauwaw man ko, Bador?
4: Si Bador, ba? Bahan lupon siya masampit ako, Papa.
2: Pa.
4: Sige, paabot ako ni mo, ha? Naniguro lang na si mama ni mo, nga di kabiyaan sa maabot yung asawa. Huwag ka na si Luz. Klaro kayong biyaan ka na kay ang ibuhat sa iyang inahan, mausay iyang buhaton.
2: Ako'y nasuwito sa batasan sa kuya pa.
4: Sa bata pa ko, ang imong inahan, tiguwang na, pero wagit may magkabuwag, di ba?
3: Maonda!
2: Lahi si Luz pa. Huwag lahi siyang inahan. Diyan na mo! Duty na ko!
3: Oh!
2: Hala mo niya!
3: Ay, dakugin sa gusto ni Luz. Ako'y nabalakas atong anak, basin makapatay siya og tao sa umaabot ka mga adlaw do.
4: Ako hinuntil di.
3: Kabataan noon sad ni mo, ay.
4: Pero tiguang na kong nahong bata.
3: Ikaw, Gidno.
4: Ako talaga, bahin, ana. Guyunan talaga. Pero ang tinuod, dako ang akong pagtuong. Sorry, baboy, skili.
3: Baboy, bitaw.
4: Dako ang akong pagtuong, nga dili siya biyaan ni Luz.
3: O ganong nakasulti ka ba ko doon, ha?
4: Dako, kayog o, ay, bunal
3: ha?
4: Ang atong anak.
3: Aw.
4: Iwat kayo na naku, tanawa.
3: Huh. Abitaw, no? Uh-huh. Inoon. Pero mas maayo, ginang...
4: Ayaw tinood pa nino.
3: May unta, ginang putli, gin nga babae, ang iyahang mauyab o maasawa. Parehas naku, good. Ikaw, gin nakauna naku.
4: Oh, bisag, mature na kagamay, pero virgin pagyapon ka.
3: Virgin, oy! Kuya Pangod ko niyang imo kong gihilabtan.
4: Ampulo ta?
3: Ampo?
4: Madili si Luz. Maliwat sa iyang inahan.

0: Ano ni amang ka? Imo kong gilikayan, unya karon ni aka?
1: Ako, Andre, kining, di ako kay... abin ni mo. Dili ko magatog og tarong na magsigi ko gulahon na ni mo.
0: O, ibe ni mo.
1: Nagikaroon pa ko. Karoon pa ko. Love to Monday ka.
0: Men, bao ko oy. Wala makigbalot ni mo si Luz mo nang ni aka.
1: Hi.
0: Kikasubo ko, Fredo. May uyab na ko. Og may nahitabo na namo.
1: May uyab ka na? Og iya ka nang nahilabtan?
0: Oo, ganina lang yung kanya nahilabtan.
1: Ganina
0: pa panoroy na mo. Kamatuuran anak no, ni Aay, nanghang pa ni akong pamati. Layo ra kay nang imos iya ha.
1: Mauding nagkaangkaan ka.
0: Klaro anak, bye.
1: Miski ako'y mabiya, siya may nibiya. Balaan lang ni. Bye. At doon lang ko. Baya. Nahilabtan siya og laing laki. Pagkadimbalas mo yan ako eh. Tungod sa kong pagkapalikiro. Ay! Nasiro na hinuon ko. Hey! Pangan siya ilong paitay.
0: Shh!

0: Di gitit ko madawat sa imong mga kinikanan. Kaya di man sila musukot nga mamalay ka na ako.
1: Oh, di rin anong kumamainin mo. Magpakasal ng diretsyo. Magigita ta karon sa gala kong huwis. Huwag adto ta magpakasal niya.
0: Dung ba do eh?
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko'y giinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko'y giinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y gibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Kalisod na ko.
12: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
13: Maraming maraming salamat po.
12: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee.
16: May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante
15: sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
16: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ang imo pretty, ay kalimti.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ano na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mo pa yung mga melasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: Murag dark spots siya, anak.
23: Mm-hmm.
22: Tapos ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Mauba?
1: Uy, dungong eh. Hindi ko ganahan nga makasalta nga uwa sila matugot. Ingon ini na lang atong baton ha. Mag-live-in ta. Unya kun makita na nila nga maayong atong pagpuyo, labi na og may anak na unya ta. Anha na nang hikayo na nga, musugot na sila nga makasalta. Kay may anak naman ta.
0: Mm-hmm. Mura og husto sa gada. Sige. Ingon na natong buhaton. Gikamang kita na Noroy. Adi ako na tamo check-in og motel. Adto ta sa tong amigo nga sa Picas Barrio. Magpatabang ta niya nga makita og bay nga atong kaabangan.
1: Ay, ayaw, uy. Di na lang ta mangabang og bay. Good. Ako ramang usaran sa bay. Kay si mama, gitaman siyang ka-live-in sa ilang bay. Milihay man sila na ako. Kay permi man mag-away siyang kapuyo. Kay siya may nakaingon nga giatakis papa og namatay, silang duha ang hinungdan. Busa, adto ta puyo sa among bahay dong. Ano'y kasto sa abang?
0: Sige. Mamauli na lang ta. O karon day, hakuton ko ang tanan kong bisti sa inyong bahay. Aron mag-live-in na ta.

0: dayabag ka dagit pa dun. Makiglive in do ka anang babaeng anak sa dili makontentong usa ka laki. Bugo ka gyud sa nang bugo.
1: Ang pinitik sa kong kasing-kasing, ma, ang akong tumanon. Og dili ang inyong pag-ayad kang los.
2: Gahiya gyud ni mong godong oi.
0: Ilan hay otro ka mamahan na kawa kay bot. Ilumay tigay ni siya nang los kay mupilit magyud siya. Iyag yung hakutod ang tanan niyang bestiaron makiglive in atong babayana.
2: Dumbador.
0: Kalagot.
2: Ayaw pagsalik anang imuha nga dako kayo. Kay doon na bayag yung babae nga katul yung kayong ilaha. Bisa nagkakaunag huot, mangitag yung laing uhuot. Pero kanang imong kinahuotan na ginado. Pero tuman nilas mama ni mo paraway samok.
1: Kamu may nangitag samok pa, kundili ako. Basta kay si Luz ang akong napili. Ngay kauban ko, hangtod sa akong kamatayon.

0: Napahimutan na kit ang tanang butang ni Patwar. Sud ining akong kwarto. Inangang paspasan namo. Aron mo maptos kit ayon ko. Kay gusto ko nga makakita na og liwat.
1: Mala ko migo dai.
0: Oh. Ali dong. Ari dai sa katre. Wa na baya ko ipanti. Ali na tayo. Kay
1: Lutoy.
0: Yakan ano na kainin ako sa imo.
2: Ay. Kahuot gud sa imong baba, oy. Inahinayin lang dahil matukan ka. Inahinayin lang.
0: Longgoy. Dahil. Ang ako na si kanapi. Sige na.
2: Ulit-ulit. Sige. Alibili.
0: Dali. Oh, God. Lang, eh. Sige, patungan. Kalamis mo nila. Patwar, I love you, Patwar. Ako'y
2: sinigang
0: ay! Agay-agay ka sakit. Sakit ng lami-lami.
2: Ako balik-balik.
0: Ay! Agay! Anong, oy. Kalak na pong imo, babe.
2: Hindi na tanong doon mo kapag
0: ay, sige na. Dayo na. Sige na, dayo na.
2: Gini. Ayo punik.
0: Ayo sige. Ako na may anak. Huwag kaya. Sige pa. Pamabdusan tayo ka doon.
2: Uday. Pamabdusan talaga. Paspasun.

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit

pwedeng tagpawa kit namo ni Pador na tuhin kayo nas among kwarto. Unya, tako ang akong kalipay kay nagsabak na dayon ko sa among anak. Wala mahimo iyang ginikanan, uy. Midawat na lang sila na ako nga nahimo nilang umagad kay nakita man sab nila nga

Toga to makasama ang kaagi ni Luz, din hining tulungano. What's the style? Wa na nahimo ang ginikanan is style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa Army Man Drummer.

0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by iBerry.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay niubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
13: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Ah, no, na may basta kainom ko, di naging maglay na akong kabuhi.
12: Sa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
17: Dili.
16: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
18: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
16: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni tanan.
19: Pwede ko. No. Banda.
16: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tadilo.
19: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba'y jigaw?
16: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
19: Dugo! Dugo!
17: ni oi nak ko gatot na ko ikang.
20: I'm sorry pala nak. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
17: Unsa?
20: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way lain kundili si Takla.
21: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
20: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, mga igala. Kumusta? May ngadlaw na sa kanatong tanan. Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Makikuba na sa kanyo. Uba sa kong partner, while ang guwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Palit, good morning. Paragis, Bila Bila Plus, Herbal Capsule, o ang Avocado Coffee Mix with Guava. Makapagana ni o makapabaskog.
0: Tinood na mga igsona, mga igalaw niya. Ay sa kalimot pagpaluap sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampanagsik na, pampagana pa. Okay. Bueno mga igalaw, shout out time. Shout out niya sa Toledo City, si Raul Tolentino, Rocco Balliore, si Helen Balliore. O gimana sa Lutupan, Toledo City, si Luloy Maging Angay, si Isoy Amarillo, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, laing shout out usab ni ay naman ni ah tempo ka diyo tagigiwag tang man ni Ricky Yahagwan. Ah, shout out diyan ni Dr. Ted and Gina Saipik diyan sa Pitugo Bohol. Uy, si Mark Lowe sa Tumira diyan sa Pitugo Bohol. Si Pari Ricky and Maz Vivien sa Valencia Negros Oriental. Si Celsa Delia Pilin o sa Tanang Biente Family diya sa Valencia Negros Oriental. O gimana ni Inday Andudong Barbusa sa Valencia Negros Oriental. Si Konsehal Adon Abalo diya sa Haklupan Talisay. Si Anas Pakira. Si Rachel D. Tabura. Trixie Claire Baay Balili. O gimana ni Jojo Sinuntao, gikan gini sa itong Bisay Founder Bangag sa ilong walaan ko nga itong writer-director OG Kumpok Rakasa. Okay. O gingoman, shout out usab gado ni Virgie Abuda diya sa Lower Yati Kiyot Pardo. Kiyot Cebu City. Gikan ni Ricky Bangisgaring. O maria si Virgie Abuda diya sa Lower Kiyot. Bilin alis na si Lita Gripo, Lucia Buloy diya sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan gyapon ni Ricky Bangisgaring. Okay, pwede mga ikala dito maglangan na ito na hinumduman ang nangagi nga napungan yun ni Haring Hari na ni Hariki si Raina Tara sa pagsuod sa dagong saming portal. Kunya samtang si Haring BBT nagmatana sa pagbalik unya pagkataon-taon pagidnini pero ni piyon lang nagapon ni matara ka niyo ni piyon naripay kayo mga albularyo bugbot nila nga Siren Lion si Kukak nga asawa sa hari unya sa laing bayan usab dito sa nimutangan nila ni Jigo suya kayo si Takla nga malipayon kayo sa Jigo balik sa dito sa nimutangan nila ni Kukak. Nakita sila sa albularyo nga naglabing-labing uban sa dubol ni kadubol ni Hari BBT. Uy, tingunin ni tabo. Yan dahil sumpaning atong sugilanon, bunbon o bibingka.

0: Labing labing mo sa double ni mahal nga haring bibi.
1: Masuk ko daog dako.
0: Pasalo ako kalahurong kukak.
1: Nganong kahit magkami abli sa pultahan, Albularyo, siguraduhang makontento ko sa imong tubag, ha? Kay kuntili, kamatayo na lang ni imong imong mahiyakuman.
2: Salty, Albularyo. Wait.
1: Tubag ka dayon, Albularyo!
0: Nakamata mangkot pagbalik ang mahal nga haring bibiti.
1: Maayong balita.
2: Utsingan.
0: Pero may piyong rausap kini pagbalik.
2: Oh yes.
1: Unsa to?
0: Igo lang kining ni mata pero ni piyong ubalik.
1: Sama ready ay gihapon sa una?
0: Dili talahurong kukak.
1: Unsay kalainan?
0: Taod-taod ang iyang pagmata sa pagkakaroon. Buti pa siya po. Nagamay na lang kay kuwang o mamaayo na siya. Lakaw na ko talahurong kukak.
1: Sige. Isina pagbalik ang pultahan.
0: Talahurong kukak.
1: Ato na ang leader sa mga Albularyos.
2: Nakita nita niya nga may patong ining trono ni Haring Bibiti nga nag chubibo kayo chubibo naglaping-laming.
1: Pasakti kato siya. Ipadayon na tong atong nasuktan mientras wapagyod mapalikis panimuot ang mahal nga Haring Bibiti.
2: Sigurado ka?

0: Kadali sa oras. Hapon na, Jeko.
1: Nga, na-enjoy ka ba din ni Takla?
0: O, Jeko.
1: Kining tanan, tumudog ang mga.
0: Jeko.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Rigan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times idi kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang nakuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Wala na rin. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
6: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na katong wala pa ka gamit sa itong kape?
7: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagay sa... Ang kid turo ne gani ay nag
6: ha sa kulian
7: o kato kaning ama nga murna
6: abutin sa
7: gani oh nya o sa o apa ko nagamit o magsagka gani ko maglisto
6: taga ka sa bukid ikaw ka sa ka
7: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pat ko na iha
6: pwede na makakat ka tayo ka sa bukid
7: kat ka to ha
6: oy
7: magrapag yun ko atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalog sumpon eh kanang iguwang naman kay ka ay ko salamat
6: hindi pa ka nalim mulay
7: siyon
6: Lido
7: Alberto
6: sila ibang edad.
7: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa atong sugilanon.
1: Karon nga nabalik na ta sa atong kalibutan. Dinis taw hanong kalibutan. Ihurot ko na sab ang akong atensyon panahon ni mutakla. Ipanumpa ko kana.
0: Jeko.
1: Hangtod na tugutan ko ni mo makasuot sa imo kasing-kasing. Ug musugot na ka nga magpakasala tatakla.
0: Jeko,
1: ikaw mo'y pinaka-espesyal sa akong dukhan. Ikaw na unya ang reyna sa mansyon.
0: Dili ko eksapayan ang imong kadato, Jeko. Ang importante na ako, kung kinsay gisinggit sa akong dukhan.
1: Takla.
0: O gipanumpa ko, kung andam na ko sa tanan, ikaw ang unang mahibaw sa akong desisyon.
1: Tinuutak lang.

0: Kini, kini ba'y kong ganahan? Barko, barko!
1: Ay, dili man kanahan siyan, ani. Hinay man kayo, dili upog siyan.
2: Ngutana, ngutana, Lir! Ngutana na yun!
0: Sige, kabagbalik-balik ka ng ngutana, ngutana, di mo. Sige, pangutana mo tiga tukoy.
2: Ngutana, ngutana din mo! Ngutana na yun!
0: Ay? Usa saga ni sulti sa bagong managuyab tukoy. Ha? Usa man!
2: Sa bagong pagmanag-uyab, magbaha ang isulti nga, I love you, miss you, take care.
0: Kung mamiyo lang dugay, usa man tukoy. Hmm?
2: Magubat ng pangutot.
0: Panag sa ilong.
2: Ngutana, ngutana din mo, ngutana din mo.
1: Ingan siyan, sa ayuda, dili may perming malista. Pero sa purka, permiming malista ko ya tukoy. Nga ano man na?
2: Kaya nagtuo silang gipang bitok mo.
1: Langan sa ina.

0: the ceiling.
1: Can you not get some more quiet for me, poor guy? Oh. Overlooking ang aircon pa.
0: Natural. Dato na kita. Mag-anad-anad tas papakabuhi sa kinabuhing dato.
1: Maoyot.
0: Dali-dali. Tinanday ito. Relax mo na ta.
1: Ayaw una.
0: Oh, ganun mo na.
1: Gutom naman ko, Bogart. Mga unso to,
0: eh. Oh, order ta! Order ta! Ipato na yung ginisa ko.
1: Order! Sosyal! Wow, ginawan ko ano!
0: Oh!
1: Sige, sige!
2: Dali na, recess ng kwarto!
1: Hala! Ni asab sila.
0: Ni asab sila. Siling lang rin nato ang ilang kwarto.
1: Og mag-overnight sa sila sama nato?
0: Baya, kasuya o may mga ganahan. Abi kay ni ata, ni asab sila.

0: Pugnan mo gyud ang ako untang pagsuot sa dakong samin nga portal, Hariki. Duwentes kaputi.
1: Tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali! Gibasi ko lang ang tanan. Sa gisultir ako ang akong desisyon, maangaray na Tara.
0: Manginaot na lang kita nga mausap gyud ang hari ubos sa panalangin ni Batala.
1: Pero ako, mahal nga rin na Tara, puno sa pagduda.
0: Unsa?
1: Mausap pa ka ang sobra kadautan nga duwindis sama ni Haring Bibiti.
0: Unsa?
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pagkakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
14: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas. lawas.
14: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, ikan sa kadagang free radical sa lawas.
15: Mm.
14: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao rason nga nung magtaya ang puthaw.
15: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX500 og Mighty C.
14: Correct.
15: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
14: Lagi
15: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
14: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
15: Mahal gyud oy, basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
14: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
15: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 ug Mighty C. Sir Jod.
14: Correct,
15: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
14: Husto, Doc.
7: DTX 500!
13: Si Albert nga tagadumagin. Upo nga akong mga TL o mga panagit. Napagadumag na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga nabag. Piktibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
16: Mamali sa mga butika.
14: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
15: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
14: Ah.
15: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
14: Ayay.
15: Oh, mataya ang imong utok.
14: Brain.
15: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
14: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
15: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
14: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
15: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
14: Oh, wala. Wala.
15: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
7: DTX 500!
12: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500!
17: Ako sa Jubilee. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
21: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
22: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty si ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, mm-hmm, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Mm-hmm. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
23: sus kog na ara.
15: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
22: Husto. Sakto jud ka dok.
15: Mm-hmm.
22: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C. Mm-hmm.
15: Dili lagi dun ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C.
22: Mm.
15: Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha.
22: Mm.
15: Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit? Og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
22: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes og Mighty C.
15: Mm.
22: Matag adlaw, kompleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
15: Mm.
22: Kining sekreto sa aging.
15: Mm.
22: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos.
15: Mm.
22: Nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information.
15: Mm.
22: Nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
15: Mm.
0: DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radio, huh? DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
24: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
24: Pag 1 month ka pin,
25: naayo na ako.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
15: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
22: Correct.
15: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
22: Mm.
15: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
22: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil,
15: mm,
22: ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
15: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles.
22: Uh-huh.
15: Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress.
22: Mm.
15: Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula.
22: Oh.
15: Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
22: Muna'y kuyaw.
15: Mm. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuana, muna'y hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
22: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka.
15: Mm.
22: Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
15: Taghana.
22: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Mo na'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
15: Mona Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C, og sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
22: Wow!
15: Nga naman.
22: Oh, nga naman.
15: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
22: Kalami.
15: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
22: Mm-hmm.
19: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: DTX 500.
13: Si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga pasakit. Kapagadungog na ko sa DTX 500, akong gindubol dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Piktibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ronda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
11: Mabalik sa mga butika.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington.
15: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
22: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
15: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
22: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni siya aluminum sa tupa nan toxic.
15: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
22: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
15: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
22: Ay, perfect.
15: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
22: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
15: Hello? Tay, pwede ka na.
22: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
15: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
22: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
15: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
22: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
22: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
15: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
22: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
15: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
14: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive.
15: Mm.
14: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
15: Mo'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise, jud ka.
14: Mao jud na.
15: Mm. Kay kung hinay dagway, Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
14: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL.
15: Mm.
14: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
15: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
14: Mm.
15: Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
14: Muna'y delikado.
15: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Og kanang antioxidant Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
15: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
14: Hosto Doc.
15: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
14: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
15: Mm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
14: Kampyon.
15: Mm.
14: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo.
15: Mm.
14: Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL,
15: ang imong good cholesterol.
14: Mm.
3: Ditribayo.
5: Oh, si Richard,
6: siging galabad akong ulo.
5: Nasa day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa ditribayo.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
3: Ditribayo. Ang D3 ng may visio.
15: Ang visio
3: ng may D3. Papalit sa mga butika. Ditribayo.
14: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
15: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
14: Mm-hmm.
15: Kung ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga ditri lang, Sir GP.
14: Mm.
15: Pero kung ditribayo,
14: naa siya
15: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang

0: nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga mao'y magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga mao'y makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
1: Murag wardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong ba?
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: Ditribayo.
3: Ako si Aying, ganabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug pagamay sa akong buyon.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna Tagaamla. Kahiper ko sa taas kaya akong asid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubi. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, jud din ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
5: Karong March 1 to 13, 2020.

0: 26, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in.
3: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
3: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, o murag na ay gapanuslok sa akong tiil, o niya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
4: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumban na dahi ko ni mo.
3: Oo, naiuban ka ni Dok nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
4: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
3: Gusto.
4: Usara man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
3: Correct.
4: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
3: Hmm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
4: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
3: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
4: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
3: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
4: Dugang pa, so ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
3: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
4: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
3: Kalami.
4: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
3: Kini pa jud, Doc, kung gaditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang ditribayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
4: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
3: Unsa man, Doc?
4: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
3: Oh.
4: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
3: Ah, paita.
4: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
3: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
4: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
3: Correct.
4: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
3: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
4: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
3: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
4: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
3: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon!
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
6: Karong May 27 to June 5, 2026.
0: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tumbok.

0: adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag dosiran.
3: Dosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress Tabs, maayog pagkaon o exercise. Kay naaman ni Vitamin C, E, Iron o Niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, wayipod ninyo.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Good morning, my dear plants.
10: Ditiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot
16: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. May 27, 2026. Nagsuwatan po na usap mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Lilian. Well, stand by Lilian, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kita kids nagkaduol na gyud karon ng May 30 pohon diha sa Samoga City ang ato ang Nance Medical Mission diha sa May Philippine Red Cross Function Hall Petit Barracks Barangay Zone 4 Samoga City pagka May 31 diha sa Ipil Samoga Sibugay sa May Covered Court sa Ipil Samoga Sibugay pagka June 1 pagadian Covered Court sa May Plaza Luz Compound Paharis Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas pagadian City June 2 Malave sa May Carousel Garden sa May Rizal Avenue Barangay Makugihon Mulavi sa Buanga del Sur pagka June 3 sa Dipolog Mini Gym Barangay Torno Front sa Barangay Hall Torno Dipolog City pagka June 4 sa Kalamba sa may Barangay Hall of Barangay Sulino Kalamba Misamis Occidental and pagka June 5 sa Oroqueta sa Lumantas Riverside Porok 3 Barriento Street Layawan Oroqueta City. At ang atangin ninyo tungod kay ang first 100 no kada lugar makadawat sa ato ang gidyug water para gid sa mga diabetic. Ayan. Usbong Christian by Lilian alang sa Musuat. Tinis syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Huwagin na ako damha ate. Nga maabot ko sa punto nga makapangutan ako sa kong kaugalingon kung unsay ang ngayon akong pagabuhaton. Tawagan na lamang ko sa pangalang Lilian, 39 anyos sa Pangitaron, taga Nunungan, Lanao del Norte. Apan kasamtangan na ni Moyo karon sa Cagayan de Oro, ate. Napulo na katuig ang among kaminyo ni Julius. Ug naamid duha ka mga anak. Usa ka lalaki ug usa ka babae. Sa gawas tan-awon murag hingpit ang among pamilya. Nagkagalingong balay, gamay nga negosyo ug usa ka banang responsable mapinanggaon sa among mga anak. Apan adunay usa ka butang wa gid mawagtang sa kong huna-huna ate. Kay si Julius ang akong bana kanhing uyab sa kong manghod nga si Jam. Di ko malimot ate, ako sa isa-isay first year college pang akong manghod atong tungura. Samtang graduating na sa engineering si Julius. Nag-ila sila sa saka gathering sa mga eskwelahan. That time, graduating na pud ko sa kolehiyo. Pareho raming nang eskwela og usa ka universidad sa Marawi City. O pareho ming taga-Nunungan ate. Busa, bisan way klase, gakita gihapon mi ni Julius og Jam. Kay mamisita man si Julius sa among balay. Hangtod nga na-close na pod si Julius sa among pamilya. Dungan mi, may graduate ni Julius ate. Human sa graduation, nalimpalad ko sa Cagayan, samtang si Julius ako nasairan, nga human siya nakapasa og board exam, nalimpalad siya sa Cebu City. Talagsar ako makapauli sa amo kay usually Christmas ra gyud og Holy Week ate. Nasairan nako nga nagbulag na si Julius og Jam. Paguli nako, wala ko nakiisyuso pa kay ila man ang kinabuhi. Sa tinuod lang, dili kay mi close akong manghod. Sila sa akong magulang nga babae ang super close ate. Dili pod ako ang tipo sa igsuon nga magpangutan na kung unsay problema sa usa. Gani paguli nako na may bagong uyab si Jam nga taga-amo ra pod. Wa ko magdahom nga usa ka adlaw. Kalit nga may message ka nako si Julius. Of course ako sang gi-accept ang iyang friend request ate. Kay basig malain siya. Apan sige niyang chat nga di ka nako og pangumusta. Sa kuna-huna, basig gusto lang siya makipag-chat para makipag-updates akong manghod. Apan throughout sa among panang istorya, wala man niya sukad na mention si Jam. Na yung mga higayon nga, kalit lang makadawat kong mga parcel gikan kang Julius, mga food deliveries ate. Gani sa akong birthday, giaduan pa ko niya sa Cagayan para ma-celebrate ang akong birthday. At ngayon, nahisitant ko ate. Sa diyang na ulitaw siya na ako, giingnan na ako siya nga, di ko ganahan kay ex siya sa akong manghod. Og dili ko ganahan nga ingnon ko nga ex ako manghod ako na uyab. Apan mato ni Julius. Matidudanon siya nga rikan ako. Consistent siya kada adlaw ate. Nga manawag na ako. Na yung mga higayon nga, kalit lang siya moabot sa balay, gikan sa Cebu. Lima katuig na silang nagbulag ni Jam sa diyang naging kami ni Julius. Gani, before na ako siya gisugot, ako pang ipangutana si Jam. Nagkatawahal ako manghod. Ingon niya, sugdon ko nun ako kay buutan. Mato niya, past is past na kuno. Usa pa, naanak ko na siya'y uyab. Mahinong din ate nga. Wa na tinuoy rason, nga din ako dawaton si Julius. Pila na may sugilanon. Nang labay pa ang mga adlaw ate. Malipayon mi sa among relasyon ni Julius. Samtang ako manghod, happy na pod sa iyang karelasyon. Abi mo ate, dinin ako na bati. Kung unsa kaninod nga dunay magmahal nga anak kanimo. Dunay lalaki nga magpakalma nimo. Muhatag kalinaw sa imong mga kalibog. Ug ang konong ko, sobra ko na in love kang Julius. Tuod man ate. Tungod kay medyo idara ng among ginikanan. Masakito na pod ang akong inahan. Nakadesisyon ko nga magkuha mig housing loan diri sa Cagayan de Oro.
para diri na sila magpuyo. Kay lisod kaayo ang transportation sa among lugar. Layo usab ang mga hospitals sa among balay sa nunungan. Akon duha kay igsuon ang namuyo ngadto. Kami ni Jam maoy kauban ni Mama ug Papa. Apan sa dihang napakasal na si Jam ug Irwin ate. Gidala ni siya sa iyang bana dito sa Butuan. Busa, ako na lang ang nahibilin sa kumaginikanan. Sa pagbalabay sa mga adlaw, may abot ang duha ka tuig nagpakasal mi ni Julius. Nagsugod nga malinawon ang among kinabuhi. Giassume ni Julius ang tapad nga balay para silingan rami sa akong mama. Para ko nga duol kayo mi og dali ra namo makita ang ilang sitwasyon. Mibalhin na pagtrabaho sa Julius sa Cagayan ate. Para na ikauban gyud sila mama. Gikuha pa gid nako ang duha nako kapag umangkon sa nunungan. Matag dunay okasyon labi nag birthday ni Papa og Mama. Mangabot gid ako maigsuon ingon ana mi kamalipayon ate. Uban ang mga kapika sa mga anak. Naging normal ang among kinabuhi. Hangtod ate. May abot si Jam. Ako na sayran. Nagkabulag siya. Ug ang yambana. Ate R.

Og lagi kay wa may trabaho ang akong manghod ate. Dito siya mipuyo sa balay nila mama o papa. Nga nasa Muntapad. So kadi adto, maluoy ko sa akong manghod ate. Kaysa may di maluoy kaniya nga ang yang duha ka anak to ama sa ihang bana. Wa man niya madala. Mingaw kay para kaniya. Ate. Huwag ko magdahom. Nga din himagsugod ang ako problema. So kadyana na siya sa balay, sa akong ginikanan. Dito siya sa among balkon magtambayan. O sahay buntag sayo na na siya. Kabiin na siya babalik sa balay sa akong ginikanan. Kailagi tapad ramampod sa amo. Pareho ming doon yung trabaho ni Julius. Dungan ming manglakaw sa buntag, dungan po ming manguli sa hapon. Masap na namo si Jam sa kusina magluto. Natuuna ka pa salamat ko kay lagi. Kana pa ba nga kapoy baya, inigabot magluto pa. Apan sa kadugayan, dili na ko komportable ate. At abangan sa mga anak, mag-joke siya nga sa una daw, uyab sila ni Julius. O ako magdahom nga, naapa siya mga pictures nga ginatago. Kato sila pa ni Julius. Ako siya ginaingnan nga, ay nasultiha ang mga bata kay lainan ko. Mukatawa ra siya. Hisgutan niya, say matapik na mo, kato nang laag pa sila, sa Kamigin, sa Buhol. O sahay, maingon na lang ko isip asawa nga, sakit sa dalungan paminahon, ay mo sige hisgot sa iyong mga nangagi. Ang ba't ba ate, din ako tuyuon, saputon ko kung makadungog silang mga kanhing naagian. Si Julius, galikay siya sa topic, apan akong manghod, garagaraon yun ate. Wa ako masayod kung insensitive lang bagid siya or iya ko gisawa yan. Hangtod na sa kaadlaw ate. Nabati na ako, mingon ang ako manghod. Nga ka Julius. Unsa ka ha, kung wa kita nagbulag, kita'y nagkadayon. Mitaas akong dugo, ate. Ako kitawag si Julius, ug akong giignan nga may pamanghipo siya sa kusina. May sunod biya pa akong bana, ate. Apan dili lang ni atong tunguran ako na dunggan nga maghisgot si Jam kabahin ni ini. Matos akong bana, di ko nun ako tumpangan kay passes past. Ug ako iyang gigugma. Apan ang ako magod, ate. Di ko ganahan nga murabag nagbanding silag balik. Manghod na ko siya, ate, nasayod ko, ana. Apan ang butba, di na ko tuyuan. Mubati kong selos. Ilabi na akong manghod, permanente nakapuok ang shorts bisag naaramis balay. Magsandong ausahay makita pa iyahang suso, ate. Ilabi na akong magluto sa kusina. Usay mang dala kong tawel, ako siyang tabunan, ako ignon nga. Dili ko comfortable siyang isuot. Mo-joke lang siya kasi losa ra kaayo ka. O ako'y plano nga, una yun imong bana. Mga ingon na nga pasiaw nga para na ako dili unta angayan ate sa magsuon. May nungdan nga, ako ipangutan na akong bana, doon na ba siya gusto sa akong manghod? Apan, miingon lamang si Julius ate. Wa ko na ko'y angay silusan. Wa ko na siya interest sa akong manghod. Kung unsa man ang ilahang naging relasyon kanhi, kanhi ra to. Ako yung ipangasawa, kaya ako yung nagustuhan. Apan ate, din ako tuyuan. Bisag unsa ko na kong ingon sa akong kaugalingon nga, wa gid sila'y relasyon. Apan, ang akong kasing-kasing, kakasakitan. Piliun ba na ako ate nga magpabili na lang mapakahilom? Or hanggaton ko na lang akong bana nga mamalihin migpuyo sa layo? Ambot ba ate kung insecurity ang tawag ini? Pero di ko ganahan nga masuod niya ang akong manghod. Sakto ba ko ate? Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Lillian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Anang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni mo, Lilian. Sa imo papadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Para nako valid yun ang gibati ni Lilian kay ako mismo, nagyukoy na ilhan nga silingan. Magtiayon ang manghud mo'y nadayunan karon ang asawa niyang original, yung magulang. Nagbulagid sila. So, valid ang gibati ni Lilian. Ang pangutana, unsa ang ngayon yung buhaton pa di siya makabikil? Mubiya na lang ba sila sa ilahang lugar nga ilang nasugdan nga siya gani unta nagpalit sa balay sa iyang ginikanan? Nagpalit po sila tapad lang para nga mamonitor iyang ginikanan apan tungod sa sitwasyon nila karon kayang manghod ga purga sungog-sungog ba? Mubalit na lang ba sila puyo? Ikaw, DJ Nova. Ikaw akong una mo tanong. Of course, kao ba na ito, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Cap June. Gusto na na itong mga suking tig subaybining programa.
0: Excited na kayo ko ba? Yes. Mga isi mo opinion. Anyway, of course, ang itong University of Retired Playboy.
2: Yes, maswerte ang adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yeah, Cap June June. Well, unya na ka na ako pa ko tanong, Cap June. Kaya kabawa mo niyo ko sa mong stand. Narinig ko ka, DJ Nova. Ikaw, Dejinov, kung ikaw si Lilian, ang wife mismo, o sa'yo mong batiyon, o sa'yo mong buhaton?
1: Kung ako si Lilian, ma, mangita na lang sila o kapuyan laing. Kaya nang mulikay na lang ba? Ang butansad ka, no, nga nung na may mga ing-aning egsoon. Marag, ka na bang, sa, di sa takabalo sa stansi egso, no, sa nang tinudanay ba ni Iha, nga gapangita siya bikil, kero iyang mailog balik ang kuan, bana?
0: No, kalabitong dili inyo ang balay niya, mag-shorts ka, bitaw, mag-sleeveless ka, dili po siguro na siya, murag.
1: Yes, sa respeto po doon taba.
0: Actually, no, sa panimalay,
1: yes.
0: Lanaki katabang, ay mong katabang, ayaw gini allow nga magsuot og shorts or sleeveless. Yes. Dapat magsuot yun og tarong nga sinina nga para gid iya, ha? I mean, the true point is, respeto kay ikaw agani asawa, makita nimo sa iyong kaugalingong balay, bisan to di nagwapa or something, pero nagpakita, yes, sa iyang kanabang ka-sexy, ang bana, marag...
1: Nagi-tendency. Kay mga, yes, huyang raban yung mga lalaki, di ba, Kap?
0: Di ba, Kap? Dali ra kayo matintal.
1: Dali ra kayo matintal.
2: Maluoy git siya. Mapinanggaon. Mapagbahal.
0: Dili mo balibad. Dili mo balibad.
1: Muna nga, si Lilian, murag ko ano, kanang kinahanglan na lang siguro nilang ilika ilang kaugalingon. Kay, naam ko tendency git actually, ma'am, nga matintal git balik ang iyahang bana. Kay ex-be ito niya.
0: Correct.
1: Imagine.
0: Pa, tungod kay ex niya, murag dili imposible nga maging sila.
1: Yes, dili imposible nga matintal siya nga kana maukay ang mga tinakuan. Dili,
2: asawa ni, grabe na mga pangusga, mga kayo.
1: Dili, naging na tendency nga makakana ito, murag ma-reconnect ba ilha mga feelings sa una. Yung
2: tanaw sa among,
1: so, likay na lang yun para dili ta magka-problema. Bawal lang sa guning, ano
0: mong... Pero, balit ba yun, Kap? Kay, nabigod ko nilahan nga ang magulang ang asawa pero ang manghod di kauban karon. Dahil siya kayo na ilahan na.
1: Perting lai na ana mam no nga igsuon nimo murabag imong ibaylo ang inyohang panag-igsuon ay para sa usa ka lalaki, murag very wrong ka ayo.
0: Pero diri dapita ba mangutana ko kisa may sayop ani ang babae or ang lalaki, like kisa na sayop ayang bana or ang manghod?
1: Para na ko ang manghod. Ang manghod kay kana bang ambot la murag immature baka ni ang manghod kanang tinuyuan baka ni kay murag na mangoy mga kuan ba kanang natay mga ma-assume ba nganong si ihang tumong nganong gaingani siya sungog-sungog ra ba ni or kanang kuan lang gyud
0: mahita mo in the event bitaw nga magka-relasyon gyud, yes, kinsa may sad-an ang bana or ang manghod? Di ba dapat ang bana kay di siya motumpang
1: ang bana ang lalaki gyapoy sala
0: at yan kay kun di siya motumpang
1: wala may mahitabo,
0: wala mahitabo
1: pero lagi kay lalaki man sa gingon pa ni Kap, ang mga lalaki, di igin mo balibad mo nang...
0: Kaya di siya gusto baulawan na babae.
2: Insulto, insulto po daya.
0: Nagpa-short na ka, nagpa-sleeveless
1: na ka. Pwede pa itanin, no? Kanang igsuon ba? To think nga igsuon ni mo, mo respeto yung dapat niya. Baulang sad, ay mo pang uyab, alagyan ng mga...
2: Basta ko,
1: kaya nagigay na sa inyo igsuon niya, inyo ha pang uyabon, dili gidon ta, no? Kaya murag komplikado kayo sa start palandaan.
0: Murag daghatag mo reason ang iyahang mapapakit. Graso ng iyang manghod nga magselo siya kay
1: malamang. Kanayon nga
0: unsa ka ano og kitay nagdayon
1: kanang bastos kayo li respeto gyud kanang
0: dapat dili na maghisgot about past.
2: Liberated lang siguro ni si Jam,
0: dili maghisgot about past,
1: yes,
0: kay
1: respeto o respeto sa iyang igsuon
0: kay kung dili nimo pariente or unsa ang asawa, pwede ka mo joke.
1: Yes.
0: Pero igsuon nimo eh.
1: Yeah, natural po sa kuan mam no nga kanang ma-insecure siya. Kay lagi naaman sila past good. So murag valid gyud kaayo ang kuan ni Lilian, ang iyang pagselos, iyang pagduda, do moingon ta nga kuan ba nga na magi ka ng kuan ba, posibilidad nga, binuang-binuang lang to ni Jam. Pero, to think nga, mag-ex magod sila, dapat sensitive po si Jam ba, nga dili siya magbinuang kay asawa na biyan ni si iyahang, kung ano ka nang, inga na ba? So, para na ako, tungod sa ka-insensitive ni Jam, mura kinanglan silang muli kay, kung ilarap ito ni Pasagdan, si Lilian, magugot lang siya, or
0: and
1: whatever.
0: Nangutana na biya siya, usan, nakagusto pa kasi mo, ah, selosa ra kay ka. I mean, dili mo na siya sa
1: valid, kumot, uba. Oh, valid man na nga magselos.
0: Oh, correct.
1: So, kung ako si Lilian, kung gusto gid niya nga protektahan niya ang bana, ilikay niya ang bana sa posibleng mga temptation.
0: Kalahin sa dana, no nga. Mura ba na yung pinakapait. Ganap itong, ang tao nga mo try door ni mo, suod rapod ni mo.
1: Yes. Oh, muna yung pinakasakit nga, mahita po. Yes.
0: Okay. So, muli kay sila. Diri na ta sa atong University of Retired Labor Professor. From the Library of Questionable Studies. Cap Junjun, the Aziz. Yes, Cap.
2: Grabe. Imagine si Julius, nauyab niya si Jam, ang mangod sa iyang asawa.
0: Oh, yes. No? Sauna. Ex niya.
1: Yes.
2: Agakasakitan si Lilian. Normal nga masakitan si Lilian. Labi nag-i-istorya pa sa iyang mangod ang past, no? Nag-uban mikamigin, tulubi ka adlaw natulog dito.
0: Of course, di ba? Laglain man. Hisgutan pa to na nga.
2: Imagine nun niya, onsay, gibuhat nila sa oras kagabi
1: yun. So, may onsay tumong ni Jam, nga nung kinanglanan niya, istorya pa.
0: I-remind pa niya. Yes. Di ba?
2: Siguro, tungkod kay Igsoon lang. Wala na po sa una-una.
0: Or nasubrahan ka comfortable, anak.
2: Comfortable lang. Basing insensitive lang kayo, Kalilian.
0: Una, sensitive.
2: Una, nganong mo hawa man ka nga mag panginabuhi ba nang inyo sa ka crisis karong panahon na magpatukod sa lugar kag bag-o ninyong
0: sugod sa uno.
2: Tungod lang ana imong igsuon nga kaya ra man ginaingnon imong igsuon nga oy ay na pa so dili mo imong pahuaon dili pa ato sa inyong balay. Nganong ka mo man muhawa kung imong pagutana mo hawa ba mi sa dire o dili, ang akong i-advise ni mo, dili ka mo hawa, kaya diya naman mo nakapundar. Looy, rapod kayo na imong bana nga, gabinot ang taron.
0: Pero ang point, Manggod, kung mag-uban sila, sige, di ka makaabot sa point ka, yeah. Masimati
2: question, sa bana. Question na sa trust, ate.
0: Lagi, pero...
2: Kamong mga babae, Manggod.
0: Uh-huh.
2: No, kamong mga babae, ba? Wala pa gani, Mika, buhat o krimen, suspect na.
1: Natural nga madudahan ang mga babae, Cap, kay natural po nga dali matintal mo gano'y mga lalaki.
2: Kung ipalayo, imagine, ha?
0: Correct.
2: Kung mo layo mo Pinoy-anan, kung gusto sa imong bana, makalugar na ginoon sa mot. Mas maayo mong gano'ng doon lang, kay makita rin ni mo.
0: Mag-ugtas man, oy!
1: Pero feel pipitaw na ako, ma'am, si Jam, kay insecure siya kang Lilian, kay failed biya iyang marriage. Musigurong gatuyo-tuyo ni siya nga, murag gusto siya mong damay.
2: dili po siguro, comfortable lang po siya. Kay, ikaw po, Jam, kung kapaminaw ka, ayaw sa dipakita. Tagu-tagua po ng tirada riya, Jam. Kasabot man dito nga
0: nakinanglad
2: yan comfort.
1: Asas, mo'y nakapangit ba ka? Nasabtan mo na ako nga. Pagmahay nga nung ihang gibulagan si Julius or nga nung nagbulag sila ni Julius.
2: Ikaw po, Julius. Ikaw man ang lalaki. Dapat ikaw ang mag-drive ani sa sitwasyon. Dapat imong briefingo ni si Jam nga mag-istorya rata ka ng kita-kita ra.
1: Ayun, yan na magsugod. Mo lagi, kinanglan magpalayo kay na.
2: Dapat dili ka dungog si ate ni mo. Ya, istorya ako ni mo, Julius. Si Jam, nga pasinsya lang ka, Jam, bisag kung saon, igsuon rin ang tanaw ni mo.
1: Mm-hmm.
2: Dili, gitong dili, dapat ka matintal kang Jam.
1: Mm-hmm.
2: Kay, bawal man sa to ah. Actually, di Genova ang biktima ni si Julius. Looy lang kayo mga lalaki karong panahon na, no?
1: Wow.
2: Kanang wala bitaw ka gibuhat na utan.
0: Uh-huh.
2: Kanang seryoso bitaw ka nga gaplano sa inyong pinabuyan, gaplano sa future sa inyong pamilya. Nga, himuon ka nagsuspek sa inyong asawa. Astilan pa itong looy. Igora ka ga, kumunit sa igsoon niya, kay diya gapuyo, kay looy pod kayo, gibiyaan sa bana. Ang anak... Sadana na yun ka. Julius, kung kapaminaw mo ka, Julius, kwan lang yun, pakig, kanang, unsay tawag ani, Julius, kanang, pag-ampo lang kanunay. Ampo lang yun nga, kanang lang, kaya ni mo ang mga pagsulay sa iyo mga damuwi.
1: Mga timtasun, iampo.
2: Kay, kanyang mga babae, mga gudos, ay di masabtan. dili ba sab duwa ko sabot ani kang Lilian ate ga igura ba ni ka kubo di sa igsoon
1: natural natural magselos
2: igsoon ba yan
1: kasi ga kakita good nga kanang sayo nang kakatubangan si mo mga anak pud istorya nila oy ako pinang ex ninyong papa grabe sa kaway respeto oy
0: correct di ba kay bisan ako naman siguro
2: sabi na na nga baka ba
0: palagitan makita nako kung ex di ba makita mo yung ex na-check something ma mahuna na, eh, kumusta na ka? Nagbibigay na, di ba?

0: po sa boat, wala na. Ex na
1: lang. Ulan kayo, pero nagkakay ex nga nag-reconnect.
2: Yes. Mo, that's why, kinahanglan maglikay ka.
3: Tungod, kaya mo sali. Tungod, Lilian, kaya makasalig si mong bana.
1: Tungod kay, doon na yung temptation nga nagpadoon.
2: Yes.
3: Tungod kay, kulang kagugma si mong bana.
2: Di, obvious mo, good kay nga, na ay posibilidad nga matintal. Yung tungod kay na ay maninintal. Muna na nga. Kinahanglan ilikay, as long as kayo
3: ilikay. Kinahanglan niya akumudit.
1: Muna bitaw na, kap, Novs.
2: Yes.
3: Ano ni hikaw mo gini mo na ang imo?
1: Dili ay para bitaw para inana bitaw na para sa ko ah. Kung ako nang bana, ako inon nga di ko gusto mag-istorya ka.
2: Mm.
1: Di ko gusto nga dunay
2: boundary.
1: Ikaw dunay gi boundary.
3: Manguta na sa ako dili ni manguta na sa ako dili lugar ko tubangon di suon ni mo na.
1: Ay prangkahan niya nga imong ate pangutan ah.
2: Mm.
3: Diba? Aha, ang kutsara si ate niyo pangutan na.
1: O ano ikaw mo gi pangutan ng kutsara man ah.
2: Nga nung kinalanggit pang itaon, nga nung ipangutan na pa.
1: Ano na iyo? Delegate, makita gina ko, di malinawon.
2: Yes. Okay. Kung nag-usar, bito agit
3: sila. Kuya, pwede mo pabasahin. Ina si ate ni mo. Anak lugar? Nga, pwede pa kikalot sa likod kuya.
2: Ay, masahi man, masahista ko, ana, dapat, dili kay iner mong ate.
3: Kamugod mga babae, kung dili bito ate manon ninyong iksoon, kabigon nga murag iksoon sa inyong
2: bana. Namagod sila history cap, that's why nga, di gina malikay nga.
3: Labong bito ang inyong bana, istrikto kayo, di magpasaka sa inyong mga iksoon, masukupon mo. Kana, kaya kumudit inyong iksoon.
1: Unsa magibuhato ni Lilian? Bobiya na lang ba sila? O iya na lang piyungan ang iyang mga nakakita? Standby balita man lamang sa Pikaslawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong hibatig yun pa ng usahay, ang akong bitin mo, sata din. Hindi ko gusto nga maghintin ko ka mga para sa hibla nga kapalitan sa butika kay nadlo ko dito. So, paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng cerebral toxin o UAID akong gitari. So, muna kini akong ginintin ko. Dagan ko sa'yo salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelian No sir, agpuyo ko din sa Purok Dos, Lis, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nans Liniment Oil. O tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Mayroon balita pa siyempre ato sa nibayaan ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Juveline Nacion Gayo. Watching from Kuwait. Magnisigid ko ninyo maminaw ay inig magtambag na shout out sa akong pamilya di sa Balubuan, Dumalinaw.
2: From Cherry May Dacalos, good afternoon sa inyong tanan diha, watching from Valencia, Negros Oriental. Regards ko ni Cap June, nga paborito sa kong mama iyang mga words of wisdom.
1: Ayan. From Ryan J. Primero, shout out sa Primero family and mostly sa akong asawa nga si Muna. I love you, mamang.
2: From Elmer Tagupa TV, Cap June, ikaw dyan ang pinaka-joker sa programa. Kadatingog din mo makatawa mi diri sa tindahan. Watching from Katarman, Northern Samar.
1: From Miss Salayana, kanigyod akong pampawala sa kamingaw sa Pinas. Bisan pa man na ako sa Michigan, USA. Bahala dili na live ako makita o nga mapapinawan ako. Good day, ginahulatan every day.
2: From Jocelyn Maturan, maayong adlaw Ate Arlene. Kanunay ko ga-follow sa inyong live. Bisan busy sa tindahan diri sa Dipolog City. Daghan kong na

0: tunan sa inyong mga tambag.
1: Alam Ate Arlene, sa kauban na mo diri, diha, makalingaw inyong programa o mga tambag, labi na nimo nindot gigkag tingog. Pero may kusunod inyong program from Gaspar Fernandez of Tabuilan, Cebu.
0: From Riza Hernandez, hello Ate Arlene, shout out ko sa kumbana nga si Harold, si Mancaron na sa Singapore, watching from Hingol City, Misamis Oriental.
1: Ayan. From Gerlinda Domingo, hi, good PM Ate Arlene, ka-pretty mangid nimo. Thank you. Karon pa ko ka-search sa imong programa kay bag-ora ko naka-sipi, pero permigid me, mamino sa imong paborito jud mo ni Nanay Wenry. Sige jud mig atang sa imong program og karon nakita na ta ka gwapa ka ikaw watching from San Carlos City, Negros Occidental. Pa shout out at ER sa akong nanay sa Libertad nga si Nanay Wenry Lynn og iyang anak na si Arlene Pon. Ang ngalan og sa uban pa niya mga anak. Nagsalamat at ER.
0: From Melly Q28, gwapo man gihapon kaayo si Cap Jun. Oy, may ragyud di ay nga ni-retire na kay basin daghan mabiktima og gipadayon pa. Watching from Ati City Davao Oriental, following your program always.
2: That's kay ko ba?
1: Ati R, watching from Tandag City sa Rigao del Sur, lingaw kay inyong kulitan ni Cap Jun og uy, haha, makawala good stress sa trabaho from Marvin Escobal.
0: Cap Jun, ikaw ray makapakatawa sa akong asawa nga kada adlaw na lang magmukot. Murag kinahanglan ako mo tambong sa imong klase ani pohon from John Ray Butchong of Tagum City.
1: Ayan.
0: Nanglan na magpa-enroll.
1: Pa-enroll sa kwan, retired playboy sa questionable studies. Nya ang mga babae at mo sa
0: kwan, asosasyon ng mga Merisi.
1: Okay, did you know, simong final para kay Lilian.
0: Again, Lilian, sa kupang giyong kaganina, no, nga, samtang kaya muli kay, ilikay na lang yun. Kay, once biha nga, makabuhat nagdi mao, di na mabawi ba. So, para nako, no, kanabang, lisod man sugod kaayo pahawaon si Jam kay si Jam nagkalisod po siyang kinabuhi niya. Yahang option ragyud is mupuyo balik sa inyo hang ginikanan. So kung ikaw ang capable, ikaw na lang gyud likay. Labi na og kanang imo na nang na-communicate, let's say for example imo nang naistoryahan ang imong bana about sa mga di nimo ganahan. Kung nagset kag boundary unya, ingana lang gihapon ang sitwasyon. So it's time siguro nga muli kay ka kay para maprotektahan ninyo inyong pamilya.
1: Yes.
0: No kana bang para sa ako, no, siguro, nalanggin ni mga kuan insecurity po si Jam tungod sa kanang failed marriage po niya ba niya. Gakita niya sa inyo siguro nga kana bang malipayon mo munang magsurang-surang siya basi na siya mga ing ana nga mga tumong ba.
1: Kaya kaingon man siya nga kung kita kay nagdayon.
0: Yes,
1: no?
0: O, kung kita kay dayon noon sa kaha. So, na siya mga insecurity ba? Na siya mga what ifs? Na siya mga regrets siguro. So, munang ilikay na lang ang inyong kaugalingon nga posibleng maukay ang mga diangay maukay. Kaya lahat rabagi ng mga ex, no? Kay syempre, somehow, namin gina yung mga...
2: Okayon, giday, ha?
0: Namin yung mga kuha, namin bigyan na sila yung mga play sa itong kasing-kasing.
1: Correct.
0: Namin na kanang okay siya nga pagkatao. It's just that nagbulag lang mo sa kuha, sa sitwasyon. So, kung ka naman gun mag-reconnect, basi niya, ang ending nung ikaw na hinoon ang makuan, maalaot. So, samtang kaya ni mo protektahan, buhata ang tanan nga, maprotektahan po ni mo ba na imong family.
1: Yes.
0: Kay, sa ako pang yung kanina, kani mga lalaki, no? Kay si kay Kap na nigikan hanga kani mga lalaki mga huyang kaayo di gyud mo balibad no dahil mo accommodate gyud so
1: maulawan ang babae
0: okay basi maulawan ang babae so ilikay gyud nay mong bana nga mo accommodate og lain protektahi gyud na kay na delikado na di na kabawi makasala na hinon mabungkag pa mo sa kuano army maguba inyong relasyon ni Jam nyo inyong pagka managsuon so samtang wa pay kuan gyud ka nang konkreto nga nahitabo or mga nabuhat likay na lang para wa na'y lain pang padulngan.
1: Ayan.
0: Sa kanon ay kinainyo DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
1: Of course, ang pinakapaabot, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, a shout-out kay Mr. Lim, ha? Mr. Lim, maayong adlaw
1: okay,
2: diya
1: okay, kanimo. Okay.
2: Soki na to si Mr. Lim. Kanon ay nagatang. Nag-text ka na isa karon sa text ni Mr. Lim akong basahon. Tambag niya. Lilian, akong tambag ni mo ihatag. Ang tambag ni Mr. Lim Lilian, pangitaan daw ni Mog Uyab si Jam.
1: Ihatag siya. Ihatag si Mr.
2: Ihatag daw na ang number ni Jam sa ako. Sulbad ang imong problema.
1: Okay.
2: Imagine ang imong solusyon mo, hawa diya. Magsugod na sa bugbago. Basig bahitabo noon, maburido ng ulo sa imong bana kay nagsugod ug bago wala ka balo kung unsay madangtan sa inyong pinabuyan magkalitsi-litsi magbasbahay-mahay na noon sa imuha.
1: Mangita na lang siya ipuli.
2: Mangita na lang noon ipuli sa imuha. Mm-hmm. Dito na lang noon sa paingon sa katong kang jam nga. Anyway, nakita na ko sa imong sulatang pulilian. Dili ang ngayon nga muhawa ka. Nga nung manday kasi jam ang imong iban sa ibong balay. Nga nung kabumanon muhawa
1: nga. Iban kaya maapektuhan naman ang relasyon siya ginikanan.
2: Yeah. Once ka muhawa ka, apektado na gud ang relasyon ana. Kaya nagduda na gud.
1: Di man, pwede nga, man may ingon nga, dito min assign. O, di ba?
2: Malabo yes. Na. Isa pa, nga nung ikaw magiging mo na Lilian ang imong bana nga. Mas maya ganang nagkapapuok ang imong ang imong mango diya kay para mahimong hitter na siya.
1: Mga diya.
0: Musa na pa, vitamins sugar sa mata ka.
2: Diba, siyempre, papuok eh, si Jam diya. Pagkagabi, ikaw, pahinay ka na.
1: Mahalagi mo na mahita mo.
0: Dabi.
1: Ang iyahang gusto ka na lang po si Jam kay mo may
2: dili magod ka, dili magod ka episode si Julius ate kay sa bahala sa iyang sulatan po, dungan sila baglakaw pa ingon silang trabaho, dungan po mo
0: pa ingon po. Kay kanira bang mga nagi mga tumong, mangita gining diskarte.
1: May pagbantay kag isa katuril nga baka.
2: Kamu magod ka mga
1: isa ka tao nga.
2: Kamu magod ka mga babae. Grabe lang gid mo ka suspicious.
0: May advance na gid ang mga babae.
2: Halimbawa mo lakaw mo kung nagkagustuhan ay ng duwa. Mangita gid paagi gyapon. Dili gid mo na mapunggan.
1: Amo gani lika
2: question of trust na siya.
1: Kayan nga magkagustuhan.
2: Kay kini mga tulibagbag manggod nga mga laki, bisag kun saon nimo nagbantay, mangita gid paagi.
0: That's why.
2: Ya ko nagasalig magkuan ni Julius ng ligdong kay ning tao.
0: O ta kabalo.
2: Ligdong kay ning tao. Imagine. Giatiman niya imong ginikanan. Ang imong mangod, nagkalitsilitsin pag inabuhi, giatiman niya, komoditya. Pasag di lang guna ang ilang pasgut. Kaya ilan naman ang guna kanang
1: kalingawan
2: o handumanan man nila.
0: Ligdong pa na karoon ka, pero sama sa imong giingon nga, dahil pila rin kusog sa mga laki.
1: Ako bitaw, nakoy ex ba, namit na ko, no? Nag-coffee-coffee me, ana siya nga, gimingaw ko atong time nga, nag-ubanta, katong sweet kita. Siyempre, lahi po di mong batiyon, oy, di ba?
0: Marang reminis, benay mo po ng good times.
1: Namis na ko ito, nakita, first time na ka nakita, nga mura kang anghel. You know, kanainos ka ipagsulti, ana. Lahi biya mong batiyon, nga, appreciate
2: na po. Karoon dahi, dilid ako anghel, ana, lugar. Wala kang anghel. Di karoon na yun. Siya na dahil ko tanaw rin mo.
1: O gani. Una pala niya tanaw mo na kang anghel. So, saan nakakaroon? Oh. Iyon na na ba nga mga
0: yes.
1: Termino?
0: Na yung mga possibilities
1: yun. So, ikaw yun. Nga gisultihan. Magkaigong buka. Bitaw ba? Ano? Bitaw, no? Diba? Normal.
0: Labi na nga dagag memories po si Jamo, si Julius. Oh.
1: Nangatog buhol, nangatog kapigil.
0: Possible, gid kayo nga. Yes.
2: Para na ako, Lilian, kung magpuok, magpapuok ang imong igsoon, magpapuok po.
0: So, mag-inuntisay sila?
2: Pakitag pa-siksi niya, pa-siksi po ka.
1: Diba?
2: Kay... Imagine, muhawa mo diya, mang sugod ng pag-inabuhi. Ako na kayo nga, problema na.
1: Time na dagang sa engineer.
2: Ako na kayo. ihatang na lang ng number ni Jam sa kuha. Kaya ihatang ako kay Mr. Lim. Nag-text na rin, Kuya Victor. Oh. Pakayoon daw niya. Kadaghan kayo, magukod na ng Jam. Kagwapa na. Isa pa, pasalamat ka kay ang taste sa imong bana wag usab. Duwa rin pilihan niya. Si Jam or ikaw. Sa Gihapon, gini si Kuya Kap mo yung dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pura isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, ang na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ko sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Kalima de Genova. And of course, Cap June, thank you very much. Again, Lilian, thank you so much. Sa imo papadangat imo swatan po ni atong tuluman sa sensor li Ate Arlene. Pero kini lang kay kasulti ba? Ikaw mang gyud ang magulang o ikaw mang gyud ang tag-iya sa balay. Heart to heart talk sa imong manghod. Pang kay siya nga di ka comfortable nga mag-short siya, di ka comfortable nga naa siya nga maghisgot sa mga nangagi. For the likadesa, likayan niya na. Kung di niya, kumbaga, heart to heart talk meaning dili niya dapat ikalain. Nga mo na nitugan ka sa tinuod ni mong gibati. Mas may nang musulti ka pero aware siya nga waka nalipay sa iyang ginahimo. Nga hisgutan pa ang ilahang nangagi sa imong bana. Kay pass is pass. In fact, nalangid manggig ka sa iya kung dawaton ba ni mo. Kay nang ulitaw, no? So siya pa man naingon nga sugta. So alang ka na ako, kinahanglan lang ginimong sultihan sa tinuod ang imuhang manghod nga dili ka comfortable nga sobra ra siya nakigsuod o nga butangan niyang limitation ang iyahang mga lihok. Labaw sa tanan, mag-formal siya sa iyahang sinuotan kung naa sa inyong balay. Remember, sa inyong balay, ikaw lang ang inusara nga queen. Ikaw lang dapat ang masunod o ikaw lang dapat ang musuot sa mga sinina nga gusto ni mong suoton nga maka-attract sa imong bana walay lain. Prangkahi siya, prangkahi si Jam para sa ingon makabalo siya sa mga dili niya angay buhaton. Mas may nang musulti para nga di siya magmahay kundi siya motuo. Thank you so much, Lilian. Sa iba papadangat mo swatang po ni atong tuluman sa sensor li Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karoon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. Adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit Kargado.
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Sid.
9: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
7: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Obo!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Trigon, 100% Knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: kabado sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa pangagadinaw daog, ilabi na sa mga kabus ng lilupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagmanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi ngadto sa paghatag ya kanatong lain na sab nga adlaw, lain na sab nga gayon, sa tong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules bit sa 27 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga sukintig paminaw, to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa, sila natagsa ka mga radio, nagtanaw sa to ang Facebook Live o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Kung magisunan usap nga nagtanaw na to, pinagi sa to ang YouTube channel ha, kumusta ka muntanan? O sa gihapon ako yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ha makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makingsunod ng mga pinanggantig paminaw usab nga naminaw kanato karon adiri sa Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo, aluwigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makingsunod nga naminaw usab diha sa Sikihon, aniya sa Bohol. Ato makingsunod nga mga Bulanon, adya sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makingsunod usab diha sa may Luzon da area. Ang mga tiga paminaw na to dito makasama nga naminaw, kumusta ka mo diya may gabi eh? O gingon manusap dito sa gawasan naso.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon diya ha. Ha, mayong pagpaminaw ninyo diya, mayong pagsunod ganunay. Ha, pag-atang sa to ang programa. Salamat kay ninyong tanan ha sa kanunay nga pag-atang. Kanyang uban po, nagangandoy, sige kanyang mag-atang po sila, maminaw po sila, ganan silang maminaw. Akay gaatang po sa tuang padidit po di ay. Atuang nga mga kaigsunan, atuang nga mga naminaw, usab na to karon ha. Ang mga senior citizen, may pagpaminaw ninyo diyan, tanan, ato ang makiksunan ng mga senior citizen, ato ang mga kasama, mga, kwa na to, mga listeners na to, nga naminaw, nanikaisikay, no, samtang nanikaisikay diha, naminaw, nagpatingog sa radio, giyon yun kanunay ng radio kasamang nisto, aron nga makapamati, makapaminaw diri sa ato ang programa.
2: Straight to the point.
1: Ah, unya ka ganiha rabag, iwan-uwan ta din hi. Iwan-uwan ta din hi ganiha kasamang ni store. Unya, kumusta man des inyo? Ah, nakasinati ba mag-uwan dia or wala, ha?
2: Straight to the point.
1: Ato makaigsunan nga noon, at least ni uwan kasamang ni store. Amot nagway dito sa Amos Negros, ni uwan ba? At least katunto ang ako ang gipugas nga mais, may nilang intawon makaturok kasamang ni store. May nalang intawon kato nga to ang gipugas nga kanang naang mais bitaw kasamang nistor nga makakwanto kanang naang makapanggitib ba no makapanggitib unya manghinaot ang tapan kayo to nga kanang naang to ang gipugas ditong mais para kwanto surkohon to nato kasamang nistor og mo dagko nang sagbo. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa adgarong gabi una, mga kasama. Arita sa tuang mga isgutanan sa adgarong gabi una, ha, kay atong hatagag pagtagad ni kay trial sa kaso ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. Sugda na unya sa Nobyembre 30.
2: Straight to the point.
1: Ah, sorry na mga sukindig paminaw ang trial. Karong November 30 ang trial sa kaso ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. O niya kaganiha, gipahigayon ang status conference. O niya, wa makatunga no, si kanhi Presidente Duterte. Usab mga sukindig paminaw. So karong November, dugay para ba kasamang nisor? Mayo, pagutaron, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. October, so naapay November, naapay unom kabulan. Unom nga lima nga to sa unom kabulan kasamang nistor na nga to ang paabuto na to para muabot ang trial ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. So muna nga kanang na ang uning atangan o ninog limot-limutan na nimo. Dali ramang kayong badbad ang kaning niya nga bulan. Pero mas mayo unta og kana bang anong paabuton pa mag-November kadugay ba po? Paabuton mag-November kasamang ni Sir, mas may pa dali o na arog mahuman na manggaling, makumbikto ba siya or ma-absuelto, at least kana bang na ang dili magpalaom-laom kasamang nisto. Kay pananglitan og makumbikto, di at least makuan dayon nga nung mreg dili, di pwede sunod bulan o baka unes Hulyo, pagkalayo pa itong November. Pagkalayo pas November kasamang nisto.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin kanhi Senate President Tris Escudero mag-atubang matod pa og kaso nga plunder dito sa ombudsman kalabot sa giingon nga nakadawat kuno si Escudero og 586 milyones ka pesos nga kickback sa flood control nga anomalya.
2: Straight to the point.
1: Ano saan na ninghitabu akor apil si Escudero? Sa Senador Tris Escudero, mga sukindig paminaw, human nga mubuto ang isyo nga kasuhan ugmang adlawa si Senador Jingo Estrada, mosunod kuno si Senador Joel Villanueva, kasong plunder, karon duna na po'y laing kasong plunder nga ipasaka matod pa batok ni Senador Tris Escudero. Siya mo ay kanhi Senate President, kaniniya si Tris Escudero, sa wala pa sa pulihin ni Tito Soto. Kasong plunder, oy, hot doon nung yun yung mga Senador Duterte. kani mga Senador nga naa sa majority block karon. Sila na may majority, kaya mo lagi na nga sila man tatong naas minority, o niya tungod kay doon na may mga nibali, doon na may mga nilupad, mga sukindig paminaw. Muna nga, kanang naang sila na po'y majority karon. So gigukod na po si Tris Escudero, gipasangin lang siya nga nakadawat o kanang naang 585 milyones pesos matod pang kickbacks sa anomalya sa flood control mo ng kasuhan sa kasong plunder ni Buing Rimulya. Samtang sa laing bahin mga sukindig paminaw, si Senador Robin Padilla po kasuhan usab matod pa og kaso nga obstruction of justice tungod kay matod pa yahang gitabangan si Senador Bato de la Rosa nga makaikyas gikan sa hawanan sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Wa na hurot-hurot na gini mga senador nga kani mga senador mga sukindig paminaw nga dili mo tuo sa mando ni Presidente Marcos, hurot-hurot nagkasuhan. Mangita gyud paagi unsay pwede ikaso kasamang ni Sir para gukdon og kaso, hadlokon og kaso para mobalitok. Para mobali mga sukindig paminaw, mutipo nila ni Soto, mutipo nila ni Dos mga Tulfo. Tipo mga sukindig paminaw dito nila ni Risa Hontiveros. Sunan ka na si Ruben Padilla. Wa may kasos korupsyon mga sukindig paminaw. Wa may kaso sa flood control nga anomalya. Wa man siya ay kananaang wa may ikakaso nila. Wa may ipasangil kay mga tao. Di po mo to okay. Nahan o kwan si Ruben Padilla nga di man na siya. Kwan o niya kanang bag-up mananahimong senador. Karon, nangita silang paagi. Di nakakita matod pa o paagi ang ang NBI o kapulisan, gisugo na po ang NBI o kanang CIDJ, ang kapulisan mga sukindig paminaw nga kasuhan si Senador Robin Padilla kay obstruction of justice ko. nga pagtabang dito ni Senador Bato de la Rosa.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, si Senador Amy Marcos ni pahimang no sa publiko nga timan-an ang giingon sa mga senador nga ni dapig ni Presidente Marcos, ha? Nga isilsil yun sa alimpatakan sa katawhan ang ilahang giingon nga dili mahitabo nga walay eleksyon sa 2028 nga presidential election.
2: Straight to the point.
1: Og matod pa, ha, sa uban nga mga senador, wala kunoy mahitabo nga charter change. Ha, kanig himakak ni nila kasulti ni Senadora Amy Marcos.
2: Straight to the point.
1: Dunay hatag ug pagtagad mga sukindig paminaw hakay. Ha, kanang naa nga Senadora Amy Marcos karon ingon nga, o sige ha, atong timan-an ha. Ato ang timan-an ha, kamo na iniingon ha ni lugwa na na sa inyo ha, nga ba-ba, nga giwitik-witikan sa inyong dila. Ha, kamo na iniingon ha, nga kanang na ang walay ha, kinahanglan gyud nga mag-eleksyon gyud ta. Ha, kay si Senadora Amy Marcos, nipakita man sa dito og video sa kanang na ang Senado, nga duna kunoy plano sila si Tito Soto. Ha, kauban si ang mga congressman nga pipila ka mga congressman og si Presidente Marcos nga pananglitan og dili gyud madalag impeach, dili gyud madala og dili gyud makumbikto si Vice President Sara Duterte. Adunay term extension. Ha, mo duna kunoy extension sa pagka presidente ni Presidente Marcos sa konbot sabton dili mo kanaog ba adayon sa impuesto pag-abot sa unom ka tuig unya dunay walay eleksyon sa 2028. Amo nan ingon uba mga senador dili na tinuod baka kanang ingon Senador Amy Marcos kay sa 2028 dili miganahan pud ga walay eleksyon matod pas mga senador ang grupo ni Soto. Ha, ito na yung tagagpagtagad na kay naingon. Ito na silang timanan ha, basig mga, ha, agaling kay Butbuton, basig liwat ni silang amo po nga Butbuton, usaha. So, nakaingon na karon sila, Senador Mig Sobere, ha, si Coco Pangilinan, ha, si Senador Coco Pangilinan, si Senador Bam Aquino, Risa Honteveros, niingon na sila nga dili sila musugot nga walay eleksyon sa 2028. Pasabot ana nga mag-eleksyon gyud. So kuhahi sa ginakalap nga impormasyon Senadora Amy Marcos nga giplanuhan nila nga mag-charter change para walay eleksyon inig ka 2028. Ha, to ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kanang na ang monitan aon karon kay ha, so may mahitabuan ni pananglitan og dili nila ma na kumbikto si Vice President Sara Duterte, makadagan sa presidente. Baka ha, bisan og makumbikto si Vice President Sara Duterte, o niya si Paolo Duterte, o baka si Basti, mga sukindig paminaw, koy mo dagan, tanaw na to ang mga tawag, unsabay, ilahapon nga pulsos katawhan. Okay ra ba nila nga pananglitan og dili makadagan si Vice President Sara Duterte, si Pulong Duterte or si Basti maoy makadagan? Okay ra ba no sa mga tao or si Senador Bunggo? Kali Senador Bunggo ron ilahan ra ba pon nga gi? Ha, ilahan ra bang kasuhan sad mga sukindig paminaw kay mosunod po kuno kasuhan sa ICC.
2: Straight to the point.
1: Ano sa maning hitabo karon oy? Ha, samtang sa laing bahin usa ka gituho ang usa ka babae. Ade usa ka babae nga gituhuan matod pa mga sukindig paminaw nga ha unsa man isa kanang giamong-amungan o gipanamastamasan ang napalgan nga wa nay kinabuhi dito sa lungsod sa Alcoy.
2: Straight to the point.
1: Usa ka napalgan ni siya mga sukindig paminaw sa may kanang naang kakugnan diha sa may Libon nga bahin may kasagbutan sa may sitio Kangkaya barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Ha, ganihan buntag mga sukindig paminaw. Ito ni hatagag pagtagad ha kay ining ni ang mao nga 19 anyos nga babae maumani ang katong nga gikataho nga namise. Onya nakita na karon nga walay kinabuhi. Sa baka hinungdan ani wala baka ni siya amo kana. Ha, sa man tong gitaho nga giingon nga among amungan kuno gi-rape kuno mga sugintig paminaw unsa man ni katinuon ato ni hatagag pagtagadron sa report ni Radyo Man Josephus kihano ha kay Jesus na unsa nabalik naman po ning ni ang mga insidenteng ingon ani oy nabalik naman pa ni mga sugintig paminaw ni siaw na po tingali ning drugas og balik like ang drugas mga sugintig paminaw mas ni samot pamanggani ato ni hatagag pagtagad unsay imbestigasyon sa tungka pulisan ni ining 19 anyos karong babae nga napalgan nga wa nay kinabuhi dito sa Alcoy.
2: Straight to the point.
1: Ato niya tagag pagtagad ron ha. O niya, ato sa nga tagan o pagtagad karon ang ato ang pag-asa. Unsa nay kanang naang lakat mga sukindig paminaw sa ato ang panahon ha. Kay kanang naang kuhan ba? Ganiha, ulan-ulan ka ganiha. O niya... Asa nang gibantayan nila nga low pressure area dagay

0: At uning hatagag pagtagad ha kay kuha ni Sir Karon. Akin ang 19 anyos nga babae, mga sukindig paminaw, ang napalgan nga wa na'y kinabuhi, una nga gikataho nga namising, o nga karon napalgan nga wa'y kinabuhi. Amo na po niyo sa manika na na ang resulta baka ni sa utot sa demonyo, biktima baka ni sa mga adik, mga sukindig paminaw. Tapos pagka kuhan ng taong paminaw. O nga si Ronald Dispe, naminaw na to, karon amay gabi ni Johnny Juani. Ahwani Imia, ang gabi na minaw may kada gabi sa iyong programa gikan sa Batu Toledo. Amat kininyo ha og si Leonisa Gabiola Mendoza. Ah, na minaw sa dato karon og si Imi Hujao as Jumel Zambrano. Anya si Tristan Iwat Gulay na minaw sa dato karon si Oliver Kwanan. Amay gabi ipasout at happy fiesta karong Mayo 30 diri sa Bonbon, Kalapi, Bohol. Amay gabi kasama benze diri sa Toledo sa Nibunok na Budang Uwan. Mabisbisa na gin in town ang mga yuta nga dugay na namala, dugay na nga nauga o nang liki pagi. Nakini bay nasad makasama hatod ganado sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ato magisunod to mga pinanggantig paminaw hang adunay mga sakit og balatian nya gihambin sa kalawasan yan na nyog pasagdi makasama ayaw na nyog ibaliwala di anatay maayo kaayo nga makatabang sa pag-alibyo sa mga sakit og balatian nya gihambin sa kalawasan ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, daghan kay nga mga sakit nya kaya kayo nyang tabangan nga alibyuhan. Nang ayaw na mo pagduha-duha sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule unya makapagana usab ni sa kaon, makapanindot sa tulog, puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang nga lawas. Kung kanunay ka nga mo inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, amo ligon imong panglawas ubas kog imong immune system. Usa kon ligon ang tuang panglawas ug basko katong immune system, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit og balatian. Sa inyong gihulat magkasama ha, magparagis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Mapalit sa Didings Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Healthy Pharmacy. Ug uban pa nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Bisitahan lang ha mga clinic duol sa inyong mga lugar. Abulahan makapalit mo sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ano si John J. Sitoy? Pasataot sa kuwa nga pinanggang asawa nga si Carmelita Sitoy, samtang naminaw, Linda Masong Lagos. Kasamang Benji Uwansa diri sa Hillsview Village sa Tisa. Matod pagkasamang Linda Masong Lagos. Joy Riyad, naminaw sa dato karoon. Ang gabi sa Pinas, sa mayong hapon sa Kuwait. Happy long weekend everyone. Kanibolima rin tukan Mirichi. Albert Kabusaw, naminaw na tukikan sa Tagbilaran, Buhol. Si Ikrim Nubi po rin naminaw sa nato. O si kasaman Joel Andalis. Kanunay kaayong naminaw sa nato. O niya i-congratulate ni kasama Joel Andalis ang yahang i-kasama niya i-congratulate kasama ng Joel. Akong igsuon nga ni graduate sa criminology. Karong adlawa nga si Roger Samyon sa Norso Gihulngan. Uy, at tatanan yung mag-graduate sa Norso Gihulngan campus. Congratulations ninyong tanan. Ang sa mga parents, mga ginikanan, mga igsoon, nga nisuporta sa ilahang mga gipa-eskwela nga ni-graduate. Dili lang ni kalampusan sa inyuhang gipa-eskwela, kung dili apilsad, no? Kamo nga mga nagpailaom sa maong kalampusan. Anya si kasamang Gaw Jerwin Pitulan Marcelinia, naminaw sa nato karon sa Dumaguete City. Okay, balik na karon taon magkasama man lamang sa importante kay dugang ang mga pa-shout out og mga hisgotanan ato hatag ang pagtagasan bay lang sa ha. Alas 10:45 na sa gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: Wala si Mom!
10: Don't worry, Dad's got this.
9: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
13: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ang mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with Biogenic.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige ka gawp, inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
21: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
23: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Happy Fiesta!
25: Kinahanglan, extra ang anda.
24: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Naana ang mga bisita?
24: Kajut lang!
26: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
26: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
27: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
30: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
31: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
32: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
34: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
35: Kargato!
36: MaxVit Kargato!
0: Unilab quality yan.
34: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
29: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
12: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala.

0: Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
1: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
20: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
21: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
22: Me too, Mama!
20: Ay, kauisag ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
23: Ako po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
22: Papa!
20: Ha! Makabaho nga germs! Pag all-new Protect soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
24: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
25: Tusiran Forte.
10: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.
27: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
28: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
27: Wow, mas maayo pa?
28: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
28: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
29: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
30: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
31: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Ato ang atak na alas 11 size na sa kagabhion. Malikta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na. Straight to the point. Onya sa di patamo ato no sa tuang nga mga isgutanan usab karon na sa uban pa nato nga mga pa shout out. Ato sa nga i-check si Radyo Man Josephus Gihano. Kaya nagasanbay na sa pikas linya mga sukindig paminaw. Karong nga mga urasa. Yes, Radyo Man GQ.
3: DYHP. Ottoman Report.
4: Salamat sa mga radyo magbigay sa toga pagdating ng Dennis Glass kabayo at oras sa naglaw ng kagabihon nagbabigay ng malinawon ang dakbayan sa Sugbo karapaga oras sa kagarita sa iyo sa kagabihon sa report yato ng dakod ng ipus kalag kaso kini sa ka IT nga na dakpan sa kibugan ng operasyon sa mga sakop sa RPDO 7 sa pero 7 yah sa may purok sa New 3 sa mga lamang ka lungsod sa konsulasyon da at dakpan na nilang sa palang alias sa Carlo pati singkog ingkod aga panigon og kukwarto sa anyo sa garo sa nika IT nga ang trabaho nini og taga-dera sa niskutat nga lugar panlubat nga taga Mindanao aga mao nga kukwarto sa anyo nga sospek na pagkini sa ibang paibas prison sa masang sa pelyo sa mga kibariyansod sa pilaka si Bama aga pagpamaligilikal katrugas ni hindi na kung ikan sa mao nga dinakpan aga 335 gramos kinudahang siya mo na mabawag atin sa 3.6 milyonis sa peso sa samtag sa pikas katahin na ang nasakop sa PDA survey na nakop sa bagusan ka inong senior citizens na 64 anyos na drugista dito ni Malakpi sa may purok sa barangay Giwanon sa Bakoy lalawitan sa Bukol ang nagpan nila sa alias na Hawo 64 anyos sa Gabrigon o lumulpo sa Sariskutat ya lugar na nagpasa sa pag-apertiba sa PDA survey na magkinibiransod sa usaka simana ang pag-umaling illegal na drugas sa nini nagpagkas sa mga nagpan ang 35 gramos na rinahag sa buong nabubulong kapin sa 334 mil pesos ang maong suspeng magadispos kinilagwan rin gramos matag simana. Orbon sa patulang ng Radyo Man Joseph Oscano DYHP Katag RMA.
2: Kasaman Zikyo kaning niang sa kuan na to kaning sa Alcoy na to nga tubang report man ni Sinubi Anios man to niya ganihan report man ni kuan on niya karon kuan ni usa usa man ni siya kanang naang katuregion suspect nga nadakpan ganiha moro toy usa nga sabi to suspect na gito siya or kuan pa persons of interest pa to
4: Giko as police kasabag lang yung suspect na so far no, kung kanina ako kanina data nakpan ang suspect dito sa Alcoy Police Station kasabag Radyo Man BGS. So ato ni follow up on kaya mamuni yung unang report na dawat nato kaganina na nakpan ang suspect sa pagpatay sa mga babae kasabag Radyo Man BGS.
2: Mm-hmm. Kay kuan kayo ka na naang ngayon, ibalik naman sa ningon ani nga kuan, kanang naang...
4: Okay, kuan mato, drug personality sa tumawang suspect.
2: Drug personality?
4: Mm.
2: Uy! So, unsa man isa, na-prisoning niya nga suspect na drugs di ay?
4: Yeah, tinawag na kasama ka Radyo BG, no? So, kung na kong report na nakpanan niya, niya gihulag ko niya, gingon nga sa nika drug personality dito sa lungsod sa Alcoy kasama ka Radyo BG. Gano'y doon na sa record sa nisa nga ni Atim sa Niglogo sa laing babae dito. No, niya,
2: uy!
4: Pakdang lang.
2: So, sa wala pa ni na missing, kaning ni ang di Sinoy Bianios, kaning niyang suspect, doon na untay gilugos di ay dito sa Alcoy ni Dapit?
4: Atim lang siya kuan, pero wa ma na yun.
2: May ganit kinabantayan to?
4: Hmm. Sumaunin niyang record kasi mag-radio ang BG niya. Drug personality pag yun. So, mauna, magiging drugs lagi. So, sumaunin niya makakuha ang ganit. Maka, work itong sa utok sa tao ba?
2: Kung sa may trabaho, anong suspect ko, no?
4: So far, sa itong nabawa sa mag-radio BG, no, base sa report nga ito nakuha, nga ako alam niya siya, mag-drive, magkuha na ba? Parang, tawag-tawag ka pala, parang mo, personal nga mukuha doon ay, sa lahat na ba, marag diligay tingin nga doon ay, ako ang nga trabaho sa mag-radio BG.
2: Kuan magkuno ni, tricycle driver magkuno ni ang kuan, suspect?
4: Really sa kayo nga nag-focus kasi pagka-skill driver, relate niya, full-time ba ka ng skill driver, drive lang.
2: Ah, okay.
4: Diligid kayo nga mag-drive niya, taga-adlaw.
2: Oo niya sa report, nabihan niya, no? Kay kuha naman din siya, kanang naang makaduha na matod pa kuno kay gayon nagireklamo ni kay kaning niyang suspect kay panalitag do na sa pasahero nga mauinan yaha matod pa nga aksyonan og lugos
4: mao niya record
2: sabiha ni tawhan
4: sangre agis niya pare ni mura pa pagaripis tani adik nga pag may pagaripis
2: oh mo na iga kwan ba kanang naang adik pa ripis na
4: Pagaling na kwantong disinibihan niyo sa taong ubay, kwalang gintaw niya, no?
2: Pagkaluuya yung taon, eh, disinibihan niyo, mayroon ba gitsura ka sa manjikyo?
4: Kwapa yung taon, kasi ibog niya ito tali, no, niya, suko tali, itong may tabo, no, na kutluan yung taon sa kinabuhi. So, atong link pala po sa mga religion sa kwapagay na development o mga lawa, no, sa mga follow-up natong imuunog ba?
2: Oh, so at least kanini, nakuha naman, na ilha naman ang may gani kay nailhan dayon ang suspect o niya na dakpan na dayon sa kapulisan na to. Pasalamatan ni ini kay grabe ning linuog ni panghitabo pero muna tong ingon lang diha kasamanjik yung ayaw ninyo naghilabti kay basi og ipatawag mo ng Risa Hontiveros.
4: Message, no, bagay, gising kita lang, human rights,
2: oh.
4: Kuhan, no, EGK nga, kuhan.
2: Oh, napas so, Layla de Lima, ba ayaw niyo naghilapte kay patawag niya mong Layla de Lima sa ICC?
4: Amoning ka, kuhan, sa atong gobyerno karon no, kasi mag-aral sa BG. Sintin taon, wagay si, mukuhan niya, wagay tayo mga ni, singgit ya. Kuhan na nga mga itabuha nga, ang inusintin taon, kuhan ni babae, yung matanon. So, ang rason ani ang kala ni tumugyapon sa drugs no igal drugs siya pag kay adik man nagpersonality man ang suspect
2: pero katunto ang asa man tugo kasama ni Gerald palihog kuno tagpakita ato dili man kaayo layo ra sa kanang naang karsada ang gilabayan dai kasama ni Kyo mura kanang mura bag nasa kuan ra man mga pilar man kadupa tingali nya medyo libon lang ang kanan na ang gilabayan ani unya medyo dako pug lawas ning tawhana
4: ha naglawas
2: oh naglawas unya unsa man ni siya minyo ni siya dunay ka ipon ning ni ang suspect
4: sa upa na pumako ang kwag kasama ng radio BJ no kung dunay ni siya ka ipon or sa tuwa ko ini ka ipon por dili asawa dili minyo ba dili married nga kwag wag di kasado
2: babiha aning kuana no akin ang hitabua kay murag katong hinumdum tato last nga dunay batan-on sa nagipatay katong dito Stolido katong Abarkis bato Plido mga Pebrero man tingali to Pebrero Marso Abril Mayo karon kuana na sad na ni ana sa ilain nga gibiktima mga sukin ding paminaw sa Manzikyo ining giingong adik ni siya pero na bilanggo man ni no kay tungod sa drugs
4: drug personality ni siya dito no.
2: Unik kuya ingon ani ba onya makagawas. Ha, makagawas na hinuon onya kanang naang dito na presuhan nya unta magbag-o. Sama magbag-o ra pug pila ka bulan tingali. Unya ang pait lang ani karon kay iyang gipatay in taon ning ni ang 19 anyos.
4: Mao gina no. So, paita sa ingon ani hitabo ning inosintin taon nya luod kay pamilya no ginikanan 19 anyos pagod. Utang ibaw sa kaugmaw na ning bayhana, ipatereg yano sa drug personality.
2: Pero sa mga kuno istorya ani, kanang na ang kining ni ang 19 anyos, na no, mayro ba gitsura tao ni, kanang nisakay ni siyang tricycle, kung sa mga kuno ikuan ani ka sa manjik yun, na baka ikuan ani?
4: So far, no, palaw man kami ka sa mga radyong din siya ang investigation na ini, kung mga nakita ng babae nga patay na sa kasagbutan ito sa ilang lugar, no, niya, wapan ni gisko si kagit papos ni statistical interrogation ang suspect ka sa magara John BJ.
2: Sige unya talan ning kana na ang balikan unya kasama ni GQ.
4: Okay so ato ning kana no pula po matagal gunya ugog ma usay development ani usay kaso nga tubang ani possibly murder gini og rape I don't know wapan tay ko sa pamay kaso gi ato bang ron ang mga suspek ibitun ang paron sa kapulisan o magkay madakoy ka ganina ang suspek magpatay sa sa kanisinibian news nga matanong na babae. O Lord, sa patulong kanyang radyo man, Joseph Husgano, DYHP, Tatag, RMN.
2: Okay, salamat Radyo Man Juicy Post. Kaya no, simuhang report. Sus, linuog kayo mga sukindig pa minang buhata. Ha, kaluoy ba in taos di sinoy bi anyos nga babae? Nga gikutluag kinabuhi, gilabay diha as kalibunan. Kaya kining bahin sa datod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa makisunan nga nangita o kape, kato mga coffee lovers na ito makiigsunan. Awa na tayo laing kape ha nga imnon. Ang atuan ng EXL Makabuhay Coffee Mix tungon kay 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas o gutano nagisagol sa tuang kape. Lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makiigsunan doon sa nisay sagol hang bayabas. Adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay insulin plant, adunay stevia, nga may gapalami sa tuang kape, adunay arabica, adunay barley, adunay ginseng, ug uban pa nga mapruta sa gutano nagisagol ni ini. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape. Makapa-abtik sa tuang panglawas, abtik ganita. Makasiguro tang makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay. Amo na nga importante kayo sa mga mahiligon kay nga mo inom og kape. Kaning kape haboy ato ang imnon. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya magiskot sa tag haplas ha. Para tayo lang haplasad nga gamiton para ipanghaplas sa tuang kalawasan. Panakit sa tuang kalawasan, maisab ni sa mga panuhot. Ang tuang haplas makasama menes panakit sa kalawasan nato mga pangulngol sa kaunoran. Manutsuhot yod ang ihangkahang anisong kaunuran. Panya mga panglaylay sa to mga lutahan. Mayunin nga to ang haplas mga kasam. Nakarindot anik mga haplas ka, dili ka pa akon og lamok. Sa malayo ka, sakit makasama nga dinggi ha. Anik ka pa akon og lamok ka, niinikon mga haplas ka, nakarindot usab kay humot ni siya. Dahil sa uban nga mga haplas mo nang komportable ka, o ganado kay ka nga manghaplas, ini nga mao nga haplas mga kasama. Minus katol-katol sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap o sa pangagot. Ang atuang haplas o ang atuang kape nga EXL Makabuhay, mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, o guban pag mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ha, pangutan na lang mo ha! Ah, pangutan na lang mo diha magkasama para nga inyuhang nga ma sulayan ang atuang produkto sa EXL Makabuhay.

0: Okay, salamat Radio Man Arnold Bustamante sa mga report. Ano si Junji si Toy. Shout out ko ni Carmelita Canteveros. Alibria si Toy nga nag-overtime og panahi. Samtang na minaw ni mo kasamang Benji. Salamat kayo ha. Ano si Rio Bay, may gabi ikasamang Benji. Ano, minaw sa dato karon og si Ricky Adlawan. Ahas ka nga sula, ana oy, way mahimo nga justice ang victim. Amatod bang ikrim nobi. Arutsin Pipito na minaw sa dato karon. Ana, trace nila ang tablet, sir, ha, gibaligya sa area. Sa dalagit ang gibyaan, ha, agibalagyaan ang nisulti mao na dakpan kay padong na unta nga mulayas. Amo lagi kaning suspek padong unta mulayas kauban yang pamilya. Amo na nga puti salbahisa in town. Amang daon ta nga madugta des presuhan ng suspek ha. Og siya magyugani ng hilabot kasamang nistor. Kining suspek nga kanang naang mamasahiro ng tricycle. Og siya manggaling gyud na hingang hilabot ani manghinaot ang madugta na presuhan oy. Kanang naabang sa tawag ani makuha na siya kanang naang hatagan o gustisya gyud in town ang namatay kay kibalo man tangap mga wala magita ning kalibutan na apan nana nga linuog nga kamatayon medyo sakit mga sukindig paminang palandongon. Okay, sunan ka niho. Ito ang kwan. Asa man itong picture kasamang kanang naang kasamang Geraldo. Palihog ito ganang pakita atong picture sa kwan. Katong picture kaganiha sa kanang gilabayan bitaw niya. Kanang naang gilabayan. Kanimuni dito kasamang Nistoro. Ang gilabayan sa biktima, katong 19 anyos, medyo naani sa kwan katulad sa picture dong. Kanang naang amoni ang kanang picture tawag sa kanang naang biktima o kani muna dito ang galibayan unya gi kwani siya kanang naang gibutangan og yellow line o kanang police line dito ang taga Suko no medyo kwani siya kanang naang taplin na niskarsada dili kayo tantong layo tinal niskarsada ang gilabayan ni ining patayng lawa sa 19 anyos so sumala pa mga sukindig paminaw sa report, ha? Nga kining ni ang biktima, mao man si kanang singal ni Johnny, ha? Johnny Pearl o Bilardo, no mo ni apelyido niya nga taga Sitio Panagikan, Barangay Tapon, Dalagit. Ha, taga kwan din siya, taga Dalagit din niya dito ni Gilabay tingali ni Alcoy, ha? So maning ko ana. Kay gitaho siya nga na missing. Sa iyahang ka-live-in partner, mga sukindig paminaw, dunay ka-live-in partner, kining ni ang maong 19 anyos nga usa ka American national. Dunay usa ka Amerikano ni nga ka-live-in, mga sukindig paminaw, kaning 19 anyos. Unya, na-missing ni siya ni Adtong Sabado. Adtong to ang Pizza 23. Human kini matod pa ni sakay og usa ka tricycle, kay nasubay man ang location ani. Pinaagi sa GPS nga diha sa yaha nga dala nga duna man ni tablet nga dala matod pa sa iyang kalibin nga usa ka Amerikano so official nga na blatter nga na missing ang biktima kagahap atong gahapon to sang adlaw og adunay ni tumaw nga testigo nga iyang nakita ang biktima nga nisakay matod pa sa tricycle nga gimaniho ni Anthony Antig Baldugo ang alias Digak nga sumala pa maoy gisakyan sa biktima ni Adtong Sabado sa hapon. Amoy gisakyan kasamang nisto. Onya sanglit adun na may GPS nga dala nga tablet may importante kay na palitag doon na may cellphone Android ba or kaning sa amot na gawin sa Android mo kuan ba ang GPS ana o sa mga iPhone naman sa iPhone ang kanang sa number na aman tingali sa uwa ba ha doon doon GPS dalan yung tablet so gisubay kiningad to sa barangay Balo Dalagit o nahibaluan niya gibaligya di ay sa suspect ngad to sa Ginganlan o June War Junwar Hiradua. Akin sa maoy nibutyag nga ang tablet gibaligya ngadto kaniya sa suspect nga usa ka tricycle driver. Adito na nailhan kasamang nisto. Adito na nailhan nga kining tablet nga gipanag-iyas biktima gikuha mga sukindig paminaw sa tricycle driver unya gibaligya. Ha? Biha unsa man isa kawat kanan tulis. Ha, unsa man isa girape ba ni dayeng gitulis. Ha, gitulis, girape, gipatay. Ha, unsa makahay kuan ani? Ha? Una nga atong hulaton ang imbestigasyon sa pulis. Unsa man ni na ripan ba ni gi kanang naang gi kay tulis man ni ang kuan cellphone. Ha? Na ripan ba ni niya kaning nagpatay siya bay kuan ani? Ha, so muna nga human natumbok nga siya ang nagbaligya adunay lain testigo nga si Danilo Avila nga nitugan nga ang suspect mga sukindig paminaw nga driver iyang nakitaan nga maoy nagmaniho gyud sa tricycle nga gisakyan sa biktima ni adtong Sabado. Ha? O ni adtong kanang naang Sabado. Adiin iyahang gitaguan ha matod pa mga sukindig paminaw nga ang kuan siya. Oh. So, human na tumbok siya nga ni baligya adunay Danilo itugan nga may nagmiss tricycle hinungdan nga wala nagyod maka panghimakak ang suspek kay doon na may nakasaksi ha. So dihang siya gidakop sa hot pursuit operation giangkon sa suspek ang krimen nga matod niya iyahang gidunggab ang biktima og iyahang sab nga gitudlo ha kundi iniya gitaguan ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagdunggab sa biktima. Pagkasalbahis in taon-tawhan. Ha? Pagkasalbahis kasamang nisto. Niining mong tricycle driver. Oh. So dugang siya, sa diha nga gidakop siya, sa mga kapulisan, mga sukindig paminaw mo to, nga iyahang gitugan taon. So matod pa sa Alcoy, ha, nga hippie sa Alcoy nga si Police Major Jose Nilo Abilio nga ang suspect notado kaayo. Ha? Notado kaayo nga drug personality o gikataho sab nga nisuway kini pagpanglugos kani adto og mga babay sa ilahang dapit apan wala mulampos.
1: Straight to the point.
0: Ha, kay naatol nga adunay mga miagi nga mga tao. Ha? So nakaduna naman dene, naka-attempt naman dene og panglugos. Unsa man ni gipriso ba ni gipadakop ba? Ha? Gidakop man ni sa kapulisan na priso na ba ni tungod sa pagpanglugos di ay ning amount dakop. Ha? Mo lagi na basta kaning sabo. Ha kanang drugas mga sukindig paminaw malabian, matam-an. Awa na. Ha? Tanawa ning niyang utok aning tricycle driver kani mo ning lawasa o. Sus pakadaghag patik. Dili ni mo mailhang musuyop ka sa mang nistor kay medyo tambok man diay. Ha? Dawa o. Daku og lawas. O niya daghan kay mga patik. O ni ang suspek. Ha? Pero ayaw ninyo na og hilabti gyud ha bisag ko siyo ninyo ayaw gyud. Kay si Laila di Lima, si Trillanes og si Antiveros. Ito pa itong pare nga. Ayaw lang yun niya ko si Ana kasamang nisto. Kay basic ipadala mo sa ICC, ha? Ah, klaro keng adik. Kasagaran sa mga babae, mga minor di edad, mga sakto nas edad nga mga batan-o ni gipangpatay gilugos kinsa may suspek mga adik ha karon gyapon o sus kabiha ani oy ang taga human rights ani unsa man mag ha unsa may inyong ikatabang ani ha asa man iron kaning ni ang pagpanglugos pag-attempt niya panglugo sa una. Ha? Gipahibalo ba nato ang mga pulis? Gipahibalo ba nato ang human rights? Ani? Kaya araw makahibalo sa sila unsa ilang aksyon, ana? Ha? Tanawa? Sige na dene o ganang attempt nga manglugos, nag-drive og tricycle. Nganong gipa-drive pa manggihap og tricycle? Ha? Nganong gipa-drive pa manggihap og tricycle nga manglugos man dene ng amaw? Ha? Wa ni maabot sa mayor? Wa ni maabot sa mayor des Alcoy? Ha? Kasi may mayor des Alcoy kasi manis dorm. Baga, kapitan, di ha? Nganong gipasagdan man eh? At anawa karon oh. May ganitong pag-attempt niya panglugo sa una, kay dunay mga nakakita mo nang nasumpo. Ha? Taga-asa man ni si Anthony Antig Baldago. Baldugo. Ha? Pakalaming adubuhon ang nintawhan. Asunan ka ha? Hapon ganda ko. Hapon so, kuan pa ni, kanang naang, dili pa gani, gabi di ay ni, pastilan. Abison na kuya ng itlog. Aso matod pa, notado na ni, anotado ni mga sukintig paminang usa ka adik.
1: Straight to the point.
0: Ana addict tungod sa shabu. O niya, ah, kanang nang panahon nga dunay musakay sa tricycle nga maibga niya, aksuna niya glugos. Ah, apan, nasumpo lang to kay dunay mga taong nakakita. Oh, samtang giangkon, ani angkon ang suspect sa pagpatay, ah, maglisod, pag matuod, no, matuod pa samtang ni angkon ang suspect sa pagpatay. Maglisod, magmatuod ang kapulisan niya, gilugos ba sab ang biktima. Sanglit, anaana sa state of decomposition ang patayng lawas. Niini, dihang napalgan alas 8, ang takna, no, ganihang buntag. So, muna nga, di ba maila kay suspect, wa, patingali ni mo angkon, gilugos ba nagwala, pero ay, managilugos niyo eh. Ha? Naong ba itong suspect na murahag? Ha? Ito'y naong itong suspect ay baka naong yun o guan. At wala nang iagi mga sukintig mo yun o kulukumidya ha? Ha? At wala nang iagi kulukumidya pero sakit nga palandungon ba? Subo nga palandungon nga kanang naang ni ay kuan in town gidagmalan ni ay niluog mga sukindig pa may ng krimen. Ha? Niluog nga krimen. Wa ba na asawa ng tawhana? Ha? Muna nga kanang na ang kanang shabo. Ha? Kanang shabo. Nagtilaw-tilaw shabo ng uban. Di ahunong na mo. Anang shabo. O niya, kanang inyong mga bana, inyong hanga mga partner, mga anak. E muni, doon, di man ta ka-monitor yun. Di man mo ka-monitor kaayog yun. Kay may mag, kada oras magsunod-sunod. Pero tanaw gani nga murag lahi naglihok. Ha, tanaw gani lahi naglihok. Pahunungan na ng sabo, baka i-report sa polis. Pero muna, nga ka na, usap din is Alcoy, grabiha din na di ano, wala din mo'y kanang drug test diha. Ha, wala din mo'y drug test diha sa Alcoy. Ha, wala mo'y mga drug test diha sa mga tricycle drivers. Panghinauta diha sa kanang naang Alcoy. Ha? O, kanang naang taga-Alcoy diha. Kanan yung mga tricycle drivers diha, mga tricycle drivers. Kanang mga habal-habal drivers, ipan-drug test nyo na kada bulan. Kay delikado na nga addict na na diha karon.

Kuyaw na og pananglitan og kuyaw na mga sukindig paminaw og kanang na ang na-addict na nitawhana. Kini si Anthony Antig nga taga Barangay Giwang. Barangay Giwang Lungsod sa Alcoy, 42 anyos. So manang kapitan diya sa kuan, wa ni kahibalo anak nga dunay ni Aksyog Lugos, gilugos na ni. Kani kanang lugos na, ni Aksyog nagpanglugos. Ha? Nahibawa naman, nahibalo naman di mo hastang pulis. Nakahibalo naman di ay nga dunay na giaksyog naglugos ani. Nga nung gitugutan pa man ni nga makadrive og tricycle. Ha? Be, kuan na ko na, kalkuluha ko na kinsay kapitan des Alcoy. Kinsay mayor des Alcoy. Hasta pulis des Alcoy, kalkuluha ko ninyo nagtaro.

tanaw ha, naman na usa ka adik. Ha, adik na doon na gilugos. Aduna ni aksyon nagpanglugos. Nganong ipadrive pa magsigig tricycle? Ha? Pastilan. Anong ipadrive pa man nag-tricycle? Tawagan mong Layla de Lima nga padrive para nag-tricycle? O niya, karon nga di anay biktima. Ha, karon di anay biktima. Gipatay ra ba? Makatulog ra mo diha? Ha, makatulog ra ning ni ang Mayor Des Alcoy?

0: Ha, pun riyal lang po din noon. Basta igwa po kahibalo ang mayor sa Alcoy. Pero kanang pulis, diha. Pa mo report ang pulis. Ni dos kapitan nga, oy, kanang imuhang tao kap, nang drive, nag tricycle. O niya, kanang naa nga, nang lugos naman na, unsa may inyong aksyon, ana. Wa makatambag ang pulis. Ha, dias kapitan sa, unsa man ni, taga, ha, to ning i-check, ha, kinsa may taga Giwang Algoy, Alcoy. Ha, unsa man ni, kanang taga diha, bagyod ni, kaning suspect. Akin nga bahin sad makasama tud kana to sa DTX 500 ang atoa nga DTX 500 champion nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoa nga DTX 500 may kani sa to magsunang adunay high blood, tasog blood sugar, tasog cholesterol, maga DTX 500 na ta. Ang DTX 500 may usab ni sa ato ang makiksunan nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ito makiksunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones, formation, hyperacidity, insomnia. Ania, mayo sabniha ka ito mga dili kayo makatulog og tarong, aminanok ang pagkatulog, dunay insomnia. Kanunay na tong imnon ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo silang klinik o silang pharmacy diha sa Unit 102, Marjorie Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisano Main. Baka mutawag mo silang numero 0975-0795133. At ang mag-iksunod ito mga pinanggantig ba minaw? Kinahanglan nga mo inom taon niya mas maasa DTX 500, mas maipod nga mubisita ta silang klinik kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw Biyernes. Okay, balik ta karon to taon makasama human lamang sa importante kayo atong isgutag balik ha kining ni ang linuog in taon nga kamatayon sa 19 anyos nga babae. Huwag yung sa bato ang isgutanan dito sa National, ha? Alas 11.39 na sa gabi.
1: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supracid.
1: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Goodbye.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ato ang attack na alas 11:46 na sa kagabhion. Balik na magkasama dire sa tuang bagkulo kabildo karong gabhion na.
4: Straight to the
3: point. Onya kini bahina sa datod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa magisun na mga naminaw sa nato karon hato ang mga adunay type 2 nga diabetes, ayaw nyo na og pasag di. Ha, kung doon na gani mo'y diabetes, mag Life Extension Vitamin D3 na ta. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama na pamatud-an ni sa laghan ng mga dunay diabetes yung iinom ani nga na doon nag-ialibyo. Ang ilahang pag-inom, kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Kung doon na mo'y diabetes, ayaw nagpasag di ha. Kung doon na may type 2 nga diabetes, manitang diabetikon mo, inom kita sa Life Extension. Ang pag-inom sa Life Extension na Vitamin D3, kung galing aduna mo yung diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Palitan, dili kayo na nakadako ang budget, pwede rasad og tulo. Usa humag pamahaw, duha sumag panihapon. Onya, pananglitan kung why diabetes, pag maintenance lang, para malikay sa diabetes, uguban ng mga sakit, pwede rapod og duha kada adlaw. Usa humag pamahaw, usa sumag panihapon.
5: Manguling kugorba.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, isuportahan ni sa daghan ng medical studies o sa mga doktor, o na high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA, certified ill-isil, aro malikayan ang pagkapiki. At umagigsunan ng mga naminaw, ay mainom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3, o niya mapalit ni siya sa ilang clinic o pharmacy, adere sa Dakbaya Sugbong ilang clinic na diya sa may Osminia Boulevard, Sibudok Building yun, ha? Dito sa Konsolasyon, adong kasod sa merkado, nadya ilang clinic. Ana, kadiha mo palit, ana po kadiha mag-check up. Libre rasa nga check up. Dito sa Dumaguete City, nasa Kamanhak Terminal, sa Negros Oriental. Ania mo ato, bisitahang ilang clinic, kay nagtanyag sila ninyo og libre nga medical check up. Gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Ingna lang ha nga nakabati mo diri, nakapaminaw mo sa DYHB aron nga makapangayo mo og discount or mahatagan mo og diskwento ha.

0: Okay, uni gisaman ng ato ang kanon dire ba pa nagpa-shout out to ganiha kay si Sylvia Reformado Phil inaw sa dato karon. Amo na sir, adaan pa ko nga addict jud ang nagpatay ana. Agi-rape jud siguro na sir, kanang bayhana. Akay nang rape naman na di unta na sa una. Ako lagi in town. Para way manglogos doon na tayo kaugalingong silot death penalty. Bisag unsa nga klasiyas pag patay i-death penalty ang suspect. Matod pang Antonio Codera de Case. Panyan aminaw sa dato dahil konsihal Carlos Bustamante. May gabi ni Modia Cons ha. Ano si Nancy Dise, si Disa, Dimitria. Naminaw na to onya si Inday MJ. Naminaw sa gunoog si Kasamang Mali. Iyag suhira na MJ ha, si Mali magpost o kanang naang kano. Okay, matablaw tagwan na, walitag, anto tag Amerika, anay. Okay, onya si, kinsa pa man ni diri ha, si Jones Codilla Salinas, patching from Santorini, Greece, minaw sa nato. Okay, itong hatagag pagtagad ni Hakay, kanang naang, mobitaw ni nga, kwan ba, kanang naang subo nga palandungon sa mga sukindig paminaw nato. Kay kining ni ang, kwan mango, dili rani ngon nga bag-o pa nahitabo. Noon, ang kasagaran sa mga suspek nga naghimo sa krimen, dakpan man yun. Kasagaran ni noon sa mga naghimo sa krimen, labi na ning ni ang mga linuog nga buhat sa maanini ang paglogos, pagpatay, nadakpan man. So karon, di pata makaspeculate o gilogos bagyod, kaning ni ang suspek, pero ang yung giangkon, kining biktima rather, ang giangkon niya, nga iyahang gidunggab gamit ang kutsilyo kasamang nistot. Gidunggab ko no, pero wala siya makamention or siguro wa makapangutan na itong kapulisan o gilugos ba ni ining suspect. Pero kay duna naman siya ay background nga nang lugos unta og yung pasahiro. So dili layo os posibilidad nga gilugos mga sukindig paminaw kining ni ang maong babae sa wala papatiya. Pagkahumag, tingali, lugoson o niya, kisi-kisi o musagit makaha, aron nga dili makatingog, aron dili makatingog, gamitan o puwersa, hangtod na gidunggab. Sus, so nang ka, 19 anyos ba? Ilugos, gidunggab, sorry, dili ta makaingon nga lugos, kaya pa man mo kuhan, pero posible, kana to, duda lang. Duda nga ba si gilugos pero ang giangkon sa suspect nga iyang gidunggab. Pero unsa may sunod ana? Nga gani naman sa backgrounds pagpanglugos, manglugos unta, padong manglugos. Na kuan lang kanang nasanta lang. Muneo tanawa kadakog lawas ana. Unya og babay, unya medyo katumbayhana dili ra ba kaayo dako nga pagkababay. Nya may hitsura sad ka sa mangnistor. May hitsura sad nga pagkababay. Kanin 19 anyos, nga tricycle driver ka, o niya, daan na tingaling, naglungot-lungot, kaya kapadiditon yun yung amaw. So muna nga, asa man to, doon naman to, kanina naka-video itong tanahon, ang kanang naang palibot, be. Tukon nung tanahon tong video, kasaman Gerald, nga, katun doon ay nakadumlang in town ani gahapon, aganiha. Ngayon, alas 8 man eh. Tanaw na itong video, imuto na kanang i-blurred lang ito palihog itong dapit sa kuwan. Kani, moni dito, tanawang sa mga nistor. Tanawang kasada ha, kani. Taba ni audio dong?
1: Bukay lagi na?
0: Tanawa ha? Tanawang kasada, doon na kayo. Muning ang kanan na ang gilabayan sa kuan biktima. Sus na ni Maho na isa.
2: Ito naman ang sakitan. Tanawa.
1: Wala.
0: Na, kulta na?
1: Wala.
0: Na, doon na kaya sa dalan. Kulta? Pero medyo awa-aw rin na pita, way balay. Sus, sabiha, ano yun? Alam mo?
3: Babae?
4: Panty-shirt, oh.
0: Ano ni Baho na itaw?
5: Kayo ang nakabaho, anagot. Ang nakabaho, anagot. Kani mga nilabay, hiro, dili. Ako ng mga kwan. Bago pa yung nilabay, manok, dili.
3: Dugay,
4: dili, dili.
3: Tabuna, ng ulo, lagi. Babae, oy.
5: Babae, lagi.
0: Babae, babae.
4: Sorry to pilo.
3: Ay, kamot doon yung...
0: Klaro nila nga, babae, gim kay.
5: Alam
0: mo, niyo?
5: Totin. Totin.
4: Kamot doon.
3: Gitabunan kita basura o klaro kayo?
6: Namura na ginasal ang dil.
3: Murag dil ikaw, tanawin ko.
6: Namura,
3: gimik
4: lang.
3: Dumay, dumay, kiniway.
1: Baho din ha?
6: Ubo na sa.
1: Basin na yung lalim
3: na. Gaubo na, gaubo.
6: Ubo na.
1: Asam na.
4: Aulay.
3: Di makita ubo.
4: Ubo na, guys. Aulay. Direyo.
6: Ulay, kita
4: tabunan
6: ano
4: mo?
6: Tabunan
1: mo? Ata
6: na siguro ang kamo.
0: Ilak ka? Nang, kuhanin taon ni Diri, oh? Sus!
4: Sinod ba rin? Kuhanin taon ni Diri, oh?
1: Imut ko?
4: Kaya na picture nito eh. Manad ay? Oh, manad ay?
1: Di ba kayo ba?
4: Labay niya, Diri ba?
0: Tabiha ni kuhanin, ano?
1: Tama ni! Labay, Diri! Tayo takay!
0: Kuan kay awa o kay layog balay dinhi o kay daghaman sagbot. Sus,
4: di ba ang ulod ay? Dagan kay ulod.
0: Kitaw kayo kay kanana ang kuan. Ah, pasensya las mga naminaw ha na may mga kuan na to, naminaw na to nga mga kuan sa dahil na kayo dinhi to kayo.

0: Gerald, no, katuntuang ang uban nga murag nakuan in town, giluod na in town sad. Ang nga nitanaw dito, pero no, dili kayo sa layo oskarsada. Ha? So, posible nga, o yung tricycle, ha? Dito ni sa, asa mo ni sa tricycle, tingali ni niya, tanaw mga awaaw naman, na dito sa tricycle niya, gi, kulata bakit ni sa tricycle, o niya, or gi, hulga baka ha, nga, sige, tingog ron. Ha, deko chili, o, sige, tingog ron, kuan ron. Ha, palag ron, kay, ha, kananaang, di ay, kutsilyo. Ha? Okay, muni, kuan ani nga, pagkalisura. Ha? Sunan ka na ang gikuan in town? Gipatay, pagyod, may lang tatong gikulata ka sa mang listo. Ha? May lang tatong gikulata lang, kay mabuhi ra. Ha? Sao man yung gipatay man? Ha, posible, gipatay yun ni, kay aron nga dili makasulti, o baka ha, nahinay ka ni. Kay gidungga bandun na may kutsilyo di ay. Ha, pero muna ha nga, kaning ni a, manghinaota nga, kanang dili lang ni Diris Alcoy, na yung mga tricycle driver di ha, mga habal-habal drivers naman ay mga association, mas maayo dagway nga tuang ipa drug test na sila, mga mayor na nga, mga staff na nga naminaw karon, ingna na inyong mga mayor di, or kanang mga kapitan naminaw. Mas mayo dagway kaysa mga itong panahon gudun. Nga nisanak na nin drugas, ha? Nisanak na maayo ang drugas, daghan na mga sukindig paminang mga na adik aning sabo, o niya ang problema o maghimog krimen, manglugos, mupatay, muna'y dakong problema.
1: Straight to the point!
0: Ha? Mayo, unta o kanang naang, ha? Niya kaning niya, wadi man ta magsalig lang sa tuang kwan kay ah, taga human rights ani murag hilong man ni sila basa kwan. Amo na luoy kay town. Ha, luoy kayo niya saon man ato na nga hantod pila pa man ka kinabuhi ang makalas in town. Panahon, or karon mas panahon ni Presidente Marcos, mo bitaw ng uban, di na to kalikayan nga mawad-an sila og trust, mawad-an sila og salig sa tuang gobyerno karon tungod sa krimen nga nahitabo. Sunagog ka o nga, ang rating ni Presidente Marcos sa una, negative 3, at least karon ilambo-lambo na negative 15. Ha? Nagadaghan ang mga tao nga wa na ganahi. Ha, sa pagdumala ni Presidente Marcos. Oh. Sumuna nga kaning niya, ang mga tao karon bisan pa og si kani Presidente Duterte tuas dahig, makahinumdum gyud, mahinumduman siya. Ha, ngano man? Tungod kay mga adik sa una, intap kayo. Nahadlok mga sukindig paminaw, nga pation sila sa una. Panahon ni Duterte. Ha? Muna, di sila. Minus ang kanabitang krimen nga nahitabo nga mga inosente ang nahitabo na napatay. Karon kisa may lang kadlukan, wa. Kay pananglitan o madakpan sila sa pulis, nag-onras presuhan. Pagkahuman, makapiansa, makabalik, nagya po silang activities. Makabalik sa drugas. Ha? Muna, daghan nga, kay ngon ba nga, lahi regidong administrasyon sa brand of leadership ni Duterte. Ha? Kaya sunang ka ni, owe karon, ilang gidala Duterte sa ICC, kaya daghan ko nung magipatay ng mga adik, mas gilabanan pa nilang adik kaysa mga gipatay ng mga inosente. Karon sa panahon ni Presidente Marcos, ha? Sa panahon ni Presidente Marcos, pila ka mga inosente ng mga babae in town, mga minor de edad ang namatay. Ha? Pila man. Niya nga tua nga mga congressman. Ha? Nga tua nga mga congressman nga naminaw. Saludo gyapon mo ni Marcos.

0: 19 anyos. Ang katopos Toledo, katong Abarkis, napatoy kananaang mga kuas Toledo, napatong uban nga kuan. Ha? Muna nga kanang naang kay balo man ta nga to makapulisan na ning kamot pagsumpo os drugas. Pero mo lagi na nga og madakpan di ang tong kapulisan mo dakop pag dakop pa priso makapiansa labi na og kanang gamay-gamay ra ang kaso. Ha? Baka makapiansa o baka makagawas makaserbisyo og pila ka bulan ini kagawas utro na pod. Ha? Muna nga kanang naang kuan kayo? Ma, kanang naang pero dili ta kalaom sad lagi kay si Presidente Marcos mahadlok mangani nga magpa-hair follicle te. Oy, may pagpaminaw sad ni kasama Jason Baltazar. May gabi diha kasama ha. Kumusta ka diha? Ania si Atone Christian Santelia. Og Rizalyn Suazon, Susun, kaniyo? Ah, naminaw sa nato og si Alosi Datulaita Elevera. Kewa, naman tayo igong oras sa pagbadayon sa tontulo manon. Ha, lagot kay si Romel Sevilla Angot, ha? Tod pa niya, lami ang panitan na na ang suspek. O lagi, pero ayaw yun, sir. Ayaw o kuwang kay basi og musuko si Laila Dilimag, si Hontiveros, basi ipadala tas ICC, sir. Okay, wa naman tayo igong oras. So, ganyan sa tuntunan manon. Salamat kay niyong tanan, ha? Sa inyong pagpaminaw, o ni Hantod, ugma, puho na lang, sir. Tiwaso na ito ni Spaminaw sa programa ni Attorney Rufil. Karong buntag, mga sukin, tigpaminaw. Salamat kayo sa inyong pagigduyog na kuha. Inyong hanga pagiguban. Sa ngalan na lang, sige kang pwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres master kontrol si kasamang Nestor Homicilio. Ni Apasad si kasamang Kisos Minia. Kasamang Gerald Albios. Oliver Atis o Grubel Boyser atong chief technician. Ako nalang yung boss, ngalagad sa kahanginan. Inyong radio man. Abenje Olpos Tanghian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntana sa tanan dapit ng sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan extra maayo na up to 3

0: Oliver Atis ug Rubel Boyser aton chief technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan. Inyong Radio Man.
1: Dancing to the beat with DJ.
0: Abenje Olpos tanghian ang manamilit kay pinagis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntana. Sa tanan dapit dog sa nang panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. This time check is brought to you by ang nailanimong alaksan, extra maayo na up to 3

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Zed Panyawan Plus with Mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
3: Diabetic kita. Pagpuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nang palit gi ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitu times a day gitako siya. Wala lang iabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gitang iyang pamati.
2: Zed Panyawan Plus with Mangosteen, ang milagrosong kapsula, a quality product of Zed Marketing Incorporated.
4: Mayong adlaw, Ate Pris! Oh, ah, wow!
5: Mayong adlaw sa Julian!
4: Nakakapi na ka, ha?
5: Oo! Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
4: Ako sad, Ate Pris. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang Zed Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabang ako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imong lawas kung moinom ka ini. Mahuman yun ang imong mga obligasyon sa trabaho kung ang Zed Panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaban na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa Zed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
5: Maukini ang akong gigamit sa dulyat. Mawagyo rin akong kaluya o kakapoy kung ang Zed Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
4: Tumpak, Ate Pris! Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing Incorporated.
5: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalito yung Zed Panyawan Herbal Capsule.

0: aron isagol niini aron madungagan ang kapait.
1: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sir, panyawan capsule with mangustin.
2: Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga, itry na ko said panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe, sobra.
1: Sir, panyawan capsule with mangustin, mapalit sa mga butika.
3: Naminaw gyapon mo sa atong tulumanon, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Hapit naman di ay tamahutan o sa bugoras, mga kapanyawan, no? Atong gyapon ka na to, ha, sa said marketing. Gamay na lang ni. Maokini ang anga hinumduman o ikonsidera kung mukaon og mais. Ang mga tao nga adunay diabetes, angay moderate lamang ang pagkaon og mais. Tungod kay ang 1 cup nga sukod o gidaghanon sa imong gikaon sa mais, mo equivalent na kini og 15 grams sa carbohydrates. Tip lang sa mga kapanyawan kay uso ra ba kayo kining dunay ipahid sa sweet corn, erang dunay flavoring o margarine. Mas maayo walay ibutang abisan unsang flavoring, butter o asin ang sweet corn. Aron makatagamtam ka sa maximum benefit ni ini. Maayo jud gihapon ang natural flavor, mga kapanyawan. Lahi usab mga kapanyawan, kung natural lang yun nga mais ang imong kanon, walay bisan unsang flavor din ha. Ang pagkaon manggod sa mais nga iyaharag yung baho o wala kay laing isagol, mas daghan kining nutrients, mas daghan kining benepisyo sa atong kalawasan. Sama sa iyang sabaw, mga kapanyawan. Kanang sweet corn ha, example lang. Kaning sweet corn dunay sabaw. Ang mga katiguangan kaniadto moingon gyud bisag kining mga idaran karon moingon gyud nga kining sabaw sa mais sustansyado kaayo ni daghan ni og dala nga mga nutrients bisan kamo mga kapanyawan makasuway mo og higop sa sabaw sa sweet corn lahi gyud ang imong pamati sa imong lawas no kini manggong sabaw sa sweet corn wala ra bay gyud ni lasa kining sabaw manggod sa sweet corn mga kapanyawan wala gyud ni lasa so mo kini maayo sa ato ang lawas kita ra ba usahay mga kapanyawan gusto gyud tagna ay flavor ang atong mga gikaon dunay timpla dunay tanan apan sama sa giingon sa uban mga kapanyawan, ilabi na sa mga katiguangan, nga mas maayo sa lawas ang kining mga waylami nga pagkaon. Pero wala may makapugong mga kasama, no? Kung butangan ninyo flavor ang inyong hang sweet corn, apan limit lang yapon kay kining mga flavoring doon na namang gunin sagol. Mga preservatives nga dili kayo maayo sa ato ang kalawasan. So practice ta sa natural flavor sa mais. Maunay makahatag yun na to o maayong resulta o maayong benepisyo sa atong kalawasan. Daghan pa kaayong impormasyon bahin sa mais, mga kapanyawan, na panula na gitay igong oras, napupos na sa mga ato ang panahon na ni ato ang programa, ang kasika sa Kabuntagon, hatod ka na to sa said marketing. Apan sa di pa kumanamilit, ang said panyawan coffee mix, mga kapanyawan, ayaw hiyapon kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang said panyawan coffee mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga bunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang said panyawan coffee mix, mga kapanyawan, matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa, ang kasika sa Kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong said panyawan coffee mix. Ang pait nga lasa sa kape sa said panyawan coffee mix, adunay dagang benepisyo sa atong kalawasan, mga kapanyawan. Tuhod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion o muabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said panyawan coffee mix na ha, mga kapanyawan, himo ang partner matagbuntag. Dina sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pag-snack lang. Said panyawan coffee mix. Hangtod na lang usab sa sunod nga higayon, mga kapanyawan, dinhiga po sa inyong paborito nga programa, ang kasika sa Kabuntagon, hatod ka na to sa said marketing. Sa inyo ang number one usab nga radio station dinhi sa DYHP RMN Cebu. Kini inyong Radio Man Marisa Abadies, Manamilit na ko kaninyo hantong sa sunod higayon mag-ubad-uban ta. Matag alas 4 sa kadlawon ang ato ang programa matag adlong Martes, Webes ug Sabado. Ayaw kalimot mga kapanyawan, ibutang na sa inyong schedule aron mag-uban-uban usab ta sa ato ang programa. Amping mo kanunay ug maayong buntag.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tuluman noon. Hatod kini kanato sumayon kabubutong sa Sad Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tuluman noon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Sipanyawan. Tuluman ng magahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sipanyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa Sipanyawan.
4: Mga kapanyawan, sa kamay nga ito, kanyang tanong, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod gining ato nga tuluman on. Hatod ka na ito sa mga kamabutong sa Sad Marketing. Ang tinghimo o tingapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon ay pagtabang sa itong mga kalawasan. Ang ato ang Sad Panyawan Plus Mangosteen, Sad Panyawan with Garlic, ang ato ang Sad Kogon Herbal Capsule. Mga capsule na mga igalang isoon nga doon ay pagmatuod sa kayuhan. And of course, doon na po kita ay liniment, ang panghaplas na ito mga igalang isoon, no? Nga doon ay pagtanyag ang kayuhan sa tuang lawas, ang tuang Sed Liniment Oil. And of course, dili po natin kalimutan ang tuang Sed Panyawan Coffee Mix, ang lamian nga klase nga kape. Nga doon ay mga pagtubag gayon, mga igalang isoon, labi na sa atong mga problema sa panglawas mo nang nindutan kayo. Kining atong mga produkto kay 100% gayon nga maghahatag o pagtabang sa atong mga kalawasan. And sama sa nandan, anyagi apon kining atong partner nato sa atong health nga maghahatag o pagtubag sa mga pangutana o sa mga question. May tungkol sa maayong panglawas, si Sir John. Sir John, sa kamayong adlaw niya kanimo, and welcome again sa atong hugyawan sa Sed Panyawan.
5: Yes, may adlaw niyo na sa Diknos. Tara ito mga ating paminaw. Kumusta ka mataran?
4: Sa ito mga viewers and listeners karon nga nagsunod sa ito ang hugyawan at doon na kita'y knowledge power nga diin itong mga ginaisgutan ng mga kayuhan para sa ito mga kalawasan. And of course, arang karong mga panahuna, no, itong ginahisgutan ang mga klasik-klasik mga tinhuan nga angayan ba na itong tuhuan or dili. No? So, una sa tanan, Sir John, itong pagkahisgutan kaning kung ikaw mabasa sa ulan, sure kung ikaw hilantan. Wala sila, matod pa nila sa itong mga katigulangan, Sir John, nga pag mabasa ka ni kagulan, no, tendency good is mukubos ka ng imong hilanat. Kay kung makabantay ka sa mga bata pa kita, pag mababasa ka ni tagulan, murag ma-feel na ito, baga murag mag-asob ito, ta? Yan ito murag musaka itong init. Nya, pagka sila pang magpapa, kung dili ka maligo, or dili ka muinom og tubig, nga man ka mabasa sa ulan, tendency na niya is ikaw hilantan. So, unsa man nakatinuod, Sir John, nga pwede bang mahilanat ang sa kabata o sa katao kung siya nakalintan og ulan, nga gikan siya sa init or gikan ba siya sa bugnaw nga dapit. And of course, unsa may kalambigitan niya na sa kayuhan sa itong lawas.
5: Kana, no? Usahay, kinahinan ako ang kaila. Ulan gani, ilik mo tabon sa ulo. Matabon sa baba o gilong. Okay. Oo, ito. Okay. Pag buwan sa ulan, ilik ba ng ulan ang may mapakapasakit ni mo? Ang yuta, no? Itungod kasi sobrang kainit sa yuta, no? Pag mas mabasa na siya, musingaw ang kagaw, no? Musingaw itong abog, tanan. So, musaka na siya, padulong sa ito, mahanggap na ito. No? So, paghanggap na ito, diha na ito, mabati ito. Diha na ito, makasin natin, lantantang, sakit itong lawas, sipon, ubo, uban pa. Lakip na din ha, itong siyempre kung gikan pa sa init, no? Gikan ka sa init, init mong lawas, tapos no, basa ka gulan, no? Ano na po na siya ay kalambigitan dito sa pagdugang sa sakit, no? Apan, kung mayon ka mismo, katuloy ngayon ako ganina nga, kung magulan, dili ni mo tabunan ni mong ulo, tabunan ni mo yung baba. Tungod kay, dili mismo ang ulan, ang rason nga nung nasakit ka, kundili ang kagaw nga maoy na yahang na sabatog na naigo gani magyahang na samok pa kamoy ni saka ang kagaw ang abog no padudikan sa yuta kay tungod sa pagbunok sa ulan mo na hinungdan nga ngano masakit ta so usahay yes sir mo na usahay no nga nang pagmingon kay usahay kami magdagandagan man mi sa una mga bata pa mi wala pa ko kay bawo ana no ginaingnan gyud may permente sa among amahan. Dili kamo tabon si mong ulo. Ayo tabunin ang ulo kay mapasa mang Japon kano. Ang imong tabunan imong baba or ilong no kay aron nga dili mo sunod tong sungaw, dili to mo sunod tong singaw sa yuta or sa asa man dapit kay tungod kana siya mo na siya inungdan jud mismo sa ulan no tong virus, tong mga bacteria nga moy nga mukatag man na, muhana sa hangin no. Kay tungod na igo man siya sa tubig. So kada pagkatag niya, di ba say pag o say nostalgic kay na, di ba kanang feeling kanang masimutan ni mong ulan, di ba kanang umot sa ulan, umot sa yuta nga napasa. Yeah. Kana siya no, musaka mangguna siya. Pagsaka niya, musulod na sa itong respiratory system, niya muna hinungdan nga no, mabuta, sipunta, eh, muna o say kanang pagmuingon ta nga, kanang init kayo, init kay ang yuta. Mm-hmm. No, anak, init kay yuta. Pagbasa sa ulan, muna ang yuta trangkaso, or sabay ito na, sipon, muna siya ng mga sakit. And perennial na siya, sir, Rick, no? Full year round, pwede kang masakit niya na tungod kay ang kagaw, di mo na mawa, no? So, narapun siya sa yuta. So, every time na pag mabasa ganyan ka kulan, muka nang may ko ng mga tigulang, sure pull daw siya na masakit yung ka. Kaya tinood bang yun, no? Kaya tungod, kani man ang atong gitabunan ng uldo man ato, man itong gitabunan ng atong kilong kumpa.
4: Muli na siya kanang atong masimhutan nga murag dunay you know kanang murag sa may bahawa na kanang murag bitong kanang hinungawan no kanang bitong sa ulan o kanang bitong hinungawan niya sa init nga tinuod mo gina siya kanang sila na makahatag yung problema rather than sa mabasa ka sa ulan. So walay ka matuuran day sir dyan nga kung mabasa ka ulan and then or mabasa lang ka temporarily kaya nga kung pong papa po sa matud pa niya sa bata-bata pa ko pag ma kanang itong murag kanang ambon sana kanang taligsik no then mataligsik ka
5: taligsik
4: dili gyud na totally ka mabasa meaning to say na abnormality sa imong temperature sa lawas and then sa katong kainit mo nang adunay panghilanat nga may tabo. So, yes. Ang usap po na siya sa mga dapat na itong tagaan o pagtagaan nga. Kung panalitan, mag-ulan, mas mayo pa siguro ang tabunan ng nawong rather than sa ulo, kaya mas makatabang na dili ka mahilantan.
5: Yes.
4: Sa, you know, naandan sa itong mga katigwangan, pag-ulig balay, inom na lang pong kagtubig para matabangan
5: yes.
4: Kung kagulingon nga ma-flush katong mga viruses or whatever, you know, bacteria nga nasulot
5: yes,
4: po ang mga ilong. And maligo na lang po kung panalitan medyo nabasa na dyan kayo para
5: okay, okay nabasa naman, maligo na lang.
4: O magina siya ang kanang mga kanang pulong sa unang panahon. Bueno, timanin po sa mga igalaiso na nga para po mapamintinar na to nga himsog ang atong kalawasan, maayo kayo nga doon na kita ihinagiban nga kusgan ang atong immune system. Pinagi sa pag-inom kanunay sa atong kape, ang San Panyawan Coffee Mix and of course ang pag daily maintain o ginom sa atong San Panyawan Plus Mangustin. Kanimang kung atong coffee, labi na kung sugdan na kanina ito ni sa buntag Sir John, mas dali na ito ma-absorb ang power sa panyawan herb. And of course, kanang panyawan na pamatudan man na magpukusog ka na sa ito ang immune system. No? Murag kanunon kini sa ito mga white blood cells para mamahimo silang himsog. And of course, ang ito ang pagtumarpod sa ito ang said panyawan plus mangustin. Murag naghatag na inong tagdugang protection sa ito. Kay kining mangustin, taas man ganin siya o content sa vitamin C. Nga diin usa sa mga makatabang ka na ito para ma-prevent nga kita hilantan o usab mapakubos na ito kining atong resistensya. So, nindutan kayo, no? Nga i-partner na ito ang atuang Sed Panyawan Plus Mangustin o kining atong Sed Panyawan Coffee Mix. No, ang kape nga dunay gahom sa panyawan, mangustin, cinnamon, purple corn o ang pagpatamis nini kaning ginatawag na itong stevia. Kining stevia, Sir John, 300 to 400 times sweeter than sugar niya. Paano siya? Dahon rin siya.
5: Yes.
4: Minit sa gikan gini siya sa puro, natural o mismo gikan sa kinayahan. Pero well, sa salamat kayo si Kay Gayonan nga nakauban na po kita o hinautuntangan na ano po'y nakatunan kini nga itong mga viewers and listeners sa atong hugyawan sa said panyawan.
5: Salamat kay Sir Rick na sa another chance na punod. Panayin pagkakapon sila sa pagsubaybay na itong program.
4: Sa itong mga kaigsunan dyan, karoon nga nagasunod sa itong mga bali, sa itong mga tulumanon, sa itong mga programa. Timanay kanunay nga ang tuyog tumong sa said marketing maulamang ang paghatag o tabang sa itong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan nga malikay kita sa mga balatian. Kung doon na magaling kita yung mga balatian, karoon matabangan kita nga maulian. And not aside from that, ang tuyog tumong mga igalang igsunan, ang ikatulong ang tuyog tumong sa said marketing, mao ka ng pagtabang nga madepensahan ka nga dili ka mataptan sa mga balatian. Basta tatak said marketing igsoon, tatakining magaling. Yan ang said marketing.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon.

Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit ng hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag Zed Panyawan Garlic Capsule. Zed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Zed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.

0: Zed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
4: Smart 2
3: pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
4: Smart
3: tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
10: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo, at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS!
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
5: Philippines Center Time, alas 4:39 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. ICC trial, bato ni kani Presidente Rodrigo Duterte sugdan na sa November 30.
7: Samta Senador Francis C. Escudero nagatawag ng kaso ka plunder sa may sagingon na dawat ng mga kickbacks gikan sa flood control project.
5: Sa mga balita lokal ko siyo sa Dakbayan sa Sugbo, mga inaog katinawan may kanabutan sa managlahing work schedule, work week schedule sa executives o legislative department sa Sudan.
7: Kapitolyo ni Palambo Servisyo sa mga bus terminal nga ginubaan ini subay sa ganol nga pagbukas na sa klase.
5: Maritagawa sa nasod Iran ni Aligarga na kalapas ang Estados Unidos sa ilahang ceasefire.
7: Sa negosyo taxpayer portal, gilusad sa BIR.
6: Headlines karon.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
7: Mabuhay Pilipinas.
5: Tungkol na mga mahinong danon, kineo na radyo.
7: Unang balita.
8: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Hato ng mga impormasyon nga ang inyong masayran.
7: Agayani mo madugan.
5: Una sa radyo.
7: Una sa balita.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one. Number one.
8: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
8: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide. Nationwide.
8: DYHP, unang radyo, unang balita.
9: Gising na!
8: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na may galang Huwebes, pizza. 28 na may gala sa buwan sa Pebrero o... Pebrero na may noon. Mayo na! Mayo na! Oy. May backward na may noon ta. 28 na may gala sa buwan sa Mayo, tuwing 2025. Sangan sa kanitabukang para sa Sino HP, aramin sa buka kami mga tigbalita.
7: Kinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
5: Ako si Radio Man, Arbol Samante. Ang tatabi ka na sa Lasay, Santak na sa Buntag, pagkatod ka rin sa mga labas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita.

0: May buntag, sugo kay Kamisaya na Mindanao. Lain na po na may gana sa tunga pagpareguman. Nanginaut kami nga kamos kapis kay kamaya. Nanginaut daw ka na may ganang Huwebes. Thanks God, it's Thursday. Pasalamatan tamay ka na ito nga makagahom. Ganabot tamay ka na sa Huwebes. Adlang Huwebes. Padali, aram may ganas panahon. Ha? Eh. Ah? Inig adlawan may ganas. Dali, raking hapon. Onya... Inig kahapon may ganas. Gabi inasan. Pari hapon. Dali, raking buntag. Trabaho nasan. Kaya nagpasabot may galang petin dali aras adlaw. Dali ra ka matiguang. Wala to pasalamatan gud mga higala tong magbubuhat. Nga gihatagan ta may galang laing adlaw, laing kinabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Kay kung wala may galang tong lamaw nga makagahom, paagid ta. Ha, igo ra ta may galang kuan. Irukon. Pareha na mga lamok o mga kuto, mga higala nga dali ra kay patio. May muntang sa itong mga siningan ng mga nakbayan. Nakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karakarog sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Di ba na kabayan may gala sa Whistler, Eastern Visayas, Galing Rasa. Naminog na mati na may gala sa itong pagpanaguman. Standby mo may gala sa update na itong usaka 19 anyos nga babae o batanon. Ang gikutluan may galas kinabuhi. Gisubay pa niron may galas sa kapulisan dito sa lungsod sa Alcoy kung ang maong biktima. Ang gilugos ba mga galan sa suspek? Kaya ang suspek na nagpa naman kini si alias Abat. Pero ang tinood pa nga ni mga higala si Anthony Antig alias Abat, tricycle driver nga taga barangay Giwang, lungsod sa Alcoy. Katong bata, katong babae, may gala nga na-missing. Mao dito may gala ang napalgan nga patay. Dito mga higala sa usa sa mga barangay, o usa sa mga sityo, kini sityo Kangkaya, barangay poblasyon, lungsod sa Alcoy, kagahapon, alas 8. Ato ni katangan ang pagtagad na rin sa itong pagpanaguman kay ang latest. Giangko na ni may gala sa suspect ang tanan nga mga kininiang nahitabo sa 19 anyos. O niya daghan ra may gala nga mga siningan ani ang niingon nga manyakis kanang amaw. Kami diring board mate may ana o niya gi kwan may gililik mi sa kwan gililik ko apil pa ang akong magguwang hasta akong mama. Why pili? Sakpan ko na may gala nga ng li-li dito sa ila. Silang boarding house may gala dito sa lungsod sa Alcoy. Kani atong hatagan ng pagtagad may gala sa itong tulumanon ka rin tao. Napasalipa, panimbaya sa ta. Sa itong mga kaiksunan dari sa Metro Cebu, sa itong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinang kabayan, may gala sa Western Augustine, Visayas, galing wala sa naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. May mutag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, talan ng mga drivers, may gala nga nagsakay na sila mga sakiran. May mutag, hindi sila may gala ang apektado kaayo ka ng mga panahona. Ay, wapamanggiyon, may gala muubos pag-ayo ang presyo sa petrolyo. Ani 80 pagkapin may gala ang presyo ang mataga litro sa krudo o gasolina. Ano sila may gala ng kuan sila luoy kay tao no. Ona nga kamudha nga mga pasahero tagain ni sila bisag gamay lang kuan ba kana bitaw nga pagkapin sa liti. Ako naalay kuan ikapagkapin. Wa ay lang sad. May buntag din ni ang Hilito Limbaga sa Joyce Selimar Taxi. Kakusog kay may gala maminaw sa Liwa HP matag-adlaw, hangtod na may gala sa programa ng kasama ng Tony Rafael, hangtod na sa hapon. Muna nga updated siya may gala sa mga panghitabo sa Sugbo kay Amino man may gala sa Riva HP. May buntang ni Maria Bus, ang hilit to limbaga kung nasakyan kagahapon. Ikan sa may Pier Uno, pengon din sa Riva HP. Kira ko yung hihatod po dito may gala sa Pier Uno. Kanya, nagkuhan mi, nasakyan ako mga higala diha sa Pier Uno. Ay muntang boss, sa itong mga nanay, ganing orasa na minaw na mati na ng matanan na naroon silang tagsitag sa kabanga kusina. Magbuntan ninyo mga nanay sa itong mga tataysan. Kapanoong na po mang lakaw. Pero giatiman sa ninanay, pakanon sa karamuntang para nga iniglakaw, dili maluya, makakaon o pamahaw. Magbuntan ninyo. Kung sa inyong pamahaw karon ha? Kagahapon holiday ra ba? Karon balik na sa trabaho. At si Check, may gala sa kasamang Jensen sa Mampong, sa rita may gala mga presyo. Sa mga nagulang palaliton, may gala sa gawas, kasamang o sa merkado. Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon, DYHP, Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumpray diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga isda ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Bulinaw, usa gatos ang kilo, mulmul, 220 at usa 250 ang kilo, lumiagan, 150 ang kilo, anduaw, 200 at usa 220 ang kilo, katambak gagmay, 250 ang kilo, uyap, 180 ang kilo, danggit, 220 ang kilo, tamarong, 250 ang kilo. Bangus, 240 ang kilo. Yilupin, 220 ang kilo. Pasayan, 380 ang kilo. Lambay, 420 ang kilo. Nokos, 480 ang kilo. Mamsa, 280 ang kilo. Ubod, 270 ang kilo. Rumpi, 260 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. Iapil na ang mga skin cells, batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Yan, salamat ka sa mga Jesse Samampong. Ikabigala sa Carbon Public Market. Pasayan 380, ang lambay 420. Sus, ang nokos 480. Mura ba ni paborito ni Kisos Minya? Kanang nokos nga sugbaon o niya. Kanang nokos nga adubuhon bitaw. Kanang mag-itom-itom na imuhang kuan. Kanang, ah!
4: No.
0: Sus! Ang arthritis pa ito magulit na ako dito sa amal kay ulit na ako dito kadaan lang ako dito nukos buntag unto hapon nukos kaya mga hatag ba kaya mga hatag ang mga uyuan igagaw anak kay mga mananagat para kumayagaan dito kaya buntag naging ng nukos kumayagan may peti labasa ah usa kasima ng kaon papag ulit dito ah nang hubag ang tiil. Grabe. Namiya kinananeg nukos sa kasimana. Pailaing sunan nukos ra. Ah, mulmul o, 120. Ang bulin na o, gani o. Pila ba na? 100? 100 na, no? O, 100. Anduhaw, 200. Kanto na sa 220. Ang katambak, 250 ba na? 400 ba ito na palit na ko rin ito sa GY, ang katambak. Ang uyap, 180. Danggit, 220. Ang tamarong, 250. Ang bangos, 240. Oh. Ang ilupin, barato ra. Ang pasayan, 220. Oh. May barato-barato gamay. Pero kanang ilupin sa una ba, 250 ra na. Pasaya, muna na ganina. Mahal-mahal ang isda ron. Ay, nako. Okay, samtang sa bigas bahin, salamat ka sa mga niya, Jesse sa Bampong. Ari tamay ka na sa katong dito sa Alcoy kay sa Sloya aning Osaka. Sloya aning Osaka, 19 anyos megala nga biktima in town. Kining 19 anyos megala, ato na hinabi kagahapon ang ian nga dianay na dito sa Korea. Kay sila sa di ay megala dito, kaning iaan nga OFW. Waksan may gala makatog sa pagpangita sa iyang pag-umangkon kini si Jeannie Prial Oropesa Bilardo. Sus, karon kay naamay nag-post sa social media sa Alcoy nga dunay napalgan nga pateng lawas dito sa usa sa mga sityo sa barangay poblasyon. Wa na, nagduda na sila nga maugin. Ila na yung gaadto mga gala sa mga kabanay. Nagdalagit mga kabanay aning mga Bilardo. Dito mga higala na confirm yun nga si Jeannie Prial Oropesa Bilardo. Bawag yun may higala ang nakitaan nga wak na kinabuhi. Napatay picture na names. Palihog ko pagawas ko sa mga picture. Mga alas 8 buntag. Dito may higala sa barangay poblasyon. Dito nakitaan mga higala ang tato sa likod. Maog yun mga higala kumpirmado. Nga kining maong nga napalgan nga patay, maong namising sulod sa upat na kaadlaw o tulo kaadlaw. Gideclare siya missing may higala pagkakuha na 26 kay ang kuan ang pamaagi ana o 25. Kay pamaagi mangod ana mga higala, di ba na basta-basta dayon mo declare og missing. Pagka-aw 25. Gipanawagan na ni Megala sa Alcoy Municipal Police Station nga namising. Kini si Bilardo mga higala kay kuan ka nang wa na makauli. Sa ilang balay, sa balay sa iyang kapuyo nga usa ka langyaw onya sa balay po nila dito sa dalagit. Kay nag-ipon man ni mga higala sa iyang langyaw kini si Jeannie. Og sa ihang uyab nga foreigner, nag-ipon na sila kay nalang sila yung anak de unta, no? O sa kabuok. O niya, nakuhaan lang ni siya kay naslide ba? Murag nakuhaan ni si Jeannie kay naslide ko ni sa kuan. Asa ka ni naslide, nalimot ko sa gisulti sa iyaan. O tuging na ni siya, may galang ulit na lang dito sa dalagit kay ang imong kaipon, nilakaw man. So natinga ang kaipon pun mga gala pagbalik na niya dito Alcoy wa naman iyang kaipon unya gidala ra ba ang katong iPad. Mato nga nagsigig pagita ang kaipon kung asa na. Mato nga ang mga kabanay nagpa-blatter na gyud sa Alcoy nga namising kini si Jeannie Prial Oropesa Bilardo. Dito na nahibaw-an mga gala pagkagahapon na alas 8 sa buntag. Kay kanang likod ana naman ay say tato. Muna ang timailhan may gala nga siya gina. Karon, gihimo dayon ang imbisikasyon sa atong kapulisan o hibawan nga sa iyang kaipon nga dahil nagdadani siya og iPad. So, naman ka ng iPad, naman na si GPS ka sa mangken, nasa locator ba? So, gipangita, kuan sa katong kaipon, kay, ang kanil kaipon, naman na siya kuan, serial number sa iyang iPad. Okay, ang nagpalit ng iPad, murag ang kanamang foreign national sa iPad aning biktima. So, gitrace, gilocate dito ra mga igala sa lungsod sa dalagit. Nakuha ron dito na natultulan nila kisa ilang gibaligyaan. Gingon man nga, kisa nang baligyaan eh, si Abat. Awan na. Bal, andayon. Giad to dahin sa polis. Mangigala ang skinis si alias Abat nga maode si Anthony Antique. Og padung na ramaunta, may gala mo si Matt, matod pa sa hippie, may gala sa kuan? Kining Alcoy Municipal Police Station. Pakita na lang dagway na yun. Ako'y dagway, ako'y gisend nga kuan dong? Kanang picture na sa DYHP? Na dito ang picture. Napakita na lang na ang ano eh. Salbahe sa sanang. Usahe may gala, kanang musabot na ba sa Parisias PNP kay naamang ko'y palisiya may galang hindi nila ipakita ang dagway. Labi na ang naana silang custody. Pero kita, mapamanis silang custody, napamanis sa gawas. Ato lang na ipakita ang dagway. Ano, ako lang i-blur ang iyang shorts. Ang shorts ay akong i-blur. Ang iyang naong wala ito i-blur kay para makitaan sa mga tao nga unsa ng tawhana o. Oh. Unsa ng kasalbahis ng animal. Matod pa may gala sa hipi sa Alcoy Municipal Police Station nga manuyupay ganing tawhana. Nara, oh. Nara. Kaya ko na, ipakita. Ibadako ko nun eh. So, ano eh. Ana, naipatik. Naipatik sa dunghan. Napoy patik may gala sa iyang bukton. Oh. Tulo na kuno mga higala ka mga upat na duha na ka mga babae ang nireklamo ani kaniadto nga hapit manugos. Samtang nagmaniho ni siya sa iyang motorsiklo. Sa iyang nga tricycle. Ah. Iya ko nang ikuan, suwayan o glugos mga higala. O niya, ang iyang boardmate diha sa Alcoy ni post po mga higala sa social media nga sila tanan dito sa balay, puro gipang buso aning tawhana. Gani, usa sa ilang mga, usa, gani, sendan siya kuan, gisendan siya ganang hulagway nga, hubo ba, hubo niyang hulagway samtang nag-ilis siya sa kwarto, gili-li diya siya mga

Day? Ang yung term nga gigamit, lami kag lawas. Gisen gisen sa iyaha mga higala o niya gikwan? Natoy picture kanang gisen nga message kanang chat names ipakita ko names kanang lay chat nga lami jud ka lami jud chel oy kits nako lawas nimo oh kita nako lawas nimo tanan oh, human ka ligo oh tiaw mo na ana si kwan huy kinsa man ka oh siksi kayo ka oh ana pa siya mga higala. Ana ni kamanyak ng tawana. Matod lagi ka sa Hipi may gala sa Alcoy Municipal Police Station nga perti ka kuang gid, perti ka manyakis ni tawana gid. So sa ato pa posible nga gilugos ang biktima. Human niya may gala lugos ha, gidunggab ang gidunggab ni slughan. Ah. Gamit ang kutsilyo, nakuha man ang kutsilyo mga igsoon, na naaro sa kustorya sa PNP. So ipaubos ni sa autopsy ang patayang lawas aning biktima nga si Jenny Bilardo aron pag tino kung nahilabtan ba yun o sa may purpose niya ganong iya magipatay, no? Mamanay pangutana, pero nakuha ang posibilidad nga lugos gini ang biktima mga kasama. Mauni atong hatagan o pagtagad sa atong pagpanaguban ning tulaman ng unang radyo ng balita kay ang yang sini nagisunog ra ba o matugingon ni kwan ni ang hepe human niya gi panamastamasan human niya gidunggam ang sini na aning biktima yang gisunog wa na makuha ang sunog ang yang sini na kay nasunog naman wani na naron may gala sa Alcoy Municipal Police Station ang suspect magatubang na nigkaso may galang murder apan kung masunta may galang kuani kanang nalugos pag yun madugang kaso pag ini orang rape with homicide kaso dili na murder kanang rape with homicide kan mani mas dako pa mani dako pa mani pare-parehara ni sa murder pero mas bugat ba ang kaso mga higala na ipasaka kapag kakaroon sa kawai pa, wak pa may nigawas may galang resulta sa suko kung nalugusan ba siya, murder lang sa ipasaka. Pwede rin man nanin mo i-amindar ang imong kaso mga kasama ng Tuskorte o sa Piskalya. Kung masuta ang gilugos. So, isunod ang kaso may galang rape with homicide. Balhog ni may galat tibo kinabuhi. At sa check si kasamang Jane Gallardo. Kasamang Jane, kasamang Ken? Diretso na lang taon niya. Kay murag si kasamang Jane na apoy lakaw tingali karong mga orasa. Alang na sa pag-follow up, may gala ng kaso dito, may gala sa Alcoy. Ng insidente, may gala sa pagpatay sa Osaka, 19 anyos. Kahapon, hinabi lagi na ako ang kuan lagi, ang auntie. So, grabe ha. Kuko kay sila. Kuan pa lang, makabuot pa lang kuno niya, may galang naong aning suspect. Iyang kabuton, iyang kuaan o gliong. Hindi mga igala, drug personality na, ni, kini si kuan, kini si Abat. Drug personality ni si Alcoy. Ang natukhang ni. Wat ni mahibaw ingon si kwan nga wa pa ko ba wa pa ko diri sa Alcoy na hipe posible nga natukhang ni nila sa nanglabay nga mga hipe so pero kwan ni kanang drug personality ni kanang adik-adik ba manuyupay matod pa sa mga residente dito sa Alcoy sa mga parente lagi gustong kuhaon ang ulo aning suspect. Si Anthony Balogo Antig alias Abat. Wala siya mga higala. Matong ingong kasamang Ken, duha kabuok pasahiro. Duha jod kabuok ang ihang gi-attempt sa paglugos. O niya ang iyang mga silingan, iyang ipang buso. Hasta pa kuno ang iyang mama. Mama, aning kwan ba? Kanina nag-send ako. Nga kwan na idaran na gibuso oy grabe ha way patawad bisag ana kanang senior citizen na gapi lang inahan sa pagbuso in town aning suspect pag kanalang sa may tanaw ninyo ano mga tawhan.

0: Ani, sa inyo ang desisyon na ni. Mga nagtanaw sa itong FB Live, o sa desisyon ninyo? Ha? Alam na. Agkasalbahis na mahana. Mayosan, Makatilaw, nagtakal sa Prisuan ka sa mga Arnold. O, ika ni Mitzi Rebusura. Ano si Milbert, si Santi Senior, patay kang bata ka. Ana si Ruby Dukoy. Ana kasunod ko sa balita, may gala sa Diva HP. Ana si Vilma Tihol Omo, hayop taw hana. Si Melbert, si Santi siya, muradjud og abat. Atos Tumimbang, andik ba na kaayo og naong Sir Arnold, ipabitay na ipatuwad, lami ay panitan taw hana. Ecstasy. Strong Ruben Nabisan Viola Jr. Daot man ang tawhana. Naghulat na ang mayor sa Muntinlupa. Pagsigi mo og ana og suyop. Manaot untag matigpo ng abata. Oy, standby sa mga balita may gala. Pabanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras. Alas 5:06 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
6: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahay.
9: Pwede lang. Makakas. Bila ay buwidan.
8: So ano ka? 90 na ka.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Zed. Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
16: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
19: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag permintig kumadunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule, tayo karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
20: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo. Sirbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
22: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
22: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
25: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
28: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
29: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong sigun na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
30: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
31: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
32: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw yung bi maigmata sa bumian.
33: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
34: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
35: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
36: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor.
37: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
38: Ako di ay si Reggie Tayona.
0: Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignancy cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindo dot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko naglost og hope sa God nga mo gamit ani. So naginom ko, so karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na sa normal. So niya tukos ko an kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lami yung gayo. Tanan na ito ang mga sakit, mawa yun. Life Extension Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
37: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, alas 5.17 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Karon sa detalye sa mga balita sa balitang nasyonal. Gilusad sa mga otoridad ang dungan nga manhunt operation batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa lain-laing nga lugar sa kauluhan kagahapon adlaw. Lagip sa gisusi sa Criminal Investigation and Detection Group, mangusa ka lugar sa Paranaque, Bulacan ug Pampanga, aron pagsusi sa posibleng gitaguan ni De La Rosa. Ang mga tracker team sa CIDG ug National Bureau of Investigation, gideploy, aron pagserve sa warrant of arrest patok ni De La Rosa, gikan sa International Criminal Court ug ICC. Usa silang gisusi mao ang usa ka panimay sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Nagipanagiya sa uyuan ni Senador Robin Padilla ang operasyon konektado usab sa pagpangita nila sa usa ka pick-up nga sakinan na nagsilbing back-up vehicle ug nagsunod sa gisakyan ni De La Rosa dihang nibiyag sila sa premises sa Senado nitong Mayo 14 sa Kadlawon.
5: Samtang sa dugang pambalita, maggamit sa Philippine National Police ang posibleng pagtambong ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa session sa Senado pinagi sa teleconference aron nilang matrace ang nahimutangan ni ini. Ang tinguha ang pagtugot sa mga senador nga mag-appeal sa ilang plenary session bisan sa teleconferencing na himong hinungdan sa init nga diskusyon sa Senado kaniadtong Martes nga may resulta sa pag-walkout sa mga senador gikan sa minority block, gikwestiyon sa mga minority senators ang gituyo ni ini nga aron makabenepisyo ang mga senador nga posibleng dakpo ni bilanggoon gumikan sa mga kaso nga ilang giatubang. Ilabi na si De La Rosa nga dunay warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Bato ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco nga kung mutambog si bato sa session sa Senado pinagi sa teleconference, may mo nila nga matrace o masubay ang iyang nahimutangan.
2: Musugod na sa November 30 ang trial sa International Criminal Court kon ICC. Bato ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kuman sa limang kauras ka diskusyon ang chamber ni Uyon sa tinguha sa prosekusyon na makasugod ang trial sa hinapos gabahin sa Nobyembre. Imando ang korte sa mga prosecutors nga muduso silang nga final nga listahan sa ebidensya o mga testigo karong Agosto 31. Aron pagtuman sa hangyo sa depensa, nahatagan sila og dili minus 3 ka buwan aron pagsusi silang submissions. Ang trial himon pinagi sa daily basis hangtod nga adunay judicial recess. Pabuton usab sa korte ang resulta sa eksaminasyon kung fit ba nga mutambong si Duterte sa husay sa kaso.
5: Samtang sa dugang pa nga balita, mumandong International Criminal Court kan ICC og re-examination sa physical nga kondisyon sa paglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte para masulta kung makagwanta ba kini nga makatambong sa iyang husay sa mga kaso ni ini. Gibuti ang kini sa ICC Chamber 1 judge nga si Joanna Corner ato sa unang status conference sa ICC kagahapon kalabot sa trial na sa mga kaso batok ni Duterte. Mato ni Corner ang defense team ni Duterte bidusog motion ding gitubok nini nga ang unang finding sa fitness ni ini mo apply lang sa confirmation of charges ni ring. Apan si Corner ni padaplin una sa hangin sa depensa nga himuon nga available ang mga eksperto alang sa ilang dugang nga mga pagutana. Himo ang unang status conference sa ICC para pagtuki sa petsa sa pagsugod na sa trial. Pre-trial deadline. Gipaabot ng mga ebidensya, lingwahe nga ilang gamiton ingon man. Ang uban pa nga mga butang nga may kalabutan sa trial sa kaso.
2: Alas 5.21 na, nagatuwang og kasong plunder si Senator Francis T. Siscudero sa Office of the Ombudsman. Siscudero nidusog siya ang counter affidavit na itong Biyernes sa manang Field Investigation Office sa Ombudsman. Niyatong Abril 16, nirekomendar sa magpasaka og kasong plunder, graft og indirect bribery charges batok sa Senador. Batok sa Ombudsman, FIO. Si Escudero gingong ganinawat sa og 306 milyon pesos sa kickback og laing 280 milyon pesos ikan sa flood control project sa gobyerno. Ang reklamo gibase kini sa finding sa mga testimonya ni kani Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ang gingong nga kickbacks ni kolekta ni Maynard Ngo nga higala ni Escudero, campaign contributor gingong nga bagman.
5: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, moabot sa Pilipinas sa lasado kadlaw nga state visit ang presidente sa Vietnam nga si Tho Lam gikan sa Mayo 31 hangtod na sa Hunyo 1. Ang state visit ni Lam nga mausab ang General Secretary sa Central Committee sa Communist Party madungan usab sa celebration sa 50th anniversary sa diplomatikanhon nga relasyon tali sa Pilipinas ug Vietnam ingon man ang dekada nga strategic partnership sa duha ka mga nasud. Matud sa Presidential Communications Office, kini sab maoy unang state visit sa usa party leader sa Vietnam dinhi sa Pilipinas. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipaabot nga mo-welcome ni Lam sa Malacañang alang usab sa pagayon usa sa usa ka bilateral meeting.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Kaya itong papalaguban, may galagay parahanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, og ginseng. Kamay mahatag, may kalagarikon sa lawas, kalagarikon sa atong immune system. Arong ganita na lang masakit. Pusay ka nga ng paminaw karon, bata sara. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na mamatok sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, stomach dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, epektibo sa namigal na pagpaligon sa atong immune system. Burikay sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas, gumikan sa mga vitamins granini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original ko herbal capsule aprobado kay Migala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapanid sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original ko herbal capsule. Mapanid kay Migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Sarambanje sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, og sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Nahimo sa Rizimay Gala mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Odango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscariot. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
5: Barn Prison, si Bonigoy, Kabadunay, hypertension, basin tasi may sugar, nagbasi may diabetes kanyo, or kabay bow, at tasi level sa blood sugar, magkabagay kinis material walls, mapalapot sa imong dugo, nga sa nakarason, gano'ng magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraw sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sa mga sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busya nagpabuta, ang mga grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini Charantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sab ang imong BP apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog makapugubagi sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa pagklinika di alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized ka general machine analyzer na kini mimutang sa media ko sa Salem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133.
2: Mga kasama, di gano'n malik ang mapungan nga mutaas na nga tuinan. Mailhan na nato na nga idara na takay. Nalaman tayo masinati, may galang mga sakit sa lawas nga kariyanto sa batanon pata. Wa na ito na mabatsyagi. Makasinati, ta may galang sakit nga hawak. Sakit na po ng atong likod, dili na lingon ng atong panahon. Sakit ang atong tangkugo. Kay taas na dahil may galang atong blood pressure, lakip na atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra magyud may galang atong buruhaton sa balay kay nanaman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batanon pata daganon ra nato may galang taas nga hagdanan ug ang bukid may galang nga walay kapoy. Mao nang nakinahanglan taga ngilngig nga maintenance kay maguhay pa lang ko nga nakasinati ang pagpaminhod ug pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na ilabi na kung may ginahambin na nga balatian sama sa diabetes ug high cholesterol. Mao na nga naggamit ko og maintenance medication, naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level B1, B6 ug B12 nga makatabang nga proteksyon. May dugang B2 ug B4 para tabang murindot sa kasing-kasing kolesterol ubaran sa maayong diet ug ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tablet o tableta SRP Unilab quality na. Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo magka-produce kini og mga paragang mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlaw ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilanglan ka nga magkakonsulta pwede po magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhata kinig libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kinig may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyos Konsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Baguete City na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8 doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede-pwede yung makontak ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontak ka lang ang 4161655 ang 0917-3181161. Sa PICAS, gabay din ka ba kanunay nga ma-constipated pag-inumaning super fiber kay number 1 kinig pangontra sa constipation. Usama ni siya ka sa shea, powder sulod, imula na yung imix o sa kabaso ng tubig. Kunya, pwede ni mong imnon kung nari sa buntag ka before mag-breakfast. Kung nari sa gabi, before punta nga matulog, pwede kang mutake aning super fiber. Para mas nindot ang epekto ni ini, idungan ka lang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
7: Radyo mo nationwide.
2: Oras sa mga kasama na 5:28 na.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: oras?
10: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
11: Biotroph Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biotroph Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
11: Biotroph Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Biotroph Herbal Capsule.
10: Day andat, nga nung masulubon man ka ng naong nimo?
32: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
10: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
32: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
14: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Again, Kiraki.

0: Ingunyo ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom lang ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
15: Gipasalig sa DSWD Central Visayas nga ilahang paligunon ang pag-apo dapod og assistance to individuals in crisis situation kon AX program pinaagi sa pagbatuman sa Hapsay Initiative tumong niini nga masulbad ang kalangay sa proseso sa paghatag sa maong ayuda. Lakip na ang pagpasayon sa mga proseso ug malikayan ang kalangay nga ilahang nasinati kaniadto. Gisiguro ni DSWD 7 Regional Director Salin Marie Lucero nga mohatag sila og dekalidad nga serbisyo sa katawhan ug transparensiya sa pagpatuman sa maong programa.
14: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamit lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
18: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
17: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
19: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo pretty? Ay, galimti!
20: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Sleep Capsule, Pumo, Siksik, Sasus, Pansya at Vitamin A. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng maabuhay, Moringa, Neem, Guayaba, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ng pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:41 na.
5: TYHP, Bustamante at Galinea, sa unang radyo, unang balita.
4: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, tabang kini para paparegon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 des tong dugo, makapangsunod sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses at ipakinig mo sunod sa atong cell wall. Busa, inom ka na daog duhang ato na sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nani ni Mutang sa Sosmenia Boulevard, dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Konsolasyon, nani may gala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Lakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Aton sugda na nga itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kayong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kino yung pinakaunang kape, gagawin sa gulgang vitamin D3. Mga na makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na pag-ikinis siya ay Rishi Mushroom Extra, kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga, gitawag kinig mga polysaccharides yung triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikinig yung mangosteen, na extract, makabato kinis sa oxidative stress, o kinindiling ang pagkadaot sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga gigarita sa isa buntag ang atong imnon mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa pina sa Life Extension Clinic.
5: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
6: Dahil ang lungkab og water machine gipasakana kini kasus kapulisan kasama mo sa balita ra diman Paul Lauro.
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, kasong pagpaglukap ang ipasakan sa kapulisan ni Ining Berhelio 5, 57 anos o taga Sitio Bato, Barangay Ermita, ni Dakpayan Sugbo, ang Dakpan siya niya sa may pasak sa Nicolas, ni Ato Dakpayan Sugbo, man siya makita sa CCTV nga iyang giguba ang water machine o gikuha ang mga sinsilyo ni Ini diya sa sud. Na moabot 3,000 pesos na dakpan nun dahil siya sa follow-up operation niya ito'y kayo na sa atong kapulisan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo ko niyo, Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo, nationwide.
4: Samtang kung sa istudad sa Sugbo, nabarang ka na sa nagpareng pangabuso sa kabataan sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bruno.
5: DYHP, Tatak, RMN. Report.
8: Na balaka na kung si Jose na Sugbo sa nabalayang pangabuso sa kabataan sa nasud. Labing awahin ini, mao ang nag-viral ng video pagkulata sa 3 anyos ka bata sa Taguig City na tumiging simana. Wa sila kway sa konseho ang posibilidad nga kini may tabuusap sa syudad. Tungod ini, ang City Council pinagi ni Konsehal J.P. Labella, tiyawag sa mga malupyo sa syudad ng mutahog gilayon sa mga otoridad kung doon ay mabawaan labot sa pagpangabuso sa kabataan sa Dakbayan.
9: To strongly urge all residents of Cebu City to immediately report any suspected case of child abuse, neglect, exploitation to the nearest barangay official or Department of Social Welfare Services or the Cebu City Police Office and to assure the public that reports made in good faith are fully protected under Republic Act 7610 and all applicable laws.
8: Si Konsehal J.P. Labella, ang City Council hugutos sa kanisuporta sa nag-ungong nga balaunon sa Kongreso labot sa magnakarta sa kabataan sa nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin yung Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
6: Central Visayas top 3 na sa partial and official overall medal tally sa palaro pabansa 2026. Alas 8:31 kagabi ang last nila nga tally sa mga medals nga nakuha sa lain-lain nga mga regions. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugor.
5: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakatungtong na sa top 3 ang Region 7 Central Visayas sa partial and official overall medal tally sa palarong pambansa 2026 as of alas 8:31 kagabi. Kini human nakakuha ang maong rehiyon og 13 ka gold, 11 ka silver ug 8 ka bronze nga mga medalya. Top 2 usab ang Region 4A Calabarzon nga nakasungkit og 16 ka gold, 16 ka silver ug napo ka bronze medals. Samtang naguna ang National Capital Region kun NCR nga adunay 24 ka gold, 13 ka silver ug 18 ka mga bronzeng medalya. Sa kinatibuk-an, 20 ka mga rehiyon o grupo ang nagbangga sa palarong pambansa karong tuiga nga gipahigayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Alang sa palarong pambansa 2026 update, ako yung Radyo Man Remart Orestila Pugoy, DYHP Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
5: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tigamauting nga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni aligarang Iran nga nakalapas ang Estados Unidos sa ceasefire, human nilusad ang Amerika sa gitawag niining defensive strikes ngadto sa southern Iran. Kini samtang si US Secretary of State Marco Rubio namhayag nga ang pag-negotiate og deal paghunong na sa kasunod ang tali sa duha ka mga nasod mahimong mulanat pa og pipila ka adlaw. Nagkanayon ang Foreign Ministry sa Iran nga ang strike sa Amerika ngadto sa Southern Hormuzgan province sa Iran diin giingong nadungog ang mga pagpangulbo. Yulagway nila nga nagpakita og gross violation sa gihanay nga ceasefire sud na sa dul-an 7 ka semana. Sana sa Iran ang duha ka mga nasod ipadayag og kalambuan bahin sa usa ka Memorandum of Understanding nga mahimong motapos na sa gera og subling mubukas sa operasyon sa Strait of Hormuz samtang mihatag sa mga negosyador og 60 ka adlaw pag negotiate og mas complex issues, lakip niini ang nuclear program sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, R.E.M.N. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Radyo mo nationwide.
4: Oras sa mga kasama na 5:50.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Life Extension Vitamin D3.
15: I am Rachel Garzola-Bersanas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
5: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
17: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes.
5: Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Oras alas 5:52 na.
5: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Dugang balita, konsels na kay sa Sugbo, magayon na katinawan, kalabos sa managlahing work week schedule sa Executive of Legislative Department sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
5: TYHP Tatak
19: RMN Report.
8: Mangayo na ako tinawan ng Konseho sa Sugbo labot sa malaglahing work week schedule sa Executive o Legislative Department sa City Hall. Kinitugod kay pabilin niya pong ipatuman sa Legislative Department kay Pangulohan ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang 4-day work week. Kinibis naman sa pagpabalik na ni Mayor Nestor Archibald sa trabaho sa kagamahan sa bayan gikan sa Lunes hangtod sa Viernes. Ang mayuriya sa City Council pabor sa motion ni Konsyal June Alcover na mangayo ko tinawan nga ito sa Department of Interior and Local Government kung DILG.
20: Respectfully request the Department of Interior and Local Government to issue its comment, clarification, and legal opinion regarding the legality, propriety, and administrative implication of the differing work week schedule being separately implemented by the Executive and the Legislative Department of the City of Cebu.
8: Si Konsehal June Alcover na sayran ngang mayor, way supak sa pagpabiling sa Legislative Department sa 4-day work week, kalwa si ang giluwatan nga kamanduan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMN.
19: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, atong kinatong sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilusad sa BIR ang taxpayer portal nga maghatag og consolidate view sa tax-related records, umanan sa pilot implementation nga initial nga nag-cover sa mga napaubos sa large tax payer service kon LTS sa maong ahensya. Umbos sa Revenue Memorandum Circular Number 053-2026 ang secure digital platform gidisenyo pagtugot sa mga magbubuhis nga maka-access sa ilang tax information pinagi sa usa ka centralized online portal nga mopameno sa panginahanglanon alang sa manual follow-ups ug in-person visit ngadto sa mga buhatan sa BIR. Ning kasamtangan ang mga magbubuhis lamang nga registered ubos sa LTS ang mahimo maka-enroll ug makagamit sa portal isip kabahin sa pilot rollout ni ni sa BIR. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mong balita, ihatod ka nato sa SED Panyahon Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Saon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
4: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald gipabot ka mo instalar sa nasa sunod semana sa bagong officer in charge sa Office of the Building Official sa Surat kung sa Ubo. Kasama mo sa balita na Jemana Elibulona.
19: DYHP Tatak RMN Report.
8: Gipaabot nga i-installar na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sunod semana ang bagong officer in charge sa Office of the Building Official sa Syudad. Kinaman itundo sa kalihim sa Department of Public Works and Highways kundi PWH Architect Anne Ruby King alang sa maong kanundanan. Huli pa niya ni King ang kasamtangang building official sa Dakbayan nga si Architect Florante Catalan. Mato ni Archibald nga siya nagpaabot pa sa rekomendasyon sa team kung asa i-reassign si Catalan sa dili pa ihulip si King ni ini.
21: Muiting pa sa team ba? Unsay buhat to nung asa siya ibutang?
22: Si Catalan, pero kini si King, install na to
21: next. Yes, masin next week na siguro na lang.
8: Si Mayor Nestor Archibald, una na nung ipalayag ni Catalan. Ngayon question nun, ang bisan unsang kamanduan pagpahuli ka niya sa pwesto.
23: Magdaog niya nga to ang legal na kung saan na nila pag-interpret. Mag-wait lang tas o say order ni Mayor na ananat nila.
8: Si Architect Florante Catalan sa kasamtangan, nagpabilin pa sa kasundanan ang building officials Dakbayan samtang nagpaabot pa sa kamanduan sa Mayor. Kasama mo sa Cebu City Hall.
0: sini ang inyong radio man. Ele Balones, DYHP, Tatak, RNN.
19: Radyo mo, nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
4: Mga kasama nga itong mga ginang sa Panimay, ang mga idol na ito, ang mga kaisunan, metikuloso kaini sila. Ilabi na kung ang hisgutan na gani, ang pagpamalit sa mga panginhang na nun, balay, desmerkado. Mangita gina sila may galag baratong doon ay quality apan na itandi may galag sa mahal pero ang kalidad dilipod kay maayo. Kay nagmahal abay kay may galag atong mga palatunon karon tungod sa pagsaka pod sa presyo sa produktong petrolyo. Mawang gina may galag basta mo mahal gani ang gasolina, maapektuhan sa nang atong mga palatunon sa balay. Mawang wais ni atong mga misis kay mangita sila mga paagi nga makabarato apan doon ay quality. Pareho sa pagkaon, tambal, vitamins o pampagwapa. Kinanglan nga mamalit na sila maygal o mamili na sila mga barato apan quality food. Makadaling yun maygal akong barato ang palitonon. O paliton, makahunaw na ka nga basin, pwede ra siguro. Makarilit yun maygal ana ang ato nga mga idol, di ba? Apan wala kumingon nga mahal permi ang paliton, ha? Kadato good. Doon naman sad yun mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong permi ginapangita. Kanang dili kay mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sa nina, sapatos o siyempre bisan sa tambal. Ano na di mga tambal nga dili kay mahal apan quality na. Unsa ang banimo pagkabalo nga quality ang tambal? Kini ako mga pangutana. Nasuloyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na apan kini? Ano na ko itudlo ninyo? Usa ka sekreto? Usa ka sekreto sige. Aron dili ninyo may pangutana tanan. Kini ang sayon kay hunumduman. Kung adunay girekomenda nga tambal sa butika ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasay naman tang kasaligan yun ang Unilab. Nga no, mga idol, kaya kung nahibawan nga tanang tambal, vitamins o pangpagwapa sa Unilab, ni agi di ay ni sa upat ka marka sa quality alaga. Subog at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti o gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bago maabot sa ato gikan sa raw material lab test hangtod na sa storage. Mug diri kita basta motuo sa mga baton nila pangutan na usa Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran kung unsa ang mga produkto sa Unilab, bisita halang ang www.unilab.com.ph

0: Or
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato sang sayro nagtulak sa panahon diri sa ato pinagis pagbarabara sa panahon sa PAGASA DOST Visayas. Nastulin niya karon si Manny John Agbay sa PAGASA. Sir Manny, may butang.
2: Yes, Sir Arnold, may buntag sad o sa mga tigpaminaw mo kung ito ang latest good update para karong alawa. As of 3 a.m. ganiya, ang location sa itong gibantayan nga si Tropical Storm nga si Hangmi nga nagaw sa PAR kay ana sa 1,195 km east of Eastern Visayas. Kining bagyo nga nagdala sa hangin nga mabutog 65 km/h o biyahang gasines nga mabutog 80 km/h. Kining nagalihok pa north-northwest sa Kakusko nga 20 km/h. O kining bagyo ha, posible nga musulod ni sa PAR karong gabi or ugma sa kadlawon and once nga musulod na ni, pangadlan ni siya bagyong si Doming. And kaning bagyo ha, sa pagkakaroon siya ay direct impact sa asang party sa itong nasod. And sa pagkakaroon, posible nga mahimo pa ni siya usa ka typhoon category pag-abot sa Sabado. Sa laing bahin, ang southwesterly wind flow ang mga rin naka-apekto karoon sa may Palawan, western section sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ang trough sa tropical storm na si Hangmi ang mga naka-apekto sa may eastern section sa Mindanao. Kung para sa itong forecast weather condition para din sa Central Visayas, para karong adlaw, max natin gabunta o panagsang mapanganurin na sa nag-umun nga kahitan. Nga na mga chance agapon sa mga patak-patak sa mga pagulan ng mga thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, umikan ang mga localized mga thunderstorm. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin na nagagikan sa magandang kasadpan nga ito sa kasadpan ang mupasalabi sa tibuok Central Visayas. Tinambalod sa ito ang karagatan hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, nga itong dagat mo taob ko alas 9:30 sa karong buntag, muna sa alas 3:24 sa hapon. Temperatura karong adlawa, 27 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:21 a.m. Sunset karong 6:01 p.m. Huwag mo lang ka na itong latest with update. Kinisi manager ng bay, may mabag
0: sa salamat, Sir Manny John Agbay, sa PAGASA DOST Visayas.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Kaya ito ka pa pregoban, may galing pananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, og, ginseng. Namin mo hata, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aro nga, di ta, dali nga masakit. Bose, ikaw nga napapinaw ka ng matasara. Ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule, gumamatok sa tanan ng mga baritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, stomach, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ugang pagabag sa inyong mga atay. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
3: Si Mailhan, ikaw adunay, daghatag sa simulawat, mundi lika regular, magpagawa si Mohugaw, doon kabay lisa, mabuto ni Muntian, baka sinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tagad ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing kapanlawas. Pag ino matagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
0: Ay, naminaw na ito karon si May Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito sa Dakbayan sa Toledo. Kunya, happy birthday di ay ni amigo ni kasamang Kisos Minya, si Sir Emilio Secretaria diha sa Maramag Sudlundos, Cebu City, Bukirang Dapit sa siyudad sa Sugbo. Ito ning tagiyang kamatisan kasamang Kisos Minya, no? Patirikahan ng kamatis kasamang Ken. Maraag. Maraag, sir. Maraag, sundon. Hindi, maramag. Maraag, sundundos, Cebu City. Happy birthday, sir. Maraag ka, nagtuyog na naglitso nito sa bukid ba? Garo kayo. Limahaw na doon litso, no? Happy birthday, Sir Emilio Secretaria. O niya, at ang ibigay lang karatotod, ang dugang pang mga hiskutanan. Mga angayan nga tukion may gala sa mga nasudnong hiskutanan sa programa ni kasama Atty. Phil Fernandez Banyo. Para matura, saka na lang sa kanito mukhang parusa sa DYHP at Amin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ginagin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw at taging na galas kasama Atty. Phil. Ganito taon kay panuapod atong usaka suspect may gala sa pagpatay sa 19 anyos na babae nga gituo ang Gilugos. Usa, Gilugos, usa may gala patya. Gilugos, usa ni may gala matod pa sa kapurisan. Gilang ning pagduda. Pero ginahan lang pa may gala nga sutaon pinagin sa pag-autopsy sa pating lawas na ning usaka 19 anyos. Ah, taging may gala sa kasama Tordero Phil.

0: na rin sa banyo, ka, sa Straight to the Point. Ay kalibot, matagal ang utaran. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
15: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
16: Your bill, sir.
17: What? 14,000 pesos for dinner?
16: 1,400 only, sir.
18: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: Your bill, sir.
17: Order for more. Dessert?
18: EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
19: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
20: We are World Connect, your visa to a better future.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexino Forte.
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an na ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs.
27: The bottom stress iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
29: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
32: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
36: Hello, Washy!
37: Hello, Mommy!
36: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
37: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
36: Mula noon, hanggang ngayon!
38: All you need is Pride! All you need is Pride!
39: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
40: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
41: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
40: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
41: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
40: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
41: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
40: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
41: ECS!
42: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
7: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Ang oras atod ka ninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med, kay gusto namong maulian kamo.
12: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
17: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
19: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
20: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mokini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
21: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tosibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
5: Kinilagay po nyo po sa karagat sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Adlaw karon mga higala nga Huwebes. O gapit sa 28 na buwan mga kagilaan sa Mayo tuiga 2026.
21: Straight to the point.
5: Sa gihapon natagang tagpagtaga ng mga isyos na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagwanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
5: Naguna sa ito may skutanan karong nga buntaga makiksunan. na usa ka lang yaw na dakpan samtang duha ka minor di edad nga kauban ini na rescue sa National Bureau of Investigation sod sa usa ka kondo unit dinhi sa Dakbayan sa Sugbo.
21: Straight to the point.
5: Sa daing balita, lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nagplanong mangutang og 360 milyon pesos nga pundo aron itukod og bag-ong materials recovery facility diha sa North Reclamation Area.
21: Straight to the point.
5: Sa laing bahin, kapina sa unong kabuan ang nakalabay. Human igo ang bagyong Tino, doon na pa'y kapin sa 8,000 nga evacuees nga nagpabilin pagihapon sa mga temporary shelters. Sa lain-laing nga dapit, dinhi sa Central Visayas.
21: Straight to the point.
5: Ning bagyong Tino, mga higala, bida, dakog kadaot nga nahimo ni dinhi mismo sa nagkadaiyang lugar. Labaw sa tanan dinhi sa Sugbo, ang bagyong Tino, mahigala, mo'y nakapaukay. Natural, mahigala, nga pamaagi, pag-utingkay, mga kigalaan, labot sa flood control scandal.
21: Straight to the point. Straight to the point.
5: Daghan kayo na piktalan, hantod karon. Doon na pa di ay mahigalay, matod pa 8,000 nga mga evacuees. Nga naa pa nagpabilin pa in town sa mga temporary shelters.
21: Straight to the point.
5: Inana kabangis mga higala katong kaso sa flood control. Trillion nga kantidad sa salapi mga kigalaan ang nakawat sa mga kawatan gumikan sa flood control scandal.
21: Straight to the point.
5: Pero muragwa makafocus mahigala karon ang investigasyon sa flood control scandal kay tua mahigala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
21: Straight to the point.
5: Now, kita wa tay problema ana. Og na anang impeachment, go ahead. Pero ang flood control scandal dili mahigala i-divert nga kalimta na lang sad. Kay mas dako ni nga kinawatay mga sukintig paminaw.
21: Straight to the point.
5: Daghan ang kinabuhi nga nakalas, daghay na nga matay, pero wa na, nahilom na mahigala ang flood control scandal.
21: Straight to the point.
5: At tarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
5: Pila ka kinabuhi ang namatay, pila ka kinabuhi ang na missing, pila ka kinabuhi may gala na injured, na nga angol o nga ni hangtod karon, daghan pa ang naa sa mga temporary shelters. Mauni ang dakog kadaot nga dunay dakong damage ngadto sa katawhan. Apan daw gikalimtan lang.
21: Straight to the point.
5: Atari pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
5: Samtang dito sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod dungan nga manhunt operation gihimo sa PNP ug CIDG ug National Bureau of Investigation sa pipila ka mga lugar dito sa kauluhan batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
21: Straight to the point.
5: Pagita gyud maayo si Bato mga kaigalaan, no, tanan nga puwersa sa gobyerno gigamit na. Pagpangita ni Bato gumikan mahigala sa kamanduan sa usa ka foreign court. Pero ang kamanduan sa ato mismong kaugalingong korte, pagpangita ni Saldico, pagpangita ni Atong Ang, o guban pa mahigala nga mga kriminal, dawa may namingaw man dekin.
21: Straight to the point.
5: At nagpagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin, Senador Francis Escudero nagatubang na og kasong plunder may kalabutan sa giingong nadawat nini nga kickbacks gikan sa flood control projects.
21: Straight to the point.
5: At ang nagpagtagad mahigala si Chief Escudero, si Jingoy Estrada, apil mga kagilaan nga pasakaag kaso, i-apil po si Joel Villanueva. Kini mga higala ang mga tao ani makaingon mga sukid tigpaminaw. Okay, naana, pasaka inyo kaso kung isa nga ipasaka kaso. Pero dawa may natandog bisag hinapay na lang sa 11 kabo kadi as minority. So ang katawhan may gala makasabot. Kadi man ibugo ni mga tao, kasabot man ni mga kagilaan. Labi na to mga listeners sa DYHP o IFM. Mga bright man ni mga sukid tigpaminaw, ha? Ayon yung i-underestimate ang pag ang understanding sa mga Pilipino nga kini mahigala sumpay gihapon dunay kalambigitan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
21: Straight to the point.
5: Ato mahigala mga pro Duterte nga mga senator sala gukod daman sa ginhawa.
21: Straight to the point.
5: Ato mahigala nga again sa mga Duterte nga mga senators na hayahay kay mga kagilan way tandog bisag gamay.
21: Straight to the point.
5: At tarik pagtagad rubutaga mga sukitig pamina mausad ni ang pag-walk out sa mga senador, ani adto milabay mahigala nga Martes, ngano nga nang lakaw sila, ngano nag-walk out sila, sumpay gihapon eh, may labot mga higala sa proposal ni Senador Rodante Marcoleta, labot sa online participation sa usa ka senador. bisan og dili siya physically present sa Senate Hall, pero pwede siya mag-appeal unta og session, ha? Mag-appeal mahigala pinaagi sa online.
21: Straight to the point.
5: O ibabaga ni sa minority. Ngano man, ha? Tinulay mga kagalaan, dunay mga interest. Ato ni hatagag pagtagad mahigala ang sa majority, ang ila mahigala anticipated na. In fact, mao man gisulting Erwin Tulfo, kay bawa na masla aning tanan. Ang sunod nga mga mahitabo mahigala ipapriso nila kung hutdo nilang papriso ang nasa majority nga mga senators, ha? Aron nga hapsay na ang impeachment mga sukid tigpaminaw.
21: Straight to the point.
5: So ang kinipong sa majority, ang ila mahigala nga ilang barugan, bahala na ang mga priso mga sukid tigpaminaw basta mag-appeal sa session. Mao na nga gusto ni Marcolita nga iya mahigalang i-amend butangan o changes kay uso naman karon ang internet. Uso naman karon mahigala ang pahigayon o session mahigala nga naa. Kinini ang online. Ang mga private companies karon mahigala mag-meeting. Di naman mag-meeting nga mutungag yun physically. Pwede naman magka-meeting mahigala sa Zoom. Muna yung gusto ni Marcolita mga sugitig pabinaw. Gibabagan sa minority di sa musugot. Nga naman, ang ilang ka... Ang advantage kung mapasar ni, bisag mga priso, mga senador, bahalag mga priso may, mubarog may sa among prinsipyo, basta maka-discuss may, maka-appeal may discussion, makabuto. Muna nadukan sa minority. Ngailang gusto nga mga priso, kaya nahibawa nung sardana, anticipated naman eh. Muna naman nag-ingon ni Erwin Tulfo. Nga na, ha? Ipang-preparar na may galang mga kaso. So mga priso, di na maka-appeal discussion, di na makabuto. Sila na maoy magmaniubra o niya, ang minority sa impeachment case.
21: Straight to the point.
5: Sumpay ning tanan, atong tiwasan mahigala hisgot karong nga buntaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin mga higala, ang International Criminal Court kon ICC ni takda na sa Nobyembre 30 pagsugod na sa trial sa kaso batok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte.
21: Straight to the point.
5: Ito mga nahitabo nga mga trials kana ito, mga preliminaries to. Labulas, paghisgot, mahigala sa jurisdiction, sa husgado, mga sukit, tigpaminaw. But karon November 30 muna ang full-blown trial, may labot na mahigala sa presentation of evidence. Kiniuguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM in Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ang galing, pang matagalan.
3: Parang tayo lang han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yat.
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
5: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Kining corn beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero,
10: sa

0: para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na alas 6:34 na mahigala sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Atong atagad pagtagad mahigala kining dugang mga hisgutanan karong atong taods dili pa wala sa atas atong mga police reports sa mga kaigalaan kay dunay ex-con sa nag-shopping sa supermarket sa Mambaling gidakop ni. Ya karong atong taod sa mahigala tukhaon ang dugang report kay na matoy usa ka babay gika-report na ni mga higala sa mga kubanan labot sa usa ka babay mahigala nga na missing unya nakita ni mahigala pero wa na ikinabuhi. Ato sa kuha ng reports sa mga kaubanan anak karong taod-taod mga sukit ng Pinaw. Kining isyo na ito sa nasyonal o niya taod-taod sa itong hisgutan mga kaigalaan kay maparihan ni sa milabay mahigala nga Marcos Senior o karon Marcos Junior papariho. O niya ang mga tao mahigala o labi na kini mga senador doon naman sa mga nangapriso kanya ito. Karon mga kaigalaan murag ang mga senador ron murag willing sa mahigala po niya mo papriso. Mura o mubarog sila mahigala kay damol nga imong iduot ang mga tao. Damol mga kaigalaan nga mo ribinta o mubarog yun doon sa kamatuunan. Mo ni kalainan, mas may pa mga higala o karabang tagaan niyong freedom kay og panalitan og imong piton o imong i-instill mga higala nga imong i-introduce mga kaigalaan ng pagpanghadlok. Murag ang mga tao, murag ma-reverse psychology nga dili ninyo mahadlok. No mo na nga kinini ang atong sundan, ang sunod mga higala nga mga panghitabo ini kasama sa sinit panalitan, murag willing man sila, sige lang. Okay lang, murag pareha sa unang panahon, panahon lang ni Ninoy Aquino nga gipangbalhog sa Marcos sa presuhan. Pero ni okay sila, no? Sumuraga, delikado mabalik bitaw ang history, inana ba nga, dili mga hadlok, okay lang, willing me mo sakripisyo, inana. Ang mahitabo mga sukitig paminaw kay kinini ang muraman og na tandugay na ang garbo. So, si Jinggoy Daan mahigala, sila si Joel Villanueva, sila si Chis Escudero, medyo nangandam na daan nga willing sa musod sa prisuan kung maumang ganit ni ang sitwasyon. No? So, ang mga tao po nga nagbantay, ang mga tao nga nagtanaw, makaingos sa lang dili naman ni inyong tamahigala nga tungod kung nuhay iskaso. Muragya targeted naman ni mga kagalang kisay dili mo sunod sa among gusto. Mga priso mo, ha? Na nakasabot na sila ni, kaya na-mention na ni Tulfo mahigala atol sa sesyon. No? Na-mention na niya ni. So, ang taga Andrea sa Picas, kining minority, kaibaw na sa unsay plano. Ang majority sad, kaibaw na. One way blind, anak nila niya. Pulo sa kaibaw, mga sugit, di paminaw mo nang iyahay o himo o mga moves. So, ato ning hatagag pagtagad karon mga kagalaan, kay damol nga gipiit, damol mahinun ng sukol. Damol mahinun nga mabarog. Nga ihuusami, dili mi mo sibog ani. So, kini mga kagalaan, atong pahinaot, nga dunay sinit, nga dili sa rubber stamp sa Malacanang. Kaya kung ma-rubber stamp siya, unsay diktan sa Malacanang, wa na yun mahigalay maka-correct niya na wa na ang principle sa check and balances. Kung mauhuna mga sukit di paminaw, no? Kaya kini sa House, di maka-expect sa House nga makabadlong sila sa executive. Dili. Or maka-alkunta sila mahigala. Pareha na sa imo mga circle of friends ba? Nga at least doon na kay usas imo mga amigo or amiga din ha, nga at least makasulti ni mo. Kaya kung wa na yung makasulti, ikaw naging haod kayo, bahala sayop ka, wak naging musulti ni mo, lisod na sana yung anak nga klase. Sa wana nga gituyo, mahigala nga doon na giyod, ma-maintain ang principle of check and balance. Now, how can you maintain the principle of check and balances kung mga hadlok na tanan, no? Sa so, wana yung mahigala, tanawa, observa rin ninyo, di ba, murag ni ribinta na hinoon, murag ni ligon hinoon ang majority mga kagilaan nga kapit kamay na hinoon sila. Bahala mga priso, ha? So, ato ni tagay pagtagad mga kagilaan, but before ana, aris atas tong police report, diay usa ka ex-convict nag-shopping sa supermarket sa may Mambaling gidakop. Unya karon tong taon sa batong isgutan mahigala ning usa ka babae nga na missing nakit-an nga patay. Unahon taw sa si kasamang Paul Lauro sa report ng mga orasa. Yes Paul.
2: DYHP. RMN report.
4: Radyo man, Attorney Rufiel, natanggong na karon sa Mambaling Police Station 11. Kiniga, suspect nga, 42 anyos nga, ex-con, human kini, misuway na sa pagpangawat o pagsuway, pagpalusot, ining mga dipanguha niya nga item sold sa Osaka supermarket niya sa barangay Mambaling, Igdakpayan, Subo. Ang biktima nga, o ang suspect nga si Alex Undangan Jimenez, 42 anyos, taga Bilya Abuno Street, Barangay Tinago, Cebu City, nakuhaan ni siya ini nga gitawag nga airflow nga item diha sud sa paggawas niya sud sa supermarket gawa niya payari nga mobalor duol 70,000 pesos na dito nakaroon siya sa kapulisan sa Mambaling. Mauna atong unang report kasama mo sa Mambaling Police. Ako inyong Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy!
3: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Atong kaon ang mga police reports karong atong taon, may galas itong mga kaubanan. Napas dili pa mga kigalan atong balik-balikan ang nahitabo may gala sa Senado ni Adto Milabay may gala nga Martin. So, kini mga kigalaan, akong baliko, no? Ang gi-introduce ni Marcolita, parihan eh. Ang sa majority o minority, doon na mga kigala ay mga katuyuan. Si Senator Marcolita, amo ni mahigalay nakapa walk out sa taga minority mga higala. Pulo sila mo angkon nga sila mo naita na sa tarong. So atong tanaw na ang amendment nga gi-introduce ni Marcolita mga sukit ni Paminaw. Mao nga kadtong mga senador nga dili maka-attend sa ilang session physically, pwede silang maka-attend, maka-join sa session sa Senate via online. Moni ang gusto ni Marcolita nga mahitabo nga dunay amendment ang rule sa Senate. Kay kung buto naon mahigalas pagkakaroon magudsad, everybody can relate nga sa pagkakaroon mahigala, pwede na ang mga companies karon mga sukid di Paminaw, pulos naman dahil kinigamit ining online inday. Labi na kung international company ka, advance na ba? Advance na kayo ang mga kuan karon. Gigapang gamit na. O ari ka school center mga higala, mas grabe pagyod, mag-meeting na sila labi na mga dagkong mga companies, tuas sa gawa sa nasod ng mga uban nga man, nag-operate, bitaw labi, global nga companies day. Gipang gamit na ang Zoom. So advance na mga higala, gipang gamit na ang online. Mismo, makalilit ang tanan ha, mismo mga higala, labi pag ari ka sa mga call centers, unya arika mahigala sa mga asta mga estudyante nato online na ang mga klase uban. So mo na gi-introduce si Marcolita nga mo adapt taron niya naman nilon. Nga atong i-adapt lahi man sa una wa pa mauso ang online karon niya naman. So wa tay mahimo ani otherwise mauwahi ta. So mo adapt ta ani karon. Ug tan-aw ni mga kaigalaan ang tanang kumpanya ron. Labi bang meeting mga sukit ng Paminaw? Nana. Sa online na. Zoom. Or Messenger. Inana. Or kanang Telegram day. So, mauna na kaliuso. Nisikat og maayo ning online mahigala nga mga meetings pag COVID-19. Diha misikat. Muna nga, even ang Senate, doon na sila mahigalay online session na during COVID. Hasta ang mga estudyante, makarelate anak, kaya na may online class. Mga ato mga state colleges, may gala, kaya ba o anak? Online classes. Hasta ang mga elementary high school, nisikat na inani, pag COVID-19, mga sukitig Paminaw. Nananay ka niya ito, pero dilipay nanak ka sikat ba? Dilipay nanak nga gigamit yun. Pag COVID, doon tayo mahimo. Mura man itong na-pressure kita, may gala, by circumstance. So, niya naman eh, so atong gidawat, kana mga higalang mga online. So kami mismo sa RMN, Radio Mindanao Network, kay kining ato mga higala, nga kumpanya tibuk Pilipinas man, kada syudad na amantay mga radio stations, gikan sa Manila, dahil sa Visayas, sandaan, pilaman, lahi man sa Cebu, lahi ang Bacolod, Iloilo, Calibo, Ruhas, Tacloban, RMN, Arepukas Mindanao, RMN Davao, RMN Cagayan, sa usa ka tuig, kausa lang may mag-managers conference nga, magkita ay gin may physically. But sa monthly meetings, pulos na sa online in the kino eh. Zoom. So, muna yung introduce ni Marcolita, muna naman yung uso nun. So, ato nang introduce. Moving forward, mga sukit ng Paminaw, advance naman yung kay, na naman sa internet nga panahon. ang sa minority dili sa musugot. Pero dunay mga interest. Ato tanaw na paliha dunay interest pero kita kung tinarong lang ba? Tinarong lang ba? Para na ko dai ba tinarong lang dai. Okay na ni siya oi. Tinarong lang ba? Pero naay mga interest ra ato i-discuss unsay mga interest. Pero sa ako nang ingon, mao na kini karon ang uso na karon. In fact, daghay nakakwarta aning online, daghay naka nanginabuhi ni ini mahigala mga call center agents ato work from home na. Dunay mga kaigsuuna na to daghan nga nabuhi mahigala pinagi sa online tutorials. So what time mahimo, we have to adapt, we have to embrace sa mga changes. Muna yung changes, ang minority dili sa madap, nga naman, doon na sila interest. Ang majority, ilang introduce. Ba't kita ito, agiyon sa tunga haon, sa magiklaro, ani, kung ako'y pasultion, mahigala, okay na ang mo-adapt na taron, kaya mo naman yung uso. Ang mga companies, mahigala, mo naman yung ipanghimo. Makameeting naman tayo, nisod man kayo nga, what time meeting, kaya di man tayo magkakita personal, di man, pwede naman. So muna ang nahitabo, nga, mayingon ang majority ato nang i-introduce. Mayingon po minority di me. So kay di man sila, nga divide the house, nang walk out sila. So atong tiwaso gisgot ng totoon, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.
2: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud ko gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muad tuta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or Road Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
26: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
27: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
28: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galalasay, 51 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: na
2: point.
3: Na atong balikan, mahigalan itong mga isgutanan, rumbuntaga, mga kaigsunan. Kay kini mahigalang nahitabo sa atong pag-walkout. Asam to mga pictures na nung pag-walkout nung anagpa, kuan para ba, anagpa si Ugda para ba sa walkout ay subiri, right? Napatong atong video dong names, ato kunong tagagpagtagad mahigala. Kaya pag-walkout mga kigalaan, si subiri maoy ni kuan yun, nagsulti pa mahigalas kay Tano. Kani niya, katong na video nga kuan, kamantay mo nga subiri mahigala may tindog niya kuan, kani kan magmaon eh. Kaya sige, ato kunong paminawan kuno dong. Ano ha, atong obserbaran mga kigalaan. Sige, audio ko na audio. Kay Moni ha, ang pag-ingon, kinimanggod, anticipated na yung daan. Kini sila dili ni mga inosinti ang mga senators. Kay baon ni silang tanan, may minority man kag majority, mga sukintik paminaw. Kay baon na sila unsay sunod mahitabo. Ang gusto mga higala, mo nagihag ni Ruben Padilla. Okay, sagamay lang. Gihag ni Ruben Padilla, Jingo Estrada, pag-mention na ni Erwin Tulfo, nga naan na yung mga priso. Ha? Ang itabo ini mga kaigalaan, mga tao nag-obserban. Nag-obserban mga tao. Unsa man ni? Pangprisuhon, gumikan kay dunay kaso nga tinuod niya kaso, or gituyo ni ang timing mahigala nga pangprisuhon kay nagsingabot ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
3: So niining puntuha mahigala si Subiri ha, tanawa. Siya maoy nagpasiugda mahigala nga mook out na. Okay. Sige dong, atong atong balikan ang katong ilang speech yung kisa doon nag-speech, ana. Si Subiri mo initindog kung kuna niya, tanang lagaw na ka.
29: Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulok dahil sa announcement ng sada ombudsman na maramay. May lalabas po ang warrant ng ilan si mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
30: Madam Chair, the gentleman is out of order because this question, san mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion.
3: Oh, si Subiri may nagdao.
30: We take offense
3: walk out, walk out.
30: Bibigyan niya ng ganyang
31: kunay.
30: It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on gun control and mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi mo na-delete.
3: Nasunti pa sa itano.
30: So, Madam Chair,
3: si Subiri Miguelan, ikwana nga, lakaw na. Okay, si Subiri Mahigala mo nagpasiugda, no, nga mo gawas na mga sukit di paminaw. Mauni ang hitabo na tumilabay nga Martis. Ah, kaniyo, si Subiri Mahigala mo naguna, nga mo walk out na. Nga nun ni walk out man sila. So akong balikon mga kaigalaan, kining gi-introduce nga amendment ni Marcolita mga kaigalaan, kung atong tanaon sa tinarong balang ha, doon ay puntos Marcolita ani. Pero both side mga kaigalaan, ang majority o minority, doon na sila ilang mga kagalingong interest. Unsa may interest mahigala sa minority nga nuuman sila mga kaigalaan mo sugot nga mapasar ning kamarkulita. Nga sa ako nang giingon mga kaigalaan, balikon ko kining internet karon mga sukit di paminaw, mauna man ni ang uso ron. Naa naman na mga higala. In fact, karong naminaw sa itong broadcast, karong daghan ron ang naminaw sa itong broadcast na buhi, pinaagi sa online nga pamaagi. Pila man kabuk naminaw na ito karon nga nagpahigayon o tutorial, pinaagi sa online. Daghan man, magpa-tutor mahigala mga bata karon, pwede magdi na mag-meet physically in the kin. Tutorial online na. Makarelate ang mga teachers, ano, makarelate ang mga estudyante. Kaning hisgutanan karon, makarelate na muna namin kung og tinarong lang ha, okay na ni siya. Because gipanggamit na ni mga kaigalaan sa mga nagadaiyang companies, gipanggamit na ni mga sa mga call centers, labi pa mga global companies, sa mga eskwelahan, gipanggamit na ni mga sukintig paminaw, kini mga, iyon ani mga sukintig paminaw. Og sa pikas bahin pag yun, ang kumilik mga kaigalaan, may allow na magani, og online or internet voting in the kin. Online or internet voting. Ito sa gawas nasun, online internet voting naman sila. So, nag-advance ba? Ang dili sa ato, ni move backward. Atras. Nga nung atras man sila? Because naasala yung interest. Ha? Ang Securities and Exchange Commission mahigala, doon ay mga board of directors, participation sa ilang mga meetings and votings in the kin, online. Nya ako mahigala ko ingon ha, ang mga namin na ito, kamparangka ba lang pag-istorya? Real talk ba lang taba? Sa mga companies mahigala, kami mismo sa RMN, Radio Mindanao Network. Sa usa ka tuig, kausara ang among managers conference, top level management managers conference. Nga tanan nga mga radio station managers sa Tibok Nasod, kay daghan ba mi, gikan sa Luzon to Mindanao, nga naay mga RMN stations, sa usa ka tuig, kausara ang among top level management conference. So mga dito may mahigala sa Manila or asa dapat i-held ang Managers Conference. Kausala na, ang among monthly meeting, kay muhatag matag updates, naman tayo mga reports. Ang among quarterly meeting, pulos na online dahikin. Unsa may nag-advantage? Wa na ka mo gasto o pretest aeroplano, wa na ka mabiyae akong program, wa mga higala. So daghang advantages. Ang korte mismo ni adapt niya na atong pag-COVID. Hantod ka ron, doon na pa ipipila ka mga korte nga ni allow sa online mga kaigalaan. Ang mga LGUs, ang tanan, dito ni misikat mahigala pag hitabo sa COVID-19. So muna nga, ni anaman yung technology ron, atong i-adapt mga sukit di paminaw. In fact, ang ubang mga opisina karon nag-online mga higala o makahimo kag work from home, ginahimo na work from home, daghan mga higala after COVID, yun, di hamang namisikat pag COVID. After COVID, yun, ito mga call center agents, nga pwede ra mga higala work from home, dahil hangtod ka rin nag-work from home sila. Kaya nakita man mga kaigalaan nga, mas productive sila kung work from home. Makadaginot pa ka, ang imong sweldo mga higala, nakatrabaho, maura trabaho ah. Unya, wa ka makagasto o gasolina, wa ka kagasto o pliti, unya, wa ka maka-appeal sa kasamok, diha mahigala sa kalsada, sa traffic sa kalsada, og ang kumpanya sa mga kaigalaan nakasave o kurinti, nakasave o aircon, kay wa naman manunga dito sa opisina day. Katong mga technical people, katong skeletal force lang yun, nga kinahang lang mo ito nga. So doon ay mga trabaho nga pwedeng work from home, labi pag mga meeting-meeting lang, O dunay mga trabaho may galanga, kinalan ka mo, adto yun physically. Kasi ako naging hindi man na pwede work from home, ginag imbalmer pananglitan kas punilarya. Kanang trabaho, adi, naging na pwede nga imong inon nga imong dadoon sa balay ng imong trabaho. Kasi imong asawa, yung pamilya na mo, reklamo gina yan, adi na pwede work from home. Maura na siguro trabaho ang imong asawa, imong mga anak, di mo sugot. Mo protesta hasta imong silinga. Pero kanang work from home, may gala nga, live mga call centers, ana, lipay ang kwan na yun, nga naara ka sa balay na, labi pag na yung mga anak, na yung mga kwan, na, nga, naka-deliver ka exactly the same ang imong pag-deliver sa imong trabaho, kung mo report ka sa opisina o dili, sus, dako kay advantage mga sukit ng paminaw. Muna, mismo kami sa Arlemen, o kanang mga estudyante, kahibawa sila anak, kaya may mga online nga mga classes nga nahitabo mga sukit ng paminaw. So, kinini ang doon mga tutorials nga online, inana, no? Nagay makarelate na itong hisgutan. Muna, i-introduce Marculita nga, mo-adapt na tani. Mo-adapt na tani nga, ang mga senador, mutunga kita din eh, but kung doon ay valid reason, na dili siya katunga, pwede siya maka-join pinagi mga higala sa online nga sesyon. Pwede siya maka-join. So para na to, advantage kay ang usa ka senador, gisulduan ko sa tao day, gisulduan ko sa katawhan. So ma-appeal siya o sesyon nga online, katong doon ay valid reason. At last mahigala ang taga-minority, di sa musugot anak nga proposal ni Senator Rodante Marculeta.
0: Straight to the point.
3: Ngano di mas sa musugot? Ang main reason anak, kiniplangka-plangka lang istorya ha. Ang main reason mahigala, tungod kay di sa gusto nga masig mag-online si Senator Bato de la Rosa. Unya maka-participate sa discussion ug maka-appeal sa voting. Mao nay klaro nga istorya.
0: Straight to the point.
3: Kay maka-appeal sa voting, delikado ang minority, mapildi sila. Gamay raman sila mas daghan man ang majority. Ikaduha, malagmit si

0: sibato mahigala, dakpon magyuda makigalaan sa kinini ang kapulisan ug NBI gipangita naman sa day. Unya ko madakpan si Bato, ipadama ni mahigala sa ICC. Sumalag mitres Bato di na mo appeal og online gihapon. Tan-aw na ko ha. Managana na si Bato mahigala kay matres niya kaday asa dapitan ni. Eh. Ang malagmit ani ipapriso nila si Dinggoy, ipapriso nila si Jewel, ipapriso nila si Cheese, iapil pas Marculita kay pasagaan sa og na plunder, pasagaan sa plunder mga kagalaan ning hasta pa gani mga kagalaan si Rubin Padilla, apil po obstruction of justice sa iya. So kining tanan nga mga senators dili sa may majority, kibaw sila ana, iminsyon ng Irwin Tulfo, kibaw na sila ang usay mga plano ana, ipagsud sa prisuhan eh, para di na maka-apil sa sesyon sa Senado, o di na mahigala maka-apil sa discussion, o di na makabuto.
1: Straight to the point.
0: So kung di na sa kabuto, ang manghaod sila na ang taga-minority. Maunay, kana prangka na akong pag-istorya, ha? Ano ato pa man ang tago-tago, roy? So kana ila pasumangin nga, walk out, kay kinahanan, o idil, kuan kuno, hisgutan, o maayo, manimuna. Kana mga atik na lang na. Pero ang tinuod mga higala gid ana, dili sa musugot nga mapasar na aron nga di makabutal si Bato, dili mahigala makabuto si Jinggoy, dili makabuto si Cheese, dili makabuto si Jewel ni ka Balhog sa prisuhan. Iapil pa na sa Marculita o Balhog. Kay ila man pa sa kag plunder. Ha? So mahurot ni sila ka Balhog ang mga tao nagtan-aw mahigala mo tuo ka mga tao dahil nga kini tungod ni sa kaso, ang mga tao magkasabot na nga naman, mura man og di ba ya bugo mga Pilipino ha? Kasabot sila nga kung Duterte ka nga mulaban Duterte, prisuhon ka, gukuron kag tamas ginawa. Muna nga ang uban, tuod ay kag kini mga unsay ka senador sa minority mga tarong sa ni, ha? Ningkamot sa ni sa mahigalag adtos minority, pero di po sila matandog, ha? Why problema mo? Sa naamo, dilis amo. So kadto mga higalang mo barog yun, di gibadas malita, di mo madag malita, aray mo sa puwersa. Wajad mga higala, so mga priso sila, anticipated din nila, ang gusto sa minority nga, kasabot na lang ipambalhog sa prisuhan sila, so sila na imuhaod o niya. Kaya nag-abot sa impeachment trial, kinahanglan gihapon og 16 votes. Lahi ang voting sa conviction na 16 ang gikinahanglan. Ang pag-ilog sa majority mahigala sa Senate, ang pag-ilog sa leadership kinahanglan og 13 votes. That's a magic number. 13 votes at the very least. Ang sa conviction, 16 votes at the very least. But doon ay mga rulings din ha. While the impeachment is ongoing, da ay mga rulings din ha na kinahanglan lag simple majority sa present nga na ha. So kung di nakabutal sila si Joel Villanueva, kan sila. Monitoyo nila nga, dili nila ipapasar ka ng gi-introduce ni Marculita, nag-walk out sila, nanggawa sila. Di nila gusto mapasar na aron nga dili mahigala makabuto sa Jinggoy, dili makabuto sa Jewel, dili makabuto sa Cheese, kung masood na sa prisuhan. More on nila ni. Ako pagtuon ay dili ni more on kang Bato day. Kay kanas Bato, bisang pag inyon pa nga mag-online na. Sige, online pa. Ma-approve na, online, para kang Bato na. Paminaw ko, dili. Nga naman. O mag-internet sa Bato, bisang tosa sa ilam. Work from home, sabato, dakpan si anak kalakiha, dalit ka man ang matres. May bawaan man, hain ka napit. Kanang taga NBI, mahigala, kanang atong cybercrime unit. Magamit nila na mahigala, matres kasi mong GPS, ugasa ka napit. Once mo on kasi mong cellphone, mo na nga, na ay mga pamaagi anak nga, kato mga marukoy sa mahigala, nga dilit sa matres, pero kung mo, apil kag session nga dugay, delikado kaso, kana dilit na para kang Bato. Para na mahigala sa ubang senador, nga ilang ipapriso o niya maka-participate gihapon mga sukid di paminaw. So kontrolahon sa minority, ilang mga higalang kontrolahon o niya ang impeachment court inigsugod na sa impeachment trial. Mauna! Ang majority po, ang ila po mga higalang tuyo ni Marculita, mausan na tuyo nga mga priso na magitaan eh. Atong barugan, bahalag ipapriso ta. Basta bisag to atas prisuhan, mag-online ta dito, ma-appeal taxation, bisag to atas prisuhan. Mauni mahigala ang mahitabo.
1: Straight to the point.
0: So, kana maoy mga interest sa pikas o pikas, pero sa ako naging ngunog, tinarong lang, para na ako lang tinarong mahigala, angay na niyong i-adapt dahil. Tinarong lang, hanga naman, ang tanan nag-adapt na ni, ang mga naminaw na ko karon

0: labi na kadto mga online teachers, maka-adapt sila. Otherwise, kung yun, wa na di pwedeng online, di mo magkakwarta diya. Kami mismo sa Arlemen, ang mga managers, mga kaigilaan sa Arlemen, doon namin mga meetings, o makalilit ang mga companies, ani. Kato mga companies, mahigala nga, kinang global, o kato mga companies nga nationwide ng ilang operation, di man yung pwede ang tanan managers imong ipa paluparon sa Manila, every month, mga higalag na ay meeting, or every quarter, kaya ka na mga managers, Arlemen, puro sa nag-handle program in the kin. Mabiyaan yung programa. Daghan kang mabiyaan ba? Mabiyahe pa ka dito, gasto mga kagilaan sa ticket back and forth, ang imong hotel dito, nga pwede raman ninyong ma-istoryahan, pariha raman istoryahan sa online day. Ha? Una, kami magkita, may mahigala sa mga manager sa Arlemen, o sa katuig, o sara. Appeal ang top management. Kaya naman po yung mga time nga ang mga tag-iya po mahigala, may musuroy din na mo. Labi man namin resibo, kanunay may suroyon resibo mga kagilaan. Ha? So, no need nga magtapok tanan. Kadako gasto, kadako sa oras nga mausik. So, moving forward, mauna na kinabag-uron, ato nang i-embrace ang technology karon. But ang sa minority, dili sa musugot, ana. Di sa musugot, ana, mahigalang online. Nga no, tungod kay di sa musugot, nga maka-appeal sa session si Bato, maka-appeal sa session ang ipampriso na kay kibaw na sila, nga kadtong tuas majority, ipampriso, gina sila. Ah, so, doon na ipagmaniobra. Pero ang katauhan ron, mga kaigalaan, nga nagtanaw, nakasabot sad mga kaigalaan. Muna nga, balhog, kutob sa mga higala mo, kwan, nabalik ang history sa amahan sa una, ni Marco Senior, nga kadtong musawais gobyerno, mga higala, balhog. Pilamang kabok na nga, tanggong at presyuhan, dekin. So, karon mo like the same, almost the same pattern na mga kaigalaan. Pero ang problema, ana, ang mga tao, kung imong inanaon, imong piton, musamot hinoon mahigala o alasa ba? Musamot mahigala o alasa mo na. Palihalag na nanguyab, unta kag babae, kiba? Ayaw halag panguyab. Ayaw o imong piton, aron musugot, dili ng kalakihay. Ikaw, De Maris, o yun, kasi kung gisulti, De Maris. Muna, ano yung, kalabang, og inyong kanon ang mga senators uban panguyab bilan ninyo nga mo ana kinahanglan nga atong konbiktuhon sana sa tinalong nga pamaagi nga mauni mo una pero og imong papriso mo dili imo mo kan priso mo musukol hinon na kanon mo samot og kakwan mo na nga ako example la manguyab kag babae taro nga lang diha nga sugton ka ayaw ti uni ayaw og pugsa kay basin og mapressure na pero dili gyapon ikaw may gihigugma Disugot kay gitiunag kutsilyo ba? Na imagine ka kung ang mga judges may gala, judge na mo decide ang usa ka huwis tungod kay dunay nag pressure niya. Di man na gawas nun siya na. Labi pag imong ipriso mga higala kay kuan mo na nga dito na mugna may gala panahon ni Marcos Senior ang katong kanta nga ibon ang may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. Di ba? Di ha na. Wa mga higala, mga tao eh. Samot o alsa. Muna ilang tanawon yun. In the part, mahigalang Marcos. Dili mga hadlok ni nana. O firang kag malita, di ko. Adi ka masugot malita, priso. So, pulsahan ba? Pulsahan. Ang mga tao nagtanaw, mga sukit ni Paminaw, nining sitwasyon na, o labaw sa tanan, doon na po'y ginoo. Nga nagtanaw ining tanan. Muna eh, klaro-klaro lang yun, mga sukit ni Paminaw. So, moto mga higala nga, imong prisuho na, mahimo nang mapriso mga kagilaan, pero moribinta yun na. Kaya muna igingon, ibon ang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayat. Saan na eh? Saan ang kantahan eh? Ay! Ang galing murulis mo na itong tingin ugod niya. Paghuman ko ba yun? Pero muna mga kagilaan, imo nang imong pamprisuhon, hindi mo sugot sa imong kuan, sa imong gusto, lahi na, imong deprived sa ilang katungod, mahigala sa ilang kagawasan, just because di sa mo follow sa imong gusto, tingali, pwedeng magkagmang badaugon sa hamubo nga panahon, pero mugawas yun, mahigala ang kamatuuran kay ang katauhan, doon na magiging kagawasan. Di man na pwede mahigala nga kinini ang magpadayon, mahigala kanin anak nga klase sa buhay. So, amo na, ato lang timan anang napita mga sukit ng Paminaw, doon na yun, mga higalay, mga mahitabo ini nga biyan sa atong control mga sukit ng Paminaw. Oo, buhi lang gina. Sa imong tan-aw gamhana na kay ka kay tao ka mahigala niya nga gitagaan sa mga gahom, pwede na imuhimuon. But doon ay mga butang nga beyond sa atong control.
1: Not just number one, simply dominant.
0: Alas 7:11 na, standby lang una, mahigala lang sa RMN 558 Manila, nga musunod na kalundayon.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Radyo Mansyonal sa Lazar, Tata, RMN.
3: Na balita, yung isinusulong daw na remote voting sa impeachment trial maghahatid ng hindi magandang mensahe sa publiko. Kasama naman natin sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
4: Maring kinontra ni House Assistant Majority Leader at House Trial Spokesman, Representative Zia Alonto Adjong, ang isinusulong sa Senado na payagan ang remote voting at online participation ng Senator Judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Babala ni Adjong kapag pinahintulutan ay maghahatid ito ng hindi magandang mensahe sa publiko at magpapahina din sa pagiging seryoso ng proseso na nagsusulong ng pananagutan. Punto ni Adjong, napaka-importante ng impeachment trial at hindi lang pangkaraniwang legislative function na pwedeng mag-zoom o bumoto online ang mga huwes na senador. Ayon kay Adjong, iginagalang nila ang Senado bilang independent institution pero kanyang iginiit na ang impeachment proceedings ay nangangailangan ng personal na presensya, personal accountability at buong atensyon mula sa bawat senator judge. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
6: Itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 sa November 30, 2026 ang pagsisimula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Presiding Judge Joanna Corner matapos ang 5 oras na unang status conference kahapon kung saan pinakinggan ang panig ng prosekusyon at ng depensa. Ayon kay Judge Corner, tatakbo ang paglilitis ng 5 araw kada linggo hanggang sa magkaroon ng judicial recess o break ang korte pagdating ng Pasko.
7: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial.
6: Pero bago ang trial, magsasagawa muna ng re-examination ng mga ICC-accredited medical expert para matiyak kung fit to stand trial o nasa tamang kondisyon si Duterte para humarap sa paglilitis. Samantala, na pag-usapan din sa status conference ang bilang ng mga testigong iaharap ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, may nakahanay silang 60 hanggang 70 testigo, kabilang na ang 31 insider witness, kasama pa ang nasa 167 talumpati ni Duterte, pero sinita sila ng hukom dito.
7: The last thing is, and I think that's a general comment, really is incumbent, as I say, in particular because of this case, because of the health of the accused. The evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing.
6: Sa huli, nagtakda ang ICC ng 2 status conference sa June 23 at July 15 upang plantsahin ang mga legal na hakbang. Binigyan din ang prosekusyon ng hanggang August 31 para isumite ang pinal na listahan ng mga ebidensya, habang ang depensa naman ay may hanggang October 30 para pag-aralan ito.
3: Inilusad naman po ang isang independent extrajudicial killing truth commission na magdodokumento ng kaso ng EJK sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay EJK Truth Commission Chair at dating ICC Judge Raul Pangalanan, layo nitong mapakinggan ang kwento ng mga biktima ng war on drugs at kung ano ang kanilang mga pinagdaanan noon. Sinabi naman ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David, advisor ng komisyon, hindi lamang nito poprotektahan ang katotohanan kundi mabibigyan ng dignidad ang mga pamilyang binitbit ang kwento sa nakalipas na taon. Pangunahan naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang fact-finding standards, forensic review procedures at evidence protection. Sa interview po ng DCXL RMN Manila, kay Truth Commission Executive Director Carlos Onde. Nilinaw naman itong hindi sila katulad ng International Criminal Court na may kakayahang maghatol, kundi isa lamang silang mekanismo tungo sa katotohanan at transparency.
8: Mag-iimbita kami ng mga survivors, witnesses, kung mayroong mga biktima mismo na nag-survive sa mga killings, ay hihikayatin namin silang mag-testify dito sa commission. At kasama din yun sa mga iimbitahan namin na pwedeng magsalita or maglahad ng kwento nila sa commission ay even yung mga perpetrators.
9: Okay.
8: Ng mga kapulisan na gustong maglahad ng side nila o kung ano yung nangyari. Itong aming purpose dito ay hindi lang siya tipong maglabas ng sama ng loob yung mga biktima, kundi maghanap ng paraan kung paano mareconcile ng bawat panig yung kanilang mga damdamin.
3: Iginit naman po ni Conde na dapat managot ang mga nagmamalaki noon sa war on drugs, at binatikos din niya ang pagturing dito bilang isang human rights campaign.
8: Since nabanggit mo yung Senado, I would just like to take an exception doon sa sinabi ni Alan Peter Cayetano, Senate okay. President, tungkol sa sinabi niya na yung drug war niya ay isang campaign for human rights. Kalokohan yan. Hindi yan totoo. Isang insulto yan sa napakarami, sa libo-libo mga pinatay ng drug war.
9: Okay.
8: Hindi nyo na pwedeng sabihin na dahil gumamit ng droga yung mga tao, kailangan ng patayin. In fact, wala pa naman nagpapakita ng mga dokumento talaga o statistika nagsasabing yung mga gumagamit ng droga ay ganito o ganito kadami ang pinatay nila para masabi natin kailangan din silang patayin.
3: Yun po si Carlos Conde, tumatayong Executive Director ng Truth Commission sa interview ng DZXL RMN Manila.
6: Balita sa mga lalawigan, ang Bataan po planong gawing pilot project ng ASEAN para sa bagong business application system. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan.
10: Plano ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gawing pilot project ang lalawigan ng Bataan para sa isang bagong sistema ng mas mabilis at maayos na business application para sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Ayon sa provincial government ng Bataan, layunin ng sistema na mapabilis ang proseso ng aplikasyon ng mga negosyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagsusumite ng mga dokumento at mahikayat ang mas marami pang mamumuhunan at negosyante. Kabilang ang Bataan sa mga lokal na pamahalaang nagpapatupad na ng one-stop shop system na umani ng suporta mula sa Asia Business Federation, ASEAN Accounting Firms, Plan A Ventures, International Digital Economies Association at iba pang ASEAN Investor Groups. Ayon pa kay Bataan Governor Joette Garcia, kinikilala o kinilala na mga grupo ang lalawigan dahil sa modernisadong sistema nito sa pagkoproseso ng mga aplikasyon ng negosyo. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
3: Teka, Sunshine Park ba muli daw pong binuksan dyan sa Baguio City o sa mga akit ng Baguio? Makibalita tayo at kasama natin Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
11: Sunshine Park is shining ang mga kasama dahil mas maganda, mas maaliwalas at mas makulay ang bawat kwentong magkakasama. Dahil sa bawat ilaw, bawat kwento at bawat ngiti, ramdam mo ang buhay, ramdam mo ang saya dito sa newly renovated Sunshine Park dito sa lungsod ng Baguio.

0: Tapos ang isang taong paghihintay, muling binuksan sa publiko ang newly renovated na Sunshine Park sa Baguio City. Bukod sa magagandang landscapes at makukulay na bulaklak, tampok din dito ang malawak na Bermuda grass na perfect para sa picnic at bonding moments. Pati na rin ang bagong calisthenics area para sa mga fitness enthusiast. Noong Mayo 21, opisyal na isinagawa ang reopening ceremony sa pangunguna ng mga opisyal ng lungsod, stakeholders at ng University of the Cordilleras. Ayon kay Mayor Benjamin Magalo, umabot sa 20 milyong piso ang ginasto sa rehabilitation bilang bahagi ng sustainability agenda ng Baguio City. Samantala, ayon sa pamahalaan, layunin ang bagong Sunshine Park na maging espasyo para sa edukasyon, kultura, wellness at koneksyon ng komunidad. Kabilang din sa mga bagong pasilidad ang improved landscaping, bagong upuan at public art installations na gawa sa recyclable materials. Labis naman ang tuwa at pagkamangha ng ilan sa mga bumisita sa lugar.
1: Mr. Paul, kasi sobrang ganda na pinatabasa. Ako, actually for me, kahit mabunin niya isa ko here sa Baguio po, I've never really been to or tumambay po sa Sunshine Park po. Pero kahit na hindi pa po ako masyadong nakagala dito, napansin ko po talaga yung big difference na gumanda po talaga siya, naging mas malinis po siyang tignan. And may mga na-add po na mga benches po, and I think pati po ito bago po. Lahat namin na-try dito, sobrang
2: sarap. Actually, I'm really surprised since ang laki ng pagbawago dito, big difference sa tutusin. From hindi siya ganito ka-aesthetic dati to aesthetic, more park na pupunta ng mga tao, pwede pagtahingaan, and very accommodating yung place. Maganda, beautiful.
0: Sa bagong anyo ng Sunshine Park, isang mas buhay at mas makabulang pampublikong espasyo ang muling handog sa mga residente at turista ng Baguio City. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Patak, IFM.
3: RMN Network News.
4: Nagbabalik ang RMN Network News.
3: RMN Network News.
4: Detalye natin mga balita mga kasama. Babae na ilang araw nang nawawala patay ng matagpuan sa Southern Cebu. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
5: Matapos mamising ng tatlong araw, natagpuan ang bangkay ng isang babae na itinapon sa damuhang bahagi sa Sitio Cangkaya sa barangay Poblasyon, munisipalidad ng Alcoy sa Southern Cebu. Kinilala ng kanyang pamilya ang biktima na si Gianni Pairel Oropisa Bilardo na may live-in partner na isang foreign national na una na ring dumulog sa Alcoy Police Station matapos hindi na nakauwi ang biktima noong Sabado sa kanila bahay at huli itong nakita na nakasakay ng isang tricycle. Matapos matagpuan ang kanyang bangkay kahapon ay naaresto rin sa follow-up operation ang suspect na isang tricycle driver na hinihinalang lulong sa illegal na droga at dati na rin inireklamo na nagtangkang mambastos ng kanyang dalawang mga pasaherong babae. Na-trace din ang kapulisan ang pinagbentahan ng suspect sa iPad na nakuha nito mula sa biktima matapos ang ginawa niyang krimen. Sa imbestigasyon ng kapulisan, inamin ang suspect na si Anthony Antig Baldogo alias Abat na sinaksak nito ang biktima at itinuro pa kung saan niya itinapon ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sumang-ayon ang pamilya ng biktima na isailalim sa autopsy ang bangkay nito upang madetermina kung ito ba'y halay ng suspect. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
6: Police report, drug user patay ng pagbabarilin ng riding in tandem. Ito po'y dyan sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Radio Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Gumagamit lang at hindi nagbebenta ng ilegal na droga. Ito ang ginawang pag-amin ni Amalia Hermano, tiyahin ni Victor Hermano, 39 anyos, ng barangay Barnago, Bacolod City, na pinagbabaril ng riding in tandem na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Maliban sa paggamit ng ilegal na droga, posible may mga taong galit sa kanyang pamangkin dahil sa madalas nitong pagmumura sa ibang tao, lalot na kung ito ang lasing. Dumalabas sa inisyal na investigasyon ng Bacolod Police Station 3 na bumibili ng sigarilyo sa isang sari-sari store ang biktima nang nilapitan siya ng gunman at pinagbabaril ng 2 beses sa katawan na nagresulta ng kaagad nitong pag-asawi. Napagalaman din na dating nakulong na si Victor dahil sa kanyang pagwawala dahil sa kalasingan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Talk Remede.
8: RMN Network News.
4: Inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating Senate President Jesus Escudero. Kasunod dito na aligasyong tumanggap si Escudero ng kabuang 586 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control project mula sa kaibigan nito at negosyanteng si Maynard Ngo. Inagbataya ng reklamo ang salaysay ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo kung saan dinaan kay Ngo ang kickback ng senador. Ipinadaan kay Ngo. Ipinadala ang naturang pera noong 2024 at 2025 para kay Escudero na nakakuha nito sa iba't ibang proyekto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinanggi naman ng senador ang mga paratang at iginit na walang ebidensyang nagdidiin sa kanya na tumanggap ng kickback mula sa kontrobersyal na flood control project.
6: Na ibenta na po nitong Martes ang 4 na natitirang mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya. Ayon sa Bureau of Customs, na ibenta ito sa pamamagitan ng negotiated sale sa halagang 12 million pesos. Dahil dito, kinumpirma rin ng BOC na naibenta na lahat ng 13 sasakyan na kinumpiska mula sa mag-asawang Curly at Sara Discaya. Nasa kabuang 114.7 million pesos ang kinita mula sa naibentang sasakyan at nakatakdaro po itong itransmit sa Bureau of Treasury. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, humakot ng mahigit 400 flood control projects ang siyam na kumpanyang nakapangalan sa Discaya family mula 2022 hanggang 2025 na may halagang 31 billion pesos.
4: Balak na pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa ilang mga opisyal na dawit sa flood control. Pinagtibay lamang ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak.
9: Pinagtibay lamang ng planong pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad na nasasangkot sa maanmalyang flood control projects na tama ang findings ng isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa post ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa kanyang X account, sinabi nito na ang balak na pagsasampa ng ombudsman ng plunder, malversation at iba pang kaso sa Sandigan Bayan laban sa ilang opisyal ng gobyerno ay nagpapatunay lamang na vindicated ang findings at recommendations na nakapaloob sa partial report ng komite sa flood control anomaly. Iginit ni Lacson na nakakalap ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang paumuno ng mga mahalagang ebidensya at ito ay naibigay sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Kung matatandaan, sinabi rin ng senador na hindi siya natutuwa na may ilang kasamahan ng sabit sa katiwalian sa flood control pero palagi naman niyang sinasabi na kung saan sila dadalhin ang ebidensya ay may tungkulin silang dapat na gampanan. Naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na ngayong Webes ay inaasahang sasampahan na ng kasong plunder si Senator Jingo Estrada habang isusunod naman na kakasuhan si Senator Joel Villanueva. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
6: Kinumpirma naman Environment Secretary Juan Miguel Cuna na itinigil muna ang pagpuputol sa mga punong tatamaan ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway sa kabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At kay Cuna, kusang sinuspende ng kumpanyang gagawa ng proyekto ang tree cutting activities at bibigyan daan ang re-evaluation para sa mga natitirang puno na masasagasaan ng Salex Project. Batid naman ang kalihim ang galit ng publiko nang makitang putol na ang mga puno at masakit din sa kanila na ito'y gawin bilang ahensyang nag-i-issue ng tree cutting permit.
10: Maraming outrage ng mga kababayan natin. Alam niyo po, gusto ko lang linawin. Wala pong gustong pumutol ng puno. Kasama na rin po kami doon. Can you imagine how contradictory it is? So it pains us to also be the ones tasked. So masakit at mabigat na tungkulin ng DNR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero yun po ang nasa ilalim ng batas. The Forest Management Bureau, which is under the DNR, is the bureau that contains the experts, yung mga forester po natin, that can determine things related po sa ating mga puno.
6: Dinepensahan naman ni Cuna yung pag-i-issue nila ng mga naturang permit dahil sumailalim ito sa tinatawag na mitigation hierarchy. Nagsisimula daw ito sa avoidance o hanggat maaaring maiwasang putulin ng mga puno at kung hindi talaga may iwasan, ay dito na papasok ang minimization o yung pipiliting mapababa ang bilang ng maapektuhang puno.
10: The first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin or hindi lang puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy, so na madidisturb ko anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number one. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, dun po tayo. Pero base sa pag-aaral, the design of the project and the purpose na hindi maaari totally ang avoidance, ang pangalawa po, minimization. Ibig sabihin, ang posibleng pinakakonti na may tatamaan na biodiversity, in this instance, mga puno, dun po tayo.
6: Si Environment Secretary Juan Miguel Cuna.
4: Karagdagang supply ng kuryente sa Visayas asahan ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulep.
11: RMN Live Report.
12: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na may karagdagang supply ng kuryente sa Visayas ngayong Linggo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, bagamat ito ay pansamantala lamang, ay makakatulong na rin ito, lalo na ngayong mainit ang panahon. Anya, marami silang tinitik ng posibleng solusyon para matugunan ang problema sa supply ng kuryente sa ratunang rehiyon. Sa kabila nito, mahalagaan niyang ma-assess ng mabuti ang bawat opsyon at kung gaano karaming dagdaga na supply ng ang kailangan at ano ang magiging epekto nito sa presyo ng kuryente. Patuloyan niya itong pinag-aralan ng DOE para tiyaking sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumer.
13: Kailangan lang talaga i-assess kung ano yung impact niya, kung ito ba, magkano ilang megawatts pa kailangan ng Visayas, magkano ang impact niya sa presyo sa Visayas. So, they're studying that now and within the week, tama ba? Within the week, we will have more power.
12: Kasabay nito, alalahanan naman ng DOE ang publiko sa mahalagang papel ng bawat Pilipino pagdating sa energy efficiency. Sinabi ni Garina, nakapagsama-sama ang lahat sa simpleng pagtitipid sa paggamit ng kuryente ay malaking tulong para mapalakas at mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald D. Ulep sa Talk RMN.
6: Samantala, pahirapan pa rin ang pag-recover sa isang bangkay na natabunan pa rin ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Alas 6:18 po kagabi nang ma-detect ng K9 na dog ng rescue unit ang katawan at sinimulan ang pag-recover ng pasado alas 7 ng gabi. Sinabi ni Bureau of Fire Public Information Officer Fire Superintendent Maria Leia Sahili na hanggang ngayong umaga ay hindi pa rin nare-recover ang bangkay.
14: Hindi pa po natin siya nare-recover. Hanggang ngayon po ay nadadaganan pa rin siya ng malaking biga doon sa loob. Hindi pa po natin siya nailalabas. Within the time frame na na-discover siya ng alas 6 ng hapon, hanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin kami na ilabas ang kanyang katawan.
6: Kahapon, sinabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Isang araw lang mula nang mag-shift ang mga otoridad sa retrieval operation matapos nga na walang makitang signs of life. Kasabay nito, umapila ang kalihim ng pangunawa sa harap ng delikado ring sitwasyon ng mga rescuers sa Ground Zero. Pero ayon na rin po kay Fire Superintendent Sahili, maging sila ay umaasa pa rin na may makukuha pa rin buhay.
14: Hanggang kahapon po, sa mga senyales, wala pa rin po kaming nakikita na senyales. However, yun nga po, hindi naman tayo titigil at hindi tayo tumitigil sa paghahanap pa rin ng mga biktima. Ang reported po pa rin natin hanggang ngayon ay 16. So kung mailalabas po natin itong natagpuan na ito ay bababa po ang bilang natin, magiging 15.
6: Samantala, inihahanda na rin daw po ng mga otoridad ang pagsasampangan ng posibleng mga kasong kriminal sa laban sa may-ari at kontraktor ng gusali.
4: Sa kaugnay na balita, mahigpit na security protocol sa paligid ng gumuhong gusali sa Pampanga. Ipinatupad ng PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyo Man Marjo Domingo.
5: Nagpatupad na mahigpit na security protocol ang Philippine National Police sa paligid ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenchon Ratatis Jr., niligyan na niya ng direktiba ang Pro 3 na mag-shift na ng focus sa mahigpit na security perimeter, pag-asaayos ng crowd control at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama na rito ang pagpapanatili ng presensya ng kapulisan 24/7 sa paligid ng collapse site, pagdadagdag ng mga tauhan para sa traffic management. Nabatid ang pagguho ng gusali sa Barangay Balibago noong nakaraang linggo ay nagdulot ng malawakang interagency response na kinabibilangan ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense at mga lokal na Disaster Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
15: RMN Network News!
6: Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang hangarin itong mapaayos ang buhay ng mga Pilipino. Pahayag ito ng palasyo matapos ilabas sa Social Weather Station Survey ang record low na net satisfaction minus 15 points nitong Marso. Ang kay Undersecretary Claire Castro, kinukonsidera nila ang resulta ng SWS Survey para pagbutihin pang lalo ang serbisyo at performance ng gobyernong ito. Gayunpaman, sinabi po ni Castro na magkakaiba rin kasi ang resulta ng mga survey firm tungkol sa Pangulo. Partikular daw ang Okta Research Survey kung saan pinakamataas ang rating ni Marcos sa lahat ng pinakamataas na opisyal ng bansa.
16: So, naniniwala po tayo na nararamdaman ng iba mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nakakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa nararamdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
6: Si Yusek Claire Castro.
15: RMN Network News. RMN Flash Report. RMN Toto Buntan.
4: A Flash Report. Si Radyoman Chelsea Arcilia nagbugaro po ng abo ang Mount Canlaon. Radyoman Chelsea.
17: Kasalukuyang nagbubuga ng abo ang Bulkang Canlaon ngayong umaga ng Huwebes. Ayon sa PIVOC, aabot sa 1,200 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa crater ng nasabing bulkan na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, nananatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone at pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Healthcare Himbo at Atak RMN.
15: RMN Flash Report! RMN Network News!
6: Limang tao na natrap ng halos isang linggo sa loob ng isang kuweba sa Lao ang nailigtas nitong Miyerkules. Ayon po kay Kengkard Bongkawong, pinuno ng volunteer rescue team mula Thailand, natagpuan ng lima alas 4:30 kahapon. Sa isang video, makikitang masisigla, nakangiti at naghihiyawan pa sa tuwa ang mga nailigtas kasama ang mga rescuer. Ayon naman sa ulat, pumasok sa kuweba sa Saisombun province ang pitong Laotian noong May 19 para maghanap ng ginto. Subalit, naharangan daw ng landslide at baha, dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar ang kanilang lalabasan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang puspusang paghanap ng mga otoridad sa dalawa pang nawawalang biktima.
4: Kumuha muna tayo ng update sa palarong pambansa. Ang NCR pa rin po ang overall and partial and official tally. Ito pa rin po ang nangunguna, no? National Capital Region. At naroon si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
18: Nangunguna pa rin ang National Capital Region con NCR sa overall partial and official middle tally ng palarong pambansa kung saan nasungkit ng NCR ang 28 na gold medal, 12 silver, 17 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabar Zone na nakakuha ng 14 na gold medal, 13 silver at 18 bronze medal. Sinunda naman ito ng Region 7 con Central Visayas na may 10 gold medal, 9 na silver at 7 bronze medal. Habang patuloy naman ang pagkapanalo ng Davao Region sa Secondary Basketball Boys matapos matalo nito kahapon ang Caraga Region sa score na 59-69 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC Arimin Butuan, Reguman Prince de las Marias, Tatak Arimin!
6: Yung Home Along the Reales, the reunion film, eh accidental lamang daw kaya ang pagkakabuo nito. Pakibalita nga tayo mula kay Mary Jane Nasayaw.
19: Ni Boy 2 Kizon na direktor ng Home Along the Reales the Reunion na accidental plan lang ang pagbabalik ng pelikula. Ayon kay Boy 2, nag-umpisa lang daw ang plano sa reunion ng cast hanggang sa nagkaayaan na raw na gawin na ang comeback film. Hindi rin umano naging madali ang pagbuo sa pelikula dahil inabot ng 2 years ang pagkumpleto sa cast na nasa iba-iba ng network, hindi na active o nakabase na abroad. Bukod dito, kailangan din daw nilang i-consult ang script ng pelikula sa dating creatives na nasa likod ng sitcom para hindi ito malayo mula sa original. Kaya naman, sayo ng director, worth it daw talaga ang paghihintay sa nostalgic revival ng Home Along the Reales. Inamin naman ni Boy 2 na bagamat hindi nila malalagpasan ang original, pinursu pa rin nila ang pagbuo sa pelikula bilang tribute sa pumanaw na Comedy King Dolphy. Mapapanood ang Home Along the Reales the Reunion sa mga sinehan sa bansa simula June 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
4: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Asu ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho, bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
20: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines sa itong mga balitang lokal, kagabaras na pagsusugbo, mabalik na sa paglabay sa mga basura sa syudad dito sa lungsod sa Aloginsan. Samtang pamilya ni Atty. Sinuabi Anios nga babay, ginapalgang patay dito sa Alcoy. Lioyon nga ipaubos kinig autopsy ang patay nga lawas para madetermina sa kunkini na panamastabasan ba sa suspect na nadakpas kapulisan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
20: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: gusto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
3: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
9: ISO certified world-class quality.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. Easy.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Bye!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: At oras karon, alas 7:51 na. O garo sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa napay sa Subo, balik na paglabay sa mga basura sa syudad dito sa lungsod sa Aloginsan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Mubalik na ang kagamhanan sa napay sa Subo, paglabay sa mga basura sa syudad dito sa lungsod sa Aloginsan. Kinito ko tayo yung dili pa mahimong mulabay ang city government sa mga basura sa dakbayan diha sa Binaliw Landfill. Kinibisa naman kung kinigutan na ang maong landfill sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 nga mubalik sa operasyon ni ini. Mato ni Mayor Nestor Archival nga ang Technical Working Group ng TWG doon na pa gisiguro alang sa subling paglabay sa mga basura diha sa nasigutang pasilidad.
11: Naapay yung certain di tanaw ang TWG ba? So ang among di tanaw padong siguro kita o ang gudani pa kanang
12: Aloginsan. Kamus ata sugod labay sa Aloginsan, Mayor?
11: Base ng next week na siguro rin.
10: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang mga basura sa syudad nagpabilin pa sa Gimong Transfer Station diha sa South Road Properties kung SRP. Apan masaligod ng mayor ang kinimahawan rasud sa pipila ka mga adlaw kung kinimahatod na ngadto sa final disposal site. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Balanos, DYHP. Tatak RNN.
9: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: kon ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.